0: Susunod na tandem ng bayan with the one and only Mutiano Masa, Doris Bigornia, Robert Mano. Ako po si Alvin Olchico. Magbabalik bukas dito lamang sa
1: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy! I object!
2: Morning! Ang morning tandem ng bayan!
3: Good morning!
2: Alvin L. Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
4: Gising Pilipinas!
2: TTZMM, numero uno sa aksyon!

0: Your Honor, objection.
1: What is the pleasure of the gentleman from Candava?
0: Just two at a time, please.
1: I object.
0: Please.
1: Two time po natin at walang object, walang kokontra, walang lalaban. 8:04 na po ng umaga.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
4: Good morning!
3: Love, love, love!
0: Good morning!
1: Mali!
0: Mali agad!
1: Hindi pa nagsisimula ang programa. Mali si Doray! Good morning, partner.
0: Good morning, partner.
1: Ikaw ba ay nakatulong na?
0: Of course!
1: Mabuti naman. At ikaw ba ay nawala ng kahit paano yung iyong pagod dahil sa nangyaring, anong tawag ba yan?
0: Direct examination.
1: Direct examination.
0: Nako. So bakit ulo?
1: Para same-same tayo.
0: Oh, tapos kinamahan pa ako, partner. Bakit? Sinabing ipiplay yung dalawang oras na
1: yun
0: press call. OMG! Yun na lang nasabi ko, nasa session hall ako.
1: Grabe, no? Ipalabas na yung dalawang oras. Ang importante lang naman nun, may mga snippets.
0: Oo, yung 2 minutes something.
1: Yun na yun. Nakita naman ng halos lahat ng sambayan ng Pilipino and beyond.
0: Mm. Uh-huh.
1: Oo, diba? Pati naman abroad, nakita na yung kumalat ng kumalat na.
0: Mm-hmm.
1: Ayun na nga lang ang katanungan, syempre, ng depensa. Authentic ba yan?
0: Aha. Uh-huh.
1: Pero meron naman nga, pinisanta ang prosecution. Kami, meron kaming ipipresenta na authentic na tao.
0: Oo.
1: Siya ang,
0: at ang
1: experto.
0: Buhay niya, mm-mm, alamin, di ba?
1: Oo.
0: Gumawa ng mga forensic examinations, digital forensic examinations.
1: Meron palang diba? Ganun, ano, partner?
0: Oo. Dati natin, ang forensic lang na alam natin kapag may krimen, halimbawa, di ba, nag-iikot-ikot kung ano-ano ginagawa doon sa...
1: Agad-agad tigok.
0: Oo. Kung ano na ginagawa-gawa doon sa crime scene, mga ganun. Ito, dahil online, chine-check din niya yung katotohanan kung nag-exist ba talaga ito, saan ito, at kailangang i-preserve.
1: Pero kunyari, itatrack nila, itatrace niya kung saan ang galing, ganun ba yun?
0: Kaya din nila yun. Kaya din nila yun, partner.
1: May mga equipment sila.
0: Meron. May mga applications din silang ginagamit.
1: Ayun, oo. Pero napaka-komplikado.
0: Oo, yung witness kahapon, sanay palang umarap sa korte dahil yun ang buhay niya.
1: Ayun, diba? Pala naman.
0: Sa forensic, digital forensic examination, so lahat ng mga krimen na ginawa online, siya yung pala tumitistigo sa korte para mag-testify doon sa mga kung katotoo ba, nag-exist ba talaga, saan talaga yung source.
1: So pwede pala siyang lapitan. Kunyari ako, binubuli ako or ginawa na ako.

0: ng cyber libel, pwede siya
1: cybercrime o
0: authenticate kung totoo nga yung mga yon. Pero paano mo malalaman naman na inimbento lang?
1: Aba, syempre kailangan niya maghanap ng source, i-compare niya yung original doon sa ibang existing. Ganun daw ang ginawa niya. Kagaya doon sa video, yung ginawa niya pala manually. Kinumpare niya yung entire video doon sa screen recording niya kung parehang na parehas.
0: Okay. At ang kanyang napag-alaman...
1: Conclusion ay the same.
0: One and the same.
1: Correct.
0: Ay, nako.
1: Isa pa lang yan, ha? Upisa pa lang.
0: Ay, object na kagad
1: tayo. One of the many.
0: Kaya nga tayo, sabi ko kay Alvin kanina, abutin kaya tayo ng ilang dekada bago ma-resolve itong komplikadong kaso na to. Hindi naman natin sila pinagmamadali, di po ba? Pero yan na nga po ang gusto natin sanang mangyari. Pero, kaya nga nasabi ni Senator Pia Cayetano, may procedure May dapat sundin.
1: Mm-hmm.
0: At kung siyempre, kung ikaw naman yun doon sa prosecution, sige, banat ka ng banat, area ka ng area, sugod na sugod. Pero sa dulo, sasabihin sa iyo pala ng korte, mali ang ginawa nyo. Paano yun?
1: Mm-hmm.
0: O back to zero ka.
1: Then, siyempre, diba, doon sa mga objections kahapon naman ng defense, leading daw ang questions, di ba?
0: Ano ba leading pinagsasabi nila?
1: Sabihin, para may gusto ka nang ipasagot doon sa... Halimbawa,
0: kung baga inayos mo na.
1: Na parang konti na lang sabihin mo, eto isasagot mo. Hindi dapat ganun, di ba? Dapat free will ng tao. Base lang, kukuha ka lang ng tanong base doon sa mga nabanggit niya.
0: Kung ano lang, at saka kung kunyari ikaw nandun doon sa witness stand, kung ano lang ang alam mo, huwag ka na magkwento ng kung anik-anik pa. In the same vein, yun naman ang mga senator judges natin, huwag na kayong magtanong ng kung ano-ano pa. Idiretso nyo na.
1: Ang mga senator judge may 2 minutes magtanong,
0: tapos,
1: pwede sila kung clarification,
0: sagot,
1: ganyan.
0: Ang sagot
1: kunyari
0: nagtanong nga
1: ay bahala sa gaano kahaba yun. Basta 2 minutes ang binibigay kay senator judge para sa clarifications niya.
0: Ganyan. Mm-hmm. Pero all in all, partner, ang nakita naman natin kahapon ay hindi masyado mataas ang drama factor.
1: Anong hindi? Di ba nandun ang vice president?
0: Hindi naman yun ang trial proper . Lumabas siya.
1: Wala, di ba? Wala siya doon sa court.
0: Bago pa magsimula, ginawa niya yun.
1: Nagpakita lang siya doon sa legal team niya. Pero hindi siya humarap. Kaya ang sabi ng attorney Lorna Kapunan, pwede niyo bang tanong dyan kung aaten o hindi? Dahil gagamitin namin siyang hostile witness.
0: Yaman din lamang na andyan naman siya. Pero nakita mo, press conference, pero bawal magtanong.
1: Tsaka one line lang dapat.
0: Tsaka nginuso niya na naman si Attorney Poe.
1: May ano na kasi, maintindihan natin, partner, dahil ongoing na yung kaso, baka ma-sub judice sila.
0: Kaya pwede.
1: Better quiet na lang at kaway-kaway na lang.
0: Tsaka pakita yung bagong tina na buhok.
1: Bago hair.
0: Maganda.
1: Bagay, di ba? Maganda.
0: Maganda
1: naman talaga ang vice president.
0: Mas maganda kung haharap siya at upo.
1: Tingnan natin kung... i-manifest that, tuluyan ng prosecution, susulat sila sa court at kung ano magiging desisyon ng impeachment court.
0: Correct.
1: Dyan,
0: pero ang una sa lahat, hindi pa na naman tayo nagpakilala.
1: Sino ka nga?
0: Anak. Saan ba tayo?
1: Mami! Nag-mami!
0: Tandem po kami. Tandem ng bayan. Wala na pong mag-object.
1: Mm-hmm.
0: Doris Bigornia po ito.
1: At Robert Bano, sa mga nagtatanong ha, baka sabi, puro impeachment kayo. Ang tanong ko, may pasok ba? Wala.
0: Ayan.
1: Oo.
0: Kasi naman hindi kayo nakinig sa Gising Pilipinas. Dalawang beses kong inulit .
1: Sabi, na-miss ko kasi nag-prito ko. Maingay yung pag-prito ko. Hindi ko narinig si Doris. So eto ha, ang mga wala pong pasok ngayon sa Caloocan, daycare to senior high school, public and private schools. Aha. Ang Malabon, no face-to-face classes, all levels. Sa Navotas, preschool to senior high school at public and private schools. Sa Negros Island Region, Canlaon City, Negros Oriental, all levels, public and private. At sa Dawi, Negros Oriental, all levels. Samantala, kuha muna tayo ng report ng Radyo Patrol.

0: Dalawang southbound lane down ng North Avenue sa Quezon City, pansamantalang isasara. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, bakit?
1: Good morning, Robert at Doris. Isasara muna ang dalawang southbound lane ng North Avenue mula Sugar Center hanggang harap ng Ninoy Aquino Park and Wildlife Center simula ngayong araw hanggang September 30 mula alas 10 na umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ayon sa DOTR, bahagi ito na pag-i-install ng gable roof para sa Quezon Memorial Circle Station ng MRT 7. Para makatulong na makabawas sa inaasahang traffic, magpapatupad ng sleeper lane sa northbound lane ng North Avenue. Pero ngayon pa lamang nakararanas na ng moderate hanggang heavy traffic sa paligid ng Quezon Memorial Circle, lalo na sa mga sasakyang papasok at lalabas ng North Avenue. At asahan ang posibleng lumala pa ang pagsisikip ng daloy ng traffic sa mga susunod na araw habang tuloy-tuloy ang konstruksyon. Kaya pinapayuhan ng mga motorista na maglaan ng dagdag na oras sa biyahe at gumamit ng mga alternatibong ruta habang isinasagawa ang proyekto. Yan ang balitang kumpirmado.
0: Rowan, teka lang ha. Gagayain ko yung nasabi ni Senator Tito Soto kahapon. Ipapaulit ko, hindi ko nakuha lahat eh. Hindi ko nakuha lahat ng sentence eh. Una, ano yung eksaktong location na isasara sa trapiko?
1: Ang eksaktong isasara dito ngayon ay itong southbound lane ng North Avenue simula yan sa Ninoy Aquino Park and Wildlife Center hanggang dito sa labas na labasan ng Quezon Memorial Circle. Kaya nga mamayang alas 10 ng umaga ay magpapatupad na sila ng zipper lane dito sa northbound lane naman ng North Avenue, Robert at Doris.
0: So mula North Avenue, yung sa may...
2: Visualize ko
0: Hanggang pa-elliptical.
2: Ayun, oo.
1: Yes, tama ka dyan, Robert.
0: Sa may Ninoy Aquino Parks and Wildlife.
2: So, so habang sinasabi nila na maghanap ng alternatibong ruta ang mga motorista, sila ba ay gumagawa ng plano? Saan nga ba kami pupunta? Alternatibo kayo ng alternatibo. Saan nga? Saan nga?
0: Ano nga ba yung pinrovide nila na dapat, alternative roads?
2: O dapat, hindi la, at saka hindi lang yung mga signages. Dapat may mga tao kayo na magigiya sa mga motorista nang sa ganun ay hindi uminit ang ulo at mag-object na mag-object.
0: Parang sabi, sige, hindi na kami dadaan dyan sa North Avenue na yan. Saan kami pwede?
2: Saan pwede?
1: Doris, pwede sila kung papunta sila ng Quezon City, pwede na sila lumiko dito sa may kanto na bago sumapit ang Vertis North, pwede na sila lumiko papunta ng QC or EDSA. Kung papunta naman sila ng Commonwealth, pwede din sila doon dumaan at baybayin ang Quezon Avenue at doon na lang sila lumabas sa kabilang Quezon exit ng Elliptical Road. Pero kung dito talaga yung daan nila, ay magsasagawa nga at maglalagay sila ng zipper lane simula doon sa U-turn slot ng Ninoy Aquino Park and Wildlife Center papunta, palabas at papasok ng North Avenue, Robert Torres.
2: Di ba nandoon din, partner, sabi niya yung wildlife? Di ba katapat yun yung Ando Ocahilera, yung NKTI, yung Kidney Institute? Hindi.
0: Hindi. Sa kabila yun, partner. Sa
1: veterans yun na, Doris, yun nandito sa Ocahilera nito.
2: Okay, ayun. Oo.
0: Ito yung, alam mo na, kung saan na-confine at nakulong ang dating former president at kay congresswoman, di ba?
2: Doon,
0: yung veterans, di ba? Tapos abante ka ng konti, sumulong ka lang ng konti, nandiyan na yung wildlife palabas ng elliptical. Yan, so, pwede ba na bago... O sa may veterans, kumanang kayo, pasandigan, ay pa-ombudsman.
2: Ombudsman.
0: Pwede doon.
1: Pwede doon, Robert. At saka, kung doon katadaan, diretso na yun ang kakanan ka, labas ka na ng EDSA. Kung kakaliwa ka naman, diretso ka ng Quezon Avenue. Ang labas mo naman ay Quezon City Memorial Circle.
0: Ayun, tama.
2: Pwede kaya itanong natin sa MMDA, kung ganyan na, ang laki na closure yan, up
0: hanggang September,
2: September,
0: tama ba?
2: Pa. Hindi kaya po pwedeng
1: hanggang September 30.
2: Hindi kaya pwedeng suspindihin ang coding?
1: Alamin natin yan, Doris, at pupunta nga tayo mamaya sa MMDA para sa presko nila. Tatanungin natin yan na Robert at Doris sa kanila.
2: Okay.
0: Kaso usually ang MMDA suspend kapag may bagyo eh, tsaka holiday. Pero pag mga ganyang closure, no?
2: Siguro ang mas importante pa rin yung traffic management.
0: Pakiulit-ulit, ang sarap pakinggan. Yung ano importante?
2: Your Honor.
0: Da?
2: Ang sabi ko?
0: The traffic?
2: Traffic management.
0: Social talaga. Apaka-elitista.
2: Pagbigkas mo, hindi management. Liitan mo lang ang bunganga mo. Traffic management.
0: Kaya pagdaan ko dyan, dala ko yung pedicab ko. Itatanong ko, ganyan ba talaga ang traffic management nyo rito?
2: Liitan mo pa ang bunganga mo, partner.
0: Traffic management.
2: Yan.

0: Roel, maraming salamat. Pero syempre, babantayan natin yung epekto ng closure na yan.
1: Correct.
0: At ang syempre, mga motoristang daraan dyan, anong kanilang sentimiento?
1: Relax lang po kayo, ha? Naway ayusin ang traffic.
0: Basta may abiso na po sa inyo, ha? Sinabi na sa inyo ni Roel. Thank you, Roel.
2: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roel Cueto, DZMM.
0: Mula dyan sa lungsod ng Quezon, punta tayo sa Maynila.
1: Yan, sige.
0: Ang ilang residente daw ng Maynila maaga naghahanda sa epekto ng pinalakas na habagat kung magtutuloy. Ito po malakas na ulan, ha. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve, good morning.
3: Good morning, Tandem. Muling nangamba ang ilang residente ng Barangay 355 sa Santa Cruz sa Maynila matapos nga yung malakas na buhos ng ulan kagabi dulot ng localized thunderstorms sa pangabang muling pasukin ng baha ang kanilang mga bahay. Ngayon inaasahan palalakasin pa ng bagyong Inday yung habagat. Bagamat wala pa itong direktang epekto sa ngayon, maaga na silang naghahanda dahil nangangaba silang muling umapaw ang estero de San Lazaro. Ayon sa mga residente, kung hindi titigil ang malakas na pag-ulan, posibleng umabot hanggang bewang ang baha na maaari pang magdulot ng iba't ibang sakit lalo't may mga nagtatakon pa rin ng basura sa estero.
4: Nakahanda na rin dahil yung mga bangguna kami. Pinagpapatungan, mababaw yung lugar namin. Tataas na kami ng mga ano namin, gamit namin. Talaga, lalo yan, yung Inday. Super bagyo daw yan.
5: Naghahanda din po, ganun din po. Pagka para pagka medyo mataas yung tubig, pag bumaba yung bahay namin, inaangat-angat po yung mga gamit namin. Sana po sa Barangay 355, maghanda lang po sila dahil alam naman po nila yung bawat dating ng bagyo, lumalaki yung tubig dito sa amin.
3: Samantala, nagbigay naman ng safety tips sa Manila Police District sa publiko sa tuwing may banta ng super typhoon. Kabilang dito ang paghahanda ng emergency go bag na naglalaman ng inuming tubig, mga pagkaing hindi madaling masira, first aid kit, mahalagang gamot, flashlight, radio power bank, mahalagang dokumento na nakalagay sa waterproof pouch, sapat na pera at damit. Pinatitiyak din sa publiko na matibay ang kanilang bahay, alamin ang pinakamalapit na evacuation center at ihanda ang plano ng pamilya sakaling kinakailangang lumika.
0: Steve, yan ang lugar nila na yan, yung barangay nila na yan, saan ang pinakamalapit na evacuation center nila?
3: Sa may avenue, sa may San Isidro Avenue yan, banda Robert. Pero ang pinakamalapit din sa may complex sa may Maynila, dun malapit sa Manila Social Welfare Development, Robert. Pero alam po natin yung ibang evacuation center tulad ng mga paaralan kung pwede ba. Lalo doon naman usually yung kanilang pinupuntahan tuwing may malakas na ulan, Robert.
1: Oh, pero sa Steve, sa Maynila ba wala pa yung talagang designated na evacuation center? Di ba sabi hindi na muna gagamitin ng mga eskwelahan?
3: Alam ko meron na, Doris, na hindi ko lang matandaan yung pangalan ng eksaktong evacuation center. Pero meron yan sa may Tondo at designated
0: sa
3: area.
0: Sa may Tondo yung Del Pan Evacuation Center. Ayun, diba? Pag may mga nasusunog, doon din dinadala.
1: Oh, malaki yun. Malaki yun. Mm-mm. Okay.
0: Ang importante dyan, ready sila at aware sila. Yun ang maganda doon.
1: Sumunod lang po tayo sa ating mga otoridad at kay Steve Raz.
0: Correct. Oh. Diba? Basta sinabi ni Steve Raz, ni Pogi to, larga.
1: Siya yung nagbabalita.
0: Oh. Siya yung nandun eh. Maraming salamat, Steve!
3: Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala,
1: meron pa.
6: Alerto sa super bagyong Inday at habagat.
0: Nung isang araw, sabi mo, na-miss mo ito eh. Ayan na, dumating na.
1: Dumating na?
0: Oo.
1: Dala ba ang...
0: Ito, tingnan mo ha. NDRMC naglabas na po ng direktiba sa lahat ng LGU at ahensya ng pamahalaan para paghandaan ang banta ng super typhoon, Inday! Ganun ba? Paano nga, partner?
1: Super typhoon, Inday! Para BIR box!
0: Ayun, oo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado atin ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos ng DZMM. Marlene, good morning!
7: Magandang umaga, Robert at Doris. Inutusan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa lahat ng miyembro ng ahensya nila at regional at local disaster risk reduction and management councils at maging ng mga lokal na pamahalaan na paigtingin pa ang paghahanda sa banta ng super typhoon Inday.

0: Kaugnay nito ay iratasan din ang mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng pre-disaster risk assessment, tukuyin ang mga high-risk area lalo na ang mga lugar na may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, at magpatupad din ng mga maagap na evacuation sa mga komunidad na nasa danger zone. Binigyan din ng pagbibigay ng prioridad sa mga senior citizen, persons with disabilities, kababaihan at mga kabataan, at gayon na rin ang iba pang mga vulnerable sectors sa panahon nga ng paglilikas. Habang pinatitiyak din ang maagang prepositioning ng mga relief goods, rescue equipment sa sakera at response team, sa pakikipagnay na rin yan sa AFP, PNP, BFP, PCG at iba pang response agencies upang mapabilis ang pagtugon sakaling magkaroon ng sakuna. Inatasa naman ang Department of Transportation na maglabas ng travel advisories kung kinakailangan kabilang ang pagkapatupad ng no-sail policy at posibleng suspensyon ng land, air at sea travel sa mga lugar na maaapektuhan ng masamang panahon. Habang pinatitiyak naman sa Department of Tourism at mga tourism operator na ang kaligtasan ng mga turista at suspendihin ang mga high-risk outdoor activities tulad ng island hopping, water sports at mountaineering kapag may umiiral ng babala ng masamang panahon.
1: Marlene!
0: Yes, Robert.
1: Ibig sabihin ng NDRRMC on alert na dito, just in case nga na maramdaman na natin yung epekto nitong super bagyo na ito, partner, idagdag mo pa si Habagat, partner. Correct. Ay ready na sila sa any eventualities.
0: Tama ka dyan, Robert. Tulad na lamang ng mga nakalipas na pahayag ng NDRRMC, kapag may mga ganitong mga masamang panahon o bagyo, ay lagi sila nakahanda dahil hindi naman ito yung unang pagkakataon na makakaranas yung mabansa natin ng ganitong mga klase ng kalamidad.
1: So nakahanda sila super
0: at all set na sila, Robert.
2: Sana lang, partner Marlene, ano, handa rin agad-agad yung mga LGU natin kasi sa kanila magbumula yung pag-anunsyo ng may pasok ba o wala. Mm-hmm. Hindi lang sa mga eskwelahan, kundi pati sa mga tanggapan. Mm-hmm. O para lang sa ganun ay hindi naman malagay sa alanganin at ano ang danger.
1: Panganib
2: ang ating mga kapamilya. Sana ay handa sila. Hindi ba, Marlene?
0: Correct. Tama ka dyan. Kaya nga ngayon pa lang, since may nakita ng yung posibleng epekto nitong Super Typhoon Inday sa ilang bahagi ng bansa, eh talaga naglabas na ng advisory itong NDRRMC. Address doon sa lahat ng LGU, sa mga local disaster units at maging doon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na kalahok para maghanda nga at tumugon sa posibleng maging epekto nitong super typhoon, Doris at Robert.
1: Yeah. Ikaw ba, Marlene, handa ka na magpunta sa Northern Luzon?
0: Kaya yan.
2: Parang dineploy mo na.
1: De, si Marlene po. Si Marlene po ang magbabantay sa atin. Nandiyan siya sa NDRRMC para sa mga anunsyo, para sa possible effect. At kapag ongoing na ang bagyo at syempre yung aftermath ng bagyo, si Marlene po ang makakasama natin.
2: Siya po ang magiging kaantaway natin sa pag-aabang kay Super Typhoon Inday.
1: Very Marlene ba yung prolo namin? Katanggap-tanggap ba sa'yo, Marlene, ang aming tono?
0: Tanggap-tanggap.
1: Ayan, pasado naman pala tayo.
2: Pasado, sa'yo. Thank you naman.
1: Pero ito na ang original.
2: Ayan.
1: Pakinggan niyo po. Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Sabi ko sa iyo, yan si Marlene Padiernos. Maraming salamat, DZMM!
3: Alerto sa super bagyong Inday at Habagat.
1: So, time is beautiful.
2: Kalain mo yung partner, ganun lang, 8:27 na ng umaga.
1: Yaman din lamang na inilahad sa atin ni Marlene Padiernos ang latag ng NDRRMC.
2: Marlene ng DZMM.
1: Oo, si Marlene Padiernos ng DZMM. Makakausap po natin. Pupunta tayo ng Batanes mismo, partner.
2: Andoon ba?
1: Sana hindi lang telepono, yung pagpunta natin.
2: Kasi masyadong mahirap. Una-una ang komunikasyon dyan, mahirap. Pagpunta dyan, mahirap. Next time na lang. At saka pagka maganda
1: ang weather. Yun yung priority. Pag maganda ang weather, saka na tayo mag-

0: tao. Kakausapin po natin ang LDRRMO 4 ng Batanes, Local Disaster Officer, si Sir Dan S. Dicul. Sir, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Yes, magandang umaga po, Ma'am Doris at Sir Robert. Good morning po.
0: Opo. Kami po'y makikibalita sa inyo. Kanina po, binabanggit ng PAGASA na nakapasok na sa Philippine Air Responsibility ang Super Bagyo. Pero dyan po sa inyo,

0: maganda pa naman sa ngayon ang panahon dito.
1: Mm-hmm. So ibig sabihin ito yung kalma muna na
2: kalma.
1: Moment.
2: Walang ano, walang malakas na hangin.
0: Wala pa po. Yan yung minsan nakakatakot kasi kalma bago ang bagyo eh.
2: Yun nga, mm-hmm, yung sinasabi mo, partner. Mm-hmm. Oo. Eh pero kailan po ba daw ang inaasahan na bubulabugin ni Inday, tama ba? Ang yung kalma na yan, kalmang sitwasyon.
0: We are expecting, according to PAGASA, ng either Friday night or morning po ng Saturday, mararanasan natin yung malakas na hangin. Pero ang inaalala namin ni kung makadaan yung bagyo, kabagat naman po ang papalit sa amin.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: O kasunod din, no, partner?
1: Kung ito po ang mga ina-expect natin na darating dyan po, mararanasan sa Batanes, Sir Dan, paano naman po ang preparasyon ninyo ngayon at ang guidance ninyo sa inyo po mga local residents dyan, sir?
0: Yes po. Sa ngayon naman po ay nakadagkaroon kami ng pre-disaster risk assessment kahapon. At napag-usapan lahat doon ang mga iba pang preparasyon na kailangan. Pero nagsimula pa kami last week na magbigay ng advisory sa ating mga LGUs and even yung mga stakeholders na maghanda na po para sa bagyo, maglagay ng tali sa bubong, maglagay ng tapangko o window shutters, at saka yung mga mangingisda ay inumpisahan na po agad na magtaas ng mga bangka.
2: Ayun. Yung, di ba sabi ko nga po kay Robert kanina, isa sa laging problema dyan sa lugar ninyo ay yung komunikasyon. May mga taga, ano tawag, may mga kinatawa na po ba nung mga telcos para masiguro na hindi basta-basta babagsak na naman ang komunikasyon. Lalo pat super typhoon po itong ating kakaharapin.
1: Pinaghahandaan eh, oo.
0: Yun nga po. Sa ngayon po ay kasalukuyan pa okay pa naman ang ating linya ng komunikasyon. Both mga telcos natin dito ay gumagana pa. Bagamat wala silang opisina dito, kaya minsan na yan ang naging problema dahil hindi namin masabi sa kanila agad kung anong nangyayari. So we are hoping na hindi naman po pawawala. And ang nagiging katulong na lang namin pagka ganun na nasisirang linya ng komunikasyon ay yung satellite po na Starlink.
2: May alternatibo naman, partner. Meron na kasing Starlink ngayon.
1: Opo.
2: Oo.
1: Pero yung mga relief goods natin, Sir Danny, alam naman natin kapag kasagsagan, hindi na natin ito maididistribute and all. Paano po ang diskarte po ninyo dyan?
0: Sa ngayon po ay nakadistribute na po sa lahat ng bawat munisipyo ang sapat na family food packs para po ay anytime na kailangan ay nandyan na po sa mismo sa kanilang munisipyo.
1: Okay. So, kumbaga, nasa bahala na ang munisipyo kung what time, kailan at sa tamang oras i-distribute ito mga ito, sir.
0: Yes po. Naka-preposition na po, kumbaga, sa lahat ng bawat munisipyo.
1: Yung pasok dyan, sir, kumusta? Dahil po nagbi-meeting na kayo, makapaghanda yung mga bata kung mapapasokin pa ba nila bukas o sa Friday yung kanilang mga anak.
0: Sa ngayon may pasok pa naman po, hindi pa naman po suspended, pero dahil signal number one na automatic na po ang kinder at saka preparatory or nursery wala pong pasok na yan.
2: Oo. Pero kayo po ay sanay na kayo po ay laging binibisita.
1: Oo, lagi may bisita doon.
2: Lagi may bisita. Sa ano po ang masasabi ninyo na pinakamalaki? Siyempre, bukod doon sa pagiging super typhoon ito, ano yung pinakamalaking challenge o mahirap na gawin pagka ganyan pong sitwasyon? Napaulit-ulit naman po, pero naiiba lang paminsan-minsan sa level nung lakas. Tama ba ako, partner? Level ng lakas nung bagyo po?
0: Yes po, dahil minsan ang nangyayari kahit mas mahina pero mabagal ang bagyo, mas malaki ang danyo sa amin dito, lalo na sa agrikultura at sa infrastructure. Pero ngayon naman kung medyo mabilis, mas maliit po ang danyo sa pagka ganun. Ang madalas lang namin na inaalala dito ay yung linya ng komunikasyon pagka nagkataon na ganun. Bagamat meron tayong Starlink, siyempre nakadepende rin tayo sa power, so may standby power naman po tayo. Kadalasan yun na magiging problema namin, communication para sa ibang munisipyo para at least makapag-update kami. Mm-hmm. kung ano ang kalagayan.

0: yan.
1: Ano po bang advice ninyo doon sa mga turista na gusto magpunta or baka mga inaka-schedule ngayong pa-weekend na papunta po dyan sa Batanes, sir?
0: Advice po namin sa kanila, if they really wanted to get stranded here, they could go. Pero advice po namin sa kanila, if they can be further visit, para at least ho, hindi nila maranasan yung may stranded dito at mahirapan ng sasakyan, aeroplano lalo na. Ngayon eh, hindi na pwedeng lumipad yung mga maliliit na aeroplano. Kumbaga yung Philippine Airlines na lang po may biyahe ngayon. So, we're hoping na hindi naman po makakancel, pero definitely either by Friday or Saturday, baka hanggang Sunday, hindi natin masigurado ang flight doon.
1: Oo, kasi before may kakilala ako, nagpilit partner eh, na magpunta dyan sa Batanes kahit may bagyo. Inabutan sila doon at after noon, hindi naman agad-agad makaka-uwi din. Kung baga akala mo, after ng bagyo, wala na kinabukasan, uwi ka na. Hindi siya ganun, hindi ganun yung situation.
2: So, kailangan pa rin ayusin.
1: Oo, kaya tama yung sabi ni Sir Dan. Kung gusto nyo ma-stranded, tuloy nyo. Oo, pasyal kayo dito sa Batanes.
2: Nasa inyo na ang ano. Pero, ganun pa man, sige, ma-stranded ka dun, ano? Eh, marami ka rin namang mapupunta
1: pa rin naman,
2: na magandang, ano dun, kaya nga. At saka ang weather. Kahit walang bagyo, maganda ang weather.
1: Kaya nga. Anyway, Sir Dan, syempre, dasal po natin ay ang kaligtasan ng mga kababayan natin dyan sa Batanes at hindi ha umepekto talaga, no? Kumbaga, wag na lang sana talaga na maramdaman itong epekto ng bagyo at ng habagat po na pinangangabahan po ninyo. For the meantime, Sir Dan, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you po.
0: Maraming salamat din po at magandang umaga po.
1: Good morning po at mag-iingat. Good morning. Si Sir Dan S. Dicul, ang Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 4 ng Batanes na ngayon po ay nasa signal number 1.
2: Sabi ko, partner, ang syunga-syunga ko.
1: Bakit?
2: Sabi ko, maganda ang weather, no? Ano maganda? Binabayo lagi ng bagyo yan.
1: Pero pagkatapos ng bagyo, ang sarap naman na talaga.
2: Yun ang sinasabi ko, malamig. Mm-hmm. Malamig kasi. At saka yung amoy ba?
1: Ay, syempre. Alam mo yun? Very relaxing.
2: Oo. Sige, punta tayo.
1: Oo, after ng bagyo. Ha? Ayoko ma-stranded eh.
2: Ang oras po natin habang hindi pa tayo stranded ay 8:36 na po ng umaga.
3: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Siyempre, una sa balita, una sa public service.
3: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma check-up naman simula alas 9 ng umaga. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney

0: Noel Del Prado, Rica Lazo at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama sina Peter Musi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta, DZMM Teleradyo.
1: DZMM Radyo Patrol sa Istreta.
2: Hello, kapamilya! Hello, JR!
1: Yung paborito ko, DZMM. Doon ko po kasi nakita yung labas na may nangyari, naka-report agad. But hindi pa man binabalita ng iba, nakakarating na sa DZMM.
3: Happy 40th anniversary, DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: matambalang matapang. Walang inukurungan, Doris at Robert, ang tandem ng bayan!
1: Matapang daw eh.
2: Matapang.
1: Matapang lasing.
2: Hindi. Palagay ko lasing. Ay, nagbabalik po ang tandem ng bayan. Kami po yon, Doris Bigornia at the one, the only,
1: Robert Bano. Sa mga, may mga nangungulit partner. Uh-oh. Nag-message siya naman.
2: Bakit?
1: Nagtatanong ng schedule ng pasok. Ang kulit!
2: Ah,
1: hindi nakikinig eh.
2: Oo, baka hindi lang siguro na hindi nakikinig. Kagaya yung nanay ni Lawrence, naglaba.
1: Ah,
2: kaya na hindi lumayo din sa television. Kaya hindi niya narinig. Yung iba naman, binisita ng kumare niya. Uy, Mare.
1: Nawala yung pakikinig sa atin. Ano?
2: Oo, ito po ang announcement na ito ay para sa inyong lahat. At makinig po kayo. Mamaya ulitin pa rin namin kung gusto nyo.
1: Ito po ha.
2: Go!
1: Aling Bebang, Aling Barang, ito po yung mga walang pasok. Lalo na yung mga panghapon yung apo nyo.
2: Yun nga.
1: Patulugin nyo muna para relax lang sila. Walang pasok po sa Caloocan Daycare to Senior High School, public and private schools. Sa Malabon, no face-to-face classes, all levels. Sa Navotas, preschool to senior high school, public and private schools ang walang pasok. Sa province of Baguindanao, Dato o Dinsensuat, all levels, public and private. Sa Lasam, Cagayan, preschool, kindergarten, private and public, wala pong pasok. University of the East, magsishift po sa asynchronous learning modality. Sa Cabancalan City, all levels po, public and private. Sa Negros Oriental, ang Canlaon City, all levels, public and private. Darwin City, all levels, public and private. Chaton City, wala pong on-site classes sa inyo ha. Walang face-to-face. Sa Negros Occidental naman, sa mga taga-Negros, sa La Carlota City, all levels, public and private schools. Hinobaan City, all levels, public and private. Sa Hinigaran City, all levels, public and private, wala pong pasok. Himamaylan City, all levels din po, public and private ang walang pasok. Sa San Carlos City, all face-to-face classes, public and private, wala po. Moises Padilla City, all levels, public and private schools, walang pasok. Isabela City, all levels, public and private. At sa Pontevedra City, all levels po, public and private, wala rin po yung pasok.
2: Ayan, yung mga pag-anunsyo na yan ay galing mismo. Kung hindi man doon sa LGU ninyo, ay doon sa inyo mga MDRRMO.
1: Correct.
2: Tama. So, kumpirmado po yan at sigurado.
1: Mm-hmm.
2: Yun po mga nagtatanong kung mayroon naman silang pasok sa kanilang tanggapan, i-check nyo po muna bago kayo sumugod. Kasi iba-iba ang sitwasyon, partner.
1: Correct.
2: At saka yung iba, kinakailangan pumunta kayo doon sa tanggapan ninyo kasi kayo ay kailangan sa paghahanda.
1: Oo, tama. E bako kayo bahagi ng disaster group.
2: Yan.
1: Diba? Disaster Relief and Rescue Operations. Kailangan.
2: Oo, mati.
1: Nasa duguyan, partner, diba?
2: Correct.
1: Papasok at papasok talaga sila.
2: Oo, yan.
1: Samantala, balikan natin ang nangyari sa Senado, partner.
2: Ayan.
1: Ang tanong dyan, diba ka, ay naku.
2: I object.
1: Ayaw mo? Ayaw pag-usapan? Halatang-halatang ang dami nakatutok, partner. Hindi pa natatapos yung hearing sa social media. Ang dami ng meme agad. Wow. Di ba, wow.
2: Ganyan.
1: May mga pag-ganan.
2: Meron pang binato ng laptop.
1: Mali! Ikaw,

0: Sa akin po natin, ang Professor of Law at Litigation Lawyer. Para bigyan tayo ng perspective sa nangyari kahapon. Ha? At convener po ng isang bayan coalition, si Attorney Howard Hobby Calieja. Attorney Howard, good morning po. Doris at Robert sa tandem ng bayan.
1: Good morning, Attorney.
2: Good morning!
3: Good morning, Doris. Good morning, Robert. At good morning, tagapanood. Magandang umaga. Buhay po kayong lahat.
0: Apo, good morning.
1: Si Robert Mano po ay eksperto na po sa pagko-cover ng mga ganap dyan sa Senado. Kami po, na wala naman talagang alam masyado. Ano ba ang masasabi natin na dapat naging takeaway natin doon sa direct examination ba?
0: Na
1: ginawa kahapon.
0: Attorney. Pa-unmute po, attorney. Nakamute ata si attorney.
1: Nakamute. Oo. Tsaka lakasan nyo po. Attorney!
0: Okay na ulit.
1: Ayan.
3: Can you hear me?
1: Yes.
0: Opo.
3: Ayan. Opo. I object.
1: Yun nga po ang so, term siguro of the day.
3: Ang importante nating, ang importante doon eh, kasi masyado tayong magaling yung abogado, kung magaling yung salita o yung pero ang importante ang tingnan natin ano ba yung evidence. Example, ano ba yung video na sa mga sinabi dun sa video, meron bang ditong threat, number one, no? Mga dokumento na prinisinta, na pag-usapan, na pag-awa. Xerox lang ba pwede ba yon? So klaro yon na kahit dokumento, kahit ito ay Xerox, ito ay napakita na sa pre-trial at hindi dapat objectan to. So yung mga nagsasabi nito, tignan po natin. That's why ang sabi ko, i-concentrate. Kasi hindi ito laban ng pasipala, pero laban ito ng ebidensya. So sana makita natin at ma-appreciate natin na yung video,
0: Attorney Howard, sorry, medyo nawawala po yung signal ninyo. Hindi okay, naintindihan yung sinasabi. Sayang yung discussion.
1: Tatawagan natin siya ulit.
0: Establish lang po namin yung linya ulit sa inyo, attorney. Baka sakaling mas maliwanag. Sayang
1: kasi
0: yung paliwanag.
1: Kasi hindi natin makuha kasi paputol-putol. Mm-mm. Attorney, mag-wait lang po kayo dyan, panyero, ha? Tatawagan ka ulit. In the meantime, partner, tayong dalawa ang maging magkampanyero at kampanyera.
0: Kampanyero?
1: Ay, mali. Sabi, naiisip ko, kampanero.
0: Hindi nagkakampana tayo.
1: Kampanerong Cuba.
0: Iba yun.
1: Mali nga ni. Yun na nga ang lahat ng katanungan kahapon. Yung video na plinay back doon. Mm-hmm.
0: So, sinubukan. Number one kasi, partner, sa umpisa pa lang, diba, ang sabi ng defense, hindi nyo dapat ipinipresenta itong taga NBI na ito sapagkat hindi naman siya kasama doon sa impeachment. Impeachment complaint, 'di ba?
1: Oo, diba? Pero ang sabi naman ng prosecution, kung ang labanan natin dito ay ebidensya, ito yung para sa prosecution, ang maliwanag na ebidensya doon sa kanilang paratang.
0: Correct. Ang linya nila ay nasa prosecution 'yan kung paano niya gustong ilatag, 'di ba? Kung paano niya gustong ipresenta. Ngayon, siyempre, mabibigyan naman sila ng pagkakataon, ibig sabihin ng depensa, para i-counter kung ano man 'yung nakita nila na medyo hindi katanggap-tanggap para sa kanila, sa kanilang kliyente, ay may pagkakataon din naman sila doon. Even doon sa video, even doon sa authenticity ng mga pinresent na documents, 'di ba? So
1: lahat may pagkakataon naman sila na kontrahin. Kung gusto mo pa ng mas maliwanag na paliwanag, meron naman. Anong tawang rebuttal?
0: Meron naman sila. Mamaya may cross-examination naman sila.
1: Cross-examination.
0: So pwede nila yung gawin. Pero sabi nga, discarte yan ng mga defense lawyer. Mm-hmm. Kasi po pwede na kapag nakita nila ay, wala naman tama pala sa kliyente namin. Wala namang epekto sa vice president yung pinagsasabi nitong witness na to. At yung mga video na ipinalabas nila, hindi naman makaka-diin doon sa aming kliyente. No need para i-cross-examine yan. Proceed tayo sa next witness. Pwedeng ganun, partner.
1: Pero yung ang take mo doon sa I object?
0: Yun naman talaga, ay normal, sabi nga, di ba? Hangga't may pagkakataon, i-object mo nang i-object kung nandun ka. Uh-oh.

0: role mo yun eh, pagtanggol mo yung kliyente mo.
1: Oo.
0: Pagalingan na lang kayo kung paano mo ilulusot yung objection mo.
1: Oo, tsaka strategiya din yan. Ng depensa man o ng prosecution. Hindi naman siguro pahabaan, partner, ano? Kasi kailangan nating matapos ito bago matapos itong dekada na ito.
0: Ito lang, partner. Balikan na natin si Attorney Howard Javi Calieja. Good morning po ulit, Attorney.
2: Hello.
0: Ayan, malinaw na malinaw.
2: Ayan, mas malinaw, mas malinaw. Salamat po, Robert, opo, opo. Saka Dory. Sorry po kanina at naputol po tayo.
1: Opo.
2: Pero ulitin ko lang yung sinabi ko at narinig ko rin yung sinabi nyo, yung mga labang ng abogado, yung pag-object na yan. Sabi ko, pero mas importante, it's not on the personality kung sino yung mga abogado or whatever.
0: Mm-hmm.
2: Mas importante, ano ba yung ebidensyang linabas, no? Ano ba yung ebidensyang linatag? Kasi tingnan po natin, ang unang testigo ay yung investigador sa NBI, no? Na nag-imbestiga dito sa grave threats, dito sa mga video na linatag ng prosecution dahil nga sa mga sinabi ni Vice President Sara na grave threats na gusto niyang patayin si tawag dito si Presidente Bongbong at si First Lady Lisa at si Speaker Martin. Nakita ba natin na yung pagkalatag ba ng prosecution, natanong ba niya yung mga tamang tanong at nai-express pa kasi dapat ang testigo ay personal knowledge. So nakita ba na talagang yan kumbaga tunay yung video, tunay yung mga dokumento. At doon po natin titingnan kung matibay po ang presentasyon ng prosecution laban po sa depensa kahapon.
0: Attorney Howard, ito pong unang testigo ng prosecution, masasabi ba natin base sa kanyang naging mga statements kahapon sa pagtatanong na rin ng prosecutor sa kanya ni Attorney Armando Ligutan, nakita ba natin na nakatulong ba yung mga pagtestigo niya, yung mga sinabi niya kahapon para mas mabigyan ng bigat yung akusasyon, lalo na doon sa threat at betrayal of public trust?
2: Apo, Robert, kung makikita natin, ang purpose nung kanyang testimony ay patunayan yung video. Patunayan yung mga sinabi ni Vice President Sara. So klaro naman yon na napakita yung video at napatunayan na authentic yung video at yung mga sinabi doon, talagang si Vice President Sara, hindi ito AI, no? O kaya inimbento or kaya in-splice, no? Kaya kung sinasabi na lang na hindi yan yung buong video in-splice, alam mo, pwede naman yun eh. Kasi basta yung kumuha at yung nag-testify, yung matawag dito, mapapatunayan niya na yun parte ng buong video, yung sinasabing 2 hours video.
1: Mm-hmm.
2: So klaro naman yun ay napatunayan na ito ay part at yung nagsasalita doon at yung nakikita nating mukha doon, mismong si Vice President Sara at yung mga sinabing pagpatay talagang sinabi niya at kumbaga meron pang mga action doon na gigilitan niya ng liig, no? So klaro yun, lahat yun lumabas at napatunayan na sinabi at ginawa ni Vice President Sara.
1: Opo. Sa ganitong ka-high profile na kaso, attorney, paano tayo makakaiwas dun sa sinasabi nga, sabi mo kanina, dapat hindi ito patungkol sa mga personalidad, kundi ang ebidensya. Pero tayo po, syempre, tayo mga nakikisawsaw, tayo mga usisero, syempre dun tayo sa partner, ano, yung kung ano yung, kumbaga, madrama ito. Di ba? Yung parang teleserye ito. And dumilihis na doon sa pagtingin sa ebidensya na pinipresenta.
2: Opo, nakakatawa nga 'yon kasi 'di ba yung magaling ang presentasyon ni Attorney Ligwatan, yung isa si Mr. Objection na uutal-utal kada objection. Pero hindi 'yon ang hindi 'yon ang basihan ng kung sino ang kasi hindi naman ito Doris parang boxing na round 1, round 2 sino yun unang nakasuntok o sinong unang magandang hindi naman ito based on that. Based ito on evidence. Kaya nga sabi ko, kailangan nang tingnan nila ano ba yung lumabas na ebidensya kahapon at ano ba yung pinatunayan. Kasi ang kailangan naman doon sa NBI, di ba siya yung investigador. Ano ba, di ba, ang tinanong, ano ba ang resulta ng investigasyon ninyo? So yun po ang mga kailangan na kumbaga takeaways natin. At importante ito kasi today, ata yung cross-examination, hindi pa ata nag-cross-examination kahapon.
0: Opo.
2: Doon natin titignan na paano kasi yung sinabi kahapon, kailangan yan patunayan niya through cross-examination na kahit na anong tanongin ng depensa, eh hindi siya matitinag doon sa mga sinabi niya kahapon. So titingnan natin po 'yan.

0: kaya yun yung aantabayan natin mamayang hapon.
1: Ayun. Sa hapon ba ang resumption nito? Partner?
2: Yes, alas dos ulit yan ng hapon.
1: So, si, teka lang. So, ang ihaharap si...
2: siya ulit.
1: Ano nga
0: siya pa rin, siya pa rin.
1: Ah, siya pa rin. Oo, sige.
0: Opo. Kasi Doris, ano yan eh, direct examination. So, tinanong ni Attorney Ligwatan, magtatanong ngayon mamaya si Attorney Narvasa, yung batang Narvasa, cross-examination ang tawag dyan. Tapos, meron na naman isang chance si Attorney Ligwatan, ang tawag dyan, redirect examination redirect. Para tanongin ulit, liwanagin.
1: Uh-oh.
0: Tapos, meron pang isa pang chance ulit si Attorney Narvasa, recross examination. Pagkatapos ng recross, tapos na po. Pwede nang matapos yung testigo. Hanggang doon na lang po ang tanungan.
2: Mm-hmm. So, ngayon, ang bida pa rin doon sa ano, si NBI agent, di ba, John Mark Kalilong pa rin.
1: Kalilong.
2: Yung haharap pa rin. Pero Attorney Howard, kahapon eh, nag-manifest na po in open court ang prosecutor na mismo gusto nila ang vice president ay maging hostile witness.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Kailangan ba talaga ito? Substantial ba ito sa pag-worry po nito, sa pagtansya ninyo para mas mabigyan bigat yung akusasyon, itong ang threat?
0: Opo, alam mo magandang maging testigo siya, pero since siya ay respondent, siya po yung akusado dito sa kasong ito, hindi natin mapipilit ang akusado na lumabas o maging testigo. Kaya part ng ano, part ng tawag dito ng prosecute, ng tawag dito defense, no? Nasa sa kanila yan whether to present the vice president or not. Ngayon yung prosecution, ang kanilang way nga is to present her as a hostile witness. Ngayon, kung papayag sila o hindi, hindi mo nga mapipilit. Kasi nga, sabi ko nga, siya ay akusado. Hindi siya ordinary witness, siya ay akusado. So, hindi lang ito basta-basta mapipilit to present. She can still decide to be present or not if she wishes to. That is her privilege and her right being the accused in this case.
1: Oo. Pero sa palagay mo, malaking yung bigat nung yung presensya, yung presence ng akusado ay magiging malaking epekto doon sa takbo na
0: mas maganda to show interest in the case. Kasi kung ako si Vice President Sara, pakikita ko na interesado ako sa case at talagang gusto ko yung may yung katotohanan lobas, eh talagang humarap ako, not necessarily to sit as a witness but to go and attend the hearings. Yung pag hindi niya pag-attend sa hearings, tingin ko ito eh parang pangbabastos at pang hindi galang sa korte ng Senado. Kaya medyo sa akin, medyo hindi maganda yun na hindi siya sumisipot sa mga hearing.
2: Okay, sige. So magbabantay tayo muna sa...
1: Marami pa tayong kailangan na kunin na impormasyon.
2: Correct.
1: At insights mula kay Attorney Howard.
2: Eh, syempre, cross-examination, redirect, ang dami pa pala ang proseso.
1: Pala, no?
2: Ano? At pagkatapos yan, babalikan natin sa Attorney Howard.
1: Sige.
2: Pa-assess din natin ulit kung anong assessment, anong mangyayari dun sa naging... Mm-mm. Testigo number one, ika nga. Di ba?
1: Tama.
2: Attorney Howard, maraming salamat for the meantime.
1: Thank you, Attorney.
0: Yes, good morning. Anytime, at any time.
2: Salamat po. Salamat po. Si Attorney Howard Howie Calieja, Professor of Law and Litigation Lawyer at Convenor ng Isang Bayan Coalition. Mula sa usaping impeachment, punta tayo sa usaping critical.
1: Ay, bakit?
2: Level ng tubig, critical na daw eh. Yung Samagat Dam partner, malapit na sa critical level.
1: Okay.
2: Kaya tanongin natin ang Department Manager ng Water and Sewerage Management Department ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Kaugnay nito, si Engineer Patrick James Dizon. Engineer, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Morning, sir.
3: Good morning!
4: Hi, good morning, Robert at Doris at sa lahat po ng nakikinig po at nanonood po ng inyong program.
2: Opo. Patuloy na bumababa po yung mga water level natin, Engineer. Pero alam natin, may papasok na bagyo. Habagat na nagbabanta. Nakikita ba natin na ito na yung sagot dito sa bumababang level ng tubig natin?
4: Opo. Actually, yan nga po yung inaasahan po natin sa ngayon po, no, na magre-refill po sa ating pong mga reservoir. Sa tatlong reservoir po na binabantayan po natin, sa Angat, Ipo, sa Kalamesa. Kasi ayon naman po, Robert, saka Doris, sa ating pong historical data po, no, pagdating ng July po talaga hanggang August, ay yan po yung time na nag-start na po naman ay inaasahan po na babagsak din po, magkakaroon po ng epekto yung bagyo, even though hindi po dadaan po sa kalupaan, pero yung drop po ng habagat ay dadaan naman po sa ating pong mga reservoir.
1: Oo. So hindi tayo kailangan mag-alala muna?
2: Ayan.
1: Hindi pa.

0: Opo, sa ngayon po no, though mababa na po no, na-hit na po yung ating pong lowest elevation po no, kasi sa ating pong angat dam po no, 1967 po yan na construct, so 69 years na po. So na-experience po natin yung pinakamabagbang level po ng ating angat dam nung July 14, 2010. So 157.55 meters po yon. Na-hit na po natin yung pinakamababa po niya. So sa ngayon po no, kaninang alas 8 ng umaga ay nasa 157.07 na. So mababa na po siya dahil nga po sa walang ulan na nangyayari sa ating pong mga watershed. Pero kami naman po sa MWSS kasama po yung ating pong mga konsesyonaryo ay nagkakaroon na rin po ng mga conservation measures at mitigating measures po natin para hindi po lalong bumagsak po yung ating reserva. Ayun. Tulad po kagabi po, no, ay talagang naramdaman po natin yung matinding ulan po sa ating pong mga watershed.
1: Ayun,
0: kaya ang ginawa po natin ay binawasan po natin yung hinuhugot po natin mula sa hanggat dam. Kaya po natin ginamit po, no, yung mga inflows po, no, yung ulan na dumaan po sa ating pong mga reserva. So sa ngayon po no ay mababa po yung ating pong pagbaba ng level po ng tubig.
2: Kada oras.
1: Naku, sana nga magtuloy-tuloy yan sa watershed. Doon sa watershed kailangan. Engineer, maraming salamat po.
2: Thank you, sir.
0: Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat.
1: Good morning po si Engineer Patrick James Dizon ng MWSS. Partner, bago tayo magbabay,
2: yes,
1: bati ko lang ng happy birthday.
2: Sino yan?
1: Happy birthday sa aking napakagwapong tiyuhin.
2: Oy.
1: Dito Alvin Magpayo, happy birthday.
3: Happy birthday.
1: At syempre happy 70th birthday din kay Tatay Dodong Azares diyan sa North Caloocan at kay Michael Cruz, happy viewing. Thank you.
2: Tatay Dodong, happy birthday to you.
1: Ayun, no, pinagkanta si Tatay Dodong. Thank you. 9 o'clock eksakto kaya. Bye.
2: Bye-bye po.
4: Doris Bigumi.

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:02.
1: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, naglagay muli ng mga barikada ang ilang residente sa may halige sa Tondo dahil sa pangamba na matuloy ang nakaambang demolisyon sa kanilang komunidad. Ayon sa kapitbahayan ng May Halige Neighborhood Association, dumating noong Hulyo 2 ang mga sheriff na may dalang notice kaugnay ng survey sa lugar. Meron umano 5 araw na ibinigay sa mga residente bago maisagawa ang mga susunod na hakbang, kaya nananawagan sila sa sinasabing may-ari ng lupa na ipagpaliban muna ang demolisyon dahil hindi pa raw sila nakababangon mula sa sunog na tumama sa lugar noong Abril. Samantala, umaasa ang mga residente na isusulong umano ng lokal na pamahalaan ng Maynila na expropriation case para mabili ang lupa at mapigilan ang pagpapaalis sa mga nakatirang pamilya. Sa sports, inoperahan sa kalibang wrist o pulso si Finals MVP Jalen Brunson ng NBA champion New York Knicks. Ayon sa ulat, sumailalim sa operasyon sa kaliwang pulso si Brunson matapos makaranas ng discomfort habang tinutulungan ng Knicks na masungkit ang kanilang unang NBA championship sa loob ng 53 taon. Pero tiniyak naman 0.4 points noong playoffs. Isandaang centenarians at mahigit 1,000 senior citizens sa Lanao del Sur ang tumanggap ng cash assistance at iba pang tulong mula sa pamahalaang panlalawigan. Ginanap ang Senior Citizens Day sa provincial capital sa Marawi City bilang pagkilala sa mahalagang

ambag ng mga nakatatanda sa lipunan. Sinabi ni Governor Mamintal Bombit Adyong Jr., ang programa ay nakatuon para ipagmalaki at bigyang halaga ang mga senior citizens, lalo na ang mga umabot na sa 100 taong gulang. Tumanggap ng tig 30,000 pisong ayuda ang mga centenarian, habang tig 6,000 piso naman ang ibinigay sa mahigit 1,000 senior citizens. Naghandog din ang pamahalaan ng panlalawigang libreng medical at optical services para sa mga benepisyaryo.

At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan sa DZMM Radyo Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradyo.

0: Magandang magandang Wednesday morning sa lahat ng mga kapamilya natin. Kailangan na naman natin mag-gear up for the third day ng impeachment trial ng Vice Presidente mamaya. Ano na naman kaya ang mga surprises ang magpapakiembot sa atin ngayong araw na ito? Kahapon, partner, dumating sa Senado ang Vice Presidente na umaga, di ba? Pero di siya nag-appear doon sa hearing mismo.
1: Yeah, pero ang tawag pa rin doon ay apparition.
0: Aparisyon ng Vice Presidente.
1: The apparition.
0: Oo.
1: As quickly as she moved in, she quickly vanished.
0: Totoo nga yan. Parang isang minuto nga lang yung tawag dito, yung pag-upo niya, pagharap sa media, tapos umalis na siya agad.
1: Oo, nag-recite lang siya ng Invictus.
0: Oo. Sige, sabihin mo nga yan. Yung buong tula, di ba tula ni, sino ba yung ano na yan?
1: Ang sumulat po noon ay yung aking kumpare, si William Ernest Henley.
0: Ayan. Oo.
1: Bago pa to, nung sinulat ito, nung 1875.
0: Tugol na pala. Isang siglo na rin pala ang lumipas. Siglo! Ang galing ko doon! Ni-research ko yun.
1: Yung siglo or tiklo.
0: kasi tiklo na nga siya. Dahil sa siglo na siyang wala.
1: Alam mo, favorite itong Invictus nung panahon namin kapag may declamation. Kasi dito nanggaling yung walang kamatayang phrase na nagsasabi, I am the master of my fate.
0: Uh-huh.
1: I am the captain of my soul.
0: Uh-huh.
1: Oy, nirecite ko ito, ha?
0: Talaga? Sample nga? Sige, no? Pakita naman ako ng oratorical declaimer na si Peter Musingi.
1: Kayang-kaya yan, no? Pero usually nilalatagan muna ng cheque yan.
0: Inspire. 25 million acceptance check.
1: Para give na give, di ba?
0: Totoo.
1: Kapag low budget, low energy.
0: Saks lang, ganyan.
1: Ay, biroan lang po yun, biroan lang po.
0: Invictus. Yan din yung sinabi ng, tama ba ako? Yan yung sinabi ng tatay niya nun?
1: Na ano?
0: Yung bago siya mag-hearing sa ICC.
1: Parang naalala
0: diba?
1: Ko
0: Invictus.
1: Nga yun.
0: Invictus. Oo, naalala ko yan eh.
1: Sabi ni VP, I may be bludgeoned and bloodied,
0: but
1: I shall remain.

0: in unbowed.
1: Yun.
0: Tapos, bow.
1: Eray, thank you.
0: pero, grabe yung ano na yun, yung hearing na yun, Rica. Ha? Talagang dinugo ako doon.
1: Oo.
0: Oo, yung parang weather forecast eh.
1: Oo.
0: Sa pangalawang araw ng hearing po ay magkakaroon ng matinding pag-ulan ng Your Honor, please.
1: Oo.
0: At objection.
1: Sunod-sunod eh. Yung may isang punto pa nga yun na sinabi na. Same argument, ano ba? Same reason bakit nag-object. Tapos, sige, same reason din but i-deny. Teka lang partner, meron tayong pailaw dito. Meron daw tayong kukuning flash report.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Ang detalye ay hatid sa atin ni Nico Bagsik. Nico.
3: Magandang umaga, Rica at Peter. Inarunsyo ng Philippine Statistics Authority na bahagyang tumaas ang unemployment rate sa bansa o yung mga bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa May 2026 sa 2.5 million. Mas mababa ito sa 2.41 million noong April 2026. Habang tumaas naman bahagya ang mga bilang ng mga Pilipino may trabaho yung employed sa 49.63 million mula sa 48.89 million noong April 2026. Ang service sector pa rin ang pinakamalaking may ambag sa employment rate at ang mga subsector na pinakamaraming dumagdag sa may mga trabaho ay ang admin and support service katulad na lamang ng call center activities at temporary employment activities. Ang pabayaran pang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kompado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Ang oras 9:11.
1: Ang mga lugar partner na walang pasok, ang dami na agad nagdeklara ngayong araw pa lang, no?
0: Ayun na nga eh, hindi ko maalam. Alam mo, iniisip ko nga kagabi. Nagkataon lang ba ang super typhoon ay ang pinangalanan din?
1: Hinday. Ano eh, sabay, no?
0: Pero I know that they have lined up the names. So may mga pangalan na yan prior to the dawning of a new year, parang gano'n. Ito po ang mga pangalan ng bagyo. By some cosmic energy in the universe.
1: True. Nag-converge ang mga Inday sa Pilipinas ngayon.
0: Yun din ba ang inyong internet provider?
1: Hoy, internet provider namin mahina ngayon. Ha? Baka apektado nito ni Inday. Mga walang pasok na lugar ngayong araw na ito. Caloocan, daycare to senior high school, public and private school. Wala pong pasok. Gayun din po sa Malabon na mag-shift nga po sa alternative learning dahil face-to-face. No face-to-face classes, lahat ng level sa Malabon.
0: Sa Norte, sa amin pong lalawigan, Cagayan, Lasam, preschool, kindergarten, private and public. Ayun, wala rin pong pasok. Ito, Go UE Fight, University of the East, will shift to asynchronous learning modality.
1: Nalito na ako sa asynchronous, tsaka dun sa ano... alternative delivery, iba-iba na, no?
0: Mas maalat yung ano.
1: Oo, yung asynchronous. Isipan mo yung mas matamis. Itatanong ka talaga sa'yo, mamaya. Nabotas, preschool to senior high school, public and private school, wala rin pong pasok, pati na rin sa Kabangkalan City. Lahat ng level po, all public and private school, wala pong pasok.
0: Okay, ito po, from Mayor Benji Miranda naman, Mayor Antonio Fungan Jr., Lake Cebu. Opo, Cebu ang pangalan nun, hindi po Cebu. S-E-B-U, Lake Cebu, South Cotabato. At all levels, public and private.
1: Dito din sa Dato, Udin, Sinsu at sa Maguindanao del Norte, all levels po, public and private, wala rin pong pasok.
0: Sa Sultan Kudarat, Calamansig City, all levels, Palimbang City, all levels, Lebak City, all levels.
1: Maguindanao del Sur, nag-anunsyo na rin po ang Dato Piang City at Talayan City. Lahat po ng levels, public and private. Wala rin pong pasok ang mga bata.
0: All levels, public and private. Canlaon City sa Negros Oriental.
1: Ang susunod ay hindi ko maikot ang papel. Darwin City, all levels po ng public and private school, pati na rin sa Seattle City, no on-site classes po.

0: Ayon kay Mayor Ator.
1: Sa Negros Occidental po, La Carlota City, Hinubaan City, Hinigaran City,
0: Himamaylan City,
1: San Carlos City, Moises Padilla City, Isabela City. Akalaan mo, Isabela may city pala.
0: Ang dami palang ganun.
1: Oo, probinsya namin yun, pero meron palang city Isabela. At Pontevedra City. Ay, marami po. Pati yata dito sa Metro Manila may mga nag...
0: Ito yung mga Caloocan na naman tapos, na butas. Yan.
1: Grabe yung ulan kagabi. Sobra.
0: Daw. Kasi kasalukuyan nakaupo pa kami noon ni Attorney Noel to wrap the night ng impeachment.
1: That's right.
0: At partner, pumasok ako, ang init. Paglabas ko, isang oras matapos, umulan na.
1: Ako'y nabasa kagabi. Talagang sinuong ko yung ano dahil nagbabara na yung balkonahin namin.
0: May bago na naman tayong flash report. Tapakarami nito.
2: Ito pa po. DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Ang Flash Report hatid naman ni Robert Mano. Robert.
3: Rica at Peter, nagsampa ng panibagong reklamo si Senator Erwin Tulfo laban sa mga individual na nag-uugnay sa kanya sa mga ibinabatong parasang noong nakaraang buwan sa reklamong inihain sa tanggapan ng Mandaluyong City Prosecutor's Office. Kinasuhan ni Tulfo ng grave oral defamation in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang mga nagpakilalang dating niyang bodyguard ni dating Congressman Saldico na sina Jeron Valderrama at Bernard Gumban. Kasama rin sa mga inireklamo sina Attorney Levito Baligod, dating kongresistang si Mike Defensor, ang kasalukuyang Quezon City Councilor na si Ranulfo Lodovica at Attorney Virgilio Garcia. Ayon sa kampo ni Tulfo, nag-ugat ang reklamo sa mga pahayag na inilahad ng mga inireklamo sa isang hindi otorisadong pagdinig ng Blue Ribbon Committee na nauwian niya sa isang press conference sa Double Gem EDSA Garden Events Place noong Hunyo at 16, 2026. Hindi pa naglabas naman ang opisyal na pahayag ang mga pinangalan ng respondents kaugnay sa panibagong reklamo. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano!
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Time check 9:17.
0: Abay, ang dami agad nating nailabas ng mga report doon, partner. Umpisa pa lang ng nagbabagang morning.
1: Umuusok na kagad, today is the third day po ng impeachment trial laban kay VP Sara. Mamaya po, makakausap natin si Attorney Rico Domingo and we'll find out kung ano yung dapat na asahan mamaya because I think ang magsisimula mamaya yung cross-examination.
0: Tama. Defense naman ang magtatanong.
1: Oo.
0: Dapat pala binilang natin gano'ng karaming objection yung kahapon. Tignan natin gano'ng karaming objection din ngayon. Pero kasi...
1: Meron bang quota yan?
0: Wala.
1: Ganyan yung OPM dati, may quota .
0: Ah, talaga?
1: Oo, yung OPM. Etong OPM bago. Objection per minute.
0: Ang dami, nagkakasunod-sunod. Pero kasi strategy din pala yan, partner, di ba? Para guluhin yung mga train of thought na ito, mga abogado natin.
1: Kaya nadidiskrel kung minsan Pero sabi nga nung mga kapisanan ng mga walang magawa, sabi niya, yan ang nilamon ng buhay.
0: Yun nga.
1: Kayo naman, pre-trial pa lang, sinasabi nyo na yan.
0: Oo nga. Pero dito nga natin makikita gaano kahanda yung prosekusyon at ang depensa dun sa kanilang mga magiging argumento.
1: Apo.
0: Ang layo din naman, partner, nung experience ng dalawa, no, senior. Talagang, we give that to Attorney Ligutan, yung experience. But the skills, of course, malayong ibang usapan yan.
1: Apo, medyo malayo pa po ang tatahakin nito. So, aabutin nga tayo dito ng
0: 92 days in total, pero dahil day 3 na tayo, 89 days.
1: This is the last day for this week. Opo. So yan ang it's not a 500 meter dash. This is a marathon. So marami pa pong mangyayari. Sabi nga ni Attorney Virgil, hold your horses. And it has nothing to do with animal rights.
0: Naalala ko lang, wow. Dito na muna tayo sa mga nagbabagang mga balita ngayong araw na ito. 8th of July,
1: ito po
0: Wednesday.
1: Ang mga headlines na aming tinututukan. Signal number 1, nakataas na sa 7 or 7 lugar dahil sa super bagyong Inday. Physical na klase sa ilang lugar sa Metro Manila gaya ng aming binanggit.

0: kanina, sinuspinding ngayong araw na ito.
1: Video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, ipinresinta sa impeachment trial. Paglilitis, posibleng lumagpas ng 72 araw.
0: Paghalal kay Senator Francis Escudero bilang presiding officer kinwestiyon sa Korte Suprema, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tuloy sa kabila ng petisyon.
1: Senador Rodante Marcoleta hindi pa maaring umarap sa paglilitis dahil sa high blood pressure ayon sa PNP General Hospital.
0: Contractor na si Sara Discaya pinayagang magpiansa sa kasong malversation kaugnay ng flood control project sa Davao Occidental.
1: Mahigit 70 barko ng China na mataan sa West Philippine Sea. Pagpapakawala ng missile ng China, kinundin na rin ng Pilipinas.
0: At sa labas ng bansa, 15 ang patay, mahigit 300 ang sugatan sa pag-ulan at pagbaha sa China.
2: Ito, balita patan!
0: Idugtong din natin na ilang oras pa lang nakakalipas, ay inatake ulit ng Estados Unidos ang Iran.
1: Bayan, hindi na natapos.
0: Dahil pinaputukan ng Iran ang ilang mga barko na malapit sa Strait of Hormuz. Ito po yung tit for tat. Delikado yung kanilang usapang pangkapayapaan.
1: So, yung ating inaasam na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay matagal-tagal pa yan.
0: Tumaas na nga eh. 76.20. Ang Brent crude, ha, tumaas na ng $4.
1: Ayan ang kamalas-malasan natin. Pero ito, partner, may isa tayong report mula sa ating Radyo Patrol, si Christian Yusores.
3: Radyo Patrol!
1: Pangulo Marcos Jr. magiging abala sa iba't ibang aktibidad sa loob at labas ng Malacanang ngayong Miyerkules. Ang detalye, hatid ni Christian Yusores. Go ahead, Christian.
4: Magandang umaga, Peter at Rica. Nasa Bulacan na ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang unang aktibidad ngayong Miyerkules. Bibisita sa bayan ng Bulacan, Pulilan ngayong alas 9 ng umaga ang Pangulo para sa national kick-off ng school-based feeding program at milk feeding activity sa isang paaralan. Agad namang babalik ng Malacanang ang Pangulo para sa ipinatawag niyang courtesy call sa mga opisyal at kinatawa ng Amazon Web Services Incorporated na susundan ng selebrasyon ng GOCC Day na idadaos din sa Malacanang mamayang hapon. May kapagpulong din ang Pangulo kay dating United Kingdom Prime Minister Tony Blair na susundan ng isang pribadong pulong. Magtatapos ang aktibidad ng Pangulo sa kanyang pangunguna sa oath-taking ni na bagong Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Philip Lo at Attorney Nesauro Firme bilang ad interim member ng Judicial and Bar Council. Nauna nang nanindigan ng Malacanang na hindi imo-monitor ni Pangulong Marcos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil mas nais niyang tutukan ang mahalagang trabaho. Pero gayunpaman ay makakarating pa rin naman anya kay Pangulong Marcos ang mga impormasyon sa nangyayaring impeachment trial. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Mamaya po, alauna ng hapon, ang ating pre-trial prepper. Kasama pa rin ang aking partner, napakagwapo nitong dalawang partner ko na to sa hapon. Peter Musi at
0: si
1: Danny B. Mamaya pa kayo, alauna pa eh.
0: Akala ko tayong dalawa.
1: Ay, hindi. Kahapon lang. Okay. Kasi may mahalaga inasikaso daw pala si Sir Danny yesterday. So, sino makakasama niyo mamaya, partner?
0: Eh, di si Attorney Rico as part of the panel.
1: Yes.
0: And then we'll probably have another subject matter expert.
1: Ayan. Na ang ganda dahil natatalakay po natin what happened before and then what you're gonna expect later. No?
0: Tsaka yung the balance, eka nga, na how did the prosecution do on day one, at tsaka yung defense naman. Kagaya nung sinabi ni Senator Frank Drilon kahapon, di ba? Sabi niya, medyo malambot. Ganyan.
1: Tingnan natin, baka tumigas mamaya. Kasi syempre, magpe-prepare ka, kain ng balot at ng saging yan.
0: Napaka-teki ka ang discussion kahapon.
1: Tama.
0: At 1 hour and 42 minutes and 50 seconds. Diyos ko.
1: Samantala, partner, mangungumusta tayo sa ating mga kapamilya.
0: Kasi ako'y medyo... Siyempre, may konting kabasa dibdib.
1: Bilang taga-norte ka.
0: Napakalakas nitong bagyo na ito kahit na hindi magla-landfall .
1: Kaya ito na nga po.
3: Alerto sa super bagyong Inday at Habagat.

0: Alamin natin ang sitwasyon sa Cagayan, kaugnay nga po ng super bagyong Inday at ang kanilang nagiging preparasyon ng mga oras na ito. Kasama natin ang head ng PDRRMO Cagayan, si Sir Rueli Rapsing. Sir Rueli, magandang umaga po, Peter at Rica, sa programang Balitapatan.
1: Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po.
2: Hi, Sir Rueli. Oo, na imbaga bigat. Apo. Okay. Up to... Ito yung masakit diyan eh. Up to 230 kilometers per hour ang gusts nitong si Inday. So far po, Sir Rueli, ano ang lagay ng panahon diyan po sa norte?
1: Mainit pa po sa amin. Andito pa ang haring araw. Wala pa kaming nararamdaman ni banayad na hangin po.
2: Medyo malayo-layo pa eh. Ano po? Ngayon, ang signal number one ay over Batanes and Cagayan, including Babuyan Islands, Apayao, northern portion of Aurora and parts of Isabela, Kalinga, and Catanduanes. This is expected in the next 24 hours. Ano po ang inyong mga preparasyon?
1: Yes, sir. Nagpatawag po ng pre-disaster risk assessment kahapon ng ating Office of Civil Defense Region 2 at naitaas po tayo sa blue alert, sir. No? Mm-hmm. So under the emergency response protocol, Bravo, ang kailangan po nating preparedness ay yung assets natin, evacuation centers. Yan naman po ay nakahanda na since we're still under state of calamity dahil nga dun sa double shock ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at build-up na itong El Nino. So nakapakat po lahat ng mga personnels natin sa mga areas of concern. Dito kay Super Typhoon Inday, ang areas of concern po natin dito sa mga coastal municipalities natin sa northern portion of Cagayan. Mm-hmm. Ito yung Santa Ana going towards Santa Pacantes, ano? Due to the threat of, dahil nga malakas itong si Super Typhoon Inday, we may experience some storm surge, pagtaas ng alon.
0: Mm-hmm.
1: So, naka advisory na kami kahapon, nag-prepare na yung mga coastal municipalities natin. Although yung mga nakapakat po natin mga personnel, dahil nga tuloy-tuloy yung ating distribution sa assistance nung affected nung netong build-up ng El Nino at pagtaas ng presyo ng petrolyo, although bumaba na ngayon, still affected pa rin yung mga farmers natin.
2: Opo.
1: We were hoping na ma-enhance nga netong si Super Typhoon Inday yung southwest monsoon at umabot dito sa amin dahil talagang tigang na tigang yung ating kalupaan dito sa lalawigan. Ang magat dam in fact below normal level, ang normal level po ng magat dam natin is 180 meters. Mm. Ngayon po ay 162 meters lang.
2: Naku po.
1: So may problema tayo sa irrigation talaga ng mga farmers natin.
2: Mm. Opo, so talagang tagtuyot po ang Cagayan ngayon.
1: Malapit na kaming mga pumasok sa drought. We're still sa dry spell. Three months na walang pag-uulan. 6 months, papasok kami sa drought na dito kung sakali mang hindi kami aabutin ng southwest monsoon.
0: Ang bilis pa naman ang panahon. Diba?
2: Pero alam mo ang, well, let's call it a plus factor dito.
0: Oo.
2: Walang pagbaha na maaring idulot dahil sa pag-overflow ng magat, ano po?
1: Nananalangin yung ating

0: damdam. Meron ba tayong mga ginagawa para kahit papaano ay makalikom tayo ng tubig outside the dam po na no, kung hindi doon man tatama para lang makaipon tayo? Para kung sa bahay, 'di ba, meron tayong mga timba. May mga ganun din po ba tayo on a larger scale for the province?
1: There's an existing joint effort sa province ng Bagayan through the Office of the Provincial Agriculturist with the Department of Agriculture para doon sa seeding and yung distribution ng mga solar-powered irrigation systems and identifying yung permanent irrigation system powered by solar as well. So yun po yung mga ginagawa natin, especially all of the municipalities, may mga upland areas na talagang puro rain-fed ang irrigation system nila.
0: Mm-hmm.
1: So yun yung mga efforts po ng ating agriculture sector.
0: Opo, hoping na itong magiging pag-ulan ngayong weekend ay makatulong po doon sa pangangailangan irrigasyon talaga ng ating mga magsasaka. Pero kung babalikan po natin, ito po mga ginagawa nating mga efforts no para sa paghahanda po for the weekend, Sir Rueli. Aside po dun sa mga agricultural natin na mga ginagawang paghahanda, paano po doon sa mga residential na maari pong tamaan kung meron po mga area na may mga previously known na binabaha po?
1: Yes, ma'am. Ang identified naman natin, ano, if ever na umabot sa 6 meters ang pag-swell nitong Cagayan River, identified na natin yung mga barangays that needs to be evacuated kaagad. Especially yung Pinakanawan area, dalawa kasi kapag nag-swell itong Cagayan River, yung Pinakanawan River goes the same, nag-swell din siya. So yung areas po na yon, ang unang-una sa Tuguegarao City, since Tuguegarao City is the catch basin talaga ng Region 2, yun kaagad ang pinapauna nating ini-evacuate. Pag nag 6 meters na, several barangays affected. So nag-evacuate na yung ibang mga barangays, the same way yung mga low-lying areas po natin.
2: As a result of itong sinasabi po ninyo na malapit nang pumasok sa drought situation, ano, kumusta po ang power situation sa inyong lugar? Ang supply ng Cagelco, wala naman pong problema?
1: Wala naman pong problema sa power supply, sir. Ano? Although there are some interruptions, may mga inaayos yung NGC, mga lines po nila. But as to supply, wala naman pong announcement pa sa kanila na may problema tayo, may pagkukulang.
2: Mm-hmm.
1: Sapat pa rin ang supply ng power grid sa province.
2: Intermittent brownouts po, nakaka-experience po ba?
1: Well, right now, the entire Tuguegarao City is may power interruption. So, kasi nag-announce previously yung NGCP, yung kanyang line 1 and line 2 ay aayusin niya. So this will take until 6 p.m. today.
2: Ah, okay. Today only. Oh.
1: Mag-ayos ng linyahan.
2: Okay. All right. Sir Rueli, we wish you well at sana nga po hindi naman napakatindig. Okay lang yung ulan, gaya nga ng sabi ninyo, ano po. Yung pag-ulan is most welcome.
0: Oo, kailangan
2: talaga.
0: Wag
2: lang yung devastating na ulan. Oo, thank you. Thank you very much, Sir Rueli Rapsing. Thank you po.
1: Maraming salamat sa inyo po at sa inyong mga taga-subaybay.
0: Ingat po kayo, ang ating head ng PDRRMO Cagayan, Sir Rueli Rapsing. At sa ating mga kapamilya din, partner, dahil napakalaki ng scope nitong Sea Inday.
2: Mm-hmm.
0: Di ba kahit na pa-norte yung tahak niya, tatamaan pa rin tayo dito sa Metro Manila. Sabi nga nila, mararamdaman yung daw natin yan.
2: Ang baga ano to, magkakos ng thunderstorms and heavy rains.
0: Okay.
2: Kagaya nung kagabi.
0: Tama.
2: Hindi ko alam kung yun na yung effect. No? Pero actually, kapapasok pa lang ng power, tama ba? Tapos ang epekto nito ay Thursday, Friday.
0: Mm-hmm.
2: Oo.
0: Sa weekend. Tinitingnan ko nga yung app ko, partner. Ang galing ng mga weather app, ha. Tinitingnan ko yan to track kung ano mangyayari.
2: Mm-hmm.
0: Para yung pag-alis natin, di ba, papunta ng school ay ng ospital, ng opisina, pabalik, alam natin kung anong oras tayo makakarating, ganyan. Makikita talaga natin over the weekend, tataas ang precipitation levels.
2: Precipitation?
0: Yes.
2: Pwede naman sabihin ulan.
0: Ay, ito syempre, para mas smart tayo makinggan. 95% by weekend.
2: Yeah.
0: Oh,

0: Sa Metro Manila.
1: Ay, gusto kong banggitin din ito, Rica, sa aming mga kailyan sa Isabela. Ang signal number one po ay nakataas din sa Santo Tomas, Aurora, Santa Maria, Quezon, San Mariano, Naguilian, Dinapigi, Rojas, Luna Delfin, Delfin Albano, Cagayan City, San Pablo, Ilagan City, Benito Soliven, Tumawini, Cabagan, Reyna Mercedes, San Manuel, Palanan, Cabatuan, Quirino, Divilacan, Gamu, Malig, Makunakon, Burgos, San Guillermo, Angadanan, Alicia, at San Mateo. Sa amin ni San Mateo eh. Oh. Sa iba San Mateo, di ba? Oh. Sa amin ni San Mateo.
0: Oo. Oh, oh. So mga apektado yan over the
1: weekend. Ito po yung merong signal number one.
0: Oh, too many to mention, ano?
1: Oh, ang laki ng Isabela, ang land area ng Isabela, napakalaki. Not sure if it's one of the top three or top two in the entire archipelago.
0: Ayan, kaya kahit po hindi pa natin nararamdaman yung bugso ng pag-ulan at lakas ng hangin itong si Inday the Bagyo, ay kailangan po natin itong paghandaan para nga po over the weekend hindi tayo ma-caught off guard. Maglaba na po habang hindi pa umuulan para yung mga matutuyo mabango pa ang ikatutuyo sa susunod na mga araw. Partner, bago tayo mag-break, pwede ba ako bumati kasi nakalimutan ko to ng mga nakaraang araw.
1: Ay, hindi ka naman talaga pwedeng bumati dahil impeachment yung pinag-uusapan.
0: Kaya ka din. So habang wala pa tayo, bago tayo mag-break, hello muna tayo at babati lang ako na very, very light. Kay Tita Helene at Tita Helen C. ng Caloocan. Everyday siya nakikinig sa atin. Mm-hmm. Ang aking college best friend na si Ian at ang kanyang mami. I miss you. Hindi kami nagkita over the weekend. And si Sir July Marcelino ng 70s Beast Show na miss ko ang kanyang birthday no Sunday. Pero meron silang pa-party over this Friday. Oh, weekend ba? Oh, Sabado ba? Oh, yan. Oh. So, invited ang napakaraming tao dyan. Happy birthday, Sir July.
1: Yung aking ka-meeting mamaya, si Mike Takadena at saka si Angel Katigbak ng Maxis. Oh, see you later. Congratulations. Medyo maganda.
0: Long meeting yan. Tama ako dyan. Parang kainan yan. Hinga muna tayo bago tayo bumalik sa pag-uusap natin sa impeachment trial. Na ito pa rin po ang programang
1: Balitapatan.
2: Tibay at lakas manindigan. Balitapatan. Balitapatan. Mga balita.
3: Manatili po kayong nakikinig.
4: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
5: Nagbibigay ng iba't ibang information.
4: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
6: Pag walang knowledge, walang power.
4: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: FM, Panita, ngayon!
1: Kapamilya, posibleng magdulot ng mas mataas na panganib ng tagtuyot, heat waves at matinding pag-ulan ang lumalakas na El Nino sa Tropical Pacific ayon sa World Meteorological Organization o WMO. Ayon sa WMO, inaasahang magpapatuloy ang mas malakas na El Nino sa mga susunod pang buwan. Ipinakikita ng Global Climate Forecast na patuloy ang pag-init ng karagatan sa gitna at silangang bahagi ng Dagat Pasipiko na isang senyales ng mas malakas na El Nino event. Dahil dito, posibleng makaranas ang ilang bahagi ng mundo ng matinding init, kakulangan sa ulan o di kaya naman ay malalakas na mga pag-ulan. Senator Marcoleta, posibleng hindi pa maiharap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant ngayong araw ayon sa PNP. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol. Marlene Padiernos, Mars.
2: Rica, hindi pumatiyak ng Philippine National Police kung maaari nang mailabas sa PNP General Hospital ngayong araw si Senator Duarte Marcoleta para maiharap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant sa kanyang kasong plunder. PNP spokesperson Vice Colonel Allen Rico, malabong maiharap sa Sandigan Bayan ngayong araw si Senator Marcoleta, pero asahan anin magbibigay sila ng update ukol dito sakaling magkaroon ng pagbabago. Sa hiwalay na Viber message naman, sinabi ni PNP Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalad na hinihintay pang nalas na ngayon ng resulta ng ilan pang laboratory test ng naturang mambabatas. Matatandaan ito na, ikalawang araw ng pananatili ni Marcoleta sa PNP General Hospital matapos dumaing ng pananakit ng dibdib at mataas na blood pressure. Samantala, sitwasyon dito sa labas ng PNP General Hospital sa Campo Crame, mahigpit ang pinapatupad na seguridad ng PNP at may presensya na rin tayong, may lamataan ng presensya ng ilang tauhan ng CADG na pumasok sa loob ng naturang pagamutan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol.

0: Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Tiwala ang ilang residente na may haligi sa Tondo, Maynila na hindi matutuloy ang nakaambang demolisyon sa kanilang mga bahay dahil sa utos ng korte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
2: Rika, muling nabuhayan ang pag-asa ng mga residente ng Mayhaligi Street sa Barangay 262 at 264 sa Tondo, Maynila matapos umano silang makakuha ng panibagong Temporary Restraining Order o TRO na pipigil sa nakamang demolisyon ng dandang bahay sa kanilang komunidad. Bagamat kumpiyansa silang hindi matutuloy ang demolisyon, naghahanda pa rin ang mga residente sa anumang posibilidad. Naglagay pa rin sila ng mga barikada sakaling dumating ang demolition team upang ipatupad ang paggiba. Umaas rin ang mga residente na maaproba ng expropriation case upang tuloy mapunta sa kanila ang lupang matagal na rin ang tinitirhan at kung saan sila lumaki, nagkaroon ng pamilya at nagkaapo. Ayon sa kapitbahayan ng Mayhaligi Neighborhood Association Inc., noong May 2025 ay napigilan ng mga residente ang isinagawang demolisyon sa pamamagitan ng sama-samang pagbabantay at pagtatayo ng mga barikada. Dahil dito, pansamantalang naantalang operasyon at nagkaroon negosasyon sa pagitan ng komunidad at ng pamahalang lungsod ng Maynila kaugnay ng planong expropriation ng lupa. Ayon pa sa grupo, naglaan ng pamahalang lungsod ng Maynila ng 40 million pesos at nagpasa ng isang ordinansa para sa expropriation ng nasabing ari-arian. Gayunman, sinabi nilang hindi tinanggap ng Ethan Realty ang alok ng lungsod at sa halip ay humihingi mano ng higit 849 million pesos bilang kabayaran sa lupa. Iginit ang mga residente na dapat manaig ang karapatan sa pabahay kaysa sa pribadong interes sa real estate, lalo't pagsubok din sa kanila ang sunog na sumiklab sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Good news naman para sa mga magsasaka ng ube sa Visayas. Mahigit 60,000 planting materials ng ube ang ipamamahagi ng Bureau of Plant Industry o BPI sa mga magsasaka sa Leyte at Bohol. Bahagi ito ng programa ng Department of Agriculture na layong palakasin ang produksyon ng ube at madagdagan ang kita ng mga magsasaka. Umaabot sa 900 farmers mula sa mahigit 60 samahan ang makikinabang sa proyekto. Ayon sa BPI, tumataas ang demand sa ube, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa iba't ibang bansa dahil sa pagsikat ng mga produktong gawa mula dito, katulad ng ice cream, pastries at inumin. Umaasa ang pamahalaan na ang paglawak ng produksyon ng ube ay makatutulong sa paglikha ng mas mataas na kita para sa mga magsasaka at mas malaking oportunidad para sa pag-i-export ng mga produktong Pilipino. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: kabayan. Kapangyarihan ang mamamayan, balita at talakayan.
1: Alerto sa super bagyong Inday at Habagat.

0: Good morning sa atin mga televiewers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kapamilya, kaserbisyo, aba, gising na ho kayo. Kung medyo late kayo, kala nyo walang pasok ngayon. Meron hong pasok ang mga government employees. Ah, ngayon is July 8, 2026 at dalawang inaantabayan ng ano natin, mga malalaking mangyayari dahil ngayon day 3 yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte at ngayon may bagyo na inaantay din natin na hopefully hindi naman siya ganun ka disruptive sa ating mga trabaho at saka sa mga pumapasok sa eskwela. At ito ho yung bagyong Inday. Kagabi ho, naramdaman ho dito sa Metro Manila ang lakas ho, pero ito ho hindi pa bahagi ang balita natin, no? Pero for today, babati muna ako. Ako po si Danny Buenafe para sa mga hindi pa nakakabukas ng kanilang pitan, no? Dito sa Radio Patrol sa East 30. Walang pasok ho sa Caloocan, ha? Daycare to senior high school, public and private schools. At Malabon, itong mga no face-to-face classes daw, all levels, dahil nag-alternative delivery modes daw sila of learning. According dyan kay Mayor Jeannie Sandoval sa Navotas, ganun din, preschool to senior high school, public and private schools. At sa Salazam, Cagayan, tapos sa University of the East, shift to asynchronous learning modality. Tapos Kabangkalan City, all levels, public and private. Sa Lake Cebu, South Cotabato, all levels, public and private. Datu Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, all levels, public and private. Sultan Kudarat, tapos Calabansig City, Palimbang City, Lebak City, Maguindanao del Sur, Datu Piang, Calalayan City, Negros Oriental, Sacanlaon City, tapos itong Dawin City, Siaton City, tapos Negros Occidental, wala rin pasok. Himamaylan City, all levels. Diyan ho ito sa, dito sa Hinobaan City, sa San Carlos City, Moises Padilla City, Isabela City, Pontevedra City. Yan ho, ang mga walang pasok for today. Ang oras ho natin, 10:10 ho ng umaga. Bueno, ang DCMM Radio Patrol sa East 30 na pakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide sa DCMM Teleradio Cable Channel. Live kami sa DCMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe sa DCMM Radio Patrol sa East 30 Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mga mensahe sa DCMM Teleradio Viber number, 0919-278-3000. Okay, pasok na natin ang una nating Radio Patrol Report. AFP, nilatag kay Pangulong Marcos Jr. ang mga nakalinyang plano para sa mga sundalo at seguridad ng bansa. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yozores. Christian.
1: Dani, iniulat ng Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang campaign plan at operational accomplishments para sa isang ligtas at matatag na bansa. Itong Martes nang bumisita sa Camp Aguinaldo si Pangulong Marcos Jr. at umarap sa AFP Command Conference kung saan nagbigay ng briefing ang hukbong sandatahan kaugnay ng kanilang mga tagumpay sa unang kalahati ng taon, gayon din ang mga plano at layunin para sa mga susunod na buwan. Ipinaliwanag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa Pangulo ang mga plano na nakatuon sa pagtatatag ng isang matibay at ligtas na kapuluan sa pamamagitan ng makagmagkakaugnay ng mga programa. Kabilang na dito ang mga plano para palakasin ang seguridad ng bansa, kahandaan ng militar sa mga operasyon at pagsusulong ng kanilang defense capabilities. Sa nasabing pulong ay binigyang diin ng Pangulo ang patuloy na pangako ng administrasyon na susuportahan ang moderno at mission-ready na sandatahang lakas na nagsusulong ng pambansang soberanya, pagprotekta sa territorial integrity ng bansa at pagtiyak ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad para sa lahat ng mga Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Time check ulit tayo. 10:12 in the morning.
2: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Alerto sa Super Bagyong Inday at Habagat.
0: Okay, balik na ho tayo sa programang Kabayan at syempre nakatutok tayo dito sa Super Bagyong Inday. Ah, kagabi ho talagang malakas yung pag-ulan at saka hindi lang ulan eh, hangin. Ah, at saka may pagbaha dyan sa may circle na daanan ko kagabi, no? At para makakuha tayo ng mga update, no, sa mga nangyaring pagbaha, makakausap natin ang spokesperson ng Quezon City DRRMO, walang iba kundi si Peachy De Leon. Peachy, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
3: Danny.
0: Yeah, good morning. Ma'am, okay ba signal ko? Can you hear us?
3: Yes, I can hear you po, loud and clear.
0: Okay, so for now, can you give us an update? Kagabi ho, grabe ho yung ulan at saka yung hangin at saka yung mga pagkulog, kidlat. For now, how would you assess? Kamusta naman yung ating mga flood control? Gumana ba? Kasi may mga ilang pagbaha dahil napaka-bilis din lang ng ulan pero ibig sabihin, malakas. Di ba?
3: Opo.
0: Eh, kamusta?
3: Yung may mga certain areas po na... Na hindi naman po actually na baha, na gutter deep lang naman po at
0: okay.
3: Naka-monitor po kami kagabi at mabilis naman din pong humupa yung mga gutter deep na mga floodings po dahil huminto rin naman yung ulan. Usually po talaga pag biglang lakas ng ulan,
0: yes.
3: Tapos masyadong na-overwhelm yung mga drainage systems po natin, kaya medyo tumataas ng konti, pero as soon as huminto pong ulan, bumababa naman po siya agad. At ang gagawin po ng engineering department ay magde-declogging po uli agad para po ma-maintain na hindi natataas pa hanggang gutter.
0: Oo, at least malaki, mabilis na ho eh. Yun ang napansin ko, mabilis na ang paghupa ngayon, no? Hindi katulad dati. Pero ang pangamba lang, pag medyo prolonged yung ulan na baka hindi ka agad humupa. Pero katulad ho, yung mga usual na mga talagang binaba, katulad ho ng Araneta Avenue, yung mga Espanya, is this something para lang doon sa mga malapit na mga residente doon? Ito ho ba, tingin nyo, mahirap na mangyari uli kasi very active na ho tayo after itong mga flood control problem?
3: Actually, meron pong project ang national government dyan sa area po na yan, but we have yet to see po pag talagang very effective na siya kasi masimula pa lang po naman yung lakas ng ulan and we will know kasi meron pong mga instances dahil sa climate change na
0: yes.
3: Malakas ang ulan.
0: Extreme
3: at a very short
0: Extreme
3: time na parang equivalent ng tatlong araw na pag-ulan.
0: Tama.
3: So minsan hindi po talaga kinakaya ng drainage system po natin.
0: Oo. So for now, Ma'am Peachy, kasi itong bagyong Inday, ano ho ba ang mga, let's say, in terms of paghahanda, naaasahan ng mga, siyempre, malaki ang Quezon City. Meron ho ba tayo mga tinitingnan o mga posibleng i-identify na mga areas na hopefully wala namang kailangan ilikas?
3: Okay po. Meron po kaming mga pre-disaster risk assessment na meetings at based po yan sa ano ng PAGASA kung tatamaan talaga ang Quezon City at naka-cluster po ang aming mga bawat barangay sa mga flood-prone areas. Ini-inform din po namin ng mga bawat barangays para to be ready. At dahil anim po ang distrito ng Quezon City, meron din po kaming anim na satellite offices na naka-pre-position po ang mga rescue capabilities po namin, mga rubber boats and rescue boats, pati po mga manpower, naka-on standby na po. At maglilift po kami ng higher alert once po na talagang dadaan po si Inday sa Quezon City po.
0: Pero for now ho ba may feedback na sa, although kumukuha rin naman kami ng update sa PAGASA, mukha namang, kasi ang pinakasentro mukhang Northern Luzon naman eh, no? At baka raw bukas pa yata or Thursday or Friday. Pero ang Quezon City or Metro Manila, ano ba ang nakikita nyo na meron ding mararamdaman din ng mga pag-ulan over the next
3: days? Mararamdaman po natin yan through the Habagat po. Habagat na ano po niya na kasama ni Inday, yun po yung makaka-apekto. Kaya po, syempre, kahit na sabihin medyo northern portion siya, malalaman din po natin yan pag nag-landfall na po siya or kung dumaan na po siya. Kaya mas maganda pong handa na lang po tayong lahat kesa sa hinihintay natin saka tayo magre-red.
0: Pero yung kagabi ho ba, yung nangyaring, hindi pa ho ito, no, naging bahagi ng Inday, no? Yung naramdaman natin kagabi na sobrang lakas ng hangin at saka ulan?
3: It's like an isolated thunderstorm lang po.
0: Ah, ganun ba? Ah, okay, okay. So, sa traffic situation, although naramdaman ko rin, no, bahagya, kasi I was coming from Southern Luzon. Pag balik ko namin, nasa skyway ko yun, biglang lumakas yung ulan, eh, tsaka yung hangin. Na-contain naman natin, no, yung volume, let's say yung traffic na, di ba, nag-cost because of some certain flooding, o sabi nyo, kahit nag-gutter dip.
3: Opo, yes po. Usually po, ina-announce naman po yun sa FB page ng Quezon City Government kung ano po yung mga possible at not possible po na areas, lalo na pag malakas po ang ulan.
0: Uh-oh.
3: So we can check the updated information po through the FB page po.
0: Sige po. Okay, so maraming salamat po sa update. Anyway, sana naman ho, wala na hong mangyari mga ganun dahil marami rin ho tayong...
3: Sana po.
0: For now naman, regular ang klase dito sa Quezon City, di ba, Ma'am Pichi?
3: Oh, yes po, regular po. Importante okay. Ang education ng mga bata. Aba, kaya talagang iniisip po namin yan at inaaral bago merong mga announcement. Hindi po kami sumasabay sa iba kasi may sarili kaming system na sinastudy kung talagang uulan or hindi.
0: Ayun, sige ho. Maraming salamat ho sa oras. Thank you, Pichi.
3: Thank you po, Sir Danny.
0: Okay, yan ho si Pichi De Leon, spokesperson ho yan ng Quezon City, DRRMO. Time check ulit. 10. Ang oras, 10:19 in the morning.
2: Alerto sa super bagyong Inday at Habagat.
0: Balik ulit tayo dito sa Kabayan at siyempre ang talagang sentro nitong bagyo ay Northern Luzon. So may makakausap na ho tayo ngayon ng Operations and Warning Section ng Nueva Vizcaya PDRRMO naman. Walang iba kundi si Robert Dimer Malakat. Robert, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
4: Hello sir, good morning po.
0: Tama ba Dimer o Dimer?
4: Dimer po, sir. Tama po.
0: Okay. Robert, thank you sa oras. At for now, as we are talking, ano ba? May ulan na ba kayo nararamdaman dyan sa Nueva Vizcaya?
4: For now, sir, partly klabi naman po tayo. No rains. Last nakis pa rin po si Haring Araw. Bale, makita pa rin po natin ang mga update sa following days. Pero for now, sir, okay pa naman pang weather natin dito sa Vizcaya.
0: Oo. So ano naman ang feedback sa inyo? Kasi mukhang yan ang babayuhin. Hopefully nga, hindi naman talaga masentrohan tayo. At ang unang balita, hindi naman tatama ng kalupaan. No? Pero meron daw 39 villages na prone sa landslide. So ano ba? Binabantayan ba natin yan sa Nueva Vizcaya?
4: Yes, sir. Opo. Ongoing po ang ating preparedness action plan. For now, sir, ang ating mga lahat naman po it be ng places natin dito Vizcaya, sir. For now, ang mahigit pa namin na advice is mag-ready na po tayo ng mga anunsyo po gagaling sa mga sa LGU tapos dito po sa PDR kapag kailangan na po natin lumikas at pumunta sa pinakamalapit na evacuation center po.
0: Okay. Alam mo kasi, Robert, yung Nueva Vizcaya is very familiar ako sa lugar na yan because my father is from Nueva Vizcaya, so Solano, Robert. So alam ko, no, alam marami diyan yung talagang area na talagang prone nga sa landslide. So ano yung mga, let's say, masasabi natin ng mga lugar, ano ba, Bayumbong, Aritao, ano mga area ang potentially na may risk na pwedeng magkaroon ng landslide?
4: Ang ating mga places na potential risk po is yung mga mountaineer na munisipyo natin, which is Cayapa po, Jadi, Ambagyo, Dupax del Sur, Alfonso Castañeda po.
0: Okay, yung mga area na katulad ng mga Bayumbong, Solano, yung Bagabag ba, part din ng Vizcaya?
4: Opo sir, part po ng Vizcaya yun.
0: Okay, so ano yung mga, let's say, pwedeng paghahanda na ginagawa? Ito, mayroon mga areas ba na prone din sa flooding na pwedeng bahain kung just in case mahaba yung pag-ulan?
4: Yes, sir. Dito po sa may mismong areas po na natin, Bambang, Bayombong, and Solano po, din po siya ng flooding kapag po sa mga malalapit po sa ilog, sir. Ina-advise po namin na lagi po tayong maghanda ng mga emergency kits katulad ng go bag, yung mga ready-to-go food po natin, na flashlight, tubig, ganun po, damit, ay may importanteng dokumento. Ayun, paulit lang po paalala na maghintay lang po na anunsyo kung makapagbigas sa tayo sa evacuation center.
0: Pero ano ba ang, ano sa inyo, ang, let's say, balita, mga anong oras o anong araw ang potential na pag, ano, pagbayo o kung darating man dyan si Inday?
4: Sir, for now po, waiting pa rin pa kami sa exact, yung update po, kung anong exact time or exact date ang mismo nating maramdaman si Super Typhoon Inday. For now, sir, wala pa po tayong update doon. Magagaling sa pag-asa.
0: Pero sa ngayon, makulimlim ang lugar.

0: ngayon?
1: Dito sa Biskaya, sir. Sunny po tayo.
0: Sunny? Ah, maganda. Haring araw. Ano talaga? Ramdam ngayon, ha?
1: Yes, sir. Nakangat na po siya. Nakasagit na po. Mainit-init nga po, eh.
0: Oh, okay. Kung kasi baka daw bumisita bukas ng gabi, di ba? Webes or Friday. Let's say ang mga eskwelahan ay naman ready naman 'yan if ever na i-cancel or di ba? I-suspend ng klase.
1: Yes sir, opo. Laging handa po naman po ang ating mga school, sir, if ever po may mag-update po tayo ng pag-cancel ng klase mga galing sa PLDU.
0: Mm. At yung mga paaralan na yan, meron pa rin tayong gagamitin dyan just in case kung sakaling maglikas tayo, no, at gawing temporary shelter yan, Robert?
1: Yes, sir. Although hindi yun, opo, sir. Optional naman po tayo sa mga elementary schools, sa mga schools po dito sa province natin, sa as evacuation centers. Although may mga pinatayo naman po bawat munisipyo at barangay ng kanilang individual evacuation centers, sir.
0: Pag ganito ba, Robert, na let's say 39 villages, no, ang parang mayroong risk ng landslide, sa mga previous ba na mga bagyo na dumaraan dyan sa Nueva Vizcaya, may mga, let's say, mga kalye na nagiging problema na madaanan or not passable? May mga ganun bang pwedeng mangyari if ever na ito nga si Inday ay bumayo dyan?
1: Mm. Yes, sir. Possible po yun, lalo na po sa mga nabanggit kong munisipyo na nasa bundok po siya, no? Laging may mga landslide doon at mapababang mga bato po sa daan tapos kailangan pang i-clear. Doon po yung mga prone areas na natin na posible po nating makarangan ang kadaanan, ma'am. Ah, sir.
0: Oh, sige. Okay. At saka, if ever, di ba, yung mga previous, mga karanasan nyo, yung kusakali, yung mga kuryente ba, ay let's say, na apektuhan dahil bumabagsak ang mga poste. May mga ganun bang possibility?
1: Possible naman po yun, sir. Never say ano naman po, sir. But it's possible po yan since last experience namin sa Baguio, sir. Opo.
0: Pero ngayon, di ba, nakaranas din, lalo na dyan sa Isabela, itong tagtuyot, di ba? Before this, itong mga habagat at saka itong si Inday, meron pa rin talagang tagtuyot kayo naramdaman at naapektuhan ang inyong mga pananim? Robert?
1: Hello? Yeah, yes, sir. Opo. Medyo mainitipid po dito sa may province natin, sir.
0: Oo, El Nino.
1: Ibang reported po tayo, sir, na tagtuyot, sir.
0: Okay. Kasi, siyempre, may epekto to, di ba? Yung magat dam, malapit lang din dyan na rin yan, di ba? Nakakatulong dun sa inyong irrigation dyan, di ba, Robert?
1: Yes, sir. Opo.
0: Okay. Robert, babalikan ka namin if ever na merong mga developments kasi hindi pa natin malaman kung talaga sana nga, no? At lumihis yung bagyo, no? Pero maraming salamat, Robert, sa oras.
1: Thank you, sir. Thank you din po. Ingat pa kayo lagi.
0: Okay. Ingat din kayo dyan, ha? Dyan sa Nueva Vizcaya. Yan o si Robert Diver Malakat, Operations and Warning Section ng Nueva Vizcaya PDRRMO.
2: Alerto sa Super Bagyong Inday at Habagat.
0: Okay, ngayon naman sa pagkakataong ito, makausap naman natin ang mismong governor naman ng Catanduanes dahil din na kuha tayo ng update dyan sa sitwasyon kaugnay ng Super Bagyong Inday. Nasa linya naman ng telepono si Governor Patrick Azanza. Gov, good morning si Danny Buenafeo sa Kabayan.
3: Magandang araw po, Kadami at sa lahat po ng inyong taga-subaybay.
0: Oo, maraming salamat, Gov, sa oras. At kami ho ay kumukuha ho ng We Are On A Running Coverage kaugnay nitong si Super Bagyong Inday. Kamusta naman ho sa inyo, sa lugar ninyo? Meron ho ba tayong nararamdaman na malakas na pag-ulan o maayos naman for now?
3: Sa ngayon po ay hindi pa naman ganoon nararamdaman ang epekto ng Super Inday, subalit pagpalabas ng direktiba, si Secretary John Vic Remulla, na ang lahat po ng mga probinsya, kasama na ang Catanduanes, kami po ay signal number one na sa kasalukuyan, kung kaya po kami ay nagkakaroon ng paghahanda, heightened

0: ng mga preparasyon sa lahat na bahagi ng ating probinsya, lalo na yung northern and central part ng probinsya, dahil ito po ay ayon sa PAGASA ang siyang naka sa ilalim ng signal number 1 at ayon na rin sa direktiba ng DILG ang ating PDRRMC ay nagkakaroon na ng coordination meetings. Mamayang alas 3 po ay magkakaroon tuli kami ng meetings ng lahat ng concerned agencies po dito upang paghandaan itong Super Inday. Ito kumbaga ang unang bagyo na tatama sa atin sa Catanduanes kung sakasakali. Hopefully hindi ganoon kalakas ang maramdaman na
1: sana.
0: Epekto. Subalit ang paghahanda sa mga kalsada, yun pong laging binabaha na areas, lalo na sa mga coastal areas na nagpasintabi na po kami sa mga fisher folks, sa mga mangingisda na iwasan ang paglalayag no? At maging yung mga areas na delikadong lugar ay pinagsasabihan na namin sila na maging alerto, dahil kung kailangan magkaroon ng preventive evacuation ay gagawin po namin. Ngayon po ang lahat po ng mga mayors ay naka-alerto na rin at tuloy-tuloy po ang aming koordinasyon alinsunod sa tagubilin ng ating ginagalangang secretary ng local government kada.
1: Gov, for now, when you say nakataas ngayon ang signal number 1, ano ho ba? Ibig sabihin, nararamdaman ho ngayon as we speak na meron na ho talagang pag-ulan nangyayari dyan sa Catanduanes? Gov?
0: Sa ngayon po ay wala pa naman po. Actually, nakalapag pa po ang aeroplano dito kanina? Sa Catanduanes okay. po. Once a day ang flight at hopefully, huwag pong lumakas
1: sana
0: ito kadani. Pero mabuti na po.
1: Better
0: safe than sorry. Magkapaghanda na po kami.
1: Okay.
0: Kaya't nag-preposition na rin po ang ating mga kanya-kanyang munisipyo at mga barangay alinsut offices po.
1: Pero for now, Gov, ano ho ba ang feedback sa inyo? Kailan ho ang expected na posibleng tumama ang super bagyong Inday sa Catanduanes? So, kasi ang lapad ng kanya sakop, Region 5 ang Catanduanes, tapos kanina kausap namin Nueva Vizcaya, sana Region 1 yun eh. Diba? Ibig sabihin, ganun kalawak yung kanyang sakop dito, super bagyong Inday?
0: Yes po. Sa ngayon po ay pinag-a-alerto lang kami at inaasahan natin na ito ay maaaring lumakas or kung hindi man lumakas, at least preparado po lahat sa mga susunod. Within the next 24 hours po, kami po ay nagmamatsag at naghahanda para masiguro lamang ang safety ng lahat po dito sa Isla Kadani.
1: So for now, Gov, nagpalabas na po kayo ng kautusan sa mga, let's say, fishermen dyan, pati siguro yung mga nandiyan nag-ooperate na mga bangka o mga, let's say, motorboats, na huwag nang lumayag starting now para at least maiwasan ang anumang aksidente or na trahedyang posibleng mangyari?
0: Yes po, lalo na sa central and northern Catanduanes po. Yun po ang ating direktiba. Automatic po yun kapag itinaas ang signal number 1. Maging ang biyahe ng barko ay kansilado rin po yan pagka nasa ilalim tayo ng signal number 1 po.
1: Wala kasi ako masyadong idea, no? In terms of, let's say, dyan sa Catanduanes, marami ba kayo mga coastal barangays dyan na yun na nga na pwedeng maapektuhan? Kasi, di ba, pag sakaling nagkakaroon ng ganyan, yung storm surge at saka, alam nyo na po, maaaring mangyari at yun na nga, sabi nyo, kailangan preemptive evacuation ng mga nakatira doon sa mga coastal barangays?
0: Yes po. Kadani, out of 11 towns of the island province of Catanduanes, isa lang po ang landlocked, ang San Miguel. Ang bayan lamang ng San Miguel.
1: So, kaya
0: po yung
1: coastal.
0: Bayan po, halos lahat po may coastal area po yun, Kadani.
1: Ayun. Para lang maintindihan ng ating mga nakikinig ngayon. So, pag sinabing sa Catanduanes, yun ang mga risk na po.
0: Yes po. Actually, actually po nitong nakaraang Super Typhoon Uwan,

0: mismo ang Pangulo po ang dumalaw dito sa Catanduanes at umabot po ng halos ilang metro, no? Ang taas ng mga storm surge, okay. Halos 2 meters yung iba. Oh. Kaya naman, yun nga po ang findings mismo ng ating Pangulo. Yung mga areas na ito ay talagang kapag ka merong ganitong pagbabadya ng masamang panahon ay agapang ilikas. Yun po ang nangyari nung Super Typhoon Uwan. Marami po ang nasalbang buhay. Umabot ang storm surge sa napakataas na hampas ng alon sa kasagsaga ng Super Typhoon Uwan. Pero dahil nagkaroon tayo ng preventive evacuation, ay naisalba po ang mga buhay doon. At ganun din po ang paghahanda, ang uri ng paghahanda pa ngayon ng ating isla po dito sa Super Inday or Super Typhoon Bobby.
1: For now, Gov, so ibig sabihin, maganda pa naman, ano, no? Pero may nakataas na signal number one. Wala pa hong pagsuspindi ng klase, no? So meron pa ho ba tayong pwede nang i-announce na by tomorrow, kung sakali, isuspindihin ang klase?
0: Yan po ay aming i-assess
1: po
0: na kalayaan sa kada munisipyo po. Ang bawat mayor
1: kung
0: po
1: signal
0: ay
1: number one lang, diba?
0: Magdi-decide po kung kinakailangan na suspindihin nila ang klase po. Depende sa insidente or sa sitwasyon ng kada munisipyo po.
1: Okay.
0: So, nakikipag-coordinate pa po kami sa ngayon sa DepEd, mga principal.
1: Okay.
0: But so far po ay dahil wala pa namang nararanasang pag-ulan o pagbaha.
1: So, tuloy lang ang face-to-face classes for now?
0: Yes po. Opo. Iniiwasan natin na magkaroon ng pagkaantala.
1: Yes, tama.
0: Or magkaroon ng epekto sa learning continuity hanggat maaari ay inire-reserve natin yung mga actions na ganito doon sa kung kailan nararapat po para maiwasan yung pagkaabala or pagkatigil sa mga aktibidades po sa loob ng paaralan.
1: Kasi natanong ko lang kasi, Gov, kasi syempre yung mga paaralan, nabanggit nyo kasi lagi kayo naghahanda ng preemptive evacuation. Di ba yung mga paaralan, karamihan dyan, ginagamit nating temporary evacuation center? Di ba?
0: Yes po.
1: Oo.
0: May mga ating iniiwasan po hanggat maaari na magamit na evacuation center ang
1: mga paaralan.
0: Ating mga paaralan.
1: Oo.
0: Pero may mga pagkakataon po kasi dahil na rin sa limitadong resources ng probinsya ay hindi maiiwasan po na maging designated evacuation center po ang ilang classrooms kada ni.
1: Okay.
0: Kaya pati po sila talaga ay naapektuhan din kapag may mga ganitong pangyayari po.
1: Well, sana ho na wag nang umabot pa sa puntong ganun uli, no? At sana lumihis yung bagyong Indayo sa Catanduanes.
0: Marami. Yes. Yan po ang aming dasal, Kadani, at maraming salamat at natutukan ninyo ang aming kalagayan. Malaking bagay po na namo-monitor ang aming kalagayan dito dahil yung tulong ng mga ahensya di gobyerno at nagpapasalamat kami kay PBBM po dahil sabi niya nga, we are just one text away. Pagka merong nangyari dyan, binigyan niya ako ng paintulot na direct pang makipag-coordinate po sa kanyang kabinete na makakatulong po kapag may emergency kadani.
1: Okay. Nako, marami salamat. At saka malaking tulong ho dahil ang aming dito, yung meteorologist namin, si Ariel Rojas, taga Catanduanes eh. So, di ba, malaking bagay.
0: Maraming salamat.
1: Okay.
0: At more power po, Kadani, at kay Ariel.
1: Okay, more power din sa inyo. At good luck. At sana ho, wala na hong bagyong umabot dyan sa Catanduanes. Thank you.
0: Maraming salamat po.
1: Yan ho si Governor Patrick Azanza ng Catanduanes. Ganun daw dapat eh.
2: Alerto sa super bagyong Inday at Habagat.
1: Oh, patuloy ho, nakatutok tayo dito sa super bagyong Inday. Ngayon naman ay meron tayong report. Kaugnay pa rin ng si bagyong Inday. Asahan ng mas malalakas na pag-ulan sa Metro Manila sa Biyernes at Sabado dahil sa epekto ditong Super Typhoon Inday. Yan ang balitang kumpirmado. Siguradon wala naman kay Rowen Cueto. Rowen?

0: Going. Wala, wala pa siya. Okay, okay. Babalikan na ho natin si Rowen Cueto kasi meron lang siyang update. Posible daw na lumakas yung pag-ulan sa Metro Manila ay Biyernes at Sabado. So maganda ho tayo, no? At sana naman, no? At ang alam ko, ang Pag-asa magkakaroon ho ng press conference, magbibigay ng update. Diyan mamaya 11:30 in the morning, kaugnay nitong si Bagyong Inday. So antabayanan ho natin yan. Malapit na ho yan. Halos less than an hour from now ay meron hong update pula sa Pag-asa. Okay, magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil magpapatuloy ang programang Kabayan.
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta, DZMM Teleradio.
2: At tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Bago pa man sumikat ang araw,
5: kape.
6: Good morning!
4: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
7: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ZMM, numero uno sa aksyon!
1: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!
2: Nagbabalik ko ang programang Kabayan, medyo naputol kanina ang linya, no? At magbibigay ng update ang ating kasama. Kaugnay ho ito tungkol dun sa posible maramdaman yung mga ano na naman, yung ulan, Biyernes at Sabado, bunsod nitong si, Super Typhoon Inday. At nasa linya na ho ng telepono si Rowen Cueto. Rowen, ano ang latest? Ay, naputol na naman si Rowen Cueto. Kasi pinag-uusapan natin kanina, nakausap nga natin sa, kanina sa linya ng telepono ang governor ng Catanduanes at sinasabi niya na talagang for now ay wala pa, no? Hindi pa nararamdaman, pero siyempre nakahanda na sila forever, preemptive evacuation ho ng kanilang, ang dami pala, coastal barangays karamihan dyan sa Catanduanes, so Region 5 yan. Tapos kanina nakausap din natin ng PDRRMO naman dyan sa Nueva Vizcaya, naghahanda na rin sila, no? Kasi yan din ho ang mga posibleng mga sentro ng Bagyong Inday, Super Typhoon Bagyong Inday. Anyway, nasa linya noon ng telepono si Rowen Cueto. Rowen, anong latest? Rowen? Wala pa? Rowen? Okay. Nasaan ba siya? Diba Metro Manila lang yan? Napuputol ang linya ni Rowen Cueto. Anyway, okay, balikan na lang natin mamaya. Ha?
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa at kanina nga balikan natin mamaya yung Bagyong Inday, no, Super Typhoon, pero ngayon ho ay day 3 ng impeachment trial at every Monday to Wednesday na ho yan, napapanoodo yan sa DZMM Teleradio, special coverage namin dito, until July 27, panagkaroon na ho ng SONA ang Pangulo, ay malilipat yung schedule na yan every Tuesday, Wednesday, Thursday, pero magsisimula ng alas 3 naman ng hapon. Mamaya ho, alas 2 ng hapon ang pagsisimula every Monday to Wednesday each week. So yan ho, bantayan ninyo yung mga dates na yan dahil napaka-importante. Ngayon, makakausap nun natin sa linya ng telepono at syempre kukuha tayo uli ng kanilang mga legal insights kaugnay nitong nangyari sa day 2 ng trial ni Vice President Sara. Walang iba kundi Assistant Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law, si Attorney Paolo Tamaze. Attorney, good morning uli. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
4: Magandang umaga, Danny, at sino mga taga-subaybay.
2: Okay, maraming salamat ha. At syempre kami ay laging nakatutok dito sa impeachment trial. Kahapon ho humarap na yung unang witness, 'di ba? Yung taga NBI na si John Mark Kalilong at kinumpirma niya itong video supposedly noong November 2024 na talagang nandoon yung pagbabanta ho ni Vice President Sara Duterte against the President, the First Lady, at saka si dating Speaker Martin Romualdez. How would you assess yung the way it was handled by Attorney Ligutan at saka yung syempre puro objection from the side of the defense, Attorney Paolo?
4: Okay po. So, una po siguro, kailangan natin alalahanin na yung trabaho talaga ng prosecution ay maipasok yung ebidensya na iyon, yung videos na iyon doon sa record ng impeachment court. No? So, naging parang judicialized na itong proseso na ito, unfortunately, but ganun po iyon sa korte talaga. Ipapasok po yung ebidensya sa record ng korte. So, kahit alam mo naman ho nating lahat na may video po na ganoon, kailangan meron pong authentic na kopya ng video na iyon na mapasok sa impeachment court. Kasi yun po yung pagbabasihan nila nung ebidensya, no? At isa sa mga pagdedesisyon na nila 90-something days from now. So, yung trabaho po talaga ng prosecution ay mapatunayan yung kredibilidad ng testigo, no, na magsasabi na pareho po yung video na iyon, hindi may integridad po yung kopya na iyon, hindi po yun na AI generated or whatever. And mukhang na-achieve naman po yun, no. Simple lang po dapat kasi yung presentation, but dun sa second point po, medyo madami po kasi yung objections na nailabas ng defense counsel, no. Patas naman po yun, trabaho po talaga ng depensa yun. Kung normal po to na legal trial, in-expect po talaga natin na mangyayari yun. Kasi papakita nyo po na hindi credible no, yung authentication o yung pagpapatotoo doon sa video na iyon.
2: Okay.
4: I guess, yung pangatlo mabilis na huna punto ay, pag tinignan nyo yung konteksto kasi ng impeachment, hindi lang naman ito legal na proceeding. Political po siya. At hindi po yung mga senator judges lang ang nakikinig. Buong taong bayan po yung nanonood.
2: Yes, tama, tama.
4: So, importante po doon sa lawyers, both in prosecution and defense, na alalahanin na yung taong bayan mismo nanonood. And kung patas nga po yung objections na ganun ka-frequent sa legal court process, hindi po ako sigurado kung ganun po yung acceptance ng mamamayan. Kasi baka mukha pong obstructive or mukhang tinatago yung ebidensya. So, maaga pa naman po, day 2.
2: Too early. Too early to tell.
4: Mag-a-adjust pa po siguro yung mga estilo at strategy ng parehong panig.
2: Okay, so kami, from an outsider looking in, lalo na kami na non-lawyers, no, attorney, kahapon, marami kasi pag tinitignan mo social media, parang lumutang kaagad na very convincing ang ginawang direct examination ni Attorney Ligutan, no? So far, kasi mamaya naman, cross-examination din ng defense. So hindi natin, sabi mo nga, too early to tell, di ba? To validate lahat ng mga, let's say, dito sa ginawang pag-testify nitong si Kalilong. So ibig sabihin ho, kayo ho, from your own viewpoint, hindi pa natin dapat hatulan, no, as a whole, di ba? Dahil mahaba pa itong proseso, Attorney Paulo?
4: Opo, definitely. Unang testigo po to of 90 na makikita natin. So, mahirap po pangunahan this early na sabihin, nanalo na yung prosecution, no, or guilty na si VP Sara. Yun po yung una. Pangalawa is yung tipo ng ebidensya na naipakita kahapon. Kasi video lamang po iyon, no? At yung video po na iyon, ang tanong po kasi talaga at the back of the mind ng Senator Judges siguro kung nakuhula po ako ay, ano ngayon kung sinabi po niya na gusto niya patayin or ipapatay? Totoo po ba yun? Nag-hire po ba talaga siya? O nasabi lamang niya yun kasi mainit ang ulo niya? So, yung mga ganun na tanong, masasagot pa po yun ng ibang ebidensya ng magkabilang panig. And yun po yung dapat natin antayin on this first article or fourth article ng impeachment.
2: Pero sa pananaw ninyo, kasi unang inihain kaagad itong fourth article, di ba, itong grave threats, yung pagbabanta, no? Is this kayo bilang isang lawyer at isang law professor, is this a good legal strategy? Kasi ang sabi nila, kaya inuna itong fourth article, itong grave threats, this is something na madaling makarelate ang mga Pilipino. Madali sila, kaya ito, maikli lang daw ang 11 trial dates lang daw to attorney. So, ibig sabihin, para ma-establish ka agad, if ever na merong malakas na ebidensya against the Vice President?
4: Kapo, no? So, both legal and politically, naintindihan ko kung bakit inuna na lang ito Article 4. Una po, on the legal part, no? Inuna po siguro ito kasi, muna, medyo simple yung ebidensya. Dokumento po at video yung
2: video, nakaka-relate lahat.
4: Na pinapakita. Opo, at supposedly, hindi po contentious masyado ang presentation ng mga ganitong dokumento. And yet, para nakita natin kahapon, it's more complicated than what you would have hoped. No? Parang very legal yung tingin nila doon sa pagpapapasok ng ebidensya na iyon. So, mas simple po siya. Pangalawa, mas madali siya ma-digest ng taong bayan. Kaya nga, napansin nyo kahapon yung pinilit talaga ng prosecution na 2 minutes lang yung ipapakita nila. Kasi kung 2 hours yun, dinalunod na naman yung attention span natin sa video na iyon. So strategic yung call na yon from the political, from the legal side, but also from the political side. Kasi yung dokumento ukol dun sa confidential funds, COA reports, yung mga numero na involved, baka hindi po natin ma-digest kasing dali nung panonood lang ng video na ito. Tapos itatali siya dun sa kwento nung anong klaseng tao ba si VP Sara, mayroon ba siyang experience sa karahasan, seryoso ba itong mga threats na ito. Mas relatable po yun, yung issue na iyon, kaysa doon sa pagdating sa pera, no? Na medyo mahirap.
2: Mahirap pa i-comprehend yun eh, ng mga, lalo na ng madla, di ba? Nung mga nasa marginalized sector, attorney, di ba? So, ibig sabi, kaya inuna nila ito, very... Tama.
4: Kasi sa dami ho nung dokumento na involved doon. So, strategic po yung call na yun. I think maganda naman po yung call nila na unahin itong ground na ito.
2: Tingin mo ba by this afternoon, let's say sa cross, hindi na yan masyado kakain ng oras at bas interested kasi kami, lalo ako, no, na ang balita ko by next week, ang nakasalang eh yun namang chief of staff ho ni Vice President Sara na si Zulaika Lopez. This was the main reason kaya siya nag-alit eh, nag-meltdown allegedly, di ba, nung time na yun, kasi ikinulong to eh. 'Di ba si Zulaika Lopez na chief of staff niya na parang galit na galit siya, 'di ba? At that time kaya nanlilisik yung mata niya sa video dahil sa ginawa ho ng House, 'di ba? At that time yung Quadcom na ikinulong ang kanyang chief of staff. Tama ba, Tony? So interested din kayo sa next week kasi kasama rin doon sa hopefully mag-testify din ang NBI director mismo si Attorney Matibag.
4: So tama po, no? I think yung today malaki yung depende po yung tagal nitong presentation na ito or yung remaining cross-examination kung gaano din po kasigasig yung prosecution.
2: Tingin mo,
4: kasi
2: ganun.
4: Gaya lang po na may objections ang defense pag prosecution ang nagdidirect. Mayroon din pong objections ang prosecution kapag defense naman ang nagko-cross-examine. So pwede nilang ibaliktad yun, no? Sila mismo yung makulit, masigasig doon sa pag-object. Now, depende po yan sa strategy nila. Kasi kailangan nga po isipin ng bawat panig o parehong panig na hindi po ito purely legal na proceeding, no? Ang abogado po sa Senado, lima lang. Lima lang, therefore, yung nakakaunawa na minsan patas lang sa trabaho ng abogado na ganito kakulit. But insofar as naiintindihan to ba ng taong bayan yung ebidensya na lumalabas, no? Ang choice po actually kasi, instead of being makulit or masigasig sa objections, ay maging mabusisi sa cross-examination. Doon mo babawiin. No? Parang bubutasan mo yung testimonya ng kabila instead of pinipigilan mo na makapasok. So yun po yung pwedeng gawin na strategy ng prosecution na hahayaan lang po nila yung cross-examination tapos lilinisin po nila later. Kasi may redirect pa po yan normally. But makikita po natin today, I think nandun tayo sa punto, napakaaga ng trial na yung parehong panig mismo, pinapakiramdaman pa nila kung gaano, kung ano yung strategy na gusto nilang kunin or gaano init yung mata ng impeachment court. Kasi nakita niyo na kahapon, medyo nainit na yung Senator Judges. Nagtanong sila in the middle nung direct. Very unusual na nangyayari yun. Usually sign siya na baka nainip. So, makikita natin today, ho, no? I think the way that the trial will be conducted today, kung gaano kabusisi yung cross-examination, kung gaano kasigasig yung prosecution doon sa cross, will be determinative of the next few sessions as well.
2: Attorney, for now, yung unang witness, si Kalilong, how would you size him up? Ano ba siya? Do you think he was credible? He was not intimidated by the way he's answering all the questions kahapon?
4: With the caveat po, na natetest po ang credibility ng testigo usually sa cross-examination.
2: So mamaya, okay, malalaman.
4: Opo, mukhang okay naman kasi may training po siya.
2: Digital, ngayon. Digital forensic.
4: Nakita niya po yung testimony
2: forensic
4: niya kahapon, maingat siya, di ba? Yung pwede ko pabuksan, pwede ko po matanggalin itong tape. Tama. Ibig sabihin po na naintindihan niya yung importansya ng integrity ng dokumento at ebidensya na dinadala niya. No? Document witness po kasi siya. Ang purpose lang po niya ay ipakita na secure po yung video na iyon at na-verify siya. Yun po yung main niya na dahilan. So, yung today, malalaman natin kung credible siya. Batay dun sa cross-examination.
2: Magiging cross-examination.
4: Kasi trabaho po ng depensa sa cross-examination na magtanong ng mga bagay na magpapakita kung mahina ba talaga yung credibility ng testigo na iyon. So, pag nalusutan po niya yan today, then credible po yung ebidensya na nadala niya kahapon.
2: Yung the way he handled himself kahapon, as far as the direct examination. So malalaman natin mamaya talaga during the cross-examination. Anyway, bago kita bitawan, attorney, yung namang the way the presiding officer, si Jesus Cudero, yung handle niya doon sa ang daming objection, yung overrule, or di ba, ito sustained kung talaga yung merong puwang yung objection. So, parang ang dami kasi nagko-comment na mukhang ito, redemption time for Jesus Cudero, na nakikita nyo ba yung value niya as the presiding officer now, as he is handling this impeachment trial?
4: So, to begin, siguro, na hindi naman po kailangan abogado ang mag-preside sa impeachment.
2: Okay,
4: in fact,
2: okay.
4: Nandun yata ako sa minorya ng mga abogado na palagay na masyadong nalilegalize itong proseso na ito.
2: Mm-hmm.
4: Parang mas nagmumukhang criminal trial na nga halos eh, kaysa sa, dun sa political na process. But, kung yun po ang desisyon ng Senado, yun po yung pakiramdam nila na best way to ensure yung fairness ng proseso, then nakatulong certainly, no, yung parang si Senator
2: experience litigator,
4: firm yung hawak niya eh doon sa proseso. Ibig sabihin po nun, hinahayaan niya yung both sides na magdebate, pero maingat ho, no, sinasabi niya paunahin, patapusin mo muna yung isang side na ito, patapusin mo muna yung defense, no, magpaalam muna kayo bago magsalita, tapos hindi po endless yung balikan, pinipigil niya. Ano pong sabi nitong prosecution, anong sagot nitong defense, tas ruling na, no? The chair will make a ruling. So isa yung pamamaraan to ensure na nabigyan ng pagkakataon yung parehong panig na magreklamo at depensahan naman yung sarili nila. Tapos yung ultimately gusto ng chair or on behalf of the Senate na pausugin pa rin yung proseso, na paandarin pa rin yung proseso.
2: Tama.
4: So mabilis ho yung rulings niya. I think nakakatuwa from tayo lawyer's perspective po, no, na ang bilis mag-rule nung judge or nung senator.
2: Presiding
4: Severo, para
2: officer.
4: Siyang judge talaga sa korte.
2: Okay. Nako, maraming salamat, Attorney Paulo, ha, sa inyo uling binigay ng mga legal insights. Salamat po.
4: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
2: Magandang umaga. Yan ho ang Associate Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Ha, patuloy yung ating special coverage mamaya ho, alauna pa lang dito sa DZMM Teleradio. Makakasama ko si Peter Musngi. Pero maraming salamat ho. Ha. Bago ko magwakas, shout out sa 17,000 viewers natin sa YouTube. DZMM Teleradio, maraming salamat. Kay Lina ho, Plaridel Bulacan, sabi niya magandang umaga, Sir Danny. Sabi ni Troy Dan, nanonood din siya sa impeach at saka nakatutok sa impeachment trial special coverage ninyo. Si Dulce Orate, nanonood. Si Sara Concepcion, good luck sa tandem mamaya dahil sa impeachment trial with Peter Musngi. At si Black Arachnid, Sir Danny B, happy hump day. Akala ko maulan, pero bakit kaya matarik daw ang araw? Well, as far as Quezon City is concerned, pero kaya yung talagang babayuhin daw, sana naman wag na dyan ho sa mismong Northern Luzon at dyan sa Catanduanes. Okay, ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ho ako bukas para dito sa programang Kabayan at mamaya ho ang special coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara. Bye-bye! See you later!
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!
0: DZMM, numero uno sa aksyon!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa naklipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Pwede rin na magbabalita, maglilingkod at pagbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 11:01 na umaga.

Kahagarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Inya Corpus at Mix Bustos. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kaya pa ba? Kayang-kaya dahil today is a July 8 Wednesday. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. Hello to my partner. Good morning, ate.
1: Hi, good morning. Mm-hmm. Maan makapagal, humahalili po kay Maring Ninya Corpus. It's midweek.
0: Yes. Oo nga, midweek.
1: Oh, dalawang tumbling na lang.
0: Dalawang tumbling na lang.
1: Sabi mo nga, kaya pa ba?
0: Kaya pa.
1: Sa nangyayari sa ating bayan?
0: Sambayanan. Oo. Oh, oh. Para nga kada araw, iba-ibang chapter.
1: Yes. Oo ano nga, episode ano tayo?
0: Episode 3. Day 3 na.
1: Oo. So episode 3.
0: Oo nga eh.
1: Ay, abangan natin mamaya.
0: Oo nga eh.
1: Fresh na fresh.
0: Pero yun nga po, day 2 nga po ng impeachment trial kahapon. Actually, 24 hours ago, actually yung balita na si BP Sara ay pumunta nga siya sa Senado, yun lang pala to meet with her legal counsel.
1: At doon nag-meeting. Pero hindi lang simple yun.
0: Oo.
1: Kasi sabi ng mga analyst, ay isa itong statement.
0: Oo.
1: May hidden message doon.
0: Oo nga.
1: Na parang ano yun, pinapakita ang kanyang presensya.
0: Oo.
1: Kasi may psychological effect yan.
0: Correct.
1: Halimbawa, sa kalaban, kung matitinag ba,
0: oo.
1: Or sa mga kaalyado, na, or dun sa mga dating kaalyado, alam na this. Eh syempre, yun yung sinasabi nila, baka ano rin yun, parang isa ring mensahe sa kanyang mga taga-suporta na, di ba, kasi hindi siya nakita ng mga nakaraang araw.
0: Correct.
1: Oh, oh, anong sabi niya? May isang
0: bludgeoning, ano ba?
1: Bludgeoning.
0: Bludgeoning, parang na nosebleed ako doon.
1: Oh, 'yun, 'di ba? Eh bakit bloodbath? Dabe, may bloodbath.
0: Oo nga.
1: Eh parang kung talagang pokpokan,
0: edi
1: sana humarap ka na rin.
0: Oo nga eh. Segway lang pala yung kahapon. No? Segway lang, meeting, ta segway ulit. Di ba? Sa atin sa media, segway.
1: Yun ang hindi natin alam, no?
0: Oo nga.
1: Kung doon siya nakikipag meet sa kanyang defense team sa bakuran mismo ng Senado, daily na ba yun?
0: Oo nga eh.
1: Araw-araw na ba yun?
0: O baka naman ano lang.
1: Baka
0: once in a blue moon. Oo, pero yun nga kahapon.
1: Parang ama na kayo, isang best lang.
0: Yung naging takbo nga kahapon talaga nung impeachment, actually yung legal counsel sa prosecution and ng defense, di ba, kumbaga talagang salitan eh. Di ba, ng respondent, kumbaga talagang puro objections.
1: I object. Yan.
0: Oo nga. Pero,
1: sabi nila magtatagalog sila or wikang Filipino.
0: Wikang Filipino.
1: Hindi naman.
0: Nagtagal nga doon. Actually, nakikinig ako sa DZMM kahapon. Actually, doon nga nagtagal, no? One of the main highlights is kung ipiplay ba yung video o hindi. Pinag-uusapan kasi 2 hours plus or 2 minutes 18, ipapakita, dapat daw ipakita yung buong konteksto. So, parang doon sila nagtagal. Na observation ko lang naman.
1: Ang sabi naman ng mga netizen, kung na-nosebleed din sa English, is meron ding mga ano, Latin terms.
0: Ah.
1: Ab initio.
0: Oh.
1: Ad cotelam.
0: Ah, ibig sabihin nun.
1: Prima facie. Sinidie.
0: Sinidie.
1: Sui generis. Sabina duces tecum sabina. Ad testificando. Your honor.
0: Wow, your honor.
1: Ayan. Ab initio ay from the start. Mula sa umpisa.
0: Yes.
1: Ad cotelam daw with caution. Proceed with caution.
0: Okay.
1: Prima facie. At first view. Di ba?
0: First
1: ganun eh.
0: View.
1: Ano lang naman ito.
0: Sinidie
1: ay indefinitely o yung walang definite. Nabawa, suspension ba yan? Ganyan. Ayan. Ano pa? Sabina duces tecum, yung pag-summon po, yung pagpapatawag na nire-require yung evidence. And sabina ad testificandum, yung pagpapatawag na kailangan mag-testify.
0: Ayan.
1: I think ang prosecution ay gustong ipatawag, ipa-summon si Vice President Sara Duterte para sumagot.
0: Yan.
1: Pero
0: yun na nga. So titingnan nga po natin ngayon, day 3.
1: Sabi nila, mas maano daw ngayon? Madugo ba? Sabi bloodbath eh.
0: Bloodbath. Pero hindi naman kailangan maging bloodbath.
1: Oo.
0: Diba ano lang naman to eh? Kumbaga, well, well, they're all under oath.
1: Yes.
0: So dapat kung ano lang naman yung katotohanan, 'di ba? O so kung ano yung katotohanan on your part, eh magsabi na ng katotohanan, 'di ba? Nga the truth shall set you free.
1: Ay kasi pagpapatuloy ito nung pag-examine, cross-examination na no ng ng defense kasi hindi natapos kahapon. Direct examination lang yung kahapon ng prosecution, ngayon cross-examine. Eh sabi kasi nila parang one witness per day.
0: Sana.
1: Kung mabilis, kung wala yung mga objection, Your Honor, ganyan.
0: Oo nga, pero ganun pala no, para sa mga madla, no, actually kahapon yung witness nga po from NBI Forensics, ganun pala talaga, no, just ano lang, layman's terms lang, yung mga talagang kapag sa litigation, yung susuriin mo talaga bawat klase ng move.
1: Mm-mm.
0: Kahit obvious na obvious eh, pero kailangan mo talagang himayin sa korte.
1: Hindi, tsaka ano yan, trabaho din lang ng defense din.
0: Tama,
1: yun,
0: diba? Trabaho lang din yun.
1: Talagang every details talaga. Kung siguro, ganoon naman ang defense eh. Hanap lang naman ng butas din talaga.
0: Correct.
1: Diba?
0: Kaya.
1: Kaya kailangan, wala talagang lusot
0: yung
1: mga defense. Pero, may recross pa yan. Di kinross exam mo.
0: May recross.
1: May redirect din yan. Oo. At may recross na naman. So, hindi natin alam kung matatapos din. Yung isa pa lang to, ha, na testigo today. Kasi may pangalawa pa, pangatlo din sana today.
0: Pero sabi mo nga, episodes, parang sa mga serye, may mga seasons.
1: Sure, may cliffhanger yan. Kayo naman. Alam mo, ibigay na lahat.
0: Weekly ba to? Monday, Tuesday, Wednesday.
1: Tapos magbabago siya after Sona. I think magiging Wednesday, Thursday, Friday.
0: Oo.
1: Tapos magiging 3 o'clock na.
0: Ayun na nga.
1: Ayun. Kayo naman.
0: So, kada linggo.
1: Sabi, di ba? Pag mga teleserye, may cliffhanger
0: yan.
1: Alam mo na ibigay na lahat. Kayo naman.
0: Dahil nga ang ating question of the day, Ate Maan, madalas ka ba makapag-debate online?
1: O hindi.
0: Share mo na po yan, 0919.
1: In person.
0: 2783,000. Ako kung in person, ibang kaso. Pero yun din, no?
1: Sa mga, ba ganun? Sumasunod
0: ako, hindi.
1: Sa mga
0: hindi.
1: Bash?
0: Oo, hindi.
1: Or, di ba, minsan may mga nag-comment. Tapos,
0: hindi, kasi,
1: kailangan mo mag-comment yung sa iyong sariling opinion.
0: Then number one, Ate Maan, media personalities tayo. Media practitioners tayo. So dapat objective tayo. Number one, di ba? Online. Kasi kung ano man yung magiging views natin online, personal yun.
1: Mm-mm.
0: Pero at the same time, para sa akin, objective pa rin. Kahit sa social media ko, as much as possible, objective pa rin.
1: Hindi, kasi di ba minsan may mga pinupost na issue. Anong tingin nyo dito?
0: Oo.
1: Smiley ka ba mag-comment? Sumagot doon.
0: Ay, hindi. Lurker lang ako. Lurker.
1: Lurker,
0: lurker lang ako. Lurker. Tingin-tingin lang sa comments. Tapos, ano, ayun lang. Ganun lang. Tapos, pinag-uusapan na lang natin dito yung ating, kumbaga pwedeng saloobin, tao lang naman din, mamamayan lang naman din, doon na lang, di ba? Sa tamang diskurso.
1: Sa damang time and forum, ika nga. Diba?
0: Kaya, pag sa social media, dami na kasing ano, nagbaba ngayon eh. Good vibes na lang, di ba? Share lang ng mga happy thoughts, di ba?
1: Tapos may bagyo tayo ngayon.
0: Yun na nga, exactly. Dahil ito, Ate Maan, para po sa mga nakaantabay na hashtag walang pasok 78-2026. Pero tayo magsalit-salit. Magsimula muna ako sa Camanaba area, sa Caloocan Daycare to Senior High School, public and private. Sa Malabon po, no face-to-face classes all levels. Shift to alternative delivery modes of learning at sa Nabotas, public and private school, sa preschool to senior high school.
1: Okay, sa Lasam, Cagayan, preschool and kindergarten, private and public, wala din tong pasok, yay! And University of the East, hindi ko alam kung saan to. Di ba may mga ano to?
0: May UE Manila kasi.
1: Oo. Pero lahat yata to, shift daw sa asynchronous learning modality.
0: Okay. Meron din Caloocan eh.
1: Yeah, Arellano University, ganun din. I suspended din ang face-to-face classes, shift din sa online.
0: Yan. Ito naman sa Kabangkalan City, sa all levels, public and private. Lake Cebu, South Cotabato, all levels, public and private. Dato, Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, all levels, public and private.
1: At sa Sultan Kudarat, Calamansig City, all level. Palimbang City, all level. Lebak ba to? City, all levels. Okay, Maguindanao del Sur, Dato Piang, all levels din, public and private. Talayan City, all levels, public and private.
0: Negros Oriental, dito po sa Canlaon City, all levels, public and private. Dauin City, all levels, public and private. Siaton City, no on-site classes.
1: Mm-mm. Sa Negros Occidental, La Carlota City, all levels, both public and private. Hinobaan City, all levels, public and private. Hinigaran City, all levels, public and private. Himamaylan City, all levels, public and private. San Carlos City, all face-to-face classes. May face-to-face sila. Sorry.
0: Wala.
1: Private and public.
0: Yes.
1: Moises Padilla City, all levels, private and public. Man pa ba?
0: Oo, Isabela City, all levels, public and private. At Ponteverde City, all levels, public and private.
1: Dati kasi pag wala tayong pasok, wala talaga.
0: Wala talaga.
1: Eh ngayon, wala ka lusot. Sorry, yan. Online.
0: Ayan. So ngayon po, makakasama po natin ang ating kaserbisyo of the day.
2: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
0: Makakausap po natin ngayon via Zoom, walang iba kundi ang spokesperson ng DSWD or Department of Social Welfare and Development, Asik Irene Domlao. Asik Irene, good morning po. Migs Bustos and Maan Makapagal.
1: Good morning.
3: O sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa, thank you for having us this morning.
0: Of course, Asik, as baka po narinig po ninyo, inanunsyo po namin ang mga syudad all over the Philippines na at least nagsuspend po ng kanilang mga klase. Ibig sabihin, kumbaga, ano po ito, no? Talagang preparation at syempre para maging safe ang ating mga bata. But nonetheless, Asik Irene, as usual po, ano po ba para po talaga mas ma-appreciate ng taong bayan ang preparations po ng DSWD sa mga ganitong klaseng mga bagyo?
1: Mm-hmm.
3: Yes, Migs and Maan, para sa paghahanda sa paparating na bagyong Inday, ang Department of Social Welfare and Development ay nakapag-preposition na po ng mahigit 4.7 million family food packs sa iba't ibang warehouses sa buong bansa. Paano po ginagawa ito ng DSWD? Araw-araw po nagpo-produce tayo ng mga around 20 to 25,000 family food packs dyan po sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center dyan naman po sa Mandaue City. So araw-araw, may mga goods tayo na napoproduce, dinadala po ito sa mga warehouses natin sa iba't ibang panig ng ating bansa. And dahil nga for several months ay walang mga bagyo o ibang mga kalamidad ano, na naka-apekto sa ating bansa, except of course doon sa 7.8 magnitude earthquake doon nga po sa Sarangani, nakapaghanda po ang DSWD dahil konti lang yung tinugunan natin ng mga kalamidad. So yung araw-araw na naproproduce natin ay nai-imbak o naipreposition nga po sa ating mga warehouses. So because of that strategy of the DSWD, ay mabilis po tayo na nakakatugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin. At nakita naman po natin yan ano, doon sa naging tugon natin dyan nga po sa Mindanao nung tumama yung earthquake. So ngayon po na panahon na ng bagyo, sapat yung ating mga resources. So lahat ng ating mga major hubs, mga spokes, and even mga last miles, ito yung mga warehouses, hanggang sa mga remote areas o geographically isolated and disadvantaged areas, ay meron tayong mga food packs. Sa katunayan, ano po, Migs and Maan, last week lang ito ay nakapagpadala pa tayo ng karagdagang mga 7,000 family food packs sa Batanes. So sa probinsya po ng Batanes, nasa mahigit 23,000 na food packs ang ating ang ating pong na-preposition. Mm-hmm. At yan ay nagagawa natin sa pakikipagtulungan na rin sa Philippine Coast Guard, sa Philippine Navy, dahil nagagamit po natin yung kanilang assets para madala yung ating pong mga goods in those areas.
1: Ayan. So ano sinasabi ni ASIC ay all bases covered. Ayan. Eh, may na-monitor na ba kayo na nangangailangan na ngayon ng relief goods, ASIC?
3: Well, sa ngayon, wala pa po. Ano? Wala pa tayong mga natanggap na mga requests from local government units. Nonetheless, handa po tayo. And idagdag ko na rin na sa mga major ports ay meron na rin tayong mga na-preposition na mga ready-to-eat food boxes. Ito naman ay para doon sa mga pasahero na maaaring ma-stranded dahil nga sa sama ng panahon. Dahil sa pakikipagtulungan din natin with the Philippine Ports Authority, nagagamit natin yung kanila pong mga facilities para makapag-imbak nito nga pong mga ready-to-eat food boxes para sa madali ang distribution.
1: Eh, ASEC, dahil palalakasin din ng bagyo, yung habagat o yung southwest monsoon, eh asahan daw yung malakas na pag-ulan kagabi lang. Diba?
0: Biglaan.
1: Talagang ano, raining cats and dogs.
0: I know.
1: Opo, so yun,
0: may mga ganung combination pa.
1: Yes.
0: Sige man.
1: Eh, sabi, hanggang Biyernes daw yan, hanggang Linggo. So, kabilang sa babantayan ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol at Mimaropa. So, dito naman po, medyo wala tayong problema, no? Kapag dito sa Metro Manila, nearby provinces, no? Ganun din, naka-preposition na rin lahat.
3: That's correct, Maan. Dito po sa Metro Manila, matatagpuan ano, yung ating Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City po iyan. So dyan po araw-araw nagpo-produce tayo ng mga food packs and currently ang stockpile natin sa Luzon Disaster Resource Center ay nasa mahigit 600,000. So kung kinakailangang tumugon tayo at mag-augment sa resources ng LGUs dito po sa Kamaynilaan, nakahanda po ang DSWD. May mga warehouses din tayo sa mga karatig na lugar, halimbawa Region 3, gayon din sa Region 4, and of course sa Region 5. At tayo po ay may mga nakapreposition na rin na mga goods po each dyan.
0: Alright. So ngayon po, ASEC, no, magsishift lang po ako. Meron po kayong programang called Therapy. Ano po itong Therapy program?
3: Yes, tama po. Nakapag-pilot tayo ng tinatawag nga natin na Therapy o yung Therapy for Fee. Just to provide context, ano po, marami kasi tayong mga kababayan, ano, yung mga persons with disabilities. At marami po sa kanilang mga family members or community members ang tumutulong at nag-aalaga sa kanila. Kasi alam naman natin, in a family, ano, pag minsan iniiwan yung person with disability sa kanila pong tahanan kasi kinakailangan magtrabaho o maghanap buhay ng ibang family members. Now, para hindi naman po maiwan yung ating mga kababayan at matiyak na may mag-aalaga doon sa person with disability, ay sinusuportahan po natin sila, no, yung family and the community members na nag-aalaga sa isang person with disability para, kumbaga parang we incentivize yung kanilang duty as care workers sa pamamagitan niyan ng cash for work. So, in other words, kung ikaw po ay nag-aalaga ng isang person with disability, araw-araw tinitignan mo na nakakakain, perform din ng ibang activities itong isang person with disability, ikaw po ay bibigyan natin ng tulong pinansyal. Kaya ang tawag natin dyan is therapy or therapy for a fee. Bahagi yan ng ating pong tulong para doon sa mga families at mga community care workers na dinidevote nila yung kanilang time at yung kanilang effort para alagaan ang isang person with disability. So you might ask, magkano naman po yung natatanggap nila ano na fee in taking care of a person with disability? Depende po iyan doon sa regional minimum wage rate. So kung magkano ang regional minimum wage rate, imu-multiply natin, no, doon sa number of days na nag-engage siya dito sa pag-angalaga ng isang person with disability. So pwedeng ano yan, maximum of 90 days per year, maximum of 8 hours of work per day yung pong engagement niya.
1: So talaga
3: na kung saan bibigyan natin siya ng cash for work.
1: Oh, regular, parang regular work na din, ganun?
3: Yes, tama.
1: Kasi yung iba hindi
3: nakapagpapahoy. Ito, incentive sa kanya actually, ano, na nag-aalaga. Well, of course, ginagawa niya talaga yun ba, dahil family member siya, naalagaan natin. But kinakailangan kasing alagaan din natin yung nag-aalaga sa ating pong mga vulnerable na mga kababayan.
1: Teka lang, ASEC, malinaw lang, no? Kasi halimbawa, ito ay mga relatives, no? Family member. Mm-hmm. Halimbawa, kung pinaalagaan mo sa ibang tao, hindi siya qualified.
0: Opo.
1: Doon, yung nag-aalaga na yon.
3: Well, pwede kasing member of the community, pwedeng kapitbahay mo eh, no? Kasi may trabaho ka eh. So, you ask a community member to take care of your family member who is a person with disability. Pwede naman po 'yon. Mm-hmm. But kinakailangan mag-undergo muna sila ng isang capacity building activity para itong care worker natin, itong kapitbahay mo na mag-aalaga sa iyong person with disability na family member ay matulungan at ma-improve yung kanyang skills. Kasi kinakailangan ano na mabigyan natin sila ng information doon sa home-based care, tapos yung of course yung tamang pag-aalaga doon sa isang person with disability, kasama na rin of course yung iba pang mga gender gender sensitive na pangangalaga or information ay naibabahagi rin natin sa mga magiging care workers natin.
1: So, after
3: na makapacitate natin, then we engage them.
1: As a PWD, pwede rin ba yung mga senior citizen na syempre matatanda na rin? Yung iba nga,
0: need care.
1: Mga bedridden, ganyan.
0: Opo. Yung mga kailangan ng mobility.
1: May problema sa mobility.
3: Yes, oo. Pwede rin po yan. No? Kasi kapag halimbawa nag-classify nga as person with disability, yung pong senior citizen, ay maaari rin naman po na maalagaan or i-engage din natin yung pong care worker at babigyan din siya ng tulong pinansyal.
1: Wala pong edad to. Halimbawa, minors, say 17, 16, 15, mga pamangkin.
0: Opo.
3: Wala naman actually, no? Basta yung ating mga primary beneficiaries, yung mga persons with disabilities na inaalagaan, ay merong mga irreversible na mga physical or sensory or intellectual at pati na yung kanilang psychosocial impairments na nalilimitahan yung kanila pong independent functioning. Ibig sabihin talaga hindi nila kaya mag-function mag-isa. Kinakailangan mo siyang i-assist at kinakailangan nga ng continuous na suporta para doon sa kanilang daily living. Halimbawa, no, yung kailangang suportahan siya para makakain or kailangang suportahan talaga siya para makapunta doon sa palikuran. Kasi may mga tagang irreversible na impairments.
0: Opo. Panghuli na lang po, Asik, paano po mag-apply ang let's say direct na lang family member para po dito sa Thera Fee?
3: Yes, maaari para po doon sa mga interesado mapabilang dito sa ating Thera Fee for Fee or Thera Fee, maaari po kayong magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD at i-assist po kayo ng aming pong mga staff. Kinakailangan din po, sabi ko nga, kinakailangan din po na mag-undergo rin ng capacity building activity before we engage you for this. Now, Migs and Maan, idagdag ko lang na itong therapy, ang layunin natin talaga dito is i-monetize yung unpaid care work. Para doon sa ating mga family or community members while providing of course yung targeted assistance para sa mga persons with disabilities kasi kinakailangan talaga na matutukan yung kanilang mga pangangailangan especially yung may mga permanent na and total disabilities.
1: Di ba may mga kapatid, dinivote na yung time. Minsan pamangkin, hindi na nakapagtrabaho. Minsan nga hindi na nakapag-asawa din. Yung mga ganun eh.
0: Correct, oo.
1: Mahabang panahon talaga yan, lalo kung magulang yung aalagaan.
0: Totoo
1: minsan
0: yan.
1: Yung mga anak silang, yun ang nag-devote ng time.
3: That's correct.
1: Kanila, kapatid,
3: that's correct.
0: Pagmamahal yan.
1: Kahit asawa.
0: Oo, pero at the same time, yung pagmamahal, talagang, pagmamahal is nandyan. Pero at the same time, maganda rin yung, kumbaga, nasusustentuhan din natin.
1: Para makatulong din.
0: Para makatulong.
3: That's correct. Para ano rin, Migs and Maan, ma-alleviate din yung financial burden.
1: Correct.
3: Kasi even if talagang, you're part of the family at gusto talagang tulungan yung person with disability but we understand na may personal ka rin pong mga pangangailangan.
0: Correct.
3: No, na nasasakripisyo mo na rin yung oras mo, yung efforts mo. Mm-hmm. So, na-recognize naman natin na kinakailangan mo din mabigyan ng assistance para yun sinasabi natin na makabuo pa rin talaga tayo ng isang inclusive environment for the vulnerable sectors and the marginalized population, of course.
0: Alright, maraming salamat po muli sa inyong oras. As always, spokesperson po ng DSWD, walang iba, Asik Irene Dumlao. Asik Irene, maraming po salamat. God bless.
3: Salamat din, Migs and Maan. Magandang umaga sa inyo.
0: Thank you po. Ang oras, 11:25 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta, DZMM Teleradyo.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: DZMM Radyo Patrol sa Istreta.
6: Hello, kapamilya. Hello, JR.
5: Yung paborito ko, DZMM. Doon ko po kasi nakita yung nabasta't may nangyari, naka-report agad. But hindi pa man binabalita ng iba, nakakarating na sa DZMM.
7: Happy 40th anniversary, DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Happy 40th anniversary po sa ating mga kapamilya sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

Nagbabalik po ang nagseserbisyo Nino Corpus at Migs Bustos. Hello, Ate Nins. Hello and good morning. Pagaling ka. Of course, pero syempre, no? Wednesday pa nga lang ngayon. Sabi nga natin, kayang-kaya pa. Ayan. Syempre po, para sa masiglakas na araw, katawan ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng

0: Alas ka pa makapag-debate online? Oo o hindi? At bakit? Share mo na po yan, 0919-278-3000. At ganyan nga, no, makakasama natin ang ating sociologist for today. Paano magkakaroon ng maayos sa diskurso kahit online? Makakasama po natin, nagbabalik po dito po sa studio, Attorney Eman Caliwan, isa po siyang sociologist. Attorney Eman, good morning po.
1: Good morning.
0: And welcome back to DZMN.
2: Good morning po.
3: Okay. Good morning!
0: So actually, napapanahon all year round. Dahil hindi lang naman ngayon na impeachment, hindi lang naman ngayon na ang dami-dami nangyari sa society, election season, maraming mga, mga iba't ibang samot-saring issue, na-achieve pa ba natin to? Yung paano magkaroon ng maayos na diskurso kahit online, Attorney Eman?
2: Sa ngayon, no, makikita natin na hindi ganun kaayos yung diskurso. No? Medyo super polarized na no, yung lipunang Pilipino. At bunso dito, no, ayon sa aming pag-aaral, no, sa politika din, no? Populist ang dating administrasyon kung saan hinahati nito, no, yung mga mamamayan, no, yung mga sumasang-ayon sa kanya bilang popular na leader at yung mga hindi, no, na bumabase sa ebidensya at sa mabuting argumento, no, kasi sa populist leadership doon pumapasok yung identity politics, no, kaya hindi ganun kaayos, no, yung ating pagkakaroon ng mabuting diskurso, no, hindi na nga mabuting diskurso ngayon.
1: Ito napansin ko yan nung nakaraang eleksyon, no? Parang ang sabi, hindi pa yung national presidential, parang maraming nagkagalit. Kumbaga nahati tayo sa color.
0: Correct.
1: Okay.
0: Maraming nag-unfriend.
1: Maraming nagkasaulian ng kandila.
0: Correct.
1: Okay, mga in-unfriend sa Facebook kasi nga doon sa kanyang
0: pati pamilya.
1: Kandidato.
0: Pati diba? Sa pamilya.
1: Oo. So, big sabihin, pumasok na sa talaga emosyon. 'Di ba sa personal relationship, no? Yung
0: politics
1: o yung politika. So ganun din. Tapos ngayon napapansin ko kapag 'di ba nag-comment ka, ikaw ang ibabash.
0: Yeah. Oo nga.
1: 'Di ba? Parang pag magkamali-mali ka. So parang ngayon you're walking on eggshells kapag magko-comment ka dahil baka ikaw naman ang mabash. Mm. So yung mga ganun sa ito na lang politika ngayon, 'di ba? Ngayong impeachment trial at nako, masigasig na naman. Masigabo na naman ang damdamin, di ba? Yung mga taga-suporta sa magkabilang panig. Anong tingin nyo doon? Pumapasok na kasi sa personal.
2: Yeah. No, yan yung problema, no? Ang diskusyon kasi ay mahalaga sa isang demokratikong lipunan, no? Hindi masama yung pagkakaroon ng iba't ibang paniniwala, no? At pagiging pagkakahati-hati, no? Hindi siya masama. Nagiging masama siya, no? Kung nawawala yung tiwala sa isa't isa dahil sa kanyang paniniwala, no, nagiging masama rin siya kung wala na yung konsepto ng respeto. At nawawala siya lalo, no, sa amin sa sociology kung wala na tayong shared facts, no. No, so yan yung problema, no. Yung katotohanan ngayon ay nagiging sa postmodern society katulad ng nangyari sa Pilipinas, wala na yung truth na capital T, no?
1: Yes.
2: Yung nagiging relative na siya, kung ano ang totoo sa iyo, hindi yan ang totoo sa akin. So dahil diyan, no, kaysa magkaroon ng solidarity, yan yung aim ng isang lipunan, no, na magkaroon ng pagkakaayos-ayos, no, social cohesion, nagiging conflict na talaga ang pangyayari, no? Mas na-highlight yung conflict at dahil diyan, no, kaysa mas magkaroon ng maayos na lipunan, dahil sa pagkakahati-hati, pare-pareho tayong bumabagsak.
0: Opo. Nare-repair pa ba yan? Kasi ngayon, parang ako sa tingin ko personally, parang irreparable damage yan eh. Na yung you just believe your own truth, attorney.
2: Mm-hmm. Basically, yun nga, no? Una, makikita natin na parang hindi na siya maayos.
1: Mm-hmm.
2: Pero sa amin sa sociology, laging may pag-asa, no? Yan ang pagtingin namin, no? Kasi we need to admit na itong generation na to will all die and there would be a new generation.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: So the future really is in the hands of the new generation. Kaya dapat i-focus natin na mas maturuan yung bagong henerasyon na mas maging critical at ang diskusyon ay positibo, no? Huwag mo lang siyang gawin na yun nga, yung identity politics na kung hindi ka niniwala sa akin, ay kalabang kita, no? Hindi ganun dapat.

0: yung
1: oo.
0: Yung punto de vista ng mga tao eh.
1: Hindi kasi, eto ha, based on experience lang, kasi sabi ko dun sa ano sa friend ko, oh, in-unfriend mo sa ano, oh, hindi ko nakakinakausap eh. Eh, bakit? Naging mabuting tao siya sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Naging, sige, as in, maganda yung samahan. Pero dahil dun sa kanilang, yung kanyang paniniwala sa politika, ayoko na sa kanya. Ganun lang yun. So, isi-set aside ba yung mga pinagsamahan ninyo?
2: Or at least ingat ka.
1: Oo,
2: ganun din. Ingat ka rin. Tinitingnan mo rin.
1: Hindi raw niya kayang iset aside. Kasi nakikita niya yung mga comments din, yung mga pinupost. Mm-hmm. Parang talagang taliwas sa kanyang pinaniniwalaan. Mm-hmm. So, ganun yun, sir. Maraming mga relasyon na nasira because of that.
0: Yun nga, eh, no? Kasi ang lipunan ay gumagalaw through social interaction, no?
1: Mm-hmm.
0: No, yan yung foundational concept sa sociology. At itong mga social interaction na to ay produkto ng ating socialization, no? Yung learning mm-hmm. na nakuha natin. So minsan, no, sinasarhan natin yung ating punto de vista pag sa tingin natin ay yung sinasabi niya ay contrary,
1: mm-hmm.
0: no? Diyan pumapasok yung mga concept ng echo chambers and mm-hmm. all, no? Basically, yun yung problema, no? Hindi lahat ng debate o pagtatalo ng paniniwala dapat may manalo,
1: mm-hmm.
0: no? Ang aim talaga ng diskusyon ay magkaintindihan, no? Hindi wakasan kung anumang relasyon ang meron kayo, no?
1: Mm-hmm.
0: So dapat tignan natin, no, yung point of view niya, matuto tayo kung may pagkakamali doon at subukan nating ituwid yung mga pagkakamali.
1: Or win over.
0: Or win over.
2: Kasi siguro attorney kaya naman nagkakaroon ng conflict. Kasi mm-hmm. siguro, sabihin natin, maayos nga yung diskusyon muna, nag-escalate siya because triggered by emotion.
0: Mm-hmm.
2: Saan ba nagagaling yung mga triggers na yun?
0: Mm-hmm. Oh, yan, no? So, basically kasi itong social media, nire-rewards niya yung conflict and sensationalism. Eh.
1: Mm-hmm.
0: No, dun pumapasok yung pagiging emotionally attached ka na dun sa paniniwala mo at ilalaban mo na siya. No? Yan yung problema, no? Kung hindi bukas yung pag-iisip ng iyong kadiskusyon, eh talagang magbubunsod siya sa pagkakahati-hati at pagkakaroon ng mga walls,
1: mm-hmm.
0: no? At yun yung mali, no? Sa amin nga sa sociology, dapat yung communication, it creates action, eh. At yung action na to will be for positive result, no? Yung tinatawag na communicative action ni Habermas, no? So basically ito yung problema ngayon sa lipunang Pilipino, hindi pa tayo ganun ka-mature enough
1: mm-hmm.
0: natanggapin na may mga contrary belief. At yung mga contrary belief na yon ay kung mali siya, dapat bigyan mo siya ng ebidensya para mapakita mo
1: yes.
0: na ito ang tama, no? Ito yung suportado ng ebidensya, hindi yung emotionally triggered ka na kagad na you attack the person and not the argument.
1: Kaya
2: yes,
1: tuloy,
2: oo, ad hominem.
1: Hindi nagkakaintindihan.
2: Opo, diba? Oo.
1: Tsaka yung kuyog, yung tipong, dahil nga, diba, kayo,
2: press
1: mas malaki,
2: back, eh, no?
1: Mas malaki ang grupo na to na same ang paniniwala. Kuyog yung isa.
2: But at a bigger mm-mm. scale when it comes to bullying, bashing online, hindi lang naman yan sa Pilipinas. Eh. Panghuli na lang po muna ito, Attorney Eman, dahil papasok po ang presko na pag-asa. Dahil may minomonitor tayo na bagyo. Mm. Pero at least, no, bashing, it happens all over the world.
0: Yeah.
2: Bakit po kaya naging behavior na ngayon ng tao na kumbaga yung kabaitan, yung morality, kumbaga talagang nawawala?
0: Mm-hmm.
2: Sige po.
0: No, yan yung problema, no? Mostly because of the social media nga, no? Mas pinalakas nito at pinaigting yung mga boses na dati ay tahimik lang.
1: Mm-hmm.
0: No, ngayon, sa tingin nila, mas superior sila once they are able to bully others, no?
1: Mm-hmm.
0: Yun yung problema.
2: O yun nga. Okay, so sige po, puputuloy lang po natin saglit ang ating discussion dahil meron po tayong alerto. Kumbaga naka-alerto po tayo sa bagyo.
3: Alerto sa Super Bagyong Inday at Habagat.
2: Pasok, Radyo Patrol, Nico Bagsik mula sa Pag-asa. Nico?
4: Nandito tayo ngayon sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center kung saan magbibigay nga ang pag-asa ng ulat tungkol dito sa Super Typhoon Inday. Pakinggan natin ang press briefing ngayon.
5: Yung kanyang forecast track, forecast intensity, at yung mga potential hazards po na pwedeng madala sa mga susunod na araw o magiging epekto sa susunod na araw. Ang pag-asa po ay patuloy po committed sa pagbibigay ng timely, accurate, at mga science-based forecast at warning para makasupport po sa preparedness ng DRR at mga

0: makapagbigay ng informed decisions. So ini-encourage po natin lahat, ang public at yung mga lahat ng concerned agency, na closely monitor po yung mga official forecast saka warnings na nilalabas po ng PAGASA. With that, let us now proceed sa latest weather briefing ng Tropical Cyclone o Super Typhoon Inday. Maraming salamat po.
1: Salamat po, Engineer Galang, Chief of the Weather Division. Ngayon naman po para sa latest updates tungkol sa binabantayang malakas na bagyo na si Super Typhoon Inday, mula sa Weather Division ng DOST PAGASA, ang ating Duty Weather Forecaster and Assistant Weather Services Chief, Engineer Chris F. Perez.
2: So magandang umaga po sa kanila. Ang lahat, patuloy po tayo nagpapalabas ng Tropical Cyclone Bulletin every 6 hours at i-explain ko po sa inyo or be-breakdown natin yung nilalaman ng pinaka-latest Tropical Cyclone Bulletin na ipinalabas ngayong alas 11 ng umaga patungkol sa super typhoon na si Inday or may international name na Bobby. So sa latest satellite imagery animated ngayong umaga, mapapansin po natin offshore pa rin or malayo pa rin sa kalupaan ng ating bansa ang bagyong si Super Typhoon Inday. Pero mapapansin natin na patuloy itong kumikilos, yung mga outer cloud bands nito, bagamat manipis dito sa portion, ay nahagip na ilang bahagi ng ating bansa. At kanina alas 10 ng umagang, Super Typhoon na si Inday ay tinatayang nasa layang 1,270 kilometers ang layo, east of northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 195 kilometers per hour, malapit sa gitna at ang pagbugso, abot hanggang 240 kilometers per hour. Kumikilos naman sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. So mapapansin natin, napakalawak ng kaulapan nito at meron pang mga ulap dito sa may bandang central at southern part ng ating bansa. Yan naman po yung pinag-ibayong habagat or southwest monsoon. Pero uunahin nating himayin yung mga wind signal, associated hazard. Dahil sa super typhoon na si Inday, susunod naman kung ano inaasahan natin pag-ulan, dala ng pinag-ibayong habagat. Sa patuloy na paglapit ng super typhoon na si Inday sa kalupaan na ating bansa, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga lalawigan na naka-highlight ng light blue dito sa ating mapa. Sa lalawigan ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, Apayao, Kalinga, Isabela, northern portion ng Aurora, dito sa northern at central portion ng Catanduanes, northeastern portion ng Quirino, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, eastern portion ng Mountain Province at northern portion ng Abra. Pag may wind signal po, number 1 po tayo, ibig sabihin, posibleng maranasan natin yung lakas ng hangin mula 39 hanggang 61 kilometers per hour with a lead time of at least 36 hours. So, it doesn't necessarily mean na may epekto agad sa mga oras na ito. Binibigyan po tayo ng konting palugit, 36 hours or less, para mapaganda natin yung actual na lakas ng hangin na posibleng nating maranasan sa ating locality. Kaya't, sana po, huwag magtaka yung mga kababayan natin na sasabihin nila naka-wind signal number 1 tayo, pero generally good weather po sa kanilang lugar. Paunang abiso po ito para sa paparating na hazard o lakas ng hangin na pwede nyong maranasan in 36 hours or less. Ngayon, sa pinaka-latest forecast track ng PAGASA, base sa ating Tropical Cyclone Bulletin, mapapansin po natin no, ang current location ng super typhoon na si Inday at sa susunod na 4 na araw. Bukas nga ng umaga, inaasang nasa 875 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa darating naman na Biyernes ay nandito sa 515 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. At sa darating na Sabado ng umaga, halos nandito na sa northern boundary ng ating air responsibility. 470 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. At sa darating naman na Linggo ng umaga, totally nasa labas na ng PAR sa layang 915 kilometers north-northwest of extreme Northern Luzon. So, muli, balikan natin yung forecast track. Ito pong pinakikita ang mga forecast location, yun yung posibleng maging movement ng sentro ng bagyo nitong super typhoon na si Inday. It doesn't necessarily mean na ito po yung bagyo. Iyan lang po yung movement ng sentro. At pansinin din natin yung parang apa or cone-like feature na nakapalob itong center track natin. Ang area of probability, pinakikita po kung saan pa pwede yung maging aktwal na pagkilos. Maaring ang forecast natin is 875 kilometers ng Northern Zone in the next over the next 24 hours. Pero yung maging actual ay maaaring pahilaga or more on the southern portion nitong point forecast natin ito. So that is why sa mga kababayan natin, kung titingnan po natin yung ating forecast position, forecast track at yung area probability, may tendency pa pala na mas maging malapit ang sentro dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Kaya patuloy po tayong magbibigay ng 6-hourly update patungkol nga sa super typhoon na si Inday. All throughout its course, sa loob ng ating air responsibility, inaasahan po natin na super typhoon ito and then by Friday ay posibleng maging typhoon category na lamang. Pero malakas pa rin po yun, no? Super typhoon and typhoon category inside the PAR, sigurado yung epekto, possibly sa extreme northern Luzon area, bukod pa sa pagpapaybayo ng habagat. Then, urirati naman natin or usisayin natin yung posibleng maging pag-ulan in the next 24 hours, yung pinag-ibayang habagat dito sa may bandang Mindanao area, no? Dahil napakalayo pa ng bagyong si Inday sa ating bansa, yung pinag-ibayang habagat, yung pinakita natin na kaulapan sa Mindanao, posibleng magdulot ng mga pag-ulan around 50 to 100 millimeters of rain dito nga sa Sultan Kudarat at Sarangani. Simula po ngayong araw hanggang bukas ng tanghali. Samantala, bukas ng tanghali hanggang sa darating na Biyernes ng tanghali, makikita natin from Mindanao area, nagkaroon na tayo ng mga significant amount of rains dito sa Western Visayas at Palawan area. Dahil gradually, yung epekto ng habagat, inaasa natin dahan-dahan mag-oscillate or mag-shift towards the central and the northern part of the country. And then, pagdating naman ng Friday afternoon to Saturday afternoon, makikita nga natin or mapapansin natin sa ating mga mapa, bukod sa may ilang bahagi na ng central and southern Luzon ang may posibleng makaranas ng habagat, including Metro Manila, meron na rin po tayong mas mataas na value, no? 100 to 200 millimeters of rain, inaasahan dito sa may bandang Occidental Mindoro, Lalawigan na Antique, samantala 50 to 100 millimeters of rain sa mga areas na naka-highlight ng yellow, including Metro Manila. Ngayon, yung mga pag-ulan na dulot ng habagat ay posible pong magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa mga paligid ng or gilid ng mga ilog, lalong-lalo kung continuous ang pag-ulan, may tendency umapaw, tumaas ang level ng tubig, at pwede rin magdulot ng mga pag-uho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa panay ng mundo, lalong-lalo na kung ilang araw na pong nakakaranas ang pag-ulan. No? That is why, yung weather advisory, kasabay din po nating issue, along with the Tropical Cyclone Bulletin, para mabigyang abiso yung mga kababayan natin, and even the disaster managers, para sa paghanda sa peligro na dulot ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. In terms of malalakas na hangin naman, bukod kasi dun sa dalang hangin ng bagyong si Super Typhoon Inday, ang pinag-ibayong habagat ay pwede rin magdulot ng mga pagbugso, occasional na pagbugso ng hangin, ngayong araw sa lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, nakararaming bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, nakararaming bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa mga susunod na dalawang araw, bukas hanggang sa Biyernes, nakararaming bahagi ng ating bansa pwede pong makaranas ng paminsan-minsan pagbugso ng hangin dahil nga sa pinag-ibayong habagat. Lalong-lalo yung mga lugar dito sa western section ng ating bansa. Samantala, kung inyo pong naiisip ano nga ba yung posibleng maging highest wind signal na ating itataas, we're not ruling out the possibility 2 or 3. Kung magkakaroon ng more to the westward na movement within the area of probability, kung magkakaroon ng pagbabago sa direksyon, sa lakas, yun nga po, include natin sa ating 6-hourly tropical cyclone bulletin. In terms of ano na may epekto nito sa lagay ng mga pag-alo na karagatan sa ating bansa? Dahil sa paparating na bagyong Super Typhoon Inday, may nakataas po tayong gale warning, no? Dito sa mga karagatan sa paligid na Isabela at dito sa bayan ng Dilasag at Kasiguran sa may bandang Aurora, effect, may nakataas po dyan gale warning dito rin sa may bandang northeastern coast of northern Samar. Hanggat maaari, huwag na po malawad dito yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala sa mga susunod na araw, no? This is good for 12 to 24 hours. Sa mga susunod na araw, posible pa pong lumawak yung mga bahaging karagatan, lalong-lalo na sa Hilaga at Silangang bahagi ng Luzon, ang magkaroon ng gale warning. Kaya ito, ng hapon at alas 5 ng umaga. Samantala, ano nga ba yung nasa nating impact naman ng hangin, no? Over the next 3 days, this is what we call the risk map. Base dun sa tinatayang paglapit ng bagyo. And makikita natin sa ating forecast track na since may kalayuan ang sentro nito, ina-anticipate natin na ngayong araw hanggang bukas, wala pa itong significant impact. Pagdating ng Biyernes, Ito pong dulong Hilagang Luzon, di Batanes, Group of Island, Bascoit, Bayat, Ivana, Mahataw, Sabtang, Uyugan, yung mga kabayanan po dyan ay posibleng makaranas ng minimal impact. However, this will also be updated along with the tropical cyclone bulletins na ipinapalabas nga ng PAGASA. Ito po, zoom out lang natin yung Batanes area. At yun nga, binanggit nga natin na yung possible effect ay sa darating pa na Friday, yung impact. Pero maaaring din itong mabago, kaya antabayanan po yung lahat ng forecast products and advisories coming from PAGASA. At yan po muna latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.
1: At ngayon naman para sa mga updates sa ating major river basins at dam monitoring patungkol pa rin sa Super Typhoon Inday, ipepresent ito ng ating duty hydro forecaster from the Hydro Meteorology Division, Sir Juan Paulo P. Pamintuan.
3: Okay, so yan po ang press conference tungkol po sa Bagyong Inday. Nico Bagsik, nasa linya. Nico? Okay, tinatawagan mo, pumuli natin muna si Nico Bagsik. Pero yun nga po, no, ang isa po sa mga common questions, maan, ang highest wind signal na pwede pong, kumbaga, talagang yung epekto po nitong si Bagyong Inday is wind signal 2 or 3. O, kasi di ba kapag meron tayong mga binabantayang bagyo, pag sabi, ay naku, pwede maging signal number 5. Yung wind signal, ha, yung lakas po ng hangin. Ito po, Nico Bagsik, Radio Patrol. Nico, go ahead.
4: Yes, Migs, sa patuling sa nangyayaring press briefing ng PAGASA dito sa kanilang forecasting at flood center, sinabi nila na itong super typhoon na Inday na may international name na Bavi ay nakatakda ay nasa super typhoon level na at mananatili yan hanggang sa Huwebes, July 9. At pagsapit naman ng Biyernes ay ito ay bababa na sa typhoon category. Pero pinapaalalahanan pa rin nila yung mga lugar sa Northern Luzon, particular na ang lalawigan ng Batanes sa magiging impact nitong bagyo. Bukod dyan ay dahil sa super typhoon, ito ay magkakaroon din ng panahalakang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, particular na sa Sultan Kudarat at Sarangani Province sa Mindanao. Magkakaranas din ng malakas na pag-ulan dala ng habagat sa lalawigan ng Palawan at ilang mga lalawigan sa Western Visayas, particular na sa Antique. Makakaranas din ng malakas na pag-ulan ng Southern Luzon, particular na sa Occidental Mindoro, sa Central Luzon, particular na sa Zambales at Bataan, at pati na rin dito sa Metro Manila. Mararanasan ng minimal impact nitong super typhoon na Inday sa Biyernes dito sa Batanes Island at maaari pang magbago ang track nitong bagyo, kaya antabayanan pa ang mga susunod na forecast ng PAGASA sa mga susunod na araw. So yan muna, Migs, ang na-i-discuss dito sa press briefing na PAGASA, din i-discuss naman ngayon ang magiging lagay naman ng tubig dito sa iba't ibang mga dam sa ating bansa kaugnay nga nitong super typhoon Inday.
3: Nico, isang tanong lang.
4: Kumpirmado. Yes,
3: Nico,
4: yes,
3: isang tanong lang. Meron ba nabanggit mulit to emphasize kung magla-landfall ba? Inaasahan ba natin 'yan?
4: Base dito sa forecast ng PAGASA, hindi ito magla-landfall dito sa ating bansa. Pero dahil nga super typhoon ito, at ipinakita yung lawak, yung range nitong super typhoon Inday, magdadala talaga ito ng malalakas na pag-ulan doon sa mga probinsya at dalawigan na nabanggit ko kanina.
3: Alright. Nico Extro.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
5: Alerto sa super bagyong Inday at habagat.
3: Maraming salamat, Nico Bagsik, ang ating Radio Patrol. Nandito po si Attorney Eman para po pag-usapan ng ating timely topic. Timely topic all day round. Pero saglit lang po, magta-time check lang po. Oras, 11:54 na umaga.
6: Oo.
5: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos.
7: We'll be right back.
5: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
6: Source ng information ay ang DZMM Radyo. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
7: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM.
3: Nagbabalik po ang aming programa. Panghuling tanong na lang po, Maan, para kay Attorney Eman.
8: Ayan, sabi nila May, pagsamahin ko na ha, Irish at Jojo. May epekto po ba yung mga debate sa politics sa isang romantic relationship? Eh baka kasi yung alay labas sa Colombo. Ayan. Ano pang maaning gawin kapag yung kadebate ay sarado ang isip? Paano rin yung kapag kapamilya mo na, lagot ka.
3: Oo nga.
8: Kung kadebate mo sa politika, nos nanay, magkaiba kayo ng nanay at tatay.
3: Opo, Attorney Eman, ang inyong say dyan.
9: Okay. No, direct answer, yes. No? Kasi yung mga paniniwala, lalo na kung ini-embodied mo to, ay talaga nakakapekto sa isang relasyon. No? Be it a romantic relationship or be it a familiar relationship. No? Pero ang sagot dyan no, ng sociology, sabi ni Max Weber, lahat tayo ay umaayon base sa mga kahulugan na nakikita natin. No?
8: Mm-hmm.
9: So sabi niya, lahat ng tao nga ay kumikilos ayon sa mga kahulugan na nakikita nila. Hindi sapat na sabihing mali no, yung isang tao. Mas mahalagang itanong, bakit nila ito pinaniniwalaan? At dun papasok na mawi-win over natin sila. Kasi mas maiintindihan natin sila.
8: Mm-hmm.
9: At makikita natin kung saan ba nagkakaroon ng conflict.
3: No? Correct, oo.
8: So, para rin hindi kayo mag-away, pwede bang putulin mo na? Eh, kahit pa nagigigil ka, di ba? Putulin mo na yung discussion?
9: Pwede din, no?
8: Para tahimik na.
9: Or sabihin natin na ang ating paniniwala no, does not really define us.
8: Mm.
3: Yes.
9: No, kasi yun yung ginagawa ng iba, yung paniniwala nila, ini-embodied na nila.
3: Oh.
9: At dinidefine na nito kung ano sila. No, it doesn't define us. Mas mahalaga yung relasyon na meron tayo bilang sa isang romantic relationship or bilang sa isang pamilya. No, mas mahalaga yun kaysa sa mga external politics na ini-embodied natin.
3: Panghuling paalala na po, Attorney Eman. Pasensya na po, we only have a few seconds left. Panghuling paalala na po sa ating mga viewers and listeners.
9: Mm-hmm. Sa isang diskusyon no, o sa isang debate, hindi mahalaga na may manalo. Mas mahalaga na magkaunawaan kasi yun yung pinaka-sentro kung bakit nga kayo nag-uusap. no, para maintindihan natin ang isa't isa.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong knowledge and insights, ati pong sociologist, Attorney Eman Caliwan. Sabi nga maganda yung sinabi ni Attorney Eman, aking takeaway dyan. Sabi nga ng fictional character na si Ted Lasso, be curious, not judgmental. Ayan. So dapat intindihin natin muna bago po tayo manghusga. Susunod po, headline ngayon, kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo.
8: At ako naman si Maan Makapagal. Ay, ingat po tayo.
3: Bye! Bye.

0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: across the AM DZMM.
1: Advice ko naman sa kanila, if they can be further visit para at least hindi nila maranasan yung may stranded dito at mahirapan ng sasakyan.
2: So, na-hit na po yung ating pong lowest elevation po, no? Kasi sa ating pong angat dam po, no, 1967 po yan na construct. Kaninang alas 8 ng umaga ay nasa 157.07 na. So mababa na po siya.
3: Ang nag-aalala lang tayo sapagkat sa dami-dami ng witnesses, kung ganito ang pacing nito, hindi magkakasya yung pinagtigihan nilang 90 days. Impeachment ito. Alam nga naman, abuti ito ng 20 years.
4: We were hoping na ma-enhance nga netong si Super Typhoon Inday, yung southwest monsoon.
5: Uh-huh.
4: At umabot dito sa amin dahil talaga nga tigang na tigang yung ating kalupaan dito sa lalawigan.
0: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon. Super Typhoon Inday, magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Signal number 1 nakataas na sa 12 lugar.
1: Prosecution, pinuri na ilang eksperto sa sinasabing malinaw na paglalatag ng reklamong grave threat sa impeachment trial. Depensa, inaasahan namang babawi sa cross-examination mamaya.
0: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, tumaas ng higit 2 milyon nitong Mayo.
1: Tatlong bahay sa Navotas, nilooban sa loob lamang ng isang araw. Babaeng sospek, tinutugis. Higit 100 milyong pisong smuggled na vape, nasa bat naman sa Maynila.
0: 2 pulis patay sa pamamaril sa Sultan Kudarat. 2 high school students sugatan matapos saksakin sa Davao City.
1: At Bel Mariano, emosyonal na binalikan ang 7 taon ng Don Bel.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako rin po si Rika Lazo.
0: At sa retalye ng mga headline ngayon.
2: Ula. Panahon.
0: Mga kapamilya, nakataas na ang signal number 1 sa 12 probinsya dahil sa Super Typhoon Inday. Kabilang po dyan ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, Isabela, northern portion ng Aurora, northern at central portion ng Catanduares, northeastern portion ng Quirino, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, eastern portion ng Mountain Province, at northern portion ng Abra. Bahagya pa lumakas ang Super Typhoon Inday na huling namataan sa layong 1,270 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay ang lakas ng hanging umaabot sa 195 kilometers per hour at pagbugsong 240 kilometers per hour. Bagamat hindi inaasahang magla-landfall ang bagyo, inaasahang hahatakin ito ang habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Inaasahang lalabas ng par ang bagyo sa Senado.
2: Alerto sa Super Bagyong Inday at Habagat.
1: Suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong Miyerkules dahil sa inaasahang epekto ng Super Bagyong Inday at ng Habagat. Kanselado ang face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas sa Malabon, daycare hanggang senior high school sa Caloocan at preschool hanggang senior high school sa Navotas. Suspendido rin ang physical na classes sa Manila at Caloocan campus ng University of the East. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng Sultan Kudarat at Negros Occidental, Canloon City, Negros Oriental, Lake Cebu sa South Cotabato, Dato Odinsidsu at Maguindanao del Norte at Dato Piang, Maguindanao del Sur. Suspendido rin ang face-to-face classes mula preschool hanggang elementary sa Lasam, Cagayan.
0: Pinaghahanda na ang mga lugar na posibleng bayuhin ng Super Typhoon Inday sa utos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pinapagawa na ng pre-disaster risk assessment ang mga lokal na pamahalaan at pinatutukoy na ang mga high-risk area, lalo na yung mga lugar na lantad sa pagbaha at pagguho ng lupa. Iniutos na rin ang evacuation kung kinakailangan at pinatitiyak din ng maagang pre-positioning ng relief goods, rescue equipment, sasakyan at response team. Tinataasan din ng Department of Transportation na maglabas ng travel advisories kung kinakailangan. Kabilang ang pagpapatupad ng no-sail policy at posibleng suspensyon ng land, air at sea travel sa mga lugar na maapektuhan ng masamang panahon. Habang pinatitiyak naman sa Department of Tourism at mga tourism operator ang kaligtasan ng mga turista at pagsuspinde sa mga high-risk outdoor activities tulad ng island hopping, water sports at mountaineering kung may umiiral na babala ng bagyo.
1: Naabisuhan ng mga turista ang ipagpaliban muna ang pagbisita sa Batanes na nasa signal number 1 dahil sa Super Bagyong Inday. Sinabi sa DZMM ni Dan S. Dicul ng Batanes LDRRMO 4 na hindi muna pinayagang lumipad ang mga maliliit na eroplano dahil sa bagyo, habang hindi rin tiyak kung tuloy ang commercial flights pagsapit ng Biyernes o Sabado. Ayon kay SD Cool, sinabihan na rin ang mga residenteng maglagay na ng proteksyon sa kanilang mga bahay. Umaasa naman ang LDRRMO na hindi mapuputol ng bagyo ang linya ng komunikasyon sa lalawigan.
3: So advice po namin sa kanila, if they can be further visit para at least ho, hindi nila maranasan yung may stranded dito at mahirapan ng sasakyan. Simula pa kami last week na magbigay ng advisory sa ating mga LGUs and even yung mga stakeholders na maghanda na po para sa bagyo, maglagay ng tali sa bubong, maglagay ng tapangko o window shutters.
1: Samantala, itinaas na ang blue alert status sa Cagayan bilang paghahanda sa bagyo. Sinabi sa DZMM ni Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing na naghahanda na ang mga coastal municipalities sa posibleng storm surge o daluyong. Umaasa ang PDRRMO na makatutulong ang ulang dala ng palalakasing habagat sa mga sakahan at samagat dam.
4: We were hoping na ma-enhance nga netong si Super Typhoon Inday yung outwest monsoon at umabot dito sa amin dahil talaga nga tigang na tigang yung ating kalupaan dito sa lalawigan. Malapit na kaming pumasok sa drought. We're still sa dry spell. 3 months na walang pag-uulan.
1: Naka-heightened alert na rin ang Catanduanes dahil sa bagyo. Sinabi sa DZMM ni Catanduanes Governor Patrick Azanza na kanserado na ang biyahe ng barko matapos itaas ang signal number 1 sa lalawigan.
5: Ito, kumbaga, ang unang bagyo na tatama sa Catanduanes kung sakasakali. Hopefully, hindi ganoon kalakas ang maramdaman na epekto. Maging yung mga delikadong lugar ay pinagsasabihan na namin sila na maging alerto dahil kung kailangan magkaroon ng preventive evacuation ay gagawin po namin.
1: Sa Nueva Vizcaya, isinailalim sa close monitoring ang 39 na barangay dahil sa posibleng pagguho ng lupa.
0: Nakalero na ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa posibleng malakas na ulan dulot ng habagat na palalakasin ng super bagyong Inday. Sinabi sa DZMM ni QCDRRMO spokesperson Peachy De Leon na nakakluster na ang mga barangay na lantad sa pagbaha habang may 6 na satellite office ang LGU sa 6 na distrito ng lungsod kung saan naka-preposition na ang mga rescue equipment at naka-standby na rin ang mga personnel. Nakahanda rin anyang magtaas ng alerto sa lungsod kung direktang tatamaan ng sama ng panahon.
6: Mararamdaman po natin yan through the habagat po. Habagat na kasama ni Inday, yun po yung makaka-apekto. Kaya po, siyempre, kahit na sabihing medyo northern portion siya, malalaman din po natin yan pag nag-landfall na po siya or kung dumaan na po siya. Kaya mas maganda pong handa na lang po tayong lahat.
1: Samantala, inakyat at itinali na ang mga bangka sa Batanes na inaasahang hahagupitin ng Super Typhoon Inday. Balita, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
7: Mahigpit na paghahanda ang ipinatutupad sa Northern Luzon sa inaasahang hagupit ng Super Typhoon Inday. Nagpatupad na ng no-sail policy ang Philippine Coast Guard sa mga karagatang sakop ng rehiyon para matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisda at iba pang naglalayag. Naka-heightened alert na rin ang mga deployable response group gayon din ang mga Coast Guard station at substation para agad na makaresponde sa anumang emergency na maaaring idulot ng sama ng panahon. Sa bayan ng Sabtang sa lalawigan ng Batanes, nagtulong-tulong ang mga residente at mga otoridad sa pag-akyat ng mga bangka sa kalsada at mahigpit na itinali bilang pag-iingat sa inaasahang paglakas ng alon at hangin. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Batanes, wala pang inililikas na residente pero patuloy ang pagbabantay at paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi.
0: Sumadsad sa bagong record low ang antas ng tubig sa Angat Dam. Sa datos ng DOST Pag-asa kaninang umaga, bumaba pa sa 157.07 meters ang water levels ang Angat Dam mula sa 157.64 meters kahapon. Sinabi sa DZMM ni MWSS Water and Sewerage Department Manager Patrick James Dizon na mas mababa na ito kumpara sa 157.55 meters na naitala noon pang July 14, 2010. Inaasahan naman ng MWSS na muling aakyat ang antas ng tubig sa Angat at iba pang dam dahil sa mas madalas na pag-ulang dala ng habagat na palalakasin ng super bagyong Inday.
8: Na-hit na po yung ating pong lowest elevation po, no? Kasi sa ating pong Angat Dam po, no, 1967 po yan na construct, kaninang alas 8 ng umaga ay nasa 157.07 na, so mababa na po siya. Dahil nga po sa walang ulan nang nangyayari sa ating pong mga watershed. Kagabi po, no, ay talagang naramdaman po natin yung matinding ulan po sa ating pong mga watershed.
9: Ayun,
8: kaya binawasan po natin yung hinuhugot po natin mula sa Angat Dam.
1: Nagpatupad ng online class ang De La Salle Lipa sa Batangas, bunsod ng banta ng pamamaril sa social media. Tatagal ang online class hanggang sa Sabado para makapaglagay ng walk-through metal detector sa school entrance ayon sa magulang ng isang estudyante na nakatanggap ng screenshot ng pag-uusap kung saan nakasaad na may mangyayaring mass shooting sa eskwelahan. Noong nakaraang linggo, nagsuspende rin ng klase ang Batangas Integrated High School dahil sa estudyanteng nagbantang mamamaril sa paaralan. Natukoy ang 17 anyos na estudyante sa pamamagitan ng kanyang Facebook account kung saan may nakapost pang larawan habang may hawak na baril.
0: Patay naman ang isang babae sa pamamaril sa Sitio Mendez sa Barangay Baysa, Quezon City. Nakita pa sa CCTV ang biktimang may kausap na lalaki habang kumakain sa tindahan alas 6 ng gabi nitong Martes. Nang tumalikod ang biktima, sirundang pa ito ng suspect at pinagbabaril. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang pamamaril.
1: Hindi lang isa, kundi tatlong bahay ang nilooban ng isang babae sa loob lang ng isang araw sa Navotas. Sinasabing modus ng suspect na papasok sa target na bahay at tatangay ng maaabotang gamit o pera. Unang nilooban ng suspect ang bahay sa Barangay Sipak Almasen na may bedridden na pasyente kung saan 2,000 pisong pambilisana ng gamot nito ang natangay. Makalipas ng higit isang oras, 20,000 pisong halaga ng cellphone naman ang ninakaw sa isa pang bahay sa Barangay Bagong Bayan South. Tumawid pa ang suspect sa katabing barangay para pagnakawan ang bahay ng kapitan pero nabigo matapos masita ng kaanak nito. Pinaghahanap na ang suspect na nasa watchlist ng mga barangay sa Navotas.
0: Daan-daang milyong pisong halaga ng puslit na vape ang nasa bat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Kaya mula sa Baydila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve. Babalikan po natin si Steve Ras.
1: Ngayong ikatlong araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, inaasahan ng cross-examination ng depensa sa testigo ng prosekusyon na si NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilo. Sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, obligado pa rin si Kalilong na dumalo mamaya. Gayon din si NBI Agent Jeremy Lontok na parehong testigo sa Article 4 o grave threat ng impeachment complaint. Kahapon muling ipinalabas sa mga video ng sinasabing pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
9: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke.
1: Sinabi ni Kalilong,
9: nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
1: Sinabi ni Kalilong, nabahagi ang 2 minutong video sa video na kanyang na-authenticate. Nagsagawa rin aniya ang kanyang team ng open source investigation para matukoy ang mga nakaraang pahayag ng bise na may pagkakahalintulad sa video noong Nobyembre 23, 2024.
10: As part of our standard procedure, sir, kailangan namin makita yung full context kung bakit ito nagsimula. Kaya nagtingin kami ng mga prior statement made the Vice President against the President and the family.
1: Pero bago ito, nagbakbakan ang prosekusyon at defense team sa pagpresenta ng naturang video. Isinulo ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan na ipalabas ang nasa 2 minutong bahagi ng mahigit 2 oras na press conference ng Vice Presidente noong November 23, 2024. Nilinaw naman ni Ligutan na hindi edited ang 2 minutong video. Pero agad itong kinontra ng defense team dahil hindi umano nito maipapakita ang buong konteksto sa press conference. Hirit ng defense team, ipalabas ang buong 2 oras na video, bagay na tinanggihan ng impeachment court.
11: The prosecution cannot be allowed to present a small, a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23, and also not allow the proper identification of by this witness.
12: So we invoke, Your Honor, please, the ruling that it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Be that as it may, Your Honor, please, the defense will not be prejudiced exactly, because when the time comes for the defense to present their evidence, they can present the remainder of that two-hour video. What we are saying, Your Honor, please, for the interest of time, for the prosecution's presentation of evidence, we deem that's only a two-minute portion of the two-hour video is relevant at this point in time.
1: Para naman kay Senator Judge Alan Peter Cayetano, mahalagang ipalabas ang buong video para malaman ang context ng sinasabing pagbabanta ni VP Sara.
13: Why don't we just watch the whole of it? Because we're going to have to assess if it was really a threat. What did she say before or after? And I don't really want to go home today believing one thing based on a two-minute clip and then come back next week to watch the two-hour clip.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Bukod sa umunoy pagbabanta sa buhay ng first couple at dating House Speaker, ipinalabas din sa Senate Impeachment Court ang video kung saan pinatutsadahan ni VP Sara si Pangulong Marcos sa press conference ng Office of the Vice President noong 2024, October 18, 2024. Binatikos ni VP Sara ang kakayahan ni Pangulong Marcos na maging pangulo na na-imagine niya pa umanong pugutan. Kasama rin sa press conference ang pahayag ni VP Sara na sinabihan niya ang kapatid ng Pangulo na si Senator Aimee Marcos na ipahuhukay sa libingan ng mga bayani ang labinang amang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ipatatapon sa West Philippine Sea. Sinabi ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong na bahagi ang mga naturang pahayag ng Vice Presidente sa nai-record at binerify niyang video. Iginit din ng NBI na nagsagawa ng open source investigation ng ahensya kung saan nakuha ang pahayag ng iba't ibang ahensya at personalidad kaugnay ng mga pahayag at umunoy pagbabanta ni VP Sara. Kabilang na sina Pangulong Marcos at si dating House Speaker Martin Romualdez.
14: Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan.
15: Let me be clear. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan.
0: Tinanong naman ni Senator Riz Ontivero si Kalilong kaugnay ng natuklasang pagkakatulad sa press conference ng Vice noong November 23 at October 18, 2024. Sagot ni Kalilong lumalabas na hindi na magkasundo ang Vice at Presidente noong October 2024 pa lang. Sa panig naman ng prosekusyon, tanong ni Ontiveros, ano ang impeachable acts?
10: Both were... Ang tinutukoy po, pinupunto po is yung president. And makikita po doon na hindi na sila in good terms no October 18 pa lang po.
12: These statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin to kill the president, Your Honor, please. We are invoking, Your Honor, please, a rule in the rules on evidence that there could be statements, utterances, of a person that may not be directly similar to what he or she did, but it could establish, Your Honor, please, what we call a specific intent, knowledge, identity, plan, system, and the like.
0: Pero si Senator Judge Pia Cayetano, iginiit na mistulang mali ang paraan ng pagtatanong ni Senator Judge Ontiveros. Kaya nagmosyong ipatanggal sa record ang tugon ng prosecution team sa tanong ng senador. Dilinaw naman ni Senator Ontiveros na tungkol sa materiality ng ebidensya ang kanyang tanong.
16: Some parts are exciting, some are dragging. We're trying our best to be paying attention and what evidence, you know, we have to fair the evidence before us, what is admissible, what is not. The official objections will come later. But when we allow this to happen, nanashortcut na natin yung process.
17: My question po had to do with how the evidence is material to the allegations in the articles of impeachment. Kasi nga po, Hindi naman napapatunayan na the Vice President actually sought an assassin. I wanted to appreciate the evidence before me in light of the articles of impeachment. If you wish to strike out the response of the prosecutor, then so be it, Mr. Presiding Officer. But for clarity again, my intention was not to provoke a closing statement.
0: Wala namang naging pasya sa motion ni Senator Cayetano na isinantabi muna ng impeachment court.
1: Para sa ilang eksperto, maliwanag na nailatag ng prosekusyon ang kanilang kaso sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi sa DZMM ni University of Makati Professor of Public Administration Dean Ederson Tapia na nakuha ng prosekusyon ang sentimiento ng ordinaryong mamamayan na gusto maintindihan ang aligasyon at malaman ang totoo. Bagamat trabaho ng depensa na harangin ang mga inilalatag ng prosekusyon, hindi anya nakabuti sa kanilang posisyon ang mistulang walang puknat na objection. Kabilang naman sa tututukan mamaya kung paano babasagin ng depensa ang kredibilidad ng witness ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Calilo.
18: I think from my observation, the prosecution did a fantastic job, no, ng pag-expose ng kaso nila. Yung defense naman also tried to do its job, except that for the most part, yung dami ng objections kasi naiintindihan natin that parte yan ng isang legal process, kaya lang sa mga ordinaryong tao, nakakasagabal ito sa pag-intindi ng katotohanan.
0: Balikan po muna natin ang report ni Radyo Patrol Steve Ras. Daan-daang milyong pisong halaga ng puslit na vape ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Steve!
19: Jeff, naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang siyam na container naglalaman ng halos 137 million pesos na halaga ng mga smuggled na vape at iba pang vape-related products sa Manila International Container Port. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, nagmula sa China ang mga shipment at idineklara bilang mga sari-sari produkto gaya ng cardboard boxes, accessories, packaging bags at iba pa. Tiniyak ni Nepomuceno na masisibak at mapapurusahan kung may sangkot man ng opisyal ng BOC dahil sa umiiral na one-strike policy. Simula 2025, umabot na sa 2 billion pesos ang halaga ng mga nasabat na illegal na vape, habang nasa 10 billion pesos naman ang halaga ng mga nakumpiskang puslit na sigarilyo. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization Tariff Act at Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ang mga sangkot. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 80 ang naisasampang kaso kaugnay ng mga nasabing paglabag. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz!
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Naghahanda ang depensa sa cross-examination sa testigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Calilo sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
20: Rika, pangungunahan ni Atty. Carlo Joaquin Narvaza ng defense team ang cross-examination kay NBI Senior Agent John Mark Calilong. Magugunit ang ilang ulit na nag-object si Narvaza sa pagtatanong ng prosecution sa witness na si Calilong, kung saan marami sa mga ito hindi pinahintulutan ng presiding officer na si Senator Judge Francis Escudero. Una nang lilinaw ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte, na natural lang sa litigation ang pag-object ng depensa sa mga motion. Hindi rin aniya nila binibilang ang bawat panalo o talo base sa mga araw, lalo't kasi simula pa lamang ng impeachment trial. Nilinaw rin ni Poa ang pagdalaw ni VP Duterte sa Senado para makipagpulong sa defense team. Ugali aniya ng Vice Presidente na puntahan ang mga gusto nitong makausap para hindi maabala ang mga kamiting nito. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
0: Bago naman na isalang bilang testigo, si NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Calilong, naging mainit din ang pagkatalo ng prosecution at depensa. Iginiit ni Private Prosecutor Armando Ligutan na may tuturing na eksperto at may sapat na training sa digital forensic examination si Calilong. Pero kinontra ito ni Defense Team Member Attorney Carlo Narvaza na hindi kabilang sa pre-trial order.
11: May we move for the exclusion of Agent Calilong for being not previously attached to the Sebalya and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court.
12: The defense is invoking the facts that this witness is not listed as one of the witnesses in the Sebalya complaint. This is the impeachment proceeding of the articles of impeachment filed by the House of Representatives. Sebalya et al. Is done. This witness is listed in the pretrial order. The issue is settled. No ground for objection.
0: Matapos ang palitan ng argumento, nagpansya si Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na ibasura ang motion ng defense team na tanggalin si Kalilong sa mga testigo.
3: The motion to exclude by the counsel for respondent is hereby denied. Enrile versus Sandigan Bayan, which states that the prosecutors may add or rely on evidence during pretrial even if the evidence is not stated in the complaint or articles because only a summary is required to be stated.
1: Sa harap ng mainit na sagutan ng prosekusyon at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpaalala ang ilang eksperto sa publiko na huwag magpadala sa mga tangkang ilihis ang paglilitis. Sinabi sa DZMM ni Professor of Law at Litigation Lawyer na si Attorney Howard Calieja na dapat pagtuunan ang sustansya ng ebidensya at kung sapat ito para patunayan ang akusasyon laban sa pangalawang pangulo. Importante rin ani ang makita kung consistent ang testigo sa kanyang mga ipinapahayag at kung bumabangga ito sa mga inilatag na ebidensya. Bagay na mabusisi sa cross-examination ng depensa sa paglilitis mamayang hapon.

0: president, but you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies, no? Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po humarap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis. Harapin po ninyo yung katotohanan.
1: Pinuna ng ilang eksperto ang mistulang mabagal na takbo ng pagpipresenta ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM na constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na posibleng may pagkukulang sa naging pre-trial conference kung saan dapat naresolba na ang usapin ng authenticity at iba pang aspeto ng ebidensya na ilalatag sa impeachment trial. Hindi na niya kailangang masyadong legalistic ang trato sa impeachment trial dahil kaiba naman ito sa court proceedings. Dagdag ni Attorney Cayosa, posibleng bahagi ito ng diskarte ng depensa pero dapat resolbahin ito ng impeachment court.
2: Baka nga yun ang stat niya, ipor tayong lahat, suyain tayong lahat para hindi na tayo makinig.
3: Ayan.
2: At sila na lang. Ang nag-aalala lang tayo sapagkat sa dami-dami ng witnesses, kung ganito ang pacing nito, eh hindi magkakasya yung pinagigihan nilang 90 days. So, impeachment ito, alam nga naman abuti ito ng 20 years.
4: Hirit na subpoena sa bank records ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Idadaan sa oral arguments ng Senate Impeachment Court. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
5: Jeffrey, nakatakbang magsagawa ng oral arguments ang Senate Impeachment Court kaugnay sa hirit na subpoena sa mga bank records ni Vice President Sara Duterte at maging ng kanyang asawa. Sa kabila naman nito, hindi nakikita makakaantala sa pag-usad ng presentasyon ng mga ebidensya at testigo ang oral argument ng impeachment court. Sabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, itatakda pa ni presiding officer Francis Escudero ang petsa ng oral argument sa oras na makapagsubmit na ng kanilang komento at oposisyon ang prosecution at defense team ng Vice President. Bibigyan ng tig-limang araw hanggang sa Lunes, July 13, ang defense at prosecution para sa kanilang komento at oposisyon sa kaitatakdang oral argument bago naman magdesisyon ng impeachment court kung pagbibigyan o hindi ang motion ng prosecution.
6: First, it will just be one day kasi nakalagay sa Senate Rules on Impeachment, the parties will just given 1 hour to argue their motion and 1 hour for the other side. So medyo mahaba na po yung 2 hours na yun. Kaya it will take up a much time kapag magkaroon po ng oral argument sa lahat ng mga incidents.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
4: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Si dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na lalabanan ng dismissal order ng ombudsman kaugnay ng shooting incident sa Senado noong May 13. Sa mensahe sa ABS-CBN News, naniniwala si Aplasca na hindi ikinonsidera ng desisyon ng ombudsman ang mga isinubitin niyang ebidensya. Nanindigan si Aplasca na bahagi ito ng kanyang tungkuling protektahan ng Senado laban sa mga nangihimasok sa loob at iginiit na may isang tumutok ng baril sa security personnel ng gusali. Dagdag ni Aplasca, inilabas lang ng Department of Interior and Local Government ang ilang bahagi ng video na naaayon sa kanilang panig. Sabado, na inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagkakasibak sa serbisyo ni Aplasca dahil sa grave misconduct at gross neglect of duty kaugnay ng insidente.
4: Bahagyang tumaas ang unemployment rate nitong Mayo na umabot sa 4.8% mula 4.7% noong Abril. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 2.5 million na Pinoy na walang trabaho noong Mayo. Sinasabing dahilan ng tumaas na jobless rate ay ang kawalan ng trabaho sa sektor ng agrikultura na pinaniniwala ang dulot ng El Nino. Bumaba naman ang underemployment rate o mga manggagawang may trabahong naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan mula sa 15.2% noong Abril na itala ito sa 12.2% nitong Mayo. At abangan ang headline ngayon sa Visayas ni Annie Perez.
7: Vintage bomb na hukay sa Talisay City, Cebu.
1: At ang headline ngayon sa Mindanao ni Lirio Bompat.
8: 2 pulis patay sa pamamaril sa Sultan Kudarat.
1: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
4: Headline ngayon!
9: Headline ngayon!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabaliktanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
2: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
3: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Ang oras 12:40, nagbabalik ang headline ngayon. Vintage bomb nahukay sa abandonadong residential property sa Talisay City. Iba pang armas at pampasabog na recover. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie?
2: Gulat ang mga residente na matagpuan ng isang vintage bomb sa abandonadong residential property sa barangay Poop, Talisay City. Habang may ginagawang paghuhukay, agad itong inilapit sa Coast Guard substation at nirespondihan ng Explosive Ordnance Disposal Unit. Napag-alaman na isa itong unexploded 60mm mortar round. Nakita din sa lugar ang isa pang 60mm mortar round, 13 M203 rifle grenade at 4 na live booster cartridge. Nasa pangangalaga na ito ng EOD. Paalala ng Philippine Coast Guard, huwag galawin sakaling makakita ng mga pampasabog at agad i-report sa otoridad. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Patay ang 30 anyos na babaeng motorcycle rider matapos madaganan ng truck sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel!
4: Dead on the spot ang babaeng manager ng Lending Corporation matapos madaganan ng truck sa Waling-Waling Street, Barangay Buhangin proper, Davao City kahapon ng umaga. Sa investigasyon, parehong binabaybay ng motorsiklo at truck ang diversion road patungo sa Buhangin proper. Pagdating sa lugar, tumama umano ang truck.

0: nakatutok sa likurang bahagi ng motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, sumemplang ang motorcycle rider at nadaganan ng gulong ng truck na agad niyang ikinamatay. Dinala naman sa Buhangin Police Station ang 55 taong gulang na lalaking truck driver para sa investigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo!
2: Patay ang dalawang pulis sa pamamaril sa Sultan Kudarat. Ang balita hatid ni Lirio Bompat. Lirio?
3: Sakay umano ng motorsiklo ang dalawang pulis na kapwa nakatalaga sa 1202nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 12 nang pagbabarili ng mga ito pasado alas 7 kagabi nang hindi pa nakikinalang mga sospek sa barangay Tinumiga sa bayan ng Lambayong Sultan Kudarat. Batay sa paunang impormasyon, M16 rifle ang muna ginamit ng mga salarin sa pamamaril na kapwa ikinasawi ng dalawang pulis. Patuloy ang investigasyon at follow-up operation ng mga otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Lirio Bompat.
2: Maraming salamat, Lirio Bompat.
1: Sugatan ng dalawang high school student matapos masaksak sa rambol ng mga kabataan sa barangay Lanang, Davao City. Ayon sa pulisya, naglalakad pa uwi ang mga biktima ng atakehin ng mga out-of-school youth hanggang sa magkasuntukan at masaksak ang dalawa. Nagpapagaling pa rin sa ospital ang mga biktima habang nasa kustodiya ng pulis ang 6 na kabataang sangkot sa gulo. Na-recover din ang Swiss knife na ginamit sa pananaksak.
2: Sa Sulu, daan-daang milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo ang nasamsam sa isang isla. Balita mula Sulu, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
4: Isinakay sa isang motorized vessel ang mahigit 3,000 master cases ng imported na sigarilyo. Naharang ng mga operatiba ng Naval Task Force 61 ang kontrabando sa Tungkil Island sa Sulu nitong July 6. Kasunod ito ng 3 magkahiwalay na operasyon ng Navy sa Maguindanao del Norte, Zamboanga Sibugay at Sulu. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
2: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
1: Inaasahan ni Pangulong Marcos Jr. na maglalabas na rin ng desisyon ang mga Regional Tripartite Wages Board sa hirit na dagdag sahod sa iba pang lugar kasunod ng ipinatupad na aumento sa Metro Manila. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
5: Jeff, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaasahang sa Setyembre hanggang Oktubre ay maglalabas na rin ang kanikanilang desisyon ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kaugnay ng mga hirit na dagdag sahod sa iba't ibang rehiyon. Sa ambush interview sa Pulilan, Bulacan, sinabi ng Pangulo na nagpapatuloy ang pag-aaral ng mga Regional Wage Board para matukoy kung kinakailangan ang wage hike at kung magkano ang nararapat na dagdag sahod batay sa sitwasyon at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. Ilalabas niya ang rekomendasyon ng bawat wage board matapos makumpleto ang kanilang pagsusuri. Matatandang anunsyo ng Dore Kamakailan ang pag-aproba sa 85 pesos sa dagdag sa minimum wage dito sa NCR. Ibinida rin ni Pangulong Marcos na sa nakalipas na 4 na taon ay umabot na sa mahigit 200 piso ang kabuang itinaas ng minimum wage sa Metro Manila na anya'y pinakamalaking na italang wage increase sa NCR sa buong kasaysayan ng bansa.
6: Ang Tripartite Wage Board, sa Regional Tripartite Wage Board, patuloy yan, hindi tumitigil yan. Patuloy na tinitignan at inaaral kung ano ba ang talagang presyuhan doon sa bawat region para malagay yung malagay na tama ang ating wage rate o wage, kung kailangan ng wage hike, kung magkano.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Thank you, Christian Yosores.
2: Nagsampa ng panibagong reklamo si Senator Erwin Tulfo sa Mandaluyong City Prosecutor's Office laban sa mga nag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Kabilang sa mga inireklamo ng grave oral defamation ng dalawang nagpakilalang ex-bodyguard ni dating Congressman Zal Dico, ang kanilang abogadong si Levy Baligod, dating Congressman Mike Defensor at iba pa. Sinasabing nagugat ang reklamo sa pahayag sa hindi umano otorisadong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa isang lugar sa EDSA noong June 16. Noong June 8, sinampahan din ni Tulfo ng kaparehong reklamo ang tatlong individual kaugnay ng alegasyong nakatanggap ang senador ng mali-maletang perang kickback umano sa flood control projects.
1: Natalakay din sa day 2 ng impeachment trial ang authenticity ng mga kontrobersyal na online press conference kung saan sinasabing pinagbantaan ni VP Sara ang buhay ng first couple at dating House

0: Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong na ini-livestream sa Facebook page ni dating Presidential Spokesman Harry Roque ang naturang video ng online press conference. Hiniling ng NBI sa kumpanyang Meta na i-preserve ang naturang online press conference na tinugunan naman ng kumpanya sa pamagitan ng email at binigyan ng case number.
1: I have a screenshot of the acknowledgement of Meta. Sinip ko muna po yung electronic copy ng screenshot sa laptop ko and printed it. Sinubmit ko po sa Committee on Justice of House of Representatives.
0: Binwestiyon naman ng defense team ang presentang dokumento ng prosecution team na anilay hindi certified true copies. Git ni Narbasa, nagkasundo ang prosecution at defense team sa pre-trial conference na original na mga dokumento ang ipapakita sa paglilitis. Pero hindi kinumpirma ni Ligutan ang sinasabing kasunduan at manindigang maituturing ng original ang mga photocopy alinsunod sa batas. Inatasa naman ng Senate Impeachment Court ang magkabilang panig na magpresenta ng original na dokumento sa susunod na paglilitis.
2: It is not the same document. It's not faithful reproduction of anything.
3: So that the documents that the defense are perusing have been identified by the very person who authenticated and who executed that exhibit. So, Your Honor, please, we move that the comments of the defense be noted.
2: Your Honor, that's irrelevant. What we're saying is that this is not the copy mark. It is not the same as the original.
3: We would like to put into record certain realities of the law. A photocopy is now considered as an original. 2019 amendments in the rules and evidence. Number two, Your Honor, please. This is the person who authenticated the documents. So there's no other person who is competent to testify as to the veracity of those documents other than the witness.
4: Iginingit ng ilang law expert na dapat dumiretso na si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial matapos makipagpulong sa defense team sa Senado kahapon. Sinabi sa DZMM ni Attorney Mel Santa Maria, dating dean ng Far Eastern University Institute of Law, na posibleng istratehiya ng kampo ng pangalawang pangulo na unti-untiin ang pagpunta ng kanilang kliyente sa Senado. Pero sakaling humarap sa paglilitis, magiging balakid-anya sa prosekusyon ang posibleng paggamit ng right of incrimination ng Vice Presidente para hindi tumestigo. Una nang sinabi ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na plano ng prosekusyong ipatawag bilang hostile witness ang bise sa diskusyon sa ika-apat na article of impeachment.
5: Dapat itinuloy ko na yon sa hearing. Pagdating sa hearing, you could just imagine yung emotional electricity, tataas na naman yan. Tsaka baka mabago na ang narrative. It's a psychological warfare. No? Yung punto na papasok siya, talagang magbabago ang atmosphere dyan. Baka unti-unti nila yung strategy yan.
0: Itinanggi ni Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na dawit siya sa sinasabing planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Rebulla. Kasunod ito ng akusasyon ng isang blogger sa social media. Sa Facebook post, binalikan ni Congresswoman Arroyo ang kusang pagbibitiw sa pwesto ni Rebulla noong mapatalsik si dating Pangulong Joseph Estrada kasunod ng EDSA 2 para malaya anya siyang makapili ng opisyal na itatalaga sa Malacanang. Naging kaalyado rin anya si Rebulla noong naging congressman ito at nakatuwang sa pagbalangkas ng legislative policy at oversight ng kanyang administrasyon. Kasabay nito, iginiit ni Congresswoman Arroyo na tututulan niya sakaling magkaroon ng impeachment resolution sa Kamara laban kay Rebulla.
4: Mga senior citizens sa sabak bilang community tour guide sa Angeles City, Pampanga. Ang balita hatid ni Gracie Rotao. Gracie.
6: May bagong hakbang ang Angeles City para mas mapalapit ang kasaysayan at kultura ng lungsod sa mas nakararami. At ang mga bida rito, ang ating mga senior citizens. Nasa 30 nakatatanda mula sa Angeles City ang lumahok sa kauna-unahang community tour guiding program sa buong Central Luzon. Pinangunahan ito ng National Commission of Senior Citizens, Department of Tourism at ng Angeles City Tourism Office. Layunin ng programa na sanayin ng mga senior citizens bilang community tour guides para maibahagi ang mga kwento, kasaysayan, kultura, at mga kilalang pasyalan ng Angeles City. Bukod sa pagbibigay ng bagong oportunidad sa mga nakatatanda, nagsisilbi rin itong paraan upang maipasa ang kanilang mga

0: mga karanasan at kaalaman sa mga batang henerasyon. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na palakasin ang turismo habang hinihikayat ang aktibong pakikilahok ng mga senior citizens sa komunidad. Sa huli, pinatutunayan ng programang ito na walang pinipiling edad ang pagmamahal sa sariling lungsod. At minsan, ang mga pinakamagagandang kwento ay nagmumula sa matagal ng nag-iingat ng kasaysayan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao.
2: Nasa ilalim sa Blue Alert ang buong Metro Manila bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
3: Jeff, magpapatupad ang Blue Alert status ng Office of Civil Defense o OCD sa buong Metro Manila simula bukas, Huwebes, Hulyo 9, bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Inday. Sa ilalim ng Blue Alert, bubuksan ng Metro Manila Regional Operations Center para mapabilis ang koordinasyon ng mga ehensya ng pamahalaan at ng 17 local government units sa National Capital Region. Magiging 24/7 na rin ang monitoring ng mga nakahandang tauhan, kagamitan at mga response team para agad matugunan ang anumang insidente na maidulot ng bagyo.
4: Ito pong Blue Alert, siyempre nasa may MMDRMC tayo. So Metro Manila po itong nirecommend natin at inaprubahan at inadapt ng council. No? So when you say Metro Manila, that covers the 17 LGUs. No? Pag Blue Alert, no, lahat po, 24 hours po kaming nakaready sa Blue Alert. At bukod sa face-to-face, meron din tayong virtual EOC.
3: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto.
1: Hindi pa makakalabas ng PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta matapos sumanong makitaan ng ilang kondisyon sa isinagawang laboratory test. Balita mula Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
5: Rika, inaasahang matatagalan pa bago makalabas ng PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Lieutenant Colonel Benelie Bayani ng Internal Medicine Department ng PNP Health Service, nakitaan ng mild pneumonia ang senador batay sa resulta ng chest x-ray nito na posible anyang nabuo bago pa man siya ma-admit sa ospital. Bukod dito, kinakailangan ding maisailalim sa rehabilitation therapy si Marcoleta dahil na rin sa nakitang degenerative disc disease sa kanyang cervical spine. Hindi naman anya ito nakakabahala at clinically stable na ang senador, pero hindi pa fit to travel, lalo't mas tumaas pa ang kanyang presyon sa 160 over 90. Sa ngayon, may ilan pang resulta ng lab test ang hinihintay ng mga doktor bago siya maklear at mapayagang makalabas ng paggamutan.
6: Sa ngayon po, may pneumonia po si Dr. I.C. Senator Marcoleta sa by x-ray, chest x-ray po eh. Eh pero yung siyempre, hypertensive si Senator Marcoleta, expected na po na cardiomegaly yung makikita natin by x-ray. Sa edad po niya at saka dun sa fluctuating blood pressure niya, hindi po maganda para po sa kanya.
5: Ang tinik ni Lieutenant Colonel Benelie Bayani, ang Chief ng Internal Medicine Department ng PNP Health Service. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Karagdagan pang balita sa pagbabalik ng
2: Headline Ngayon!
7: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta, DZMM Teleradyo.
8: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
8: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa

0: Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
2: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
1: Pati pala yung issue ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
2: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: Oras po natin 12:58. Nararanasan na po ang katamtaman hanggang sa masikip na dali ng traffic sa paligid ng Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Simula kasi kaninang alas 10 na umaga hanggang alas 4 ng hapon, isinara na ang dalawang southbound lane ng North Avenue na tatagal hanggang Setyembre. Ayon sa Department of Transportation, dahil ito sa ikakabit na gable roof sa Quezon Memorial Circle Station ng MRT 7. Magpapatupad naman ng zipper lane sa northbound lane sa lugar para mabawasan ang traffic.
1: Showbuzz ngayon!
2: Showbuzz ngayon!
3: Sa Antimode, ang kapamilya star na si Bel Mariano nang balikan ng 7 taon nilang love team ni Donnie Pangilinan. Sa kanyang social media, may nakakatouch na mensahe si Bel para sa kanilang fans na sumuporta sa Don Bel sa loob ng 7 years. Giit ni Bel, masasabing simpleng numero lang ang 7 taon pero nag-uumapaw ang memories, lessons at mga sandaling bumago sa kanilang buhay forever. Kahit nagdesisyon aniya silang magkanya-kanya muna ng career, tiniyak ni Bel na suportado niya si Donnie o ang kanyang NATO sa lahat ng pagkakataon.
0: Partner, kanina parang nasabi ko pala kanina, inaasahan sa sa Senado.
3: Alalabas sa Senado.
0: Yung bagya na.
3: Oo.
0: sa Sabado
3: ibang
0: pa.
3: Ibang Inday naman yung nasa Senado.
0: Ibang bagyo yun. Yung si Inday, nasang lalabas ng par sa Sabado.
3: Sa Sabado. Ayun pala.
0: At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
3: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:02.
1: Sa pagharap ng bansa sa isang makasaysayang paglilitis, sa gitna ng batuhan ng ingay at palitan ng impormasyon, ihahatid ng inyong DZMM ang mga balitang kumpirmado, sigurado mula sa loob at labas ng Senado. Hihimayin ang patinig, susuriin ang mga ebidensya at lilinawin ang bawat anggulo. Kasama sina Peter Musi at Danny Buenafe at ang kumpirmado at siguradong eksperto, Attorney Rico Domingo. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
0: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Pilipino, saan mang panig ng mundo! Ako po si Peter Musngi. Ngayong ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, magpapatuloy ang isa sa pinakamahalagang constitutional proceedings sa kasaysayan ng ating republika.
2: Ako naman si Danny Buenafe, inaasahan ng cross-examination ng depensa sa testigo ng prosecution na si NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong.
0: At gaya ng dati, kasama pa rin natin ang buong puwersa ng Radyo Patrol na patuloy na magbabantay at nagbabantay sa loob at labas ng Senado upang ihatid ang pinakabago, pinakasariwang impormasyon at mga live report sa bawat yugto ng pagdinig.
2: Siyempre, sa loob ng Senado, Robert Mano, Jom Garner, at Pamela Vasquez. Si Steve Ras, nagbabantay naman sa labas ng Senado.
0: At ito po ang
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
0: Sa ikatlong araw ng impeachment trial laban kay VP Sara, inaasahang magbabago ang timpla ng pagdinig. Muling maghaharap sina Attorney Armando Virgil Ligutan ng prosekusyon at defense lawyer Attorney Carlo Narvasa. Kung kahapon po ay inilatag ng prosecution ang kanilang unang testigo at mga pangunahing ebidensya, ngayong araw na ito ay pagkakataon naman ng depensa na subukin, questionin at hamunin ang mga ito.
2: Kapamilya, sa impeachment trial na ito, hindi lamang mahalaga kung anong ebidensya ang naihaharap. Mahalaga rin kung gaano ito katibay kapag sumasailalim sa masusing pagtatanong. Ano nga ba ang aabangan at inaasahan sa day 3? Nakatakdang bumalik sa witness stand ngayong araw ang NBI senior agent na si John Mark Kalilong, ang unang testigong iniharap ng prosecution panel kahapon. Siya ang nagsagawa ng forensic examination sa video na bahagi ng Article 4 ng impeachment complaint, ang alegasyon ng grave threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Pero hindi na direct examination ang sentro ng usap

0: pan ngayong araw na ito, kundi cross-examination ng depensa. Dito sisikaping busisiin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kredibilidad ng testigo na si NBI Agent Kalilong. Ang proseso ng pagkuha at pagsusuri sa video at ang mga konklusyong iniharap ng prosecution panel. Sa madaling salita, kung kahapon ay inilatag ang ebidensya, ngayong araw ay susubukan naman itong tibagin ng depensa.
1: So, bakit nga ba mahalaga ang cross-examination? Ayon sa ilang legal observers, mas malawak ang galaw ng depensa sa cross-examination kumpara sa direct examination ng prosecution. Silang pwedeng magtanong sa iba't ibang aspeto ng testimonya para subukang makita kung mahina o may pagkukulang sa mga pahayag ng testigo. At dito rin madalas lumalabas ang pinakamahalagang detalyeng maaaring makaapekto sa bigat ng ebidensya sa mata ng impeachment court.
0: Inaasahan ding magpapatuloy ang serye ng objections na napakarami kahapon na nakita natin at naobserbahan. Sa unang araw ng presentasyon ng ebidensya, ilang beses na nagbanggaan ng prosecution at depensa sa usapin ng mga tanong, sagot at maging sa mga poses. Pati poses. naging ito may kinalaman doon sa pagpapakita ng video evidence na nagbibilang ng minuto pati segundo. Dani.
1: Oo, kaya gusto natin malaman, 'di ba? Kanina narinig ko yung inyong yung mga komento niyo ni Rica.
0: Oo.
1: Dapat binibilang kung ilan ba objections.
0: Oo, kasi dapat diba? Talaga may threshold 'yan Oo, you can only object.
1: Oo, pero
0: 22,500 times.
1: Oo, yung objection kasi may mga nagpaliwanag sa akin, importante rin 'yan kasi yung train of thought, 'di ba? Parang gustong gibain ng depensa, di ba? So, mamaya naman sila may pagkakataon mag-cross.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Ang
1: for the same witness.
0: Hindi yung prosecution attorney ang nalito. Ang nalito yung tinatanong. Ano na nga ulit yung tanong niyo? Pag-ulit niya.
1: Pero in fairness, mukha namang as far as nakausap din natin si Attorney Tomasi kanina, parang ang feeling naman niya, mukhang hindi na intimidate yung witness kahapon. He is very credible naman. Alam niya, bilang isang forensic specialist, di ba?
0: Cool under digital pressure.
1: Forensic, specialist.
0: Oo, parang, actually, iniisip mo nga sana makunan siya ng BP,
1: Cool naman. Mukhang he knows what he's talking about. Yun, okay. So, habang sinisikap na magkabilang panig na alamin kung hanggang saan ang papayagan ng impeachment court, posible pang makakita ng mas maraming legal na banggaan ngayong araw.
0: Isa rin sa mga puntong maaaring balikan ngayong araw na ito ay ang video na ipinakita ng prosecution kahapon. Alam niyo po, matatandaan na 2 minutong bahagi lamang ng video ang ipinalabas ng prosecution. Habang nais naman ng depensa, at least initially, na maipakita ang mas mahaba at mas kumpletong version nito na mahigit 2 oras. Dahil dito, maaaring muling uminog at umikot ang usapan sa konteksto ng mga pahayag sa kung paano ito dapat timbangin ng impeachment court.
1: So, wala pa namang kumpirmasyon kung muling makikita ang Vice Presidente sa Senado ngayong araw, pero nananatili itong isa sa mga development na mahigpit na sinusubaybayan ng media at ng publiko. At ngayon nga, 3rd ng pagliliti, sisikapin ng depensa kung gaano katatag ang unang haliging itinayo ng prosecution.
0: So, may mga nagtatanong, magkakaroon kaya ulit ng apparition?
1: Yung biglang napapakita at biglang aalis? Di ba?
0: Alam niyo po, very unpredictable itong mga nangyayari simula kahapon. Kagaya nung day 1, Danny, naalala mo, diba, ang inaasahan nating magbabanggaan ay yung mga abogado ng prosecution.
1: Hindi, mga senator judges.
0: Yung mga senator judges ang nagbanggaan.
1: Tama.
0: Okay, itinuring naman ng defense team, alam nyo na, normal lamang ang sunod-sunod nilang pag-object sa mga tanong ng prosecution sa 2nd ng impeachment trial. Ayon kay defense spokesperson attorney Michael Poa, karaniwan ito sa mga paglilitis

0: lalo na kung may mga isyung legal na kailangang linawin sa pagdinig.
1: Ayun, okay. So matatanda ang ilang beses ho na humarang ang depensa sa mga tanong para sa testigo ng prosecution, kung saan may mga objection na pinagbigyan at mayroon ding ibinasura ng impeachment court. Giit naman ni POA, hindi nila tinitignan ibilang panalo o talo ang mga naging pasya sa ikalawang araw ng paglilitis.
0: Yan.
2: Meron din yung... You will see naman sa lahat naman ng litigation, yun, sa lahat ng trial proceedings, lalo na sa examination ng witness, talagang pagkakaroon ng mga objections sa bawat panig, lalong-lalo na kasi tingin namin, leading yung question, you know, because, for example, para lang sa kalaman ng ating mga kababayan, pag ikaw ang nasa direct examination, o kunwari yung prosecution today, ang ginagawa na sa direct examination, you cannot kasi lead the witness, meaning you cannot, usually, more often than not, the general rule is you cannot ask questions that are answerable by yes or no. Kasi parang, kumbaga, ikaw na yung sumasagot, ikaw na yung nagtitestify, pinapakonfirm mo lang. Except for, syempre may exceptions pa rin dyan, yung mga preliminary matters, okay lang naman na yes or no. So,
0: yun ang explanation. So, merong nangyayaring palitan ng argumento pero kasali rin yung pag-object doon sa overall strategy ng either the prosecution o ng defense. Ayun po ang in-explain ni Attorney Poa. Ano po? Samantala, kumuha tayo ng update mula sa Senado. Standby, Radyo Patrol!
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Una, si Pamela Vasquez via Zoom. Pamela, go ahead please.
4: Yes, Peter at Danny, good afternoon. No, ilang minuto na nga lang bago yung paglilitis ay nagsagawa ng press conference kanina yung House Prosecution Panel. Kabilang nga doon sa mga natanong ay kung posible bang maiharap yung isang testigo na si Attorney Jeremy Lotok ng NBI. Ang sabi ni Attorney Benjamin Toloso Jr. ay hindi pa ito tiyak dahil ngayong araw nga ay inaasahang mag-cross-examine yung depensa kay NBI Senior Agent John Mark Canilong, at nakadepende pa rin ito sa pasya ng Senate Impeachment Court. Sa kabila nito, Peter, ay tiwala ang prosekusyon na tatayo ang mga inilatag nilang ebidensya. Nilinaw din ang prosekusyon na hindi nila kiniklaim, no, yung victory o yung tagumpay ng trial, lalo na at nasa early stages pa lamang tayo, no, ng paglilitis. Kanila rin iginiit na satisfied o kontento sila, so naging takbo ng trial kahapon. Sa kabila umano ng mga tangka, napigilan nga yung pagpresenta ng Article 4. Ikinagalak din nila na sa kada pivot na objections, no, ng depensa ay hindi naman ito kinatigan ng Senate Impeachment Court. Dagdag pa nila na hindi ito paramihan ng objections o favorable rulings kung hindi patibayan ng ebidensya. Samantala, no, Danny at Peter, kasama natin ngayon si Congressman o si Impeachment Spokesperson at Congressman Zia Alonto Adyong, no? Ayan.
5: Yes.
4: Good afternoon po, Kong. Unang question po muna siguro, no, earlier, kasi di ba meron po kayong clarification na hindi nyo naman kiniklaim na victory at this early stages of impeachment.
5: But una-una kasi mababaw na yung kaligayahan natin. Basta lang mag-upisa yung trial, tapos papakinggan ng tao ba yung evidensya, dahil yun naman talaga yung gusto natin from the, you know, from this, since mag-start itong usapin ng impeachment since last year. So nung nagpresenta na ng ebidensya, that alone is a victory because nakita ng taong bayan. That's the premise where I'm coming from. No? Na pag nagbulsad itong impeachment na to, nagbulsad na rin yung panahon na may papalalalap, may lalapag na natin ng ebidensya, that is already to me a victory because the people can now see, mapakinggan nila yung mga ebidensya. Yun naman talaga yung gusto natin, yung matagal na natin sinasabi. It's not victory in a sense that we won because in the end, it's the court that will decide, no? Either conviction or
4: acquittal.
5: So, medyo mababa lang talaga yung ano natin, yung kasi kaligayahan natin na nag-upisa na yung proseso.
4: And later nga po, kung inaasahan nga po na i-cross-examine ng defense si John Mark Canilong, ano po ba yung kumbaga magiging move ng prosecution para mandarin, kumbaga, dahil nga in-expect natin yung possible moves or strategies ng defense to undermine itong fourth article and especially yung integrity nga po nitong witness na to?
5: Well, una-una, titingnan natin kung paano i-cross-examine yung defense, ha? Magdepende naman yan doon sa actual mag-do.

0: ba gaano katagal to at meron ho tayo ipipresenta pa na isa pang agent na naka-schedule for this afternoon ho ang prosecution?
1: Yes. So sa ngayon, inaasahan po natin na mag-cross-examine ang depensa. Pero nag-submit na po tayo ng dalawang pangalan.
0: For today?
1: Part po ito dun sa compliance natin sa direktiba ng Senado. No? Kung tayo po ay mag-presenta ng mga testigo, ay kinakailangan pong within 5 days ay ma-inform. Kaya nga po tayo nag-submit na ng pangalan. So far, pagdating po dito sa attestation, verification ng ditong digital evidence that we have shown yesterday, yung mga in charge po na naging parte doon sa investigation, ating pong pinatawag na ating pong magiging bisaksi, no? Ito isa nga po dito si John Mark, no? Dahil siya po yung custodian nung nag-preserve nitong mga videos na to kung saan ay inimbestiga ng NBI. So meron po din po tayong isa na sinumite na pangalan that would also corroborate yung presenta ng mga ebidensya kung saan i-establish nila na itong mga digital evidence na ito ay hindi doctored, straight from the interviews that were conducted with the Vice President, hindi ito manufactured or hindi ito gawa-gawa na mga video. So ito po yung isa natin na establish kahapon. At the same time, yung authority nitong itong mga saksi na ito to prove to the court na talagang itong pinipresenta namin ay ito yung actual na video. So kasi sila po yung nag-custodian o nag-preserve nitong mga videos na ito. So yes, we were given 11 days to finish finish Article 4. So after John Mark, we would be presenting another witness from the NBI.
0: Kong, yung ano kasi, very interesting yung next week, di ba? Yung next trial day is on Monday, di ba? At alam ko, para pinasusumpina na ninyo, isa dun sa mga importanteng witness next week, yung si Zulaika Lopez, yung chief of staff ni, di ba, ni Vice President Sara. At I think ito yung punot dulo eh. Kaya nagkaroon ng meltdown ang dating yung vice president natin, nagalit siya dahil ikinulong ito si Zulaika Lopez. Kumpirmado ba na haharap ang chief of staff ni VP Sara at yun na nga napaka-importante na siya ay maging parte nitong impeachment trial? Kong.
1: Well, unang-una po, 'di ba, tinatahi po natin, pinuprove po natin sa korte, no, na ang gumawa po nitong banta dun sa Zoom conference nito ay ang vice president, no. So si Ms. Lopez po ay nandoon po sa isang area o sa kwarto kung saan ito pong conference na to, Zoom conference, ay pinatawag, no. Ibig sabihin, when the vice president was making all these threats, Ms. Lopez was there.
0: Yes.
1: Inside the room. So we requested the court to subpoena her as probably our hostile witness, because alam naman po natin na she's in the she's with the camp of the of the vice president. So what is important also to note here is that hindi lang po yung pagbabanta, pero ano po yung naging epekto nito sa ating taong bayan at sa gobyerno, no? But second question is, katanggap-tanggap ba ito? Itong mga ganitong pananalita coming from the second highest official in the land, kung saan ang kinontrata niya na tao ay of course isang individual na ang kabuhayan niya o isa sa mga pinagkukunan niya ng kita ay yung pumatay ng tao. Okay. So that alone to us is constitute betrayal of public trust. Dahil unang-una, pa ikaw ay halal na opisyal ng gobyerno, eh pag may kilala ka na mamamatay tao, hitman, at the very least, isusumbong mo ito sa barangay o isusumbong mo ito sa pulisya para hindi na siya makagawa ng mga krimen. No? Pero sa kaso nitong grave threats na ito, ay kabaliktaran. No? May kilala siya na hitman, kinausap niya yung hitman, at inutusan na patayin ang presidente. So that alone betrays public trust, no? Culpable violation of the Constitution, dahil we are expecting that being the vice president, she will promote the rule of law. She believes in in our justice system, and she will not do anything that would weaken the implementation or the workings of our justice system by simply contracting a hitman

0: and then put the justice into her own hands. So, yun po yung malaking mensahe na gusto natin ipahiwatig sa ating taong bayan. Which, okay, yesterday, we were able to, again, establish that, no? Based on the presentation of the footages or the videos that the Vice President were making these grave threats against the President.
1: Alright, Kong Zia, maraming salamat po.
2: Maraming salamat.
1: Exciting days ahead talaga. Alright, thank you Kong Zia, Alonto, Adjong.
3: Thank you ba, Kong Zia.
1: Pamela, go
0: maraming
1: ahead.
0: Maraming salamat din po. Magandang hapon. Assalamualaikum.
1: Okay, maganda sa hapon po. Pamela, go ahead please. Pam?
3: Yeah. Thank you po, Kong. Thank you po again for your time. Ayan nga po ay nakausap natin si House Trial Spokesperson, Congressman Zia Alonto Adyong, no? Kanina din, no, Peter, nabanggit din niya kanina sa press ko, no, about doon sa mga, syempre, kung paano nila hinahandle sa mga misinformation or misunderstanding. Kasi nga, kahapon talagang tumatak sa maraming netizens siguro doon yung sinabi ni Attorney Libutan doon sa about sa photo, photocopy being considered as a original copy, no. Ang sabi naman ni Congressman Zia Alonto Adyong, no, patuloy naman yung kanilang pagka-counter doon sa mga misinformation. And while may mga ganito mga news or posts, ay ibig sabihin lamang nito na maraming mga Pilipino or audience na talagang tumututok dito at nanonood dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Peter?
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Thank you. Susunod! Live via Zoom din, Robert Mano mula sa Senado. Robert, go ahead please.
4: Magandang hapon, Peter at Danny. Handa na ba kayo sa mas mahabang deliberasyon ng impeachment court? Yan ang sinabi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court kung saan ang banggit niya ni Attorney Reginald Tonggol ay asahan na yung mas mahabang mga paglilitis sa mga susunod pa mga araw. Dahil ito daw talaga yung standard, lalo't ang target ng Senate Impeachment Court ay isang testigo ang iyang harap ng direct examination, mako-cross-examine sa loob ng isang araw. Pero kahapon pa lang ay hindi na ito nangyari at ngayong hapon gagawin yung cross-examination. Nangyayari din daw talaga ito, bagamat hindi natupad yung nais o yung target ng impeachment court, ay mas kailangan mang ibabaw daw ay yung investigation nila, yung mga pagtatanong para mas lumabas yung katotohanan. Pwede anya na sa mga susunod mga araw, hanggang alas 6, alas 7 o higit pa, yung mga pagdinig ng Senate Impeachment Court. At dahil dito, nakadepende rin kung tatagal ng higit sa 8 buwan yung pagdinig, depende pa rin daw yan sa itatakbo ng hearing dito ng Impeachment Court. At kahapon, natanong din siya dahil kung nakakaabala ba yung mga susunod na objection and all, ang sabi naman ni Attorney Tonggol, bahagi ito ng pagdinig, karapatan ito na magkabilang panig, kaya wala silang nakikita na problema pagdating dito. Kaya sabi niya, normal daw na caution sa occurrence sa isang court na magkaroon ng mga objection, lalo na doon sa mga magkabilang panig. At karapatan nga daw ito. Samantala, si Senator Judge Panfilo Lacson sa kanyang tweet ngayong araw ay nagpasalamat naman sa kanyang mga kapwa Senator Judges dahil sabi niya ay hindi pinatulan yung isa nilang kasamahan na simula day one ay nilelekturan sila. Ang dating anya sa kanila ay hindi sila magiging, dahil hindi sila mga abogado, ay hindi sila magkakaroon o makakapagbigay ng fair judgment. Wala siyang binigay na pangalan doon sa kanyang tweet, Danny at Peter. At yun lamang yung kanyang naging patayag.
1: Meron pang blind item talaga, Robert?
4: Sabi niya, I commend my fellow senator judges for keeping our cool and not engage a colleague who has been lecturing us since day one of the impeachment trial. At sabi niya, as if not being members of the bar, we will be less judicious in rendering fair judgment. Yun yung dating sa kanya na porket ba hindi kami abogado at porket ba ikaw ay abogado, nilekturan mo na lang kami dahil ang dating hindi kami makakapag-desisyon ng patas, ng tama at base sa mga umiiral na batas.
1: Parang sinabi na hirap na nga kami sa eye object
2: Tsaka yung ano,
1: dadagdagan mo pa.
2: Tsaka 'di ba, yung sabi, you're starting on the wrong foot by putting the wrong presiding officer. Ganun yung dating, 'di ba? Tama ba, Robert?
4: Kung sino yung objection niyan sa panig ng
2: continuing
4: minority,
2: objection.
4: Minority sila, wala naman silang magagawa.

0: impeachment trial at an no comment ang impeachment court pagdating dyan sa issue na yan, Peter at Danny.
1: At least man lang tanungin mo kung ano ba, may mga letters P and A ba yan o may letter C?
0: Mamaya itatanong natin, abangan natin ulit, baka magbigay ng kung sa susunod yung tweet.
1: Mamaya tatanungin din natin si Attorney Rico Domingo kung sino ang hula niya. Kasi
2: mamaya dito na si Attorney Rico eh. Okay. Robert, thank you. Paki-extra, Robert, extra. Okay.
0: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Thank you, Robert!
2: Okay. Thank you, Robert. Mula dyan sa loob ng Senado kay Robert Mano. Alamin naman natin ang sitwasyon sa labas naman ng Senado ngayong ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report ni Steve Raz. Steve, go!
3: Magandang hapon, Danny at Peter. Pasado alauna ngayong hapon, wala ni isang presensya ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang nasa labas ngayon ng Senado kasabay na ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President. No? Tahimik ang labas ng Senado dahil wala rin nagkasa ng kilos protesta pabor naman sa pagpapatalsik sa pwesto sa pangalawang pangulo. Nagpahayag naman ng pagkondena ang grupong bayan sa umunay marahas na pagdispersa ng mga pulis sa mga anti-corruption protesters sa unang araw ng pagdidiis sa impeachment case ng Vice Presidente. Ayon sa bayan, tinututulan nila yung umano'y ipinapatupad ng no-rally zone at ang mahigpit na seguridad sa loob ng at labas ng Senado. Sa kabila umano ng unang pangako ng mga otoridad na ginagalang nila ang karapatan ng mga mamamayan na magsagawa ng mga protesta at vigil kaugnay ng impeachment trial. Bagamat walang presensya ng mga rallyista sa ngayon, naka-standby pa rin ang mga tauhan ng pulisya para matiyak nga yung seguridad sa labas ng Senado. Nakapwesto rin ang mga metal barrier na may barbed wire. Abiso lang din sa mga motorista dahil pansamantalang sarado ang dalawang lane ng Joklo Boulevard dito sa Pasay City para magbigay daan nga sa impeachment trial. Base sa abiso ng Pasay Traffic and Parking Management Office, sarado ang mga nasabing kalsada tuwing Lunes hanggang Miyerkules simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kaya sa mga motorista maaaring dumaan sa alternatibong ruta, partikular yan sa kahabaan ng Makabagal Boulevard dahil sarado ang Seaside Boulevard papuntang Atang de la Rama Street. Sa mga oras nito, wala pong informasyon kung may mga magkakasa ng kilos protesta kasabay nga na ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: So Steve, walang any group at all dyan sa labas ng Senado?
3: Oo Peter, sobrang tahimik dito. Wala ni isang nalista. Pabor man o hindi pabor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Actually, yung sinasabi ni NCRPO, kahit ganun yung sitwasyon, nasa 2,000 pulis ang naka-standby o nakapakalat dito sa Senado para matiyak nga yung seguridad.
1: Buti pa pulis, 2,000. Malas tayo. Nilangaw tayo, Steve.
2: Okay,
1: maraming salamat.
2: Steve Raz, thank you.
1: Thank you.
3: Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Alamin naman natin ang paghahanda ng defense team para sa pagharap sa ikatlong araw ng impeachment trial ngayong araw na ito. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Wala pa si Jom? Biglang nawala
4: Peter.
1: Si Jom.
4: Danny?
1: Go ahead.
2: Go ahead.
4: Peter, Danny, arangkada na nga ngayong araw ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan inaasahan ang pag-cross-examine ng defense team kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Natapos magagawa yung impeachment trial sa pagpresenta ng prosecution kay Kalilong at sa mga digital evidence na may kinalaman doon sa Article 4. Yan ay yung alleged death threats ni Vice President Sara Duterte kay First Lady Eliza Araneta Marcos, kay Pangulong Marcos Jr. at kay dating Speaker Martin Romualdez. Si Attorney Carlo Joaquin Narvaza ang manguna sa defense team sa pag-cross-examine kay Kalilong na makilang ulit nag-object sa mga tanong ng prosecution sa witness kahapon. Marami sa mga ito, kung matatandaan natin, ay hindi pinahintulutan ng presiding officer na si Senator Judge Francis Escudero. Una nang lininaw ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte, na natural lang sa litigation itong mga pag-object na ginawa ni Narvaza kahapon. Sa tanong naman na kung maituturing ba nilang panalo ba sila o talo sa naging takbo ng impeachment kahapon o impeachment trial kahapon, sinabi nito kung hindi nila binibilang kung panalo ba sila o talo sa bawat araw dahil kauumpisa pa lang naman umano ng impeachment trial. nilinaw rin niya ang naging pahayag ni

Presidente Duterte kung saan umano siya nagpalabas ng banta sa buhay ni Pangulo Marcos Jr., ni First Lady Liza Araneta Marcos at kay Noy Speaker Martin Romualdez at sa iba pang mga bagay, kaugnay pa rin po ano, noong Article of Impeachment, Article 4, patungkol po sa grave threats na ginawa umano ni Vice Presidente Sara Duterte sa First Family at kay dating Speaker Martin Romualdez. At dito nga po nagtapos ang mismong proceeding ng Senate Impeachment Trial. At dahil sa hindi pa daw ipepresenta ngayon, yung pong isa pang witness ng prosecution na si NBI Agent Jeremy Lotok, at ito ay itinakda na lamang sa susunod na araw ng pagdinig sa Lunes po yan, July 13. So maaga-aga pong nagtapos ngayon ang impeachment trial hearing sa ikatlong araw po ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Pero siyempre mga kapamilya, hindi pa ho dito nagtatapos ang special coverage ng DZMM Teleradyo sa VP Sara Duterte impeachment trial. Magpapatuloy po tayo maya-maya, pero meron po tayo mga makakausap.

0: Ultimate Trial, the DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si na Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama si na Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Istreta, DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
1: Oras po natin mga kapamilya, 5:02.

Para pamilya, tuloy po tayo sa ating special coverage ng BP Sara Duterte impeachment trial. Nagsimula po ang ikatlong araw ng pagdinig ngayon ng alas 2 ng hapon. Medyo maaga-aga po nagtapos ngayon mga kapamilya dahil ipinagpaliban na lang ng prosecution ang pagharap nila, ang pagpresenta nila sa ikalawa nilang testigo

0: si NBI agent Jeremy Lotok para po sa Lunes, magiging ika-apat na araw ng impeachment trial. Bago po tayo magpatuloy sa mga panayam po natin, tanggapin muna natin ang ulat ng ating Raj Patrol para magbigyan tayo ng buod ng mga pangyayari sa ikatlong araw po ngayon ng impeachment trial. Makakasama natin si Raj Patrol, Robert Mano. Kuya Robert!
1: So dito magalga ng halos 3 oras ang day 3 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tumalang sa cross-examination ng defense panel at si Sico na si NBI agent John Mark Kalilung. At si Kalilung ang nagsagawa ng forensic examination sa November 23, 2024 na online press conference ni Vice President Sara Duterte kung saan dito niya sinabi na ipapapatay si Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dati ka Speaker Martin Romualdez kapag may pumatay sa kanya. Tinanong ng defense lawyer na si Attorney Carlo Joaquin Narvaga si Kalilung kung may kaso kriminal pa na isinampa ang offended parties. Ibig sabihin, sina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, pero ayon kay Kalilung, wala siyang nalalaman na kaso isinampa laban sa Vice Presidente. Bukod dito, wala rin anyang affidavit mula kay Pangulo Marcos Jr., sa First Lady at kay Romualdez na naka-attach sa revised affidavit of investigation ni Kalilung. Maging ang dalawang journalist na isinama ng NBI sa reklamo ay wala o sa listahan ng mga witness ay wala rin daw affidavit at tanging minutes lang ng interview sa nangyaring online press conference na sinaksihan ng ilang journalist na naroroon. Pinakita rin ng depensa ang sertifikasyon mula sa Department of Justice na ang complaint referral mula sa NBI ay hindi masasabing krimen at hindi rin offended party ang NBI na nagsampa ng reklamo. Naon inamin naman ni Kalilung na meron talaga silang dalawang affidavit of investigation na itinumite noong January at February 2024. Itong sa February ay inilagay na nila yung itong hinahanap ng Department of Justice para tumayo reklamo. Nagtanong din ang ibang mga senator judges kay Kalilung kung saan ay number one, inalam nila kung gaano siya ka-eksperto pagdating sa digital forensic examination at napag-usapan din ang issue ng artificial intelligence kung AI ba na masasabi AI-generated yung video, yung mismong salita ng Pangulo kaugnay doon sa kanyang banta. Sa kasagsagan ng cross-examination, ipinakita rin ang bahagi nung mahigit 2 oras sa press conference ng Vice President ang defense. Ipinakita yung bahagi kung saan nagsalita ang Chief of Staff ng dating Defense Secretary ni Vice President Sara Duterte na si Zulayka Lopez kung saan sinasabi nga niya kung paano siya ginipit at kung paano siya nilapastangan at hindi sinusunod yung batas at inililipat sa Correctional Institute for Women. Nang tanongin ni Senator Rizzo Ontiveros ang defense kung ito ba yung sineset nila na dahilan kung bakit nagalit ang pangalawang pangulo, kung ito ba yung dahilan ng pagbabanta ng pangalawang pangulo. Ang sabi ng defense ay oo, pero hindi na natuloy yung sumunod pa ng mga tanong, hindi na rin pinasagot dahil hindi ayon sa presiding officer si Senator Chiscodero ay hindi akma yung tanong ni Senator Risa Ontiveros. Ipinunto rin ng defense team na ang NBI ay nasa ilalim ng Department of Justice at ang Department of Justice ay nasa ilalim ng pumumuno ng Office of the President. At tinanong din yung Senator Alan Peter Cayetano itong testigo kung nakipag-usap din sila sa security group naman na nagbantay sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo sa Presidential Security Group. Pero ang sabi nitong si Kalilung ay hindi at ang dahilan ay ang masasagot lamang daw ng kanilang higher official na aharap din naman sa pagdinig. Hindi na nag-redirect examination ang panel kaya nagtanong na lang ibang senator at itinapos na yung pagtestigo nitong si Kalilung. Nagdesisyon ang court na sa Lunes ang haharap base din sa sinabi ng panel of prosecutor na si Attorney Jeremy Lotok ang kanilang iharap sa Lunes. Si Zulayka Lopez sa Martes, si Captain Belinda Bello naman sa Miyerkules habang pending

0: pagharap ni NBI Director Matibag. Pinagsasubmit naman ng memoranda ang magkabilang panig kaugnay doon sa hirit na BIR records. Bibigyan sila ng magkakaroon ng argument hinggil dyan sa Miyerkules. At pagkatapos ay doon sa oral argument ay tigil 10 minuto sila bawat party at may rebuttal din sila na another 3 minutes naman bago magdesisyon ang impeachment court kung pagbibigyan o hindi yung kanilang hirit. Tony, nagkakaroon lang ng maikling press conference ang tagapagsalita ng impeachment court kung yung mamarapatin ay i-usap natin or pwede rin natin balikan mamaya. Depende kung may malaki pa tayo makukuha ng information mula sa impeachment court.
1: Tony. Sige, balikan na lang natin na Robert para at least ma-summarize na natin kung ano yung mahalagang puntos na inilabas ng prosecution. Ha?
0: Okay. All right. Okay, maraming salamat, balik sa iyo, Tony.
1: Maraming salamat si Radyo Patrol Robert Mano. Oras po natin 5:09.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
1: Ang mga kapamilya, para po medyo mahimay pa natin ng mas maigi ang tumagal po ng halos 3 oras na pagdinig ngayon sa 3rd araw ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Makakapiling po natin ngayon via Zoom, si Attorney Michael Chu, Assistant Professor po sa UP College of Law. Attorney Michael, magandang hapon.
3: Magandang hapon, Tony, at sa lahat ng mga nanonood.
1: Opo. So nakita nga po natin sa araw na ito, no, on cross-examination ng depensa na pinipilit nila na questionin yung competence o kakayahan, no, nung prosecution witness na si NBI Special Agent John Mark Kalilong sa kanya pong pagsagawa ng authentication nung video ni Vice Presidente Duterte sa kanyang live online press con nung November 23, 2024 kung saan umano siya nag-issue ng banta sa buhay ni Presidente Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa tingin niyo po ba, Attorney Michael, naging epektibo yung pagkikwestiyon ni Defense Attorney Carlo Narvasa dun sa background or yung expertise nitong si NBI Agent Kalilong?
3: Sa tingin ko, they tried but hindi ko nakita na naging effective yung pag-question ng competence, no, kasi yung ginugol nila na panahon diyan ay yung training na binanggit ni Agent Kalilong at nasabi naman niya na meron nga siyang training sa pangkalahatan, in particular yung 2-week training na na-explain niya at first medyo tumagal doon sa competence din ng trainer niya, no? But in the end, nabawi niya yung explanation at sabi niya na ang kumpanya na nabanggit niya ay nag-provide mismo ng expert trainer who in the end trained them at hindi mismo yung kumpanya na pinakitaan sila ng articles of partnership.
1: Oo. Kasi ang mahalaga din dito, Attorney Michael, no? Hindi lang para sa siguro appreciation ng mga senator judges dahil alam naman natin na ito ay sinusubaybayan din ng ating mga kababayan na kung maaring ang pinapalabas po ng defense attorney Narvasa na walang sapat na kakayahan si Agent Kalilong na makapag-authenticate ng video dahil ang ika nga ni attorney Narvasa, his whopping 2 weeks training. Meron pang ganong adjective eh. Parang medyo merong pagmamaliit dun sa 2 weeks na iginugol niya sa training. Sa tingin niyo ba, maiisip ng mga kababayan natin, oo nga, 2 weeks lang yun, paano ka naging competent resource person? Dahil sinasabi ni Senator Cayetano, dapat hindi siya tawaging expert, dapat competent lang.
3: Yes, Tony, pero I think isa sa mga tanong ng taong bayan natin, tanong ko din kanina is, ano ba ang punto ng pag-question ng kanyang competence? Kina-question ba ang kanyang competence or expertise in some language because of yung pagkanyang pag-transcribe o pag-appreciate ng video or nung investigasyon mismo, no? Kasi kung hindi naman nakaka-apekto doon sa video, parang hindi ko nakikita yung punto kasi yung video naman na nakita ng taong bayan, yung pinalabas din kahapon, wala namang question na same ang video doon. No? So I think nahirapan tayong hanapin kung saan papunta yung mga tanong on competence in particular. At saka hindi din na busisi na o hindi din na mention na tatlong at least 30 cases na na naging witness si Agent Kalilong sa court. And that's a court of law with a very strict procedure for establishing the qualifications of the expert witness. Uh-oh. So ang implikasyon ba nitong mga tanong na ito ay doon din sa parts na iyon, sa trials na iyon ay hindi din siya qualified? And bakit siya hindi qualified dito and doon sa iba qualified by a judge? So iyon parang malabo.
1: Oo. So, siyempre, yun naman ay isang bagay na sinubukang gawin, no, ng depensa na maglagay ng duda, no, sa isip ng taong bayan, kahit sa mga senator judges, kung talagang kwalipikado ba na mag-authenticate ng isang supposed video of a threat itong si Agent Kalilong. Pero doon po muna tayo sa binabanggit lagi na kung ano daw ang pinag-ugatan nung binitawang banta umano ni Vice Presidente Duterte. Laging nababanggit po yung OPLAN or Operation, sorry, Romanov, na umano ay plano para iligpit, no? Ipapatay yung buong pamilya ni VP Sara Duterte. Sa paglabas po nitong terminong ito, yung Operation Romanov, maaari ho bang ang binibigay ng diin dito ay justified yung pagpapalabas ng banta ni Vice Presidente as if ito ay parang in self-defense?
3: Naiintindihan natin na importanteng konteksto yung Project Romanov, although that in itself hindi naman verified or was not the one in question, no? Mm-hmm. So that might mean na ang characterization nga ng defense ay unconventional ang kanyang reaction. Pero that aside, ang question pa rin dito sa article of impeachment na ito ay yung reaction ba na yun is not impeachable because of that context. Ibig sabihin sa pagbanggit mismo ng words na yun, yun ba ay that rises not to the level of an impeachable offense? Kasi meron kasing options ang Vice President noong na-receive niya yung tanong na yan or information na yan about Project Romanov. Meron siyang option na ipa-imbestiga, meron siyang option na mag-file ng criminal cases against those who are involved in that Project Romanov. No? So marami siyang pwedeng gawin, but this is what she chose to do. Yung sinasabi ng prosecution. She chose to react in a way by making threats against those three personalities and saying that it was not a joke. So I think ang punto ng prosecution ay yung mismong pagsabi na yan, and not even about the contracting of an assassin itself. No? Yung mismong pagsabi na yan, the way she behaved was already a betrayal of public trust.
1: Dahil po yun po yung parang ginawang puntos, no, nung nagsalita pa para sa defense panel si Attorney Mark Binluan, na ang sinasabi niya yun daw pinresenta ngayon ng prosecution sa unang tatlong araw nitong impeachment trial, a stretched narrative of hodgepodge materials, at ito daw ay anong tawag dito, no proof of contracting of an assassin, ang sabi po ni Attorney Binluan. Pag sinabi pong stretched narrative of hodgepodge materials, nakikita niyo ba na medyo dun nga ba yung naging direksyon ng prosecution?
3: Nakikita ko kung bakit sinabi yan ng depensa, no? Kasi bukod dito sa statement na yun, nag-recall sila ng ilang interviews ni Vice President Duterte na nagbabanggit siya ng terms like pupugutan ng ulo, anong mga iniisip niya habang iniisip niya yung presidente, so may violence involved. And to that extent, makikita mo nga na meron ba talagang pagtatahi na magagawa dito, or iba-ibang insidente ba ito na wala namang kinalaman sa isa't isa? So you can certainly see, pero at the end of the day, Tony, kaya nga relevant din yung tanong ni Senator Ontiveros, na nasa apresyasyon kasi yan ng huwese, ng Senator Judge, kung sa kanila ang nangyari na to, whether napatunayan or hindi, ay mag-rise to the level of an impeachable offense. For some Senator Judges, hindi sapat, no? Parang hindi ganun kabigat siguro ang naipresenta.
1: Parang dun sa panghuling pananalita, no, na binigay ni Attorney Binluan ng defense panel ng Vice Presidente, binalikan niya na meron umanong pagmamatsyag o surveillance na ginawa umano sa pamilya ni Vice Presidente Duterte, at ito daw ay nakapagdulot sa kanila ng intense trauma and fear. parang nilalatag ba niya yung basis to say na kahit sinong tao na ganun ang naging sitwasyon ay makakapagbitiw ng mga masasabi nating pagbabanta sa buhay ng iba?
3: That is correct, Tony. So parang nai-humanize ang vice president, no? Kasi tao din naman siya na faced with a threat from a potentially powerful source. E ganun talaga yung magiging reaction mo out of frustration or maybe out of fear. So ang tanong dito ay hindi ordinaryong tao kasi si vice president. So whether you grant an ordinary citizen siya, but also as vice president, ganun ba dapat ang reaction na isinasa publiko ng isang vice-presidente sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa ehekutibo? At kapag ganun ang inasal mo sa isang public conference tulad noong nangyari, ay yun ba ay pag-betray ng tiwala na ibinigay sa'yo bilang modelo?
1: Oo. So siguro dito sa Article 4 no, ng impeachment na tinalakay po nitong mga nakalipas na tatlong araw, ang siyempre sumesentro po dito ay yung mismong statement, no, o yung online press conference noong 2024 ni Vice Presidente Duterte kung saan nga niya sinabing may kinontrata siya o manong hitman para patayin ang First Family at saka si Speaker Romualdez kung siya mismo ang papatayin, no, because of this so-called Operation Romanov. Sa meron pong sinabi si sino nga ba nagsabi, si Senator medyo na ano lang, medyo na nawala lang sa aking pag recall. I think si Senator Raffy Tulfo ba, na kung meron ba talagang batas na nagpipenalize dito sa ating bansa ng sino mang magbabanta sa buhay ng presidente. Dahil ang sinasabi niya, meron sa Amerika. Dito sa Pilipinas, si Senator Miggs
3: si
1: pala.
3: Si Senator Zubiri.
1: Senator Miggs. Mm-hmm. Na sinasabi niya merong US Code 18 na dapat federal offense yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Dito sa Pilipinas, wala. Wala nga ho ba, attorney?
3: Yes, wala in na specifico sa presidente ng bansa, no, kasi sa yung sa America specific doon sa president of the country, no. Yeah. Pero ang sagot naman ng NPI diyan kanina ay meron sa revised penal code na hindi lang tinutukoy kung sino yung pinagbabantaan, pero kahit sino pwedeng pabantaan, kahit sino pwedeng patukulan ng grave threats, at that in itself is a crime.
1: Ayun. Pero siguro maganda ring mapag-aralan, ano, kung sila po ay uupo as legislators, hindi po as senator judges, no. Kung nararapat ho ba na sa ating sariling criminal justice system ay may specificong batas nga po patungkol po sa threats made against the president or members of his family. Sa tingin niyo ba napapanahon na ho para din tingnan kung kailangan nating magpasa ng batas na ganun?
3: I think it is worth looking into, pero nabanggit din ni Senator Miggs kanina na part ng elemento niyan ay kung ano ba yung credibility ng threat, no, kasi makikita natin babangga kasi ito sa depensa ng vice president, which I think is a defense based on principle, which is freedom of speech. Meron talagang mga pagkakataon na meron kang sa frustration mo maybe sa politika, frustration mo sa governance ng bansa, na meron kang masasabi against the president and some of the leaders of the country na hindi ka nais-nais out of your anger, no. So babangga ang batas na iyan sa karapatan mo na mag-express, no, yeah, na mag whatever it is, whether it's anger in that extreme language. Ang titingnan talaga ay credibility. May credibility ba yung threat? May kakayahan ka bang i-carry out yung threat na yan? So kung titingin sila ng kanyang klaseng batas, dapat malinaw na malinaw kung ano yung elemento na magiging credible yung threat. Otherwise, babangga siya doon sa tulad ng mga batas na may mabanggit ka lang na konti, pwede nang i-consider as a threat, no, kung konserbatibo ang bumabasa ng statement mo. So may malaki siyang issue about rights.
1: Oo. Meron ding ipinupuntos kanina si Attorney Narvasa ng defense panel, no, na wala naman daw affidavit, no, o hindi naman complainant mismo yung mismong nakatanggap umano or naging target umano ng banta, no, si Pangulo Marcos, First Lady at saka si Speaker, na wala man lang daw silang in-execute na affidavit na sila ay complainant. Yun po ba ay relevant pa rin dun sa defense kung may bantaman o wala na ginawa ang Vice Presidente?
3: Yes, relevant yun in the sense na ang dalawa kasi yung pinupunto nila doon. Unang-una, umakbo sila on their own. So baka parang may hindi pulido sa investigasyon kasi hindi man lang nila kinausap, kinapanayam ang mga private complainants sana. Uh-huh. Pero yung pangalawa na mas relevant sa defense ay kung yung mga subject mismo ng threat ay hindi na-push na mag-file ng complaint. Ibig sabihin sa utak ng mga pinagbantaan ay hindi mabigat.
1: Hindi seryoso.
3: So hindi nila binigyan ng pansin na seryoso enough para mag-file ng complaint kasi hindi naman talaga sila na-threaten. Mm-hmm. So in that case, meron siyang epekto doon sa kung paano mo babasahin yung Article 4.
1: Pero balikan lang ho natin, I think nung unang araw pa rin ng pagdinig nito, meron ho atang ipinresenta naman na video ni Pangulo Marcos Jr. kung saan nag-react siya dun sa banta na ginawa umano ng Vice Presidente na sinasabi nga niya na ito ay lalabanan niya at hindi nga dapat ganoon ang ginagawang aksyon para magkaroon ng gulo sa ating bansa. Meron ho kasi atang pinresenta yung prosecution na ganung video, attorney.
3: That's correct, no? And I think yun din yung kalakip ng response ng prosecution, which is na ang sinasabi nila, wala naman requirement na kailangan may private complainant. In fact, yung binabanggit nila na motu proprio, di ba? So hindi siya kailangan na may private complainant. So pwede silang mag-investigate on their own.
1: Yeah.
3: At yun ay makakapag-prompt sa kanila. Kung nakita nila na meron talagang crime na na-commit, hindi nila kailangan maghintay ng private complainant agad. And makikita natin na posible kasing hindi nag-file yung mga pinagbantaan ng complaint because of course there's politics here. Ma-appreciate na magiging father siya for hidwaan na naman sa politika kung nag-react sila this way. But they could rely on the NBI to do that on their own.
1: Opo. So sa Lunes, ang ating aabangan na attorney ay siyempre yung isa pang NBI agent, si Jeremy Lotok, na ang tatalakay naman daw ng prosecution sa kapagpresenta sa kanya ay yung umano'y hitman mismo na kinontrata raw ni Vice Presidente Sara Duterte. No? So abangan natin yan, Attorney Michael, at kailangan po nating magbabay na ata sa iyo dahil meron ka pa po atang isa pang naka-schedule sa kalendaryo mo.
3: Yes, Tony. Yes, abangan natin yan sa Lunes.
1: Alright. Attorney Michael Chu, thank you so much po sa binigay niyo pong pagpapaliwanag din at paghimay sa issue dito sa ikatlong araw ng impeachment trial. Maraming salamat po, Attorney Michael.
3: Maraming salamat.
1: Opo. Oras po natin muli, 5:26. O mga kapamilya, syempre, si Inday Sara Duterte po ang nililitis sa Senado. Anawin mo natin kung nasa na si Super Typhoon Inday. Aba, dalawang Inday po itong binabantayan po natin, ha. So makikibalita po tayo mula po sa ating Pag-asa weather forecaster, nasaan na si Super Typhoon Inday. Si yung Inday hindi po humarap sa Senado, eh. Itong Inday papalapit pala ng Pilipinas. Makakapiling po natin sa linya ng telepono si Charmaine Barilla mula sa Pag-asa. Charmaine! Charmaine!
4: Yes po, magandang hapon.
2: Panahon, panahon, patrol! Alerto sa super bagyong Inday at habagat.
1: Ayun, may music ka pa dapat, Charmaine, bago ka pumasok.
4: Magandang hapon po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Si Bagyong Inday nga ay napanatili ang kanyang lakas na sa kategoryang super typhoon at patuloy na kumikilos pakanluran habang nasa karagatan ng Pilipinas sila ang bahagi ng Northern Luzon. Huli ngayong namataan, sa layong 1,170 kilometers, silangan ng Northern Luzon. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 195 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 240 kilometers per hour. Kumikilos nga yan ngayon pa westward of Pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At yung extent nga na malalakas na hangin nito o yung radius umaabot hanggang 880 kilometers mula sa sentro. At base nga sa nakikita nating senaryo ay maaari nga yang kumilos at buling mas lumapit pa sa kalupaan ng ating bansa. Pinakamalapit yan sa bahagi ng extreme northern Luzon pagsapit ng Biyernes ng gabi o Sabado ng madaling araw. At maaari pa yung humina bago makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ng Sabado na umaga at umabot ng typhoon category. Bagamat nakikita po natin ganyang senaryo sa ngayon, nakataas pa rin ang ating wind signal number 1 sa Mailocos Norte, Apayao, northern portion of Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion of Quirino, northern portion ng Aurora, northern at central portion ng Catanduanes. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dito sa mga probinsya na nabanggit sa peligrong dala ng malalakas na mga paghangin. At bukod nga sa mga paghangin, nakataas din ang wind signal or ang gale warning dito sa may northern and eastern seaboards ng Luzon, maging sa eastern seaboards ng Visayas. Kaya inaabisuhan din natin yung ating mga kababayan dyan na kung maaari ay ipagpaliban muna ang paglalayag. At yung malalakas nga na mga pag-ulan ngayong araw ay nakafocus dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas, particular na sa may Antique, Negros Occidental at sa may katimugang bahagi ng Mindanao kasama ang Sultan Kudarat at Sarangani. At magpapatuloy at maaari pang tumaas nga yan sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon dala nga ng paglakas pa rin o yung pag-enhance ng ating habagat dala nitong bagyo na sa loob na ating FAR. Kaya patuloy naman tabi sa pag-asa hinggil nga sa mga latest updates nitong bagyo.
1: Charmaine.
4: At yes po sir.
1: Bago tayo magbabay sa iyo, pwede ba ako magtanong? Can I cross-examine ni Charmaine Barilla?
4: Ay,
1: parang
4: yes po sir.
1: Ikaw naman ngayon ang Charmaine on trial. Hindi, ano lang, ilang tanong lang Charmaine kasi syempre dito sa Metro Manila, hindi naman natin inaasahan na magiging malakas ang ulan or meron din paglakas ng ulan sa weekend?
4: Yes po, dito sa Metro Manila may inaasahan po tayo malalakas na papag-ulan pagsapit ng Biyernes hanggang Sabado. Dala po ito ng paglakas po ng habagat po natin. Pero dito po kay Bagyong Inday ay wala po yung direktang epekto dito sa may Metro Manila.
1: Kasi ngayon pinapakita natin sa ating screen, ito pong I think satellite, ano ba ito? Satellite image ni Bagyong Inday. Charmaine, nakikita mo ba?
4: Yes po, tama po.
1: Yung kulay ba na yan, Charmaine? Yan ba ay indikasyon kung hindi siya madaming ulan na dala? Kasi yung pula, di ba? Yun yung kulay ng ulan.
4: Tama po kayo. Yung pula po yung parang pinakamakapal na ulap. Ibig sabihin, associated po yan sa malalakas, pinakamalalakas sa mga pag-ulan.
1: So, dahil ba hindi masyadong mapula itong bagyo, wala siyang dalang masyadong ulan?
4: Meron po itong dalang pag-ulan, pero yung mga makakapal niya po kasi nakaulapan malapit sa sentro. And mababa naman po kasi yung chance nito na mag-landfall po sa atin. Kaya yung mga pag-ulan mostly sa bansa habagat po natin galing habagat.
1: So hinihigop niya yung habagat, no?
4: Tama po.
1: So Friday, mararamdaman yung mga pag-ulan. Tama ba, Friday?
4: Yes po, dito po sa Metro Manila.
1: Metro Manila, hanggang kailan?
4: Hanggang sa Sabado po, tapos improving weather na tayo pagsapit ng Linggo.
1: Okay. Yan bang ulan na yan sa tingin mo, Charmaine? Hindi ka naman hydrologist pero tatanungin kita. Babagsak ba yan dun sa mga dam?
4: Yes po, posible dahil dito sa area ng Bulacan, meron po tayong mga dam po dyan. So most likely, dito po ay makararanas po ng mga pag-ulan dun sa part po ng ating dam.
1: Ayon, very good. Sige. So, maasahan natin ang next weather bulletin, Charmaine, anong oras?
4: Ay, mamaya po tayong mga 11 o'clock.
1: 11 o'clock pa. And by that time, 11 o'clock, medyo gaano kalapit na si Inday by that time?
4: Siguro around those time po, baka nasa layo na po siya na 900, nasa between 1,000 kilometers to 900 kilometers east of northern Luzon.
1: East of northern Luzon, ha?
4: Kung alright, ganito pa po yung speed niya sa mga succeeding hours.
1: Yung speed niya ngayon is
4: 20 kph,
1: no? Tama-tama, hindi siya matitikita ng MMDA, Charmaine, ha? Ay, grabe, oh. Charmaine, maraming salamat!
4: Yes po, maraming salamat.
1: Ayan po si
2: Alerto sa super bagyong Inday at Habagat.
1: Galing talaga ng mission control eh. Kung kailan nagsasalita si Kakanentoring, tsaka ako lalapatan ng mga ano yan? Ulitin mo nga. Ah, hindi, wag na. Ah, mamaya na lang. Alerto sa bagyo. Ganun ba? O di, sige. Okay. Kuota na kayo doon, ha? Mamaya. Mamaya ulit, sabi ni Charmaine, 11 o'clock, yung susunod na Pag-asa Weather Bulletin. Pero ano araw ba ngayon? Miyerkules pa lang, no? So baka may sapat na panahon pa naman ho tayo para maghanda, lalo na po dun sa mga lugar na binanggit ni Charmaine, no? Na makakaranas na rin ng medyo malakas na bugso ng hangin. Hindi naman po tatama sa kalupaan itong si Bagyong Inday, pero dahil nga po malawak, no? Yung kanya pong diameter, no? Mga 800 kilometers po pala eh. Malawak po talaga. So malaki po yung, kumbaga, hihigupin niyang hangin at saka yung habagat.

0: na pag-ulan ay maaari magdulot po ng pagbaha at saka mga landslide. O sige, yan si Super Bagyong Inday. E yung trial naman po ni Inday Sara Duterte ang babalikan naman po natin ngayon. At kanina nakausap po natin from the UP College of Law si Attorney Michael Chu. Ay hindi na tayo lalayo. Dito pa rin po tayo sa UP College of Law. Kukuha na ating susunod na resource person. Siya po ay Associate Dean and Assistant Professor ng UP College of Law, si Attorney Paolo Tomasi. Makakapiling po natin sa linya ng telepono. Attorney Paolo, magandang gabi. Tony po.
1: Magandang gabi, Tony, at sa inyo mga tagapakinig.
0: Yes. So, day 3 at dito po nagwakas yung pagpresenta kay NBI agent John Mark Kalilong na, well, supposedly siya ang nag-authenticate, no? Doon sa video statement ni Vice Presidente Duterte ng pagbabanta umano sa buhay ng First Family at saka ni Speaker Martin Romualdez. Ang kanina, no, yung parang, ano ba tawag doon? Closing statement, hindi naman closing statement pala. Yung ginawang pahayag ni Attorney Mark Vinluan ng defense panel, parang sinummarize na niya kung ano sa tingin nila yung kahinaan nung testimony ni John Mark Kalilong dahil sinasabi, no proof of contracting of any assassin, no competent evidence, stretched narrative of hodgepodge materials, and the words of the vice president were taken out of context and exaggerated. Ayun. So meron na silang kaagad ganong paglalahad ng kanilang pananaw sa testimonya ni John Mark Kalilong. Yun po ba ay anong tawag dito? Napatunayan din nila dun sa cross-examination nila kay John Mark Kalilong.
1: Siguro simulan po natin dun sa punto na yung purpose naman po nung pagbibigay ng testimonya ni Mr. Kalilong na masabi ko lang po na maganda po yung testimonya niya, napakaayos po, parang alam po niya yung ginagawa niya at halata na nakapag-testify na to ilang beses. Yung purpose naman po nung authentication lamang nung dokumento or yung object rather, yung video na pinresenta. At yung video naman po, on the other hand, ay hindi lamang yung ebidensya sa Article 4. Mm-hmm. So para sabihin na tapos na, ito suggest na basically wala nang proof of contracting, wala na yung threat. No? Baka masyado pa akong maaga, respectfully. Pero kinikilala din po natin na yun po talaga ang role ng defense counsel, lalo na sa impeachment. Gaya po nung sinubukan tayong kumbinsihin ng opening statement ni Congressman Defensor kahapon na napakahalaga po ng ebidensya na ito, role naman po ng defense na nasabihin sa mamamayan kung bakit sa kanilang pananaw ay hindi ganoon kahalaga yung ebidensya na naipresenta sa nakaraang dalawang araw.
0: Oo. Nakita nga po natin, ano, medyo tumagal po itong pag-cross-examination.
2: Isang mataas na opisyal na ating walang disensya.
0: Mission control. Sino po naririnig natin nagsasalita?
2: Ikaw man ang pinakamataas.
0: Sino yan? Yung nagsasalita na yun? Si Congressman Ace Barber sa ata yun, ano? Attorney Paolo, sandali ah. Mukhang nagkaroon ho ata ng anong tawag doon? Party line. Pumasok ata sa linya natin. Yung naririnig ko, parang nabobosesan ko si Congressman Ace Barber siya yung at tagapagsalita ng ano eh, 'di ba, ng impeachment prosecutors. Anyway, balik po tayo. Nasaan na ba ako? Ayun. Anyway. So ang oras nga po na iginugol ngayon ano ng depensa sa kanilang cross examination ay para lang anong tawag dito, yung ma-test yung credibility nung mismong video, no, na ipinresenta as evidence ng prosecution nung pagbabanta ni Vice Presidente Sara Duterte. Yung rules mismo eh, di ba, doon tayo tumagal eh, na parang when you authenticate digital evidence now, sino ho ba ang credible person to authenticate? At meron naman ho sigurong specific standards on how to authenticate, attorney.
1: Naman po, no? So I think dalawang bagay po ulit. Una, kinikilala naman natin na hindi po exactly legal na proseso itong impeachment. And medyo yung application nga ho natin ng rules on electronic evidence, maganda po

0: nakakatawa pa, no, kasi lalo na in this age na ang dami yung taking ebidensya, no?
1: Yeah.
0: Nakikita natin yung kung paano siya tinitignan sa korte to ensure na hindi spliced, hindi AI yung
1: sure,
0: gumagawa ng mga ganong ebidensya. Pero kailangan din po yung balancing dun sa abilidad ng mamamayan na intindihin yung video na ito, considering nakita naman natin to lahat, no? Kahit pa paano, bago pa man yung trial. But that said,
1: yeah,
0: may factors po kasi sa rules on evidence natin na tinitingnan yung korte upang i-assess kung pwede niyang ipasok no, yung ebidensya. So kabilang po doon yung reliable po ba yung manner ng pag-sustore, ng information, ay nung dokumento or yung, in this case yung video po. Nagkaroon po ba ng putol mula doon sa pag-capture ng video hanggang all the way dito sa presentasyon sa korte. Pero yung pagpapatunay po nung authenticity nung dokumento na iyon or nung video na iyon, sorry ho, no?
1: Yeah.
0: Pumapasok po yun, doon yung testimonya nung witness na competent, na makapagsabi nun.
1: Okay.
0: Doon po pumapasok si Mr.
1: Kalilong.
0: Kalilong.
1: Yeah.
0: Kasi yung training po niya, so pag nakita po niya yung questioning ng mga senador at maging nung cross-examination, yung suggestions nun, yung training niya, yun yung isa sa mga nakapagtitibay na nag-aral ka dito sa proseso na ito, alam mo kung paano siya pangangalagaan. Isa po yung bagay na yun. Yung second po is yung questioning sa kanya. Kung paano po niya, yun yung sabi ko kanina, no? Obviously alam po niya yung yung itong bagay na ito at kaya niya ipaliwanag kahit saan siya dalhin ng magkabilang counsel na navigate yung testimonya niya. So I think mataas naman yung credibility ho ni Mr. Kalilong.
1: Meron kasing ilang pinupuntos yung depensa na ang sabi pa ni Attorney Binluan, no, na bakit daw hindi pinansin ng NBI at inimbestigahan yung umano'y banta sa buhay ng Vice Presidente sa pamamagitan daw nitong umano'y Operation Romanov. So kumbaga eh parang ang lumalabas, ang term na ginamit pa, ginaslight daw ng NBI yung supposed threat to the Vice President's life at sa halip siya pa ang inimbestigahan sa halip na imbestigahan yung umano'y nagbabanta sa kanya. May point po ba 'yon, attorney?
0: Well, respectfully po, no. Parang what about this in po yun? Na paano naman po ito itong threat na ito? Ba't hindi po ito yung inimbestigahan? Well, hindi naman po yun yung punto itong kaso na ito. So, but I think yung ganito pong estilo nung depensa, tali din po kasi siya doon sa I think dalawa nilang sinusubukan patunayan. Una, in relation to Article 4 na hindi seryoso ito. Kasi kung seryoso yung threat na ito, ang dami na ninyong ginawa para imbestigahan si VP Sara, no? Nag-investigate na yung PSG, nag-investigate yung ito. Ano, wala ho daw nangyari. Yung pangalawa po, no, na I think tinatry patunayan ay consistent po doon sa sinabi nila nung day one na effectively political persecution to ni VP Sara. So, di ba ho yung arbitrariness po na bakit hindi nyo po inimbestigahan yung threat naman sa kanya. No? Parang yun po yung pinapakita doon. But whether effective po yun or not, I think hindi po ako natin masabi ngayon. I think sa taong bayan, mas may skepticism kahit pa paano. Kasi iba naman yung pinag-uusapan. But pagdating ho dun sa Senado, hindi po natin alam or makita pa dun sa Senator Judges, at least based on yung reactions po nila and full disclosure, sa TV lang po ako nakakita, no, kung kumakagat na yung ganong tipo ng argumento.
1: Pero meron din kasi yung binanggit doon sa mga yung nakaraang araw, no, tung si Agent Kalilong na base sa pagsusuri, no, ng National Security Council, sino-sino pa ba, ng AFP, ng PNP, na wala naman daw silang nakikitang direktang banta sa buhay ng Vice Presidente, bagkus merong active threat sa buhay ng presidente.
0: Opo. Kaya nga po mahalaga, I think, yung holistiko na pagtingin dito sa testimonya or sa mga kaganapan in the last 2 days. Kasi yung weighing po, yung pagtitimbang ng ebidensya, hindi po natin yung tinitignan doon lang sa nagpresenta. No? So basically, kung ano yung na-present kahapon.
1: Yeah.
0: Tinitignan din po natin kung yung mga katanungan po ba nung kabilang side. No, nabutas po ba nila yung kredibilidad ng testimony na iyon? Or napakita po ba nila na illogical siya? Or parang contrary to human experience? Yung ebidensya na iyon. Di po kapanipaniwala, basically.
1: Yeah.
0: Tapos itatali po natin yun dun sa mga additional na tanong ng Senator Judges, which I think mostly focus dun sa credibility naman nung testimonya. So and I think in the final analysis, all of it taken together, yung napatunayan po ay una, nagkaroon po ng video. Okay? Pangalawa, yung video po na naipakita sa korte, mukhang authentic naman. No? At pangatlo, yung testigo po na ito ay nakita or na-ensure yung yung integridad ng video. Now, ibig sabihin po nun, hindi pa po panalo ng kaso ng prosecution, hindi rin po panalo yung kaso ng depensa. Kasi mayroon pa hong 90 mahigit na testigo overall, and I think 10 pang testigo, na makakapagbigay ng kanilang pananaw kung guilty or not nga ho ba sa Article 1. Sorry, sa Article 4. Ito pong threat, no? So isa pa lamang po to, sir, napakaraming bagay ng ebidensya na makikita pa natin.
1: Yeah. Balikan lang po natin yung isang araw, yung day 2, no, na tinanong po ni Senator Judge Riza Ontiveros kung tinanong yung prosecutor, no, si Attorney Virgil Ligutan, kung ito nga daw po bang threat na binitawan umano ng Vice Presidente against the First Family and Speaker Romualdez ay will constitute an impeachable offense. Pero parang yung sagot ni Attorney Ligutan ay pinalagan, no, ni Senator Pia Cayetano at sinabing ito daw ay nagmistulang closing statement. Ano ba ang masama dun sa binanggit ni Attorney Ligutan dun sa sagot niya kay Senator Riza?
0: Sige po. So kung legal po to na proceeding, no, sa korte po ito.
1: Opa.
0: Yung tanong po kasi nung judge, kung dinagdagan na po siya ng mahaba nung abogado, kahit para ang nangyayari po doon, yung abogado na po yung tumitestigo. At hindi po maganda yun, lalo na kung may pinapresent ang testigo kasi una, tinetelegraph noon sa testigo. No? Or baka matelegraph na ito yung dapat may sabihin or ito yung core nung gusto namin na sabihin mo sa korte. Pangalawa, nakukulayan niya yung proseso.
1: Okay.
0: So, kung legal po ito, no, kung korte po ito, then maiintindihan ko po yung inis doon sa sagot ni Attorney Ligutan.
1: Okay.
0: Pero kinikilala po kasi natin na una, itong proseso na ito, political. Which means na marami po actually doon sa mga senator judges, gaya ni Senator Risa, no? Wala naman nagda-doubt sa sipag ni Senator Risa, pero hindi po siya abogado. Which means na yun nga po yung delikado dito sa proseso na masyado natin siyang ginujudicialize, masyado natin siyang nililegalize. Kasi nadidivorce siya doon sa core purpose ng impeachment, which is alamin kung ano yung katotohanan. And even to the extent na kahit itong ebidensya na ito, hindi ito papasok sa korte, enough siya para makapagkita or makapagproema or proof na nangyari yung isang bagay. At nangyari yung mas malaking issue. So, yung tanong po ni Senator Risa, respectfully, I think nasa border kasi. Na parang masyadong open-ended to the extent na kung ako nga naman talaga yung abogado, I would have taken yung opportunity na yun na sasabihin ko na.
1: Aba, diba?
0: So, but I think, sorry po, ang dami palang caveat, but yung isa kong sigurong issue ay, so look, I think umabot tayo sa punto, and nasabi ko din po to elsewhere, umabot tayo sa punto na parang sobrang toxic ng Senado. I think it was perfectly fine to call out, for example, to object dun sa question ni Senator Risa, especially na sana na-objectan yan nung tinanong niya, hindi po after nung lumabas na yung sagot.
1: Nag-object naman si Senator Pia na sinasabi niya na you shouldn't take advantage daw of the impeachment court doon sa mga pagtatanong ng Senator Judge. Attorney, meron lang po tayong kinakailangan ipasok na ulat mula po sa ating Radio Patrol. Pero dyan lang po kayo, ha. Huwag po muna kayong bibitaw. Babalikan ko po namin. Tanggap po muna tayo ng ulat mula po sa ating Radio Patrol. Nagdaos po ng press conference ang Defense Team ni Vice Presidente Sara Duterte. Narito ang balitang Open Mouth Sigurado, atid ni Radio Patrol John Garner. John!
2: Tony, targets achieved. Iyan ang binitiwang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng Defense Team ni Vice President Sara Duterte. At yan ang kanyang naging reaksyon dun sa naging takbo ng cross-examination ni Attorney CJ Narbasa kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Ayon sa kanya, 10 over 10 yung kanyang scoring dun sa naging takbo nga ng pag-cross-examine ni Narbasa kay John Mark Kalilong na sumentro doon sa affidavit na naging basehan ng NBI para gawin itong investigasyon patungkol nga sa umano'y grave threat at inciting to sedition ni Vice President Sara Duterte patungkol yan doon sa Article 4 na umano'y naglalaman ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni President Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Kalilong, kinumpirma niya na itong final affidavit na ito noong February 10 ang naging basehan ng investigasyon nila at ito at siya yung isa sa mga signatories nito. Tinanong din ni Narbasa kung paano naging paano nagsimula itong investigasyon ng NBI patungkol nga rin doon sa DNA threat. Sinabi ni Kalilong na ito nga ay base din doon sa rekomendasyon ng DOJ. Tinanong din siya kung directly ba na kumilos ang NBI, kung directly ba ito under ng DOJ at kung whether ang DOJ ay under ng president, na sinagot naman ni Kalilong na affirmative. Tinanong din ni Narbasa ang accuracy ng transcription ni Kalilong doon sa November 2024 online press conference CDP Duterte kung saan tinunan niya yung kakulangan sa mga kumbaga may mga missing words particularly doon sa mga naging pahayag ni Undersecretary Zulaika Lopez dahil nila may mga kulang na words doon sa transcription. Balikan ko lang doon sa press con ni POA na tanong din siya yung kahandaan naman ng defense team para sa susunod na linggo dahil ipapatawag na dyan si NBI Regional Director Jeremy Lotto, Captain Belo at si Lopez mismo. Sinabi niya na handa ang kanilang panig dahil kasama naman ito doon sa pre-trial, kumbaga na-inform na sila ahead of time na ipapatawag itong mga personalidad na to. Sinabi rin niya na alam ng Vice Presidente na ipapatawag si Lopez dahil alam naman ng lahat na malapit itong si Vice Duterte kay Lopez at sinabi niya na wala naman gaanong reaksyon dahil expected na ito. Mabalikan ko dun sa scoring, no? Hindi na siya nagbigay ng pahayag kung bakit sa tingin niya ay 10 over 10 yung kanilang scoring at kung bakit naging masaya siya nung sinabi niya na na-achieve naman ni Narbasa yung kanilang target dahil kumutungkol na daw, papunta na ito doon sa merits ng kaso at hindi na siya pwedeng magkomento pa patungkol doon. Mabalikan ko na lang din, sinagot din ng defense team, particularly ni Attorney Mark Dinluan, yung naman naging pahayag ni Senator Judge Arisa Ontiveros kahapon. Sinabi nito na absolutely right umano si Ontiveros nang sinabi nitong hindi napatunayan ng video na nangontrata talaga ang Vice Presidente ng assassin para patayin yung tatlong nabanggit na personalidad. Idiniin din niya na walang competent evidence ang prosecution para patunayan itong paratang na to. Aniya, ang testimonya ni Kalilong ay hindi umano sapat para nga patunayan ang paratang sa Article 4. Sinabi rin niya na itong stretch material na ito ay pagsasayang lang umano sa oras ng korte at pera ng taong bayan. Aniya, si Vice Duterte mismo ang nagsabi na hindi assassin yung kanyang kinausap at ang terminong yan ay galing lang umano sa mga taong ginamit ang pahayag out of context at in-exaggerate ang totoong ibig sabihin nito. Ang totoo niyan, sabi niya, at ang pamilya umano ni Vice Duterte ay threatened and I quote, and while her response was unconventional, it was justified. Ang tinutukoy na banta ay ang binansagang Oplana Romanov na assassination plot sa pamilya ng Vice Presidente. Noong sumagot umano si Duterte patungkol dyan, ang sabi niya ay sumagot ang Vice Presidente hindi bilang ikalawang pangulo, kundi bilang asawa, nanay, anak at kapatid. Tony.
1: Alright, maraming salamat sa ulat si Radyo Patrol John Garter. Nasa linya pa natin si Attorney Paolo. Attorney Pao. Attorney Pao. Mukhang bumitaw ata yung linya ni Attorney Paolo Tomasi. Siya po ang ating kapiling ngayon sa bahaging ito ng ating special coverage sa Day 3 po ng VP Sara Duterte impeachment trial. Sinusubukan na nating mission control na balikan po si Attorney Paolo Tomasi ng University of the Philippines College of Law. Kanina po ang iniharap sa korte, sa Senate Impeachment Court, si NBI Special Agent John Mark Kalilong, at sumalang siya sa cross-examination ng defense team no ni Vice Presidente Duterte. At dito nga po ay pilit na kinwestiyon yung kanyang kwalifikasyon para makapag-authenticate nung video nung umunay pagbabanta ni Vice Presidente Duterte sa First Family at sa Speaker. At dito rin tumagal ano, yung mismo pagtatanong kay NBI Agent Kalilong kung meron nga ba silang tinanggap na utos para sila ay mag-imbestiga dito sa binitawang umanong banta ng Vice Presidente, kung meron bang nakitang mismong banta sa buhay ng Vice Presidente at sa iba pang mga bagay kaugnay nito. No, nasa linya po natin muli si Attorney Paolo Tomasi ng UP College of Law. Attorney Paul, magandang gabi muli.
0: Magandang gabi po ulit.
1: Mm-hmm. So, siyempre, no, ang inahintay natin ay yun din naman pong pagharap nung isa pang NBI agent, no, yung regional director nga, si Jeremy Lotto, para pag-uusapan naman daw ay yung umano'y hitman na kinontrata ni Vice Presidente Duterte. Pero narinig nga po natin dun sa pag-uulat ni Radyo Patrol John Garner, ay pinipilit po ng defense team ng Vice Presidente, wala namang term na assassin o hitman na binanggit daw si Vice Presidente Duterte. Nanggaling lang naman daw yun sa ibang mga ibang tao. So, does it matter kung nagamit o binanggit yung words na yun, yung assassin or hitman, dun sa message mismo na ginagamit against the Vice President?
0: Well, objectively, hindi po. Kasi, again, no, hindi naman po yung video yung tanging pruweba nung Article 4. Lalo na po dun sa, kung ang issue nga po talaga ay kung nag-hire po ba ng somebody na papatayin.
1: Ng somebody, no? Sige.
0: Somebody na lang para hindi controversial.
1: Huwag assassin, okay.
0: Sabihin natin assassin. Yung, okay. Kung nag-hire po ng assassin for it. Kung nangyari po talaga yan, napakahirap po siya patunayan ng diretsong krimen mismo, which is yung kontrata between yung nag-hire at yung assassin.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Yeah.
0: So yung pamamaraan po ng pagpapatunay nun, usually, titingnan po tayo sa tinatawag natin na circumstantial evidence.
1: Uh-huh.
0: So ano po yung mga bagay, mga facts na nakapaligid doon sa posibilidad or nakapaligid doon sa fact na nag-hire ng assassin at baka makita natin doon sa pagtatagpitan pino na ba? Kahit hindi natin nakita yung kontrata mismo kasi patago nga gagawin yun, ay nangyari talaga mismo yung contracting or yung pag-hire ng isang assassin. So yung video mahalaga kasi, or yung videos, plural po pala, no, mahalaga. Kasi makainang beses po yun. No? Na sinabi po niya nung press statement.
1: Yeah.
0: Tapos inulit pa po niya sa isang press conference. So parang nag-double down siya essentially.
1: Yeah.
0: Now, yung ibang testigo na inaantay natin, yung mga taga-NBI, sila po kasi inimbestigahan talaga nila kung mayroon po talaga.
1: So,
0: hindi pa po natin alam kung ano yung, ang nakita lang po at least sa pre-trial, no, yung substance ng testigo nila. Ibig sabihin kung ano yung ine-expect natin na ite-testify nila.
1: Yeah.
0: Pero kung ano po mismo yung mare-report nila sa atin, no, hindi pa po natin nakikita yun. So baka may malahad po talaga sila, no? Or mapapamatunayan sila na mga sworn statements tungkol doon sa mga allegations na yun. So yung hindi po paggamit mismo ng salita na assassin sa video, I think maliit na bagay po yun kung para doon sa ibang ebidensya na pwedeng makita.
1: Oo. So anyway, tatlong araw pa lang naman po out of what? How many more days? I think mga 90 plus days. So medyo ipe-pacing lang po natin, no, mga kapamilya, yun pong syempre yung paghihimay natin sa mga isyong lalabas dito sa trial. Pero dahil lang nagsimula pa lang naman po tayo sa Article 4 at may 3 more articles pa to go. So tingin niyo po, maganda naman po, no, yung maganda po ba yung naging pam, pag ano tawag dito yung pamamahala ni Senate

0: presiding officer Chis Escudero sa tatlong araw pa lang po nitong impeachment trial.
1: Opo, no, kung patas lang po at objective po, maganda po yung pamamahala nitong trial na ito. Nakita naman po natin na medyo mainit po pa, parehong panig no, ng mga abogado. Mapusok po yung pagiging ano nila, pag-litigate ng kaso.
0: Yeah.
1: And may risk kasi kapag ganoon na yung taong bayan either nadidistract doon sa away or nag-tune off.
0: Tune
1: no, parang
0: ayaw
1: na lang nila panoorin. Kasi ayaw na lang nila makita yung gulo. So yung pamamalakad po na ini-ensure na sige, pakinggan ko yung objection nyo pero mag-rule ako kaagad. Actually, relatively mabilis ito. Kung considering kung gaano kainit yung issue at kung gaano ka-public yung forum.
0: Yeah.
1: So okay naman po yung pamamalakad ni Senator Chis. I think kung meron po respectfully no, sasuggest lang siguro po mabuti on the part hindi po ni Senator Chis, baka on the whole Senate po.
0: Yeah.
1: No, yung civility po sa kanilang pakikitungo sa isa't isa. Maganda po sana na makita natin yung Senado natin na isang Senadong mapagkakatiwalaan natin. Kasi hindi po personal na sakit or interest yung daladala. Then on the part naman po siguro nung pamamalakad sa trial, may iba po kasing bagay yung masyadong madaming objection, etc. Pwede po kasing pagalitan ng korte. For both sides, pwede po nila pagsabihan yan na you know, yung purpose po ng impeachment, hindi naman po parang ilitigate ito bilang isang criminal case, but maging fact-finding, truth-finding na proseso. So, maganda po sana na nakafocus dun sa mga tanong mismo at hindi po masyado dun sa pagtitigil ng pagtatanong.
0: Kasi nga po, dahil di ba parang napaglalaroan ngayon ng mga tao yung naunang araw na puro objection yung defense counsel, si Attorney Narvasa, na pati yung prosecutor, si Attorney Arman Ligutan, eh biglang, wow, objection. May ganun pa. May ganun siya reaction, di ba?
1: Opo. At, you know, bagaman ginagawa po nila pareho yung trabaho po nila and binib po tayo dun sa dedication nila pareho sa kanilang kanilang kliyente. I think, ultimately, kung ang taong bayan po, ang pinag-uusapan na po ay yung estilo ng pang-abogado or pag-aaboga siya, then nalihis na po tayo dun sa punto nitong proceeding na ito.
0: Yeah.
1: Kasi hindi po siya tungkol dun sa mga abogado.
0: It's not about the lawyers. Po
1: Opo, tungkol po siya dun sa impeachable officer, kung ginawa po ba na talaga yung offenses, at ano po yung ebidensya, ano po yung sinasabi sa atin nun.
0: Attorney Paolo, no? I don't know if this is a question that comes too late or naitanong na rin naman ito before pero hindi lang naman masyadong binigyan ng pansin. If the Vice President actually is not immune from criminal suit, tama po ba? She's not immune, no?
1: Well, ito po controversial siya kasi I think sa ating sistema, ang malinaw lang po na immune from suit ay yung Pangulo.
0: While in office.
1: Yung Pangulo, opo, at while in office. Na meron po, matagal na po itong ina-advance na teorya na as early as Vice Presidency ni Vice President Binay, no? Na hindi po pwedeng kasuhan ang pangalawang Pangulo dahil para po siyang pagsusircumvent ng impeachment. Kung hindi niyo po siya pwede kasuhan ng kasong ng criminal, makakasuhan niyo po siya ng kasong criminal, parang inikutan niyo yung impeachment.
0: What I was going to ask, that's why I prefaced it with that, kung wala na rin mang immunity from suit ang Vice Presidente, ang tanong din naman ng iba nun, bakit pa kailangan na ipagpilitan yung impeachable offense do sa kanyang pagbabanta sa Presidente kung sana kinasuhan na lang siya in a criminal court para dun talaga ma-appreciate yung evidence na ginagamit ngayon sa impeachment court?
1: So, napakagandang tanong po nun. And ang sagot po na mabilisan ay, iba po kasi yung pakay nung magkaibang proseso na yun. So kung ang pakay po nung criminal na kaso ay maikulong, kung yun nga po ang penalty talaga, no, maikulong yung isang tao na gumawa ng krimen. Yung pakay naman po ng impeachment ay i-test, alamin, kung karapat dapat pong pagkatiwalaan yung isang opisyal dahil sa ginawa niyang offense, no? O yung isa sa anim na impeachable offenses.
0: Opa.
1: So, magdaman may overlap yun minsan kasi yung bagay na kriminal ay maraaring source ng kawalan ng tiwala, magkaiba po yung consequence nila. So, yung Isa pa ho, no, yung standard ng ebidensya. Pagdating po kasi sa kriminal, dahil kulong po yun, pag

0: wala po ng kalayaan yung consequence,
1: Yeah.
0: improve beyond reasonable doubt po yung hinihingi.
1: Oh,
0: No?
1: okay.
0: Pero pagdating naman sa impeachment, no, ito ho, wala pong standard of evidence ang impeachment patay doon sa last two impeachments. May statement si Senator Cheese nung Monday, nung day one, pero medyo disputed pa ho yun. But yung punto po kasi roon ay hindi po pareho ng ebidensya yung tinitignan. Mas nakarely po doon sa moral fitness nung isang opisyal.
1: Moral fitness.
0: Yung tinitignan po natin kumpara doon sa criminal intent, criminal act, na titignan po natin sa kasong kriminal. So magkaiba ho sila. Magkaiba ho sila ng purpose. Bagaman, may overlap sila minsan doon sa ground.
1: Kasi pag criminal case, kung kunwari ganyan na ang ikinaso no, sa Vice Presidente ay making grave threats, kasi parang yun lang naman ang gagamitin nating basehan sa penal code, eh wala hong kaakibat na parusa yan na disqualification from public office.
0: Hindi po ako sigurado ngayon. Wala po akong copy ng revised penal code ko kung kasama po roon yung isang penalty. But kailangan po kasi natin tignan yung offenses din po na pwede sa impeachment. So, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa po, itong grave threats na ito, hindi mapatunayan lahat ng element. No? Sabihin natin, kill ng isang element. Hindi po ibig sabihin nun na hindi na siya impeachable.
1: Okay.
0: Kasi yung salita po na other high crimes sa Article 11 ng Saligang Batas, pag binalikan niyo po yung kahulugan nun sa Estados Unidos kung saan natin kinuha yung provision na iyan, ang sinasabi po doon ng kanilang mga framers, ng Federalists ay ito yung mga bagay na kahit hindi pa sila tumumbas sa krimen o hindi sila masaklaw ng isang existing na krimen ay napaka-criminal yung spirit nila doon sa punto na hindi mo na dapat pagkatiwalaan yung isang testigo. So, bigyan po ako nito kalimbawa, yung
1: treason
0: po sa ating revised penal code,
1: required
0: po dyan na kailangan may two witness rule. Kailangan at least dalawang testigo ang makapag-testify na na give up mo or parang nagtaksil ka sa Pilipinas sa panahon ng giyera. Halimbawa, nagkaroon ka po ng isang pangulo na hindi naman po wala pong panahon ng giyera. Tapos isinuko yung West Philippine Sea.
1: Oh. Pwede ba natin?
0: So hindi po treason yan, di ba? Hindi po siya pasok sa treason na krimen. So, hindi ba ng take example? No? Pero hindi po siya pasok sa treason. And yet, hindi ba ho impeachable yun? So parang ganun yung difference niya ng impeachment at ng criminal law. Sobrang stricto sa elemento, sa requirements, yung crimes, yung criminal process. But ang tinatanong lang natin sa impeachment, no, pagkakatiwalaan mo pa ba siya? Kahit gawin niya yung short of a crime, kinulang lang siya ng elemento.
1: Well, yung sagot doon sa tanong na yun, mapagkakatiwalaan pa ho ba siya? Siyempre, ang magiging hatol naman, magagaling sa Senator Judges. Pero overall, ang tiwala ay hindi lang naman magmula sa Senator Judges, kundi sa taong bayan mismo.
0: Tama po yun. No? Kaya nga po, mataas po ang threshold ng impeachment. Kasi, lalo na po kapag yung Pangulo at Vice President ang ini-impeach. Kasi, directly elected po sila noong mamamayan. Yung 32 million na sinabi noong Lunes, marami pong nainis doon. Pero makabuluhan po talaga na point yun. Opo, pero makabuluhan po na point yun. Kasi, yung standard na kailangan i-meet nung mga senator judges, pag nagdesisyon sila ay, kaya ba namin baliktarin? Effectively, yung mandato ng tao na to, dahil sobrang sama nung ginawa niya para sa sistema natin. Or parang i-undermine yung buong constitutional structure natin kung magpapatuloy pa siya sa pwesto. So, balik ko tayo dun sa treason example natin kanina, di ba? Parang, siguro po, kahit kaalyado ng Pangulo yun, eh, sobrang sama po nung ginawa niya. Parang konsensya na po ng senador yun and siya mismo at risk na hindi na siya maboboto ulit. Kung in case hindi siya bumoto para sa impeachment ng hypothetical na kaso natin.
1: Okay. So pati yung kanyang political career nakasalalay sa magiging hatol niya, no? At the end of this trial. Alright. Mission Control, isa-standby pa natin ba si Attorney Pao or magbababay na tayo? Standby pa muna. Okay, Attorney Pao, i-hold ko po muna kayo muli dahil meron pa pala tayo mga iba pa mga radio patrol na mag-uulat. Kaugnay pa rin po nitong Senate impeachment trial. Meron husa kasi sa nakatutog sa panig po ng prosecution at saka dun sa mga pangyayari sa labas po ng Senado. Diyan lang kayo, Attorney Pao.
0: Sige pa.
1: Sige. Alright, sige. Sa oras na 6:08 ng gabi, anong mangyayari Mission Control? Ah, sige. Meron po tayo mga mahalagang mensahe po muna na kailangan pagbigyan daan. At sa pagbabalik, ay meron pa po tayo mga update, ha, mga balita patungkol pa rin po siyempre sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado, pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at medical mission at derma checkup naman simula alas 9 ng umaga. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw,
3: Kape!
4: Good morning!
2: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
3: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya
2: sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
1: Mga kapamilya, kayo po ay nakatutok pa rin sa ating DZMM Teleradio Special Coverage, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial Day 3 po. Ha? Tapos na po kanina dahil medyo hindi na po tumagal ng higit 3 oras yung pong pagdinig ngayong araw na ito. At ang nakasalang pa rin po kanina ay yung mismong prosecution witness na si NBI Special Agent John Mark Kalilong. At tanggapin naman natin ngayon mga ulat ng ating Radyo Patrol! Alamin natin kung ano ang mga tinalakay sa press conference ng prosecution panel. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at tinirado patrol Pamela Vasquez. Pam, go ahead.
5: Yes, Tony, bago nga nag-adjourn ang Senate Impeachment Court kanina, kinumpirma ng House Prosecution Panel yung mga testigong nais nilang iharap sa susunod na linggo. Sa Lunes, yan ay si Attorney Jeremy Lotok, siya ang Regional Director ng NBI BARM. Sa Tuesday naman, itong si Chief of Staff to the Vice President of the Philippines, si Attorney Zuleika Lopez. At sa Wednesday naman, si Captain Belinda Bello na Executive Director sa Legislative Bureau ng House Office of the Sergeant at Arms. Sa pagkatapos naman ng unang linggo ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni na House Prosecutor Bel Zamora at Impeachment Advisor Robert H. Barber sa sumapat yung tugon ni NBI Agent John Mark Kalilong. Hindi anya nabutasan o anila nabutasan ang testimonyang inilatag ng first witness. Dahil dyan, natapos na rin yung pagsalang ni Kalilong sa witness stand. Malinaw din yung tangkang pagquestion sa credibility at training ng witness. Sa naging hakbang ng depensa naman, particularly doon sa pagpapakita ng portions ng videos ni Attorney Zuleika Lopez, ay patunay umano ito na kailangang maiharap bilang witness si Lopez sa trial. Katunayan, Tony, no, nagtaka at nasorpresa ang House Prosecution Panel dahil nga yung piniplay na video kanina ay showing yung mukha ni Attorney Lopez kahit ang issue nila rito ay yung pagbabantangan ng Vice Presidente. Even si Senator Judge Rizal Ontiveros nila ay tinanong yung relevance ng video. Nakadagdag nila ito doon sa justification kaugnay ng paghiling ng subpoena kay Lopez bilang material witness. Iginit naman ng prosekusyon na desidido silang gamitin o sulitin yung 11 days na intended duration para sa paglalatag ng Article 4. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. At syempre, may mga kaganapan pa rin po sa labas mismo ng gusali ng Senado. Ngayong nga pong ikatlong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Pasay at ni Radio Patrol Bert Dizon. Bert!
4: Tony, sa maghapon na natiling mapayapa ang labas ng Senado ngayong ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, ay maigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad sa paligid ng Senado. Nakalatag pa rin yung mga metal barricade na may razor wire sa northbound lane ng Senado. Maging ang pangasasakyan ay kailangan pa rin tumaan doon sa UVMS scanning bago pumasok sa Senado. Bagamat wala tayong namataang mga personalidad dito sa labas ng Senado, ay kapansin-pansin pa rin ang presensya ng aapo sa 10 mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Sa mga sandaling ito, ay sarado pa rin ang northbound lane ng Biokto Boulevard mula sa tapat ng Manila Film Center. Pero madaraanan naman ang southbound lane ng Biokto Boulevard. Aabot naman sa may 1,000 PNP personnel ang nakadeploy dito sa premises ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for Season DZMM.
1: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol! Lalalal.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istretta! Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
1: Kapiling pa rin po natin ngayong gabi ang ating pong resource person, si Attorney Paolo Tamase, Associate Dean po sa UP College of Law. Attorney Paolo, magandang gabi po muli.
0: Magandang gabi ulit, Tony, at sa inyo mga taga-subaybay.
1: Ngayon nga po, no, ang pagsunod po na pagpresenta ng prosecution sa Lunes, ay kasama na rin po yung mismong dating Chief of Staff sa Office of the Vice President, si Attorney Zulaika Lopez. At nabanggit nga po kanina na ipinalabas din sa hearing kanina yung mismong video interview kay Attorney Lopez na kung saan siya ay parang naghihinagpis, no? At sa takot na siya baka bakit daw siya ay ipinalilipat in the middle of the night sa ibang piitan sa Correctional Institute for Women. Ano ba sa tingin niyo ang bearing na mismong si Attorney Lopez ang ipipresenta as a prosecution witness?
0: Well, malaking bagay po yun, no? Kasi kung wala naman po nag-iba sa relasyon nila ni Vice President Duterte, kaalyado po niya yun. So, hindi ko na-catch kanina kung nabanggit po ba yan, kung tatawagin siya bilang hostile na testigo. Kung tatawagin po siya bilang hostile na testigo, iba po yung type ng pagtatanong. Uh-oh. Makikita niyo po yun sa next week, no?
1: Yeah.
0: Mas diretso po magtanong yung prosecutor. But you can expect mas malakas din mag-object yung kabilang side. But yung value po siguro no, on the part of the prosecution witness is, of the prosecution is,
1: yeah.
0: If I can only guess, kasi uh-oh. Sa pre-trial po kanina, hinahanap ko nga kanina kung nasaan yung substance ng testimony. Mukha pong bilang close-in po kasi ni Vice President, no, at dahil nga yun, nasama siya dun sa konteksto kung bakit supposedly nagalit at nag-Zoom press conference si Vice President Duterte, then baka makakita ho tayo on the part of the prosecution ng attempt nila to see kung yung circumstances ba niya na yun ay na-justify din sa galit ni VP Sara, among other things. Medyo unusual lang po, I think, na kung sa kabilang panig po na this early na tawagin. But hindi ko po alam kasi baka may strategiya po yung prosecution para dito.
1: Oo. Kasi nga po, kung babalikan natin yung mga pangyayari nung araw o gabi na yun, tila lumalabas na yun nga ang parang ikinagalit ni Vice Presidente Duterte na ipalilipat ng ibang detention area yung kanyang Chief of Staff. Dahil nung mga panahong iyon, eh ano pa siya noon eh, di ba? Parang under house arrest sa Kongreso.
0: Sa house pa. Mm-hmm. And I think yun po yung isa pang babantayan. Hindi na po siguro to dun sa kaso mismo, but yung optics po ng kaso na ito. Yung pinatawag po yung chief of staff po ni VP Sara na siya po yung same reason kung bakit sobrang galit po siya last time. Paano po kaya magre-react yung pangalawang pangulo natin ngayon kung magpa-publicly react man siya? No? Magpi-play yun into yung larger optics nitong trial na ito. Something na kung korte po ito, hindi yan makikita ng judge kasi bawal po niya hanapin yung mga ganoon na bagay. Pero dahil hindi nga po ito isang perfectly legal na proseso, then marahil makakarating po no, sa mga magde-decision, senator judges natin. But I think more interesting is sa taong bayan. Ano po yung dynamic na mangyayari kung tatawagin po siya?
1: Ah, okay. Ano banggit nyo, Attorney Pao, na hindi to karaniwang makikita ng judge kung ito ay criminal trial?
0: Well, kung criminal trial po kasi, no, yung public reaction ni Vice President.
1: Hindi makikita.
0: Hindi po makikita, mag-iingat po yung court. And in fact, legally, ang titignan lamang ng court ay kung ano yung ebidensya sa record. Kung ano po yung record ng kaso. So kasama doon yung mga evidence na na-admit. Kaya nga po malakas ang objection sa mga legal na proseso. Yung patas po talaga ng strategiya yun kasi ayaw nyo pumasok.
1: Yeah.
0: Yung ebidensya doon sa record. But lahat ng kahit ano pa mang bagay na wala doon sa tinatawag natin na judicial notice, tali po yung judge doon sa record lamang ng korte. No? Kung may balita po ukol dito, hindi po niya pwede tignan yon. Kung nagkaroon po ng usapan sa labas ukol dito, hindi po niya pwede tignan yon. But ito pong impeachment court, hindi naman po siya korte at hindi niya kaya ipikit no, yung mata niya doon sa ibang nangyayari sa publiko. So, interesting po yung actually yung decision na yon na ipadalo na ho siya sa susunod na hearing kasi nung hinahanap ko nga pati sa Article 4 hindi ko ho makita no, yung substance po ng testimony niya but baka namabalik na talang din po ako sa kapal nitong trial order.
1: Eh, ang dami-daming kailangan i-upload nga daw, di ba? Yung utos ni Presiding Officer Chief Escudero kailangan may website ang Senate Impeachment Court para i-upload doon lahat ng documents ng prosecution at defense.
0: Opo, no? So, well, part po yun ng difficulty nitong trial nito. I think kung ikukumpara niyo siya dun sa last two impeachment trials, mas madali po i-digest yung impormasyon na lumalabas. Siguro po ngayon, no, sa dami din po ng articles na involved, mas mahirap po kalkalin, but kailangan po natin magpursigi kasi bahagi din po ng tungkulin natin bilang mamamayan na nabantayan itong mga nagaganap sa Senado.
1: Dahil nga po sa this is a, how do you say, a quasi-judicial, can I use that term, and political exercise, tama ho ba?
0: Baka hindi nga po quasi-judicial kasi kahit yun, legal po na proseso yun. So, pwede po, ginagamit yun ng korte, sui generis.
1: Sui generis, minsan, okay.
0: Oho, or sui minsan po political na proseso.
1: Political, sige, let's call it what it is. It is a political process. Kapag ganyan ho ba, kunwari, ano, in the previous impeachment trials that we've seen, kay Presidente Erap Estrada, kay Chief Justice Corona, may nakalimutan ba ako? Sino ba yung nag-trial na hindi naman natuloy?
0: Well, si VP Sara din po. So, sila dalawa lang po actually natuloy na trial.
1: Kasi kay si CJ Sereno, nakuwaranto naman siya, kaya hindi nag-impeachment trial.
0: Opo. Tapos nag-resign po
1: si Merceditas si, Gutierrez. Nag-resign.
0: Ombudsman Gutierrez and Chairman Andy Bautista.
1: Andy Bautista.
0: After sila ma-impeach but before pa magsimula yung trial. Yeah.
1: So masasabi ho ba natin na in the impeachment trials that happened before, kay Joseph Estrada, kay CJ Corona, at ito ngayon kay Sara Duterte, meron ho bang ma-establish na legal precedent dito that will somehow cover the actions of future presidents or vice presidents, or lahat yon ay hindi maaaring gamitin in the future against any sitting president or vice president?
0: Excuse me po na. So, I think pag tinignan natin yung mga nakaraan na impeachment trials, insofar as they create binding rules, yung rules po na kailangan talagang sundin ng Pangulo at
1: By the impeachable official.
0: By impeachable officers. Okay. Yeah. Wala, hindi po tali yung Senado. Kasi, hindi, again, hindi po siya korte. Kung Supreme Court po ito, no, tali po yung nangyari sa nakaraan, tinatali niya yung future in terms of yung legal rules na nag-a-apply.
1: Pero ito hindi.
0: I think, Opo, but may dalawa pong epekto na similar to President. Una, yung mga proseso na ginawa noong impeachment ni Pangulong Erap at ni Chief Justice Corona, nagbabind po sila kahit pa paano sa Senate or nag-guide sila sa Senado. Kasi yung Senado po, creature of precedent din siya. Malaki yung paggalang niya doon sa mga nakaraan na practice kasi isa yung pamamaraan upang pakupain yung init politika. No, gito yung ginawa natin before, gawin na lang natin siya ulit. So, nagbabind po siya in terms of the process. But in terms of yung conduct niya involved, meron po siyang effect na hindi legal, no, but practical. So, halimbawa po, yung issue ng Sal-N, di ba, nung lumabas po yun sa impeachment ni Chief Justice Corona, ang taas bigla ng requirement sa pamahalaan, no, na mag-file ng Sal-N. So, for example, sa UP, you know, well, hindi na ako magpapangalan ng mga tao, but usually, no, no, parang itong Sal-N requirement, ang kwento lang naman sa akin, noong unang panahon, ay hindi daw masyadong sinusunod. But after po nung impeachment ni Chief Justice Corona, aba,
1: humigpit.
0: Lahat on time, oh, mag-file ng Sal-N. And across many agencies po yan, ganun po talaga yung kalakaran. So, yun po isang maganda example. Yung pagdating naman sa impeachment ni Era, yung doon sa bank accounts, kahit ganun kaikli, yung impeachment trial, napakaingat tuloy ng mga bangko ukol dun sa know your customer requirements nila. So may epekto siya sa larger society even if hindi siya legal na kaso. Pero kung mababind po niya na kailangan ito po talaga yung ruling ng korte or the impeachment court for this case, mahirap po sabihin yun.
1: De, kasi alam mo, attorney, dahil medyo maikli na lang oras natin, pero just to close, no, parang ang nangyayari po kasi is whatever the outcome of this trial will be. At kahit nga po yung trial ng kanyang ama eh, sa ICC, no, which will happen in November. Parang ang gusto nating malaman is yung mga ganitong statements or actions po ba ng isang impeachable officer ay matatanggap natin as normal na lang. Kumbaga they're not out of the, how do you say it, parang hindi na out of the ordinary, pero commonplace na lang at dapat katanggap-tanggap na lang sa publiko. Di ba? Parang making a threat like that, tabantaan kitang papapatay kita or inaamin ko na pumatay ako, magiging normal na lang and cannot be held against the official.
0: Well, tama ka dun, Tony, but siguro babalik ta rin ko yung assessment na it's not so much siguro na nagiging normal siya for public officers. But ang tanong ay, yung para dun sa mga bumoboto sa public officers na ganito. Kasi ang impeachment, nadalas natin sinasabi pag guilty siya ng impeachable officer. But binadagdagdagan natin yung kadalasan na pag guilty din siya sa Senado, tinitignan niya din niya kung paano nagagawa ng Senado yung trabaho niya. But idadagdag ko lang doon na pag guilty din siya ng lipunan natin, gaano ba kahalaga yung values na ito ni isang public officer na maayos magsalita sa publiko, no? Hindi nagsithreat, whether empty or not, yung salita hindi nagtutulak ng dahas, no? Gaano po ba siya kahalaga sa lipunan natin? Kasi whatever is yung result itong impeachment na ito, whether makonvict man siya or kahit tumakbo man ulit si VP Sara, no? Matitest na lang ngayon yung pagtakbo niya bilang Pangulo through the same conduct na nakita natin na through this trial.
1: Okay.
0: So, tanong siya mismo na address sa atin, di ba? Gaano ba ka-acceptable itong conduct na ito?
1: Opa.
0: And I think yun yung more than, you know, informing kung paano mag-act yung public officers, para siyang paglilitis natin eh.
1: Yeah.
0: Nag-iba ba yung values natin? Kasi honestly, and objectively, 2 decades ago, hindi tayo makakahalal ng mga opisyal, no, na ganito yung pananalita.
1: Sige. Attorney Pau, kinakailangan na natin magbabay sa iyo, but thank you so much again na kami po ay sinamahan niyo po sa araw na ito, and hopefully makakapiling pa namin po kayo muli sa mga susunod pang mga linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Attorney Pao, magandang gabi po muli sa inyo.
0: Magandang gabi po, maraming salamat.
1: Salamat po. Attorney Paolo Tamasi po ng UP College of Law. Kailangan na po natin bumitaw sa ating special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial. Siyempre, ito pong special coverage ay magsisimula po muli. Babalik po muli Lunes, July, anong araw na ba next week? July 13, no? Nang alauna po muli, meron po tayong pre-trial primer dito po sa DZMM Teleradio. Hanggang bukas po, balik po tayo sa regular programming bukas. Kakanento rin Tony Velasquez po ito. Abangan nyo na po ang TV Patrol. Susunod na.
6: Sa ulo ng mga nagbabagang balita,
3: unang testigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong sumalang sa cross-examination ng depensa sa ikatlong araw ng impeachment trial. Kredibilidad ni Kalilong sinuri.
6: Did he file any criminal complaint against me, Bisari, as a result of the November 23, 2024 online press conference?
7: I have no questions.
6: Did you really investigate this case?
7: Withdrawn, Your Honor.
3: Alegasyon ukol sa banta umano ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, unang ginang at dating Speaker, Inosisa. Matapos iparesto sa kasong pandarambong, Senator Dante Marcoleta nakitaan ng mild pneumonia, paglaki ng puso at degenerative disc disease. Metro Manila at ilang lugar sa bansa, todo paghahanda sa superbagyong Inday na palalakasin ng habagat. Signal number 1, nakataas sa 12 lugar. Exclusive! Magbiyan ang sospek sa brutal na pagpatay sa 8 taong gulang na bata, Timbog. Babae, dead on the spot sa pamamaril, sospek ng agaw ng motor para makasibat. At unang batch ng pelikulang pasok sa Metro Manila Film Festival, inanunsyo Vice Ganda Vic Soto Agamulat kabilang sa magpapasigla ng MMFF.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumalang sa cross-examination o pagsusuri ng depensa ang unang testigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Santa Ana Kalilong. Kaugnay ito ng imbestigasyon ng NBI sa umano'y banta ng bise na ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Sr. o Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Live mula sa Senado nagpapatrol, RG Cruz. RG, anong pinag-usapan sa cross-examination?
2: Alvin, ipinunto ng depensa ng mismong Department of Justice na kukulangan sa investigasyon ng NBI, kaya ipinaulit ito. Kabilang sa mga naging pagkukulang umano ng NBI, walang affidavit na nang nag-record ng presscon, ng vice o ng mga mamamahayag na lumahok rito. Walang USB kahit sinabing mayroon dahil DVD lang ang kalakip. Pero wala rin affidavit kung anong laman at pati ang kawalan ng sinumpaang salaysay ng gumawa ng transcript. Bagay na niliwanag kalaunan sa pagtatanong ng isa sa mga senator judges.
3: This certification dated February 5, 2025 states, and I quote, the complaint referral does not contain all the necessary evidence to prove the essential elements of the crime. Therefore, it is recommended that the same be first referred for case buildup. Do you see that?
4: Yes, sir.
5: They brought it up upon themselves.
2: Una rin ng depensa, walang reklamo o sinumpaang salaysay na inihain ng mismo mga pinagbantaan at hindi rin sila nagpakita sa NBI habang gumugulong ang investigasyon. Ani Kalilong, wala siya sa mismong presscon at napanood niya lang ito sa online kinalaunan. Pero paliwanag niya nagsagawa ang NBI ng motu proprio investigation o sarili nitong inisyatibo. Punto naman ng depensa, walang korte na naghatol kung guilty ba ang bise sa pagbabanta o sa inciting to sedition.
3: Are you aware if any court has convicted the Vice President for grave threats over what transpired on November 23, 2024?
4: As far as I know, not yet, sir.
3: To date, are you aware if any court has convicted the Vice President for inciting to sedition over what transpired on November 23, 2024?
4: No, on my personal knowledge, sir.
3: Thank you.
2: Inusisa din ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung banta ba talaga ang ginawa ng bise.
6: Is it a conditional threat?

0: Yes.
1: Thank you, sir.
2: But you...
3: Binalikan rin ng depensa ang ilang bahagi ng video ng presko ng bise, partikular ang bahagi sa umunoy banta naman sa buhay ng chief of staff ng bise na si Attorney Zuleika Lopez, na noon ay nasa kustudiya ng kamera matapos patawan ng contempt. Nang tanungin ng depensa, inamin ni Kalilong na hindi inimbestigahan ng NBI ang umunoy banta sa buhay ni Lopez. Kaya may tanong si Senator Judge Risa Ontiveros sa abogado ng bise na naging hudyat ng paalala mula sa presiding officer.
4: Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez?
5: Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from even before their mini trial, Your Honor.
4: Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta?
5: Your Honor, that is not the point.
6: We'd like to remind the Senator judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct. Mm-hmm. Because if he answers Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law, not drawn from a witness.
3: Alvin, samantala, sinuri naman ng depensa at kalaunan pati ni Senator Judge Francis Pangilinan ang kakayahan ni Kalilong sa pag-iimbestiga, partikular yung tinatawag na digital forensic investigation.
7: Meron pa bang ibang training na ikaw ay you went through bilang expert or competent witness sa usapin ng digital technology, cybersecurity, online training, meron ba?
8: Yes, Your Honor.
7: Anong mga ito?
8: I mentioned that I have a training in Certified Computer Hacking Forensic Investigator. I have a training in Computer Forensic, Mobile Forensic, and Photo and Video Authentication Training. I have also training in Cybercrime Investigation. We also undergone a 480 hours training on cybersecurity. And a training before we start the bureau.
3: Alvin, natapos na ngayong araw ang pagtestigo ni Kalilong. Walang hearing bukas, kaya yung susunod na witness sa Lunes na natin maririnig yan ay si NBI Regional Director Jeremy Lontok. At sa susunod kasunod naman yan ay sa susunod na araw nakaschedule ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Sa kaso pa rin tong lahat ng grave threats umano ng bise doon sa mga nabanggit ng personalidad. Alvin?
9: RG, konting tanong lang, ay nandun ka naman sa kabuuan ng hearing. Lumilitaw ba na nabasag ng depensa ang kredibilidad nung taga-NBI?
3: Yan ay tanong na para na lang sa mga huwes, ano? Yung nakikita natin ngayon ay kanya-kanyang panahon ng prosekusyon at ng depensa para ihapag ang kanilang mga argumento at ang kanilang mga ebidensya. So, kahapon may panahon ng prosekusyon, ngayon ang panahon naman ng depensa. Bahala na ang mga senador na humusga dyan at magsabi yan, at pati na rin ang mga nanunood sa ating mga tahanan. Alvin?
9: Tungkol naman sa tanong ni Senator Risa Ontiveros na ang dating naman ay parang yun din ang opinion ng ilan sa ating mga kababayan, kasi hindi siya abogado, no? Parang nababagalan, pero bawal ba ang mga ganong klaseng pagtatanong batay sa desisyon ng korte, ng impeachment court?
3: Well, pangalawang insidente na kasi yan, ano? Kahapon din kasi, meron din, bago natapos yung hearing kahapon, meron ding tanong si Senator Ontiveros na napansin, no, napuna ng mga kasamahan niya at sinita ng kanyang mga, sabihin na nating napuna nung kanyang ilang kasamahan na parang nagiging daan para

0: yung isang panig ay magkaroon na ng konklusyon. Hindi pa yan ang panahon ngayon dahil yung panahon na yon ay pag naipresinta na ang lahat ng argumento ng magkabilang panig, nailabas na ang lahat ng ebidensya. Dahil yun ay para sa konklusyon na. Pagka daw kasi ang paliwanag ni Presiding Officer Francis Escudero, pagka yan ay ginawa sa ngayon, parang pinalalabas na nilalagay na on the record yung mga napapag-usapan na yon, yung mga ganong salita, sa record nang hindi nanggagaling sa isang ebidensya o sa isang testigo. Eh dapat kasi yung mga ganun sa testigo o sa ebidensya muna manggaling bago siya magkaroon ng ganong klaseng konklusyon. Alvin?
1: May pruweba ba? Binanggit ba ng depensa, RG, kung may patunay na nangontrata nga ang Vice President na assassin o papatay sa presidente, sa unang ginang at sa dating speaker? Naungkat ba yun?
0: Ngayong araw, parang doon sa part bahaging na-cover ko kasi dahil may mga hakahati tayo sa hearing, ano, dahil mahaba nga ang hearing, ano, walang nabanggit na ganoon. Pero maalala ko kahapon, bago nga natapos ang hearing, yun yung tanong kay ni Senator Rontiveros na medyo umani ng puna dahil nga tinatanong niya parang wala pang nailalabas ng prosekusyon na patunay na may kinuha nga o may kinontrata ng hitman ng bise, kaya tinanong niya kung ano ba dito ang maituturing na impeachable.
1: Hey,
0: Alvin?
1: Maraming salamat, RG Cruz!
2: Na-diagnose si Senator Rodante Marcoleta na may mild pneumonia, paglaki ng puso at degenerative disc disease sa kanyang cervical spine ayon sa PNP General Hospital. Dahil dito, hindi pa siya personal na makaharap sa Sandigan Bayan at hindi pa nabibigyan ng commitment order para mailipat sa kulungan. At live mula Camp Crame sa Quezon City, nagpapatrol Karen De Guzman. Karen, sa dami ng mga sakit na nakita sa senador, ibig sabihin ba nito ay baka tumagal pa ng ilang araw sa ospital si Marcoleta?
3: Oo, Karen, posible matagalan pa sa PNP General Hospital si Senator Marcoleta dahil irerekomenda ng mga doktor na isailalim siya sa rehabilitation o physical therapy para maibsan yung pananakit ng kanyang leeg. Gayet ng PNP General Hospital, pinakailangan na matapos muna ang lahat ng mga procedure bago siya payagang maibiyahe.
4: Good morning po.
3: Pasado alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules nang dumating sa PNP General Hospital ang may bahay ni Senador Rodante Marcoleta na si Edna Marcoleta. Dinalaw niya ang mister na dalawang araw na naka-confine, ilang oras matapos arestuhin noong Lunes kaugnay ng kasong plunder. Idinain ni Marcoleta ang pananakit ng kanyang dibdib at mataas na blood pressure. Ayon sa PNP General Hospital, lumabas sa kanyang chest x-ray na mayroon siyang mild pneumonia at cardiomegaly o paglaki ng puso.
5: Sa edad po niya at saka dun sa fluctuating blood pressure niya, hindi po maganda para po sa kanya yun.
3: Mas tumaas ang presyon ni Marcoleta kumpara kahapon na itinuturing ng mga doktor na stage 2 hypertension kaya hindi pa rin siya maaaring ibiyahe. Bukod pa rito, kinakailangan din niya sumailalim sa rehabilitation o physical therapy dahil sa nakitang degenerative disc disease sa kanyang cervical spine.
5: Actually po, yung normal aging process na sinasabi natin, magde-degenerate talaga yung cervical spine. Kaya lang, pag nag-degenerate po yun, may mga nerve endings po dyan na maiipit. So yun po yung sumasakit yung leeg niya, may ringing talaga, ringing of ears talaga dito. And then sa positioning, makikita po yan sa positioning natin, maa-aggravate po yung pain sa neck po talaga niya.
3: Hinihintay pa rin ang resulta ng kanyang 2D echocardiogram at blood chemistry na posible lumabas hanggang bukas. Dahil dito, hindi pa masabi ng mga doktor kung kailan siya maaaring palabasin ng ospital.
5: Depende, pag nakompleto na natin yun, naging maintained na po yung blood pressure niya and okay na siya, wala naman pong problema na ilabas po natin si Senator Marcoleta.
6: With the information that he is at the hospital. Kasi sabi ng doktor, medyo mataas yung baba taas. Eh, nahirap naman na pagdala dun eh, ma-disgrasya. Of course, we need to preserve, protect the life. Okay?
4: VIP treatment, sir?
6: VIP treatment? Nakakulong na siya, paano? Nakakulong.
7: patung sa ospital.
3: Kinumpirma naman ng PNP na naibalik na nila ang kopya ng warrant ni Marcoleta sa Sandigan Bayan. Samantala, inutusan naman ng Sandigan Bayan 3rd Division si CIDG NCR Chief Police Colonel John Giyagi at ang direktor ng PNP General Hospital na magsumite ng ulat kaugnay ng custody status, booking process at pinakahuling medical report ni Marcoleta. Ayon sa hukuman, hindi pa ito makapaglalabas ng commitment order dahil hindi pa humaharap sa kanila si Marcoleta. Sinabi na Sandigan Bayan na ililipat ang senador sa Quezon City Jail sa Payatas, kung saan nakakulong ang kanyang mga kapwa-akusado. Karen, kapapasok nga lamang na balita, naglabas ng panibagong warrant of arrest ang Sandigan Bayan 4th Division laban kay Marcoleta at kay dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay naman ito sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal na gobyerno na tumanggap ng mga regalo o pabor at nagbabawal din sa mga pribadong individual na magbigay ng mga ito. Inatasan ng korte ang sheriff na ihain ang mga warrant of arrest sa mga lugar kung saan kasalukuyan nakapiit ang mga akusado. Karen?
2: Maraming salamat, Karen de Guzman.

0: Arestado na ang dalawang suspect sa brutal na pagpatay sa isang batang lalaki sa San Pablo City, Laguna noong Enero. Ang mga suspect sa krimen, mga kamag-anak pa ng biktima. Exclusive, nagpapatrol, Dennis Datu.
1: Anim na buwan na ang nakararaan pero hindi pa rin nawawala ang sakit na nararamdaman ng mag-asawang Junjun at Rochelle sa malagim na sinapit ng kanilang 8 taong gulang na anak na si Johnny Rick Nudero. Enero 9 nang matagpuan ang bangkay ng paslit sa isang gubat. Natadtad ng saksak sa katawan. Nasa labas ang bahay noon ang biktima at hinihintay lamang ang kanyang ama na maghahatid sa kanya sa eskwelahan nang bigla siyang mawala. Nitong Lunes, nabuhay ng pag-asa ang mag-asawa na makakamit nila ang hustisya. Matapos arestuhin ng San Pablo City Police sa bisa ng warrant of arrest mula sa korte ang suspect na si alias Lito. Kasunod nito, nahuli naman ang Highway Patrol Group ang kanyang manugang. Sila mga itinuturong responsable sa krimen. Si alias Lito, napag-alamang tiyuhin ng biktima.
2: Sa wakas ay mabibigyan ng hustisya ang aking anak na napakatagal na namin naasamasan.
1: Inaresto na noon si alias Lito pero pinakawalan din dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa pagtutulungan ng NBI, San Pablo City Police at Volunteers Against Crime and Corruption of VACC, nakahanap ng mga testigo na magdidiin sa mga suspect.
3: Walo po ang nagpatunay na ito pong suspect natin ay isa sila ang gumawa sa krimen na ito. Marami po ang witnesses na nagpapatunay para ituro po itong suspect. Narinig nila at nakita nila kung paano namatay yung itong bata at duguan yung bata. Nakita po nila at may mga witnesses tayo na nagsabi po na nakita mismo nila.
1: Hindi naman ipinaaresto ang isa pang suspect, ang 14-anyos na anak ng manugang ni alias Lito dahil minor di edad. Pero isa sa ilalim siya sa pangalaga ng DSWD. Lumabas sa investigasyon na matagal nang hindi pagkakasundo ng dalawang pamilya ang motibo sa krimen. Kabilang dito ang kanilang alitan matapos makagat ng pusa ni na alias Lito ang biktima na tinanggihan nilang ipagamot. Pero ang pinakamatindi umano ay ang away ng biktima at ng babaeng apo ni alias Lito.
3: Sabi naman talaga nila may kakulitan ng bata to eh. Pero pag during naglalaro daw yung kanyang mga apo na mga minor din tsaka yung bata ay allegedly tinataas yung balda siguro larong bata, hindi naman natin masabi kung yun daw ang nangyari kaya nagkaroon sila ng mga awayan.
1: Tumanggi magbigay ng pahayag ang magbiyan ng suspect.
4: Attorney na lang po ang magkasalita ko.
5: Attorney, hindi lang po kami papa-interview niya.
2: Hindi, panagutan nila ang kalang ginawa. Dapat lang naman. Dahil ginawa nila yun eh. Tinanggalan nila ng karapatang namigaya yung anak ko.
1: Nakatakdang ilipat sa BJMP mula sa custodial facility ng San Pablo City Police ang mga suspect na nahaharap sa kasong murder. Dennis Datu, ABS-CBN News.
6: Dead on the spot ang isang babae matapos pagbabariliin sa Quezon City kagabi. Sa pool, sa CCTV ang pamamaril kung saan ang agaw pa ng motorsiklo ang suspect para makatakas. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
7: Kung titignan, tila casual lang na nag-uusap ang babaeng nakapula at lalaking ito na nakasuot ng itinadamit at takip ng bahagya ang mukha mag-aalas 6 ng gabi nitong Martes sa Sitio Mendez, Barangay Baisa sa Quezon City. Maya-maya pa, umalis ang babae pero agad siyang sinundan ng lalaki. Hindi na nahagip sa CCTV pero dinig ang magkasunod na putok ng baril. Dito na nagpulasan ang mga residente. Ang lalaki, hagip sa CCTV na tumakbo rin pero bigla siyang nang-agaw ng motorsiklo para makatakas. Laking gulat ng mga kaanak ng biktima sa nangyari.
8: Bumili po siya dyan sa tindahan ng tusok-tusok. Tapos kumakain po siya dyan. Tapos may kausap po siyang lalaki. Nag-usap sila dyan. Tapos nung umalis na siya, biglang may pumutok na nanabaril.
7: Hindi pa matukoy ng mga kaanak kung ano ang pinag-ugatan ng pamamaril. Lalong masakit para sa kanila dahil 6 na anak na pawang mga menor de edad ang naulilan ng biktima.
8: Masakit sa akin. Kasi naiwan yung mga Wala rin yung papa niya. Tapos ngayon, wala rin yung mama niya. Nakakaawa rin yung mga bata. Kung ano man naging antraso niya sa'yo, dapat hindi naman ganun. Hindi mo sana siya pinatay.
7: Tumagi munang magbigay na pahayag ang PNP habang nagpapatuloy pang investigasyon sa pamamaril. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
0: Naghahanda na ang mga otoridad sa Metro Manila para sa posibleng pagbaha dahil sa inaasahang malakas na ulan dulot ng hanging habagat na palalakasin ng Super Typhoon Inday sa mga susunod na araw. Kanya-kanya rin ginagawang hakbang ng mga ahensya para agad na makapagbigay ng tulong sa mga maapektuhang lugar. At live mula Maynila, nagpapatrol Izzy Lee. Izzy, kailan inaasahang mararanasan sa Metro Manila ang malakas na ulan?
9: Karen, inaasahang mararanasan sa Metro Manila ang malakas na ulan dulot ng bagyo at habagat pagdating ng Biyernes at Sabado. Ayon sa MMDA ay maaari itong magdulot ng pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar at mga lugar na dati nang nakararanas nito. Pinataasan ni Catherine ang ikalawang palapag ng kanilang bahay sa Barangay Santo Domingo, Quezon City noong Enero. Sanay man siya sa halos taon-taong binabaha ang kanilang tirahan. Ayaw na niyang maranasan ng kanyang mga apo ang kanilang pinagdaanan noong manalasa ang bagyong Karina noong 2024.
10: Bagyong talagang may bagyo, patulad ng Karina, paakitan ng third floor yun eh. Nabalita namin may super typhoon nga po. Kaya naghahanda na rin kami.
9: Pumasok na nga sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday, Miyerkules ng madaling araw. Ayon sa PAGASA, kahit hindi ito magla-landfall sa bansa, palalakasin ito ang hanging habagat na inaasahang magdudulot ng malakas na ulan sa Metro Manila sa Biyernes at Sabado. Inaasahan ding aabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ibabagsak na ulan sa National Capital Region, kapareho ng naitala noong bagyong Nando noong 2025 na nagresulta ng matinding pagbaha sa Metro Manila. Tiniyak naman ng Metro Manila Development Authority o MMDA na gumagana ang lahat ng kanilang 73 pumping stations.
11: Mas mabilis huhupa yung tubig baha. Sana lang yung pakiusap pa rin namin ay yung pagtatapon po ng basura kasi yan po ay malaking epekto doon sa pagbara sa mga daluyan ng tubig.
9: Ininspeksyon din ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora nitong Miyerkules ang mga disaster response equipment ng MMDA na maaaring i-deploy o ipahiram sa mga lokal na pamahalaan sakaling kailanganin.
12: Meron po tayong virtual emergency operation center na activated na po dito sa MMDA at ang lahat po ng LGUs sa Metro Manila ay naka-link up po dyan. So we have constant communication with each other.
9: Nag-iikot din ang mga tauhan ng DPWH para alisin ang mga basurang maaaring magdulot ng pagbabara sa mga ilog, estero at iba pang daluyan ng tubig para pangontra sa baha. Sa Batanes, tinatakpan na ng mga otoridad ng plywood ang mga bintana ng mga bahay at gusali. Pinuputol ang mga sanga ng puno na maaaring mabuwal at naghahatid na ng mga family food packs sa mga barangay. Nakahanda na rin ang mga evacuation center para sa posibleng paglikas ng mga residente. Nagpatupad na rin ng no-sail policy sa karagatan ng Northern Luzon ang Philippine Coast Guard. Iniutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang full government response bilang paghahanda sa epekto ng super typhoon.
13: Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalala ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.
9: Ayon sa Malacanang, mayroon nang nakapreposition na 4.7 million family food packs at mahigit 36 million pesos na halaga ng mga gamot, hygiene kits at iba pang emergency supplies na maaaring magamit ang mga maaapektuhan ng masamang panahon.
14: Karen, ayon sa Metro Manila Council, ay ang mga mayor ang magpapasa sa posibleng kanselasyon ng klase sa Biyernes batay sa pinakabagong weather advisory ng PAGASA. Pero tiniyak ni Mayor Francis Zamora na kung mag-aanunsyo ng suspension of classes ay Webes pa lang, iaanunsyo na ito agad ng mga LGU. Karen?
0: Maraming salamat, Izzy Lee. Alamin naman natin ang update sa Super Typhoon Inday mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. O Ariel, kailan natin mararamdaman ang epekto ng super bagyong ito?
15: Karen, sa Biyernes mararamdaman ang masungit na panahon sa extreme northern Luzon dahil mismo sa bagyo, habang bukas naman magsisimula na ang mas malakas na paghila ng bagyo sa habagat. Madaling araw ngayong Miyerkules pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi na binigyan ng local name na Inday. Huling namataan ang sentro ng mata ng bagyo sa layong 1,100 kilometers silangan ng northern Luzon. Bahagya pa itong lumakas, ngayon po may maximum sustained winds na 195 kilometers per hour at pagbugsong umaabot ng 240 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo Pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Kita po natin sa ating satellite animation kung gaanong kalapad ang kaulapan ng bagyo kumpara sa size ng Pilipinas. Pero mas malawak po ang naaabot ng malalakas ng hangin ng bagyo na umaabot ng halos 900 kilometers mula sa sentro nito. Hindi po inaasahang tatama sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyo habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at posibleng bukas ng gabi, Webes, ay posibleng humina na ang bagyo bilang malakas pa rin na typhoon. Dadaan po ito malapit sa May Batanes sa araw ng Biyernes at makalalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Sabado. Base sa forecast track at lawak ng naaabot ng malakas na hangin ng bagyo, nagtaas na po ang pag-asa ng wind signal number 1 sa 12 probinsya kabilang na ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Northeastern Quirino, Apayao, Kalinga, maging ang eastern parts ng mga probinsya ng Mountain Province at Ifugao, Northern Abra, Ilocos Norte, Northern Aurora at dyan sa amin sa Northern at Central Catanduanes. Babala po kapamilya ang wind signals, kaya kung maganda pa o kalmado pa ang panahon sa inyong lugar, Webes ng gabi o Biyernes pa posibleng maramdaman ang malakas na pagbugso ng hangin. Sabi ng PAGASA, posibleng wind signal number 2 o 3 ang pinakamataas na babala sa hangin na itataas sa pagdaan ng bagyong Inday. Magpapabugso rin po ng hangin at magdadala ng maulang panahon ang palalakasing habagat ng super typhoon. Mas malalakas ang mga pag-ulan sa Biyernes at Sabado sa kanlurang bahagi ng Mindanao, Visayas at Luzon. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 9, sa Mindanao malalakas na po ang ulan sa umaga sa May Zamboanga del Norte maging sa May Sultan Kudarat at Sarangani at sa Lanao del Sur naman bandang tanghali. Maulan muli sa hapon sa May Southern Mindanao at maging sa May Davao Oriental at sa gabi asan pa ang maulang panahon sa may western at central Mindanao. Dako naman tayo sa Visayas, may maagang paulan na rin ang habagat dyan sa southern part ng Negros Island. Uulan naman sa tanghali sa Panay at maulan muli dito sa may Negros Occidental bandang hapon po iyan. Matindi naman ang aasang ulan oras ng hapunan dito sa may Panay Island at uulan muli dito sa northern Negros pag lumalim ang gabi. Maapektuhan din ng habagat ang Palawan, maulan po. Malakas ang ulan sa southern part ng probinsya sa umaga, dito naman sa may northern Palawan bago lumubog yung araw at pag lumalim ang gabi sa may central Palawan naman may malakas na ulan. Tayo sa Metro Manila or sa Luzon po, maaraw at mainit pa ang panahon sa malaking bahagi maghapon pero may malakas na ulan tanghali at hapon sa may northern part ng Mindoro at may aasahan ding ulan sa gabi sa southern part ng Zambales, Bataan, Western Calabarzon at northern Mindoro. Tayo po sa Metro Manila, maulap buong araw ng Webes pero may posibleng daraan na din naman kalakasang pag-ulan. Samantala, natala po ngayong araw ng Miyerkules ang pinakamababang antas ng tubig sa Angat Dam na 157.07 meters sa mas mababa pa po sa dating record noong July 2010. Sabi ng PAGASA, dahil sa mga paulan ng habagat, pwedeng tumaas po ito ng isang metro. Pero hindi pa po yan sapat, kaya po ang pakiusap ng ahensya maging masinop pa rin sa paggamit ng tubig, lalo tayong mga nasa Metro Manila at mga karatig lugar. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat na pamilya.
6: Sa pagbabalik ng TV Patrol, unang witness sa impeachment trial ni Vice President Duterte tapos nang suriin ng prosekusyon at depensa. Babaeng matinik na kawatan, tatlong bahay, pinasok. At ABS-CBN News Channel Anchor Rico Hizon, ginawaran ng parangal sa Asia's Golden Icon Awards 2026. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
16: Pause muna sa drama.
17: Kainin kita din yung chinelas mo.
18: Ayaw! Ayaw!
16: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara at sabay-sabay magiliw.
19: Talagang iba ko.
16: Dahil sa sine mo, hari ka rito. Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
20: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
21: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
22: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
23: Hoy! Ay! Kilala mo ba kung sino ko?
22: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
23: Pagdasal ka na!
24: Tatapusin na kita, demonyo ka!
22: Suwabing bigotilyo.
25: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
26: Wala naman akong boyfriend din.
25: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
22: Malinis trumabaho.
23: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
22: Walang aksyong di tatata.
23: Ano?
22: Lahat ay magmamarka.
23: Sige! Tumukan mo!
25: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Pagkakamatay tayo.
22: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Carido.
27: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
28: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
27: May kasama kang makikinig sa'yo.
28: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
29: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
27: Ako to, si Chang Ami.
28: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
27: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
30: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
22: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
31: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
23: Ibahin mo ko!
22: Maaksyong tapatan!
23: Papakita ko sa'yo yung hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
32: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa hahalikin kita sa lupa.
22: Maaksyong baridan!
31: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
22: Punong-puno ng aksyon!
23: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
32: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
22: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon.
33: Dapat
1: Tapos nang suriin ng prosekusyon at depensa ang unang witness sa impeachment trial ni Vice President Duterte dahil hindi na nagsagawa na ang mga taga-usig ng redirect examination. Ayon naman sa mga abogado ng pangalawang pangulo, ang mga testimonya ng NBI senior agent at video na nagpapakita ng pagbabanta sa buhay ng pangulo ay hindi sapat para patalsikin sa pwesto ang bise. Live mula sa Senado, nagpapatuloy sa kanina na Domingo. Katrina, ano ang pinanggagalingang depensa ng depensa para sabing hindi mako-convict ang vice dahil sa grave threats?
2: Bernadette, ginamit ng depensa yung mga naging pahayag ni Senator Judge Risa Ontiveros kahapon na nagsasabing wala pa sa mga ebidensyang naipresenta noong mga nakaraang araw ang magpapatunay na kumontrata ng isang assassin ang pangalawang pangulo. Dagdag ng depensa, maging yung mga pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng sino mang pangulo ay hindi umano bahagi ng impeachable offenses na nakasaad sa ilalim ng konstitusyon.
3: None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one.
4: She is absolutely right. Trying to prove this stretched narrative using a hodgepodge of materials is a waste of this honorable court's time and the Filipino people's money.
2: Ito'y bagamat sinabi ng prosekusyon sa pagtatanong ng Senator Judges na magpapresenta pa sila ng isa pang testigo kaugnay sa umano'y kinontratang hitman. Sa closing remarks ni Attorney Mark Vinluan, isa sa mga defense counsels ni Duterte, iginiit niyang bumuwelta lamang ang pangalawang pangulo sa mga umano'y sunod-sunod na panghaharas sa kanya ng gobyerno matapos siyang kumala sa Administrasyong Marcos noong kalagitnaan ng 2024.
4: When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear.
2: Iginiit din ni Vinluan na ang kasong inciting to sedition sa ilalim ng batas ay may parusa lamang na prison correctional o ang pagkakakulong ng hanggang 6 taon. Itinanggi din niya na dapat na ituring na inciting to sedition o panghihimok na magaklas laban sa gobyerno ang mga naging pahayag ni Duterte sa kanyang mga press conference noong Oktubre at Nobyembre 2024. Samantala, sa susunod na linggo, nakatakdang humarap sa impeachment court ang isa pang NBI investigator na si Jeremy Lotok. Si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello at ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Nakiusap naman si Senador Bam Aquino sa magkabilang panig na maging mas diretso sa punto sa mga susunod na pagdinig.
5: Alam ko po may kanya-kanya tayong estilo, may kanya-kanya tayong strategy. So ito naman po, di ho namin pwede itong idikta sa inyo. Can we have proceedings that will go straight to the point para makapag-desisyon rin po tayo ng maayos.
2: Inihalin tulad naman ni Presiding Officer Cheese Escudero sa diesel ang impeachment trial na mabagal sa umpisa dahil sa mga teknikalidad at pagsusukatan ng magkabilang panig. Pero inaasahan niyang mas bibilis na ang daloy ng mga pagdinig sa mga susunod na araw. Bernadette, maagang nag-adjourn ang huling trial date ngayong linggo dahil bago pa mag-alas 5 ng hapon ay natapos na ito. Sa susunod na linggo naman ay target ng korte na maibalik yung original schedule na makatapos sila sa pagsusuri ng isang witness kada araw. Pero bago magsimula ang mga pagdinig, sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na bibigyan muna ng panahon ang prosekusyon at ang depensa na talakayin yung mga teknikalidad sa pagsasabina ng tax records at bank records ng pangalawang pangulo. Bernadette.
1: Maraming salamat, Katrina Domingo.
6: Itinanggi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na clickbait ang pagpapakita ng Vice Presidente sa Senado nitong Martes. Tugon nila ito sa pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na kumuha lang anya ng atensyon ang pangalawang pangulo pero hindi naman humarap sa paglilitis. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, biglaan lang ang pagpunta ng kanilang kliyente sa Senado kahapon para makapagpulong sa kanilang kampo at magpasalamat sa kanila ng personal. Hindi rin nila alam kung kailan ulit pupunta si Duterte at hindi pa rin napag-uusapan ng defense team kung isasalang nila ang bise sa witness stand.
0: Right now, wala kaming nalagay na ganyan sa aming pre-trial brief. There will always be remedies, no? Especially if the issue is a fundamental right under the Constitution. So, tingnan po muna natin. I don't also want to preempt the presiding officer, si Senator G. Escudero, and also the Senator Judges.
6: Yan. Samantala, bumuelta naman ang Malacanang sa opening statement ng lead defense counsel sa impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mali ang argumento ni Attorney Sheila Sisson na target alisin sa pwesto si Duterte na hinalal na mahigit 33 milyong Pilipino. Anya, hindi pwedeng palampasin ang umano'y impeachable offense ng isang public official dahil lamang malaki ang nakuha niyang boto.
7: 25. Hindi po usapan ito ng numero ng mga bumoto. Ang usapan po dito ay accountability, transparency, at of course, sinasabi natin dapat kung liable ka, malagot ka.
6: Naghain si Senator Erwin Tulfo ng panibagong reklamong grave oral defamation na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012 sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Laban ito sa ilang dating bodyguards ng dating congressman na si Zaldico. Kasama rin sa sinampan ng reklamo sina dating congressman Mike Defensor, Attorney Levito Baligot at dalawang iba pa. Nagugat ang reklamo sa unauthorized o hindi otorisadong Blue Ribbon Committee hearing at press conference na isinagawa ng grupo noong June 16 kung saan idinawi si Tulfo sa isang kickback scheme. Una na itinanggi ng senador ang mga paratang. Matatandaan na noong June 8 ay naghain na rin siya ng hiwalay na kasong libel laban sa tatlo pang miyembro na mga ex-bodyguards.
1: Inanunsyo na ang unang apat na pelikulang lalahok sa taunang Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kabilang sa magpapasigla ng mga sinehan sa Pasko, ang pangmalakasang tambalang Vice Ganda at Vic Soto. Nagpapatrol, MJ Felipe.
8: Kalagitnaan pa lang ng 2026, nakapili na ang Metro Manila Film Festival Executive Committee ng unang apat na pelikulang magiging kalahok sa taunang Film Fest tuwing Kapaskuhan.
9: Second Miracle in Cell Number 7.
8: Nagbabalik si Aga Mulak sa Second Miracle in Cell Number 7 mula sa Viva Communications. Matatanda ang top grosser noong 2019, MMFF, ang Miracle in Cell Number 7.
10: The movie title is Amir.
8: Nagbabalik din si Dennis Trillo sa fantasy drama na Amir. Makakasama niya sina Will Ashley at ang It's Showtime kiddie star na si Argus Aspiras.
9: Haunted Carnival.
8: Pangungunahan nina Julia Barreto, Fiang Smith, Maricel Soriano, James Reed at John Arcilla ang horror movie na Haunted Carnival mula sa Regal Entertainment.
9: The greatest showdown.
8: At for the first time, magsasama sina Vice Ganda at Vic Soto sa comedy movie na The Greatest Showdown. Sorpresang dumalo sina Vice at Vic sa MMFF announcement event na ikinagiliw ng fans. Kwento ni Vice, hindi nahirapan ang production team na mapa-oo silang dalawa ni Bossing.
11: Nung nagkatanungan kung pwede, sabay naman kami yes.
8: Ngayon pa lang, maingay na ang pangmalakasang pagsasama ng dalawang noontime show icons.
11: Talagang pasabog talaga. Kahit naman ako eh, ang surreal nito for me eh. Kahit nung nagkita kami for the first time last Sunday sa Gateway, pasabog talaga siya. Eh, ako mismo iba yung naramdaman ko. Nahiya ako, nakaramdam ako ng hiya sa kanya. Na-starstruck ako, na-intimidate ako. Sabi ko, ang pasabog pala nung feeling.
8: Samantala, inanunsyo rin ang pamunuan ng Execom na hindi lalagpas ng 299 pesos ang presyo ng ticket ng mga sinihan sa loob ng festival period. Ang lungsod ng San Juan, Mandaluyong at Bacolod ang host cities ngayong taon. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: sa pagbabalik ng TV Patrol. Feeding program sa mga paaralan, pinalawak bilang tugon sa pagtaas ng kaso ng pagkabansot sa mga bata. At mga reklamo kaugnay ng maling reading ng Metro ng Kuryente, talamak! Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
22: Sa tindig.
12: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
22: Ibang klase tumitig.
13: Alias pretty boy.
14: Agad narito ko. Liligaya ka.
22: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanin.
15: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
16: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
22: Yan ang tunay na astig.
17: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang punta to.
22: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
18: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
19: Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
20: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
27: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
21: Hindi ako susuko!
27: Digasin.
24: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
27: Habulin.
25: Ang lakas-lakas ng apil mo.
26: Bulaklak para sa'yo.
27: Hindi ka sasantuhin.
33: Si Maroy! Bubuga na kaboy!
27: Halagang ang bumangga.
33: Kita!
34: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
22: Sinong sina dito?
34: Ako!
33: Palakpak ang puna din ang pag-iting na lalaki!
22: Sine Siga sa sine mo. Hari ka rito!
35: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
36: Tamaan po tayo ng presyo.
37: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
36: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
37: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
36: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
37: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
22: Iyakan?
38: Check! Sorry po.
22: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
39: Good boy ka na ba?
40: Good boy na po.
39: Sigurado ka?
40: Opo.
22: Pangpamilya? Check na check!
41: Yes!
22: Mapabata o matanda? Welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
42: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
0: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas
1: 2. Posibleng ilabas na ang desisyon sa dagdag sahod sa mga manggagawa sa probinsya sa Setyembre. Samantala, mas pinalawak na ng pamahalaan ang feeding program sa mga paaralan bilang tugon umano sa pagtaas ng bilang ng stunting o pagkabansot sa mga batang mag-aaral. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nationwide kick-off ng pagpapalawak ng school-based feeding program sa mga paaralan sa buong bansa. Kung dati mga undernourished na bata lamang ang pinapakain, ngayon lahat ng estudyante sa kinder at grade 1 ay makakasama na sa feeding program. Inilunsad ito sa Pulilan Central School sa Bulacan, kasabay ng iba pang paaralan sa buong bansa.
3: I'm very, very happy to see the launching of the National School-Based Feeding Program. Tiyak na tiyak na lahat ng ating mga kabataan ay handa na mag-aral, handa na pumasok, makapag-aral na mabuti at hindi inaalala ang kanilang kakainin.
2: Tugon ito sa datos ng DOST Food and Nutrition Research Institute na mas tumaas pa ang level ng stunting o pagkabansot sa mga kabataan.
4: Ito yung unang beses na sa buong school cycle, ibig sabihin yung buong school year, 180 days minimum, papakainin yung mga bata.
2: Tinaasan sa 26 billion pesos ang pondo para sa school-based feeding program. Tuloy pa rin ang feeding program sa mga undernourished na estudyante ng grade 2 hanggang grade 6. Lumagda rin ang kasunduan ng DepEd kasama ang Department of Agriculture para sa pagsusuplay ng gatas na makatutulong naman sa dairy farmers ng bansa.
5: Direct purchase to sa mga farmer co-ops natin at the right price na maging profitable sila. And the meanwhile, sa feeding program ng mga bata is yung brain development, nutrition na address.
2: Bukod dito, inanunsyo ng Pangulo na posibleng ilabas sa Setyembre ang desisyon ng pagtaas ng sahod sa mga probinsya.
3: Ang tripartite wage board, regional tripartite wage board, patuloy yan, hindi tumitigil yan. Patuloy na tinitignan at inaaral kung ano ba ang talagang presyuhan doon sa bawat region para malagay yung malagay na tama ang ating wage rate no wait kung kailangan ng wage hike.
2: Nauna nang inanunsyo ang 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila noong isang linggo. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
1: Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, sumipa sa 4.8% ang unemployment rate o walang trabaho para sa buwan ng Mayo kumpara sa 4.7% noong Abril. Katumbas umano ito ng 2.5 milyong Pilipino. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan ay ang malaking bilang ng nawalan ng trabaho sa sektor ng agrikultura na posible umanong dulot ng El Nino. Samantala, bumaba naman ang bilang ng underemployment rate sa bansa o yung mga naghahanap ng dagdag na trabaho o kita. Sa buwan ng Mayo, bumaba sa 12.2% ang underemployment rate. Mas mababa kumpara sa 15.2% na naitala noong Abril. Maituturing umano itong magandang senyales pagdating sa kalidad ng mga trabaho sa bansa.
6: Naglabas ng paalala ang Energy Regulatory Commission sa mga consumer kasunod ng pagdami ng mga reklamo sa social media kaugnay ng maling reading ng Metro ng Kuryente. May karapatan ang consumer na idulog sa ERC ang kanilang reklamo kapag hindi na kontento sa aksyon ng Meralco o iba pang private utility o electric cooperatives. Nakalagay sa mataas na pader sa labas ng kanilang bahay ang metro ni Dayan, kaya hindi niya ito namumonitor. Kahit nakita niya sa social media ang ilang reklamo kaugnay sa maling basa ng metro, hindi niya matsyempohan ang nagbabasa ng kanilang metro, kaya kung anong nakalagay sa bill, binabayaran na lang nila.
7: Last ano, nasa 2,700, ngayon kulang ng 3,000. Kahit na nagtataka ako, wala na akong magagawa kasi yun pa rin nasa bill na nakalagay.
6: Pero marami na rin consumer ang nagbabantay talaga ng reading ng kanilang metro. Kagaya ni Leia na nagtataka kung bakit may konsumo pa rin sila ng kuryente gayong isang buwan silang wala sa bahay at nakapatay naman ng circuit breaker. Bago umalis ng bahay, napicturan ni Leia ang reading ng metro 09712. Pero nang dumating ang bill, may nadagdag sa reading na 50 kilowatt hours, kaya sila may babayarang mahigit 800 pesos.
8: Tinawag ko agad dun sa family namin na nasa Pililia na i-check yung mismo meter namin. So pag-check namin, yun nga po, dun namin nakita yung discrepancy na iba na yung nakalagay dun sa mismong bill namin. Compared dun sa meter mismo.
6: Ibig sabihin, hindi nagbago ang sa metro, pero yung nakasulat sa bill, lumaki ang reading. Kaya nag-post si Leia sa social media na inabot na mahigit kalahating milyon na ang views matapos i-report ang reklamo sa Meralco.
8: Alam naman natin na hindi nila basta-basta napapansin eh. Ngayon na sobrang powerful na lang ang social media. Hindi naman na bago na kapag may nag-viral, dun lang nila napapansin yung issues.
6: Ipinabot ng ABS-CBN ang reklamo sa Meralco na agad namang kinontak si Leia. Ayon kay Leia, nag-sorry ang Meralco at nangakong aayusin ang problema.
9: Na ito ay sisiyasati namin mabuti to ensure na ma-resolve yung concern niya. Actually, hindi lang sa kanya pero sa lahat ng aming mga customers.
6: Samantala, pinaalalahanan ng Energy Regulatory Commission ng mga consumer na dapat siguruhing accurate o tumpak ang metro sa pamamagitan ng intact na selyo ng ERC sa analog o digital meter. Payo pa ng ERC kung kaya, mas maigi ring mag-record ng meter reading ang consumer kasabay ng meter reader.
10: Ilista buwan-buwan yung mga meter readings ninyo para at least makita din naman po ninyo kung papaano po yung konsumo ninyo. At kung tama din po, yung ilalagay doon sa bill mismo.
6: Kung may problema sa maling pagbasa ng metro payo ng ERC, bayaran na muna ang kinikwestiyong bill para hindi maputulan habang iniimbestigahan ng reklamo.
10: Bayaran mo muna under protest. So ilagay mo doon sa pag nagbayad ka sa Meralco, under protest yan, iko-contest ko yan.
6: Kung hindi pa rin kontento sa aksyon ng Meralco, private utility o electric cooperative, pwedeng maghain ng formal na reklamo sa ERC para ang regulator na mismo ang mag-iimbestiga. Ibinalik na sa dating antas ang excise tax rates sa kerosene o gas at yung liquefied petroleum gas simula ngayong Miyerkules. Kinumpirma ito ng Bureau of Internal Revenue matapos sertipikahan ng Department of Energy na bumaba ang average price ng Dubai crude oil sa $79.45 per barrel mula noong June 1 hanggang 30. Mas mababa ito sa $80 per barrel na threshold na itinakda sa ilalim ng executive order na inilabas nitong Abril noong kasagsagan ng gyera sa Iran. Batay sa nasabing EO, pansamantalang sinususpindi ng 3 buwan ang mga excise tax sa ilang piling produktong petrolyo.
11: Binigyan ng pakilala si ABS-CBN News Channel anchor at veteran broadcast journalist Rico Cohizon bilang Asia's Inspirational Leader in Broadcast and Media Excellence sa Asia's Golden Icon Awards 2026. Sa pagtanggap ng prestiyosong parangal, hinimok po ni Cohizon ang mga mamamahayag at publiko na magtulungan para labanan ang fake news. Binigyan din niya ang tungkulin ng mga journalist sa pagpapairal ng katotohanan, kredibilidad at pagiging balanse sa paglalahad ng mga balita, lalo na sa panahon ngayon kung saan naglipa na ang disinformation, misinformation at deepfakes. Susunod, nakaparadang eroplano ng Philippine Airlines na bangga ng Saudiya jet sa NAIA. At stars ng Misbehave sumugod sa San Pedro, Laguna. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagkinig.
13: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
14: Walang kalma-kalma!
15: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
14: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
16: Itawan mo ko!
17: Pagtatanggol ko kayo.
14: Bumibuelo ka pa lang. Kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
17: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
18: Yeah! Giling mo! Giling! Pinapiling po kami!
19: Ayun o!
14: Sine Kamao! Sa sine mo, Hari Garito!
20: Manatili po kayong nakikinig.
21: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
23: Nagbibigay ng iba't ibang information.
21: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
24: Pag walang knowledge, walang power.
21: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
3: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
4: May bayad bang bata?
2: Wala.
4: Mga bata!
3: Isama pa ang tropa para mas masaya.
5: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ha?
3: Present ang mga bida sa comedy.
6: Huwag siya may ceiling fan!
7: What?
6: Ma'am, bakit? Kuya!
7: Patayin mo!
3: Present din ang kulit nila sa fantasy.
8: Meron kang magic eh.
9: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
3: Oh, bawal lumausin ha.
10: May pa ako ng kausli dito. Baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
3: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo, Ari Carito.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pangkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
13: Ngayon, matraffic sa...

0: Patong-patong na petisyon at mosyon ang nasa kamay ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinakabago ang hirit na temporary restraining order o status quo anti-order o pagpigil sa trial ng mga abogado sa pangungunan ni Attorney Israeli Tutorion dahil questionable umano ang pagkakatalaga kay Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ipinunto nila ang deliberasyon noong 1986 para sa konstitusyon kung saan ipinanukala ni Commissioner Hilario Davide na ilagay na kapag hindi presidente ang nililitis, ay Senate President dapat ang presiding officer.
1: I'm not confident, but I am hopeful. We are here a situation where, a very unique situation where we have two presiding officers, one the Senate President and another one elected presiding officer. This has not happened in the past.
2: Don't think necessary.
0: Pero naniniwala si University of the Philippines College of Law Associate Dean Paulo Tamase na walang sapat na basehan ang naturang petisyon dahil ang Senado ang maaring magdesisyon sa kung sino ang mamumuno sa korte.
2: If you look at decisions ng court, ang explanation doon is yung intent of the ratifiers of the people yung important. And therefore, yung intent of the framers, best guess lang yan kung ano yung intent of the ratifiers. So the text is supreme there.
0: Sa kaka-file lang din na manifestation ni Senator Alan Peter Cayetano na pagdesisyonan ang pagboto ng mga senador sa gitna ng pagkakakulong ni na Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. At nagtatago naman si Senador Ronald De La Rosa.
3: We need to protect the legitimacy of these proceedings. Even with the substitute presiding officer acts fairly, a conviction or acquittal reached under constitutionally defective process would invite judicial challenge and cast doubt on the validity of the entire trial. I want to avoid that this impeachment trial will be declared null and void.
0: Dineklara na ni Presiding Officer Francis Escudero na 16 na boto ang kailangan para ma-convict ang pangalawang pangulo, pero maaari pa rin idulog ang issue sa Korte Suprema. Pero ayon kay Tamase, marami pang pwedeng mangyari tulad ng posibilidad ng paglahok ni na Estrada at Marcoleta kahit nakakulong o biglang paglitaw ni De La Rosa.
2: Hilaw pa effectively yung case. And usually the Supreme Court waits for case to be right, even if may actual case na, it waits for the case to be right before it decides, kasi yung decision niya will be taken as law moving forward.
0: Naniniwala rin si mamamayang Liberal Party-less Representative at House Prosecutor Laila De Lima na hindi pa rin panahon para ilapit ang issue sa Korte Suprema.
4: The issue of the voting threshold or the issue of whether conviction requires the absolute minimum of 16 is to us still premature, not yet ripe for adjudication. Wala pa talagang controversy dyan. At this stage, hindi pa ripe, hilaw pa, hindi pa hinog.
0: Bukod sa mga mosyon ni Natorion, ay nariyan pa ang mga main petition ni Natorion, Duterte at iba pang abogado para inalify o ipawalang visa ang articles of impeachment na isinumite noong nasa kamara pa at hindi pa naipapasa sa Senado ang mga reklamo. Pero taliwas ang opinion ni Tamase.
2: I think potentially panis na siya, no? Kasi nag-pass na yung moment eh. Kung ano man yung issues doon, no? Nandito na tayo sa trial.
0: Sinabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro na walang pumipigil sa mga nagpepetisyon na pahintuin ang paglilitis sa gitna ng mga kwestiyon sa legalidad ng mga proseso at pag-upo ni Escudero.
5: So, karapatan naman po nila na tumakbo sa Supreme Court at ano po ba ang kinakatakot nila if ever kung isang abogado ang nakaupo bilang presiding officer ng impeachment.
0: Sinabi rin ni Castro na ginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga desisyon ng Senado batay sa batas at tamang proseso. Mahirap hulaan kung ano ang magiging hakbang ng Korte Suprema kung bigla ba itong papasok sa eksena. Pero ang tiyak, tulad ng Pangulo, iginagalang nito ang pagkakapantay-pantay ng mga sangay ng pamahalaan. Kasama na riyan ang Senado bilang impeachment court. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
6: Dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang sa 18th araw ng Barangay Bigaan at ng 65th Patronal Fiesta bilang paggunita sa Mother

0: Perpetual Health sa Hinatuan, Surigao del Sur ngayong Miyerkules. Sa mga ibinahagi niyang larawan sa kanyang Facebook page, kita sa pakikisalamuha ng vice-presidente sa mga residente. Nakilahok din siya sa pagtatanim ng mga puno sa Bigaan National High School. Bumisita si Duterte sa lalawigan sa gitna ng pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial sa Senado.
1: Kinumpirma na Malacanang na itinalagang Cabinet Secretary si Pangulong o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si dating Interior Secretary Benher Avalos. Nanumpa na si Avalos kay Marcos ngayong Miyerkules ng hapon para makatulong sa pagtalakay ng mga issue kasama ng iba pang miyembro ng gabinete. Matatandang inalis ni Marcos ang naturang posisyon pag-upo sa palasyo noong 2022. Nauna ring sinabi ng Pangulo na kukunin niya ang serbisyo ng ilang pang hindi pinalad sa nakarang halalan para magamit ng husto ang kanilang talento. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Avalos sa tiwala at kumpiyansa sa kanya ng Pangulo. Aniya, prioridad niya ang pagpapaigting ng koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno, suportahan ang pagpapatupad ng mga programa ng Administrasyong Marcos at isusulong ang kultura ng profesionalismo, pagpapanagot at kahusayan sa pagseserbisyo publiko. Tumakbo sa pagkasenador si Avalos sa tiket ng administrasyon noong isang taon pero natalo. Bago ito, nagsilbi na siyang kalihim ng DILG mula 2022 hanggang 2024. Sinabi ng byuda ng napaslang na South Korean businessman Ji Ik-ju na si Choi Kyung-jin na nagdulot ng ginhawa at closure sa kanilang pamilya ang pagkakaaresto kay dating pulis Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III matapos sa ilang taong paghihintay ng katarungan. Si Dumlao ang itinuturing na isa sa mga utak ng pagdukot at pagpatay kay G sa loob ng Campo Crame noong Oktubre 2016 sa kasagsagan ng kampanya ng pamahalaan kontra droga. Sa pagbisita ni Choi sa Camp Crame ngayong Miyerkules, nagpasalamat siya sa gobyerno ng Pilipinas at kay South Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa sa pagtulong na mapagbigyan ng kanyang hiling na magtayo ng isang memorial marker para sa kanyang asawa na pwede nilang bisitahin sa loob ng Campo Crame.
2: Napinsala ang tail fin o buntot ng nakaparadang eroplano ng Philippine Airlines matapos masagi ng Saudia plane sa Ninoy Aquino International Airport Martes ng gabi. Batay po sa paunang imbestigasyon, nakaparada sa Bay 25 ang Airbus 320 ng PAL nang mahagip ng dulo ng kaliwang pakpak ng Boeing 787 ng Saudia na may lulang mahigit 200 pasahero. Napag-alamang papunta sa Jeddah ang Saudia jet na napilitang ikansela ang biyahe. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ayon sa PAL, walang sakay na crew o pasahero ang eroplano nang maganap ang insidente. Anila, hindi na muna gagamitin ang eroplano habang nagsasagawa ng technical assessment. Inihayag naman ng Saudia na ligtas na nakababa ang lahat ng sakay ng kanilang eroplano. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga otoridad at inaasikaso ang kanilang mga pasahero para matuloy ang kanilang mga biyahe. Samantala, inanunsyo ng operator ng DAIA na patuloy po ang normal na operasyon ng paliparan. Gina G ang stars ng Misbehave na sumugod sa San Pedro, Laguna para pasayahin ang fans. Ibinahagi naman sa Oh My God ng veteran TV host at radio news anchor na si Tita Winnie Cordero ang matinding dagok sa kanyang buhay. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
3: Dumayo sa San Pedro, Laguna ang stars ng hit I Want Original series na Misbehave nitong linggo. Pasasalamat ito ng cast ng mystery suspense drama sa patuloy na suporta ng fans.
4: It's been such a refreshing experience and very inspiring. Feeling ko na fuel ulit yung fire ko sa pag-arte because ang ganda ng material at ang gagaling ng mga kasama ko. Nakaka-inspire.
3: Tiniyak ng I Want na mas lalawak pa ang pagpipili ang Filipino entertainment content matapos silang makipag-partner sa isang multi-vertical entertainment group para sa paglikha ng bagong original programs.
5: So we really want to make sure that we're partnering with folks na tutulong sa atin not just to make more stories but to make higher quality stories. So this partnership with Playtime Entertainment really allows us to do that.
6: Dahil sa wide reach ng I Want, mas marami kaming viewers that we can reach, and of course, that's all this partnership is about.

0: out so that we can connect with even more Filipinos around the world.
1: Kabilang sa mga proyekto sa ilalim ng partnership, ang vertical rom-com series na Will You Fake Marry Me? Nina J.M. Ibarra at Kiang Smith. At ang panibagong season ng reality queer dating show na Sparks Camp. Nagbukas na rin ang call for entries para sa mga gustong maging bahagi ng fourth season ng Sparks Camp. Kasabay din sa mga napapanood sa I Want ang Oh My Gan. Sa bagong episode, naging madamdamin ang kwentuhan kasama ang veteran TV host at radio news anchor na si Tita Winnie Cordero. Di napigil ang maiyak ni Tita Winnie nang mapag-usapan ang pinagdaanan matapos mamayapan ng kanyang mister noong 2023.
2: He was my rock. I don't cry to any other people except him. Mm-hmm. He knows my strengths. He knows my weaknesses. He's my greatest critic.
1: Ibinahagi rin ni Tita Winnie ang pag-umpisa niya sa industriya noong early 90s. Mapapanood ang bagong episode ng Oh My Gan tuwing Miyerkules alas 8 ng gabi sa ABS-CBN News YouTube channel. Mapapanood na rin ito sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Gino Krishna, ABS-CBN News.
3: Susunod, mga residente at tauhan ng isang government housing project nagkagirian sa Barangay UP Campus sa Quezon City. Catherine Bernardo, James Reed at Ma Salvador may exclusive pasilip ng kanilang seryeng Someone Someday. Iyan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
5: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
6: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
7: Kung ikaw ay masaya, tubawa ka!
8: Sana nisanay ko dyan!
7: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
9: Hello to Marian.
10: Hello, Lola!
11: Cute, no?
7: Kung malastik ang kulita, tumawa ka.
12: Patay ka ngayon.
13: Sino ba patayin mo?
12: Ako!
7: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
14: Walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palakong lang Indian.
7: Sure kang tatawa ng tatawa.
15: Netama ako!
7: Fantastic. Yes! Sinetawanan. Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
16: Bago pa man sumikat ang araw,
17: Gabi!
18: Good morning!
16: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
19: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
16: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
1: Ano yun?
2: Shooting star.
1: Ah! Ano yun?
2: Falling star.
0: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
2: At tutunayan ko sa'yo, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
0: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you, chocolate.

0: ang important, yan ang tatak, Dolphy.
1: Muscle yan, oh.
2: Hanggang dito, umabot ang muscle.
0: Tatak, hari ng comedy.
3: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
4: Lupit naman nyo.
2: Sa sine mo,
0: hari ang saya. Hari ka rito.
2: Wala kayong gagawin kundi mag-relax, uminom.
5: Wow! Ang sakit sa lalamunan!
6: Matulungan DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
7: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
8: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
9: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
10: Matinding bakbaka na taksyon! Ramdam sa iba't ibang lokasyon!
11: Teritoryo ko ito!
10: Gawing espesyal ang bawat araw! Sa mga super pelikulang kakaayaw! Matinig na kapata!
11: Ting isang bala lang tayo!
10: Maaangas na sagutan.
11: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
12: Sorry, kailangan ng patayin.
13: Kaya kung marunong kang magkasal, umpisa mo na.
10: Dito lang yan sa scene mo. Hari ka rito!
0: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
7: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
14: Ang ibig sabihin.
15: Kapamilya, sinuspendi na ng ilang lokal na pamahalaan ang pasok sa paaralan bukas, July 9. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan ng Aurora, sa bayan ng Barbasa sa Antique, sa San Jose del Monte City sa Bulacan, Negros Oriental at sa bayan ng Culion sa Palawan. Bisitahin po ang aming website abs-cbn.com para sa pinakahuling abiso.
16: Nagkatensyon sa Barangay UP Campus sa Quezon City ngayong Miyerkules matapos alisin ng mga tauhan ng isang government housing project ang ginawang barikada ng mga residente sa pagtatayuan ng planong pabahay ng Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD at UP Diliman. Bumuo naman ang human barricade ng mga residente para tuluyang mapigilan ang pagpasok ng mga pulis at tauhan ng proyekto sa kanilang lugar. Sinabi ng mga tauhan na maghahatid lamang sila ng mga materyales para sa itatayong bakod ng gagawing transition houses ng mga apektadong residente. Linaw naman ng asosasyon ng mga residente na hindi sila tutol sa housing project pero nais lang nilang makipagnegosasyon at magkaroon ng maayos na konsultasyon bago ipatupad ang proyekto. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga pulis pero babantayan nila ang sitwasyon sa lugar. Wala pa rin komento ang UP at DESUD sa insidente.
17: Sa pool sa CCTV ang pagsalakay ng kawatang babae sa ilang bahay sa Navota City. Tatlong bahay ang ninakawan ng suspect sa loob lang ng ilang oras, kabilang ang tahanan ng isang barangay chairman. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
18: Habang natutulog ang bantay, sinamantala ng babaeng ito na pumasok sa bahay ng isang bedridden na lolo pasado alas 2 Lunes ng hapon sa barangay Sipak Almacen, Navotas. Sa CCTV, kita na tila may hinahanap ang babae hanggang sa damputin niya ang wallet na may lamang 2,000 pisong cash. Hindi pa nakontento, nagmasid-masid pa ang babae hanggang sa magising ang bantay ng pasyente. Para hindi mahalata, nakipagkwentuhan pa ang babae bago tuluyang umalis. Nang bibili na ng gamot ang bantay, dito nila nadiskubre na nawawala na ang pera. Alas 3:30 naman ng hapon, namataan ang parehong

0: babae sa barangay Bagong Bayan South na pumasok sa isang bahay at tumangay ng isang cellphone na 20,000 pesos ang halaga. Hindi pa rin natapos ang pagnanakaw ng babae at tumawid pa sa katabing barangay na Bagong Bayan North dakong alas 4 ng hapon at sinubukan namang nakawan ang bahay ng mismong kapitan ng barangay. Bigong makapagnakaw ang babae matapos masita ng kaanak ng kapitan.
1: Sabi, bibili siya yelo eh. Kaya nakaalis siya. Naging alerto po yung ating mga barangay tanod na ganun, na pinagtanong-tanong sila siya kung taga saan siya. At syempre, kasama namin ang kapulisan.
0: Nasa watch list na ng mga barangay sa Nabotas ang babae na patuloy na pinaghahanap.
2: Hindi sa taga rito eh, kasi kilala namin lahat ng taga rito. Talagang dadakbi na namin siya pag nakita na namin siya. Nag-iikot na rin ako, kasama ko kami mga tanod. Mga puliso.
0: Pinayuhan na rin ng otoridad ang mga residente na maging alisto at laging ikandado ang mga pintuan kahit na may tao sa bahay. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
3: Sinorpresa ni na Kathleen Bernardo, James Reid at Maha Salvador ang kanilang mga fans sa isang exclusive pasilip sa trailer ng kanilang comeback serye, Someone Someday. Nagpapatrol, MJ Felipe.
4: Nagsama-sama ang ilang fans ni na Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador sa Dolby Theater Martes ng hapon. Wala silang kaalam-alam kung ano ang mangyayari. Hanggang sa ni-reveal na panonoorin nila ang trailer ng Someone Someday. Dalawang beses nilang pinanood ang trailer at huli ng kamera ang iba-iba nilang reaksyon. Sa pangatlong beses na panonood, dito na ginulat ni na Catherine, James at Maha ang lahat. Napuno ng sigawa ng theater at nakisabay na ang tatlong bida sa panonood. Maya-maya pa, pumirit na si Maha dahil sa kilig.
5: Kasi ko sasabihin ako, cute sila, no? Cute, no? Agree? Magsasayap ako dyan, no, sa Catherine. President. Baka may vice president.
4: First time na magkatrabaho ng tatlo, kaya ramdam ang excitement hindi lang ng fans, kundi pati ng mga bida. Pero si Catherine may extra reason to celebrate dahil bukas na i-unveil ang kanyang Madame Tussauds wax figure. Halos isang taon ang hinintay ni Kat at ng kanyang fans para makita ang world-class replica ng Asia's superstar.
6: I saw the photo.
7: Ah, nakita mo na!
6: Yeah, but in person, first time ko rin siya makikita. Actually, I expected it to be nice naman talaga. Okay. Hello!
7: That's
6: Madame Tussauds. And I'm just excited to see it up close.
4: Mangyayari ang unveiling ng wax figure ni Kat bukas sa isang mall sa Makati. Samantala, mapapanood ang Someone Someday simula July 24 sa Netflix, July 25 sa iWant at July 27 sa Free TV at Digital. MJ Felipe, ABS-CBN News.
8: Ano?
9: Yung impeachment, tapos na. Ha? Yung unang testigo.
8: Yung
6: reaction nila.
9: Tingnan niyo kung gaano karami yung testigo. Unang testigo pa.
8: Kaya tuloy si Senator Bam Aquino na paano na, na sana.
9: Ano sabi niya?
8: Sinabi niya, straight to the point na tayo, diretsyo na.
9: Hindi, mukhang hindi makayari yung straight to the point.
8: Yeah. Pero alam niyo, maganda ang punto ni Justice Ascuna kaninang umaga. Ang sabi niya, yes, ang impeachment is legal, it is political, pero sana huwag kalimutan, it's about accountability. Kasi naglalabanan na ng legal terms. Eh yung taong bayan, di ba? Hindi naman
9: nalulost.
8: Nalulost ang gusto ng taong bayan, accountability. Yeah. Di ba? Simple lang. Ginawa mo ba yun? Patunayan mong hindi. Patunayan yung ginawa o hindi. Eh kasi ang dami ng mga jargon na lumalabas eh.
9: Eh kasi nga may legal. May ibabaw yung legal. Meron ding political. Yeah. Pero paano yung taong bayan? Hindi niya maintindihan nga.
8: Dapat ano?
9: Dapat may nagpapaliwanag din talaga.
8: Right. Diba? May ganun. Dapat?
9: Kaya kasi po kung one witness, three.
6: Kailan matatapos?
9: Monday, Tuesday, Wednesday. Anong pecha matatapos to? Baka 2028 na, hindi pa tapos.
6: Tapos election.
8: Di, tsaka hindi, pwera biro lang yung witness na yon sa totoo. It's really to authenticate the video.
9: Ganun lang kasimple dapat.
8: Ganun lang yun eh. Dapat ang tinanong doon, honestly, kung kakayanin, was the vice

0: president.
1: Alam mo, judge.
0: At saka hanapin nila yung ano, alleged ano, yung kinontrata.
1: I object.
0: Ay, sustained. Ano ka naman, Ate D?
2: Go.
1: Siya yung
2: go.
1: Judge. Neto, totoo
0: okay,
1: lang.
0: Okay.
1: Talaga.
0: Ito, o, sige go. Na, bantayan natin. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatron sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Oh My
1: paano,
0: God.
1: Paano?
0: Ano?
1: Ano yusin mo naman? Maggandaan.
0: Oh my God! Ako po si Karen Davila.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ng TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Hindi ako kontento. Yung original mo, gumanon ka. Nung dati yung gumanon ka, nag-trending ka.
0: Tuna ba?
1: Paano pagkakasabi?
0: Birthday yun eh.
1: Kaya nga, paano ang pagkakasabi mo?
0: Oo, wag na, sige na. Okay.
1: Plugging mo yun.
0: Okay, sige na, sige na.
1: 3, 2, 1. Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba niyo pang paboritong palabas sa i1.ph. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po wala. Si Alvin Ol Chico. Ay wala, no? Sa All TV 2. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Miyerkules.
1: 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report! Spot Report! Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Miyerkules, July 8, 2026. Bisyo alas 8 na po, Spot Report na po, kung saan bawat kaso ay may istorya, bawat krimen ay may ebidensang kailangang tuklasin. At bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan na aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang katotohanan ng dapat mong malaman at ilalantad po ang bawat sulok ng dapat ninyong malaman.
0: Ay bawat kaso po aming tututukan. Ako po Jeff Caparas.
1: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito ang Spot Report!
2: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Ay siyempre, matik po yan ha. Kami po ay patuloy ninyong napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels, DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. Partner!
1: Kami rin po ang inyong kapamilya at kaserbisyo sa pagtutok sa mga kaso at pagsiyasat ng mga ebidensya dahil sa Spot Report, una ang seguridad ninyo. Aba, pwede po kayo makibahagi sa aming talakayan ngayong gabi sa pamagitan ng aming Viber line na 0919-278-3000.
0: Ay, simulan na natin, partner. Abay, sa ulo ng ating mga balita, iisa-isahin natin ang mga balitang inyong dapat tutukan. Ay ngayon nga po yung ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partner ha. Si Senador Escudero ay nagpaalala sa defense at prosecution na iwasan yung concluding

0: Ayan remarks, hindi ba, partner?
1: Oo.
0: At si Senador Pia Cayetano ay binawi naman niya yung motion to strike sa pahayag ni Attorney Ligutan kahapon, partner.
1: Mm-hmm.
0: Ano pang nangyari, partner? Go ahead.
1: Of course, partner, itinuloy nga ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan nagsimula ang pagliti sa pagpapaalala ng korte sa prosekusyon at depensang iwasan ang pagpapahayag ng tila closing statements habang tumatakbo ang paglilitis. Kaugnay ito ng naging tanong ni Senator Judge Risa Hontiveros sa prosekusyon kahapon kung maikukonsiderang impeachable offense ang sinasabing banta ni Vice President Sara kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kung saan tila naging closing statement ang sagot ni Counsel for Prosecutor Attorney Armando Ligutan. Kinumpirma naman ni Senator Judge Pia Cayetano na binawi na niya ang motion to strike sa naging pahayag ni Ligutan at binigyan naman ng parehong oras ang defense team upang makapagpahayag ng kanilang tugon.
0: Samantala, partner, sumentro sa cross-examination ng defense team kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay sa cross-examination, kinuwestiyon ng depensa ang background ni Kalilong sa digital forensics, kabilang ang dalawang linggong training ng testigo sa photo at video authentication. Ay kinuwestiyon din ng kampo ni VP Sara kung bakit walang kalakip na reklamo mula kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sa isinasagawang imbestigasyon sa sinasabing pagbabanta ng Vice Presidente. Ay sinabi ni Kalilong na moto proprio ang isinagawa nilang imbestigasyon pero punto ng depensa, walang korte na naghatol kung guilty ang bise sa pagbabanta o inciting to sedition.
2: Are you aware if any court has convicted the Vice President for grave threats over what transpired on November 23, 2024?
3: As far as I know, not yet, sir.
2: To date, are you aware if any court has convicted the Vice President for inciting to sedition over what transpired on November 23, 2024?
3: No, on my personal knowledge, sir.
2: Thank you.
0: Binalikan rin ng depensa ang ilang bahagi ng video ng presko ng Vice, particular ang bahagi sa umano'y banta naman sa buhay ng Chief of Staff ng Vice na si Attorney Zuleika Lopez na nooy nasa kusudiya ng Kamara matapos patawan ng content. Nang tanungin ng depensa, inamin ni Kalilong na hindi iniimbestigahan ng NBI ang umano'y banta sa buhay ni Lopez. Inusisa naman ni Senator Judge Risa Hontiveros ang ipinunto ng depensa.
4: Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez?
5: Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from even before their mini trial, Your Honor.
4: Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta?
5: Your Honor, that is not the point.
6: We'd like to remind the Senator Judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct. Mm-hmm. Because if he answers Senator Judge Hontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law, not drawn from a witness.
1: Samantala, inusisa rin ng defense team ang transcription ng NBI sa online briefing na ipinakitang tila kulang ito ng ilang salita. Nang matanong naman ng mga senator judge hinggil sa mga umano'y banta sa vice presidente, iginiit ni Kalilong na sinubukan itong imbestigahan ng ahensya kung saan inimbitahan din si VP Sara na magpunta sa tanggapan ng NBI. Dahil naman pinigan ng depensa

0: kredibilidad ni Kalilong. Sinuri rin ni Senator Judge Francis Pangilinan ang kakayahan ni Kalilong sa pag-iimbestiga, partikular ang digital forensic investigation.
1: Meron pa bang ibang training na ikaw ay you went through bilang expert or competent witness sa usapin ng digital technology, cybersecurity, online training? Meron ba?
2: Yes, Your Honor.
1: Anong mga ito?
2: I mentioned that I have a training in Certified Computer Hacking Forensic Investigator. I have a training in Computer Forensic, Mobile Forensic, and photo and video authentication training. I have also training in cybercrime investigation. We also undergone a 480 hours training on cybersecurity and a training before we start the bureau.
0: Hindi na nagsagawa ng redirect examination ng prosecution team kay Kalilong.
3: Iginit naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi sapat ang mga testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong para patalsikin sa pwesto ang bise. Sa closing remarks, ginamit ni Attorney Mark Binluan, isa sa mga defense counsel ni Duterte, ang pahayag ni Senator Judge Risa Hontiveros kahapon na wala sa mga naipresentang ebidensya sa nakalipas sa 3 araw ang magpapatunay na may kinontratang assassin ang pangalawang pangulo. Punto ng depensa, maging ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay hindi bahagi ng mga impeachable offense sa ilalim ng konstitusyon. Giit ni Binluan, bumwelta lang ang pangalawang Pangulo sa mga umano'y sunod-sunod na pangaharas sa kanya ng gobyerno matapos ang kumalas sa Administrasyong Marcos noong kalagitnaan ng 2024.
4: When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear.
3: Samantala, sa susunod na linggo, nakatakdang humarap sa impeachment court ang isa pang NBI investigator na si Jeremy Lotok, si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello, at ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Nakiusap naman si Senador Bam Aquino sa magkabilang panig na maging mas diretso sa punto sa mga susunod na pagdinig.
0: Plano naman ng House Prosecution Team na ihirit sa Senate Impeachment Court ang pagpapalabas ng subpoena para kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ng isa sa mga counsel for the prosecutor na si Attorney Lorna Capunan na ito ay para tumestigo ang Vice Presidente sa presentasyon ng mga ebidensya kaugnay ng Article 4 o sinasabing grave threat ng Vice kay Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa Martes, iahain ng prosecution ng written request para sa subpoena para humarap ang bise sa loob ng inilaang 11 araw na paglilitis sa Article 4.
3: Iginit naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte na nakamit nila ang kanilang mga target sa 3 araw ng impeachment trial. Sinabi ni defense team spokesperson Attorney Michael Poa na importanteng makumpara ang Zoom video sa kanilang mga ipinakitang snippets nito. Tumanggi naman si Poa na idetalye ang kanilang ipinupunto sa cross-examination. Samantala, binigyan naman ni Counsel for the Prosecutor na si Attorney Lorna Capunan ang prosecution ng 10 out of 10 o perfect score sa day 3 ng paglilitis.
0: Nakatakda namang demolisyon sa Puok Malantik Barangay UP Campus, hinarang ng mga residente. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero.
5: Marlene, Jeff, nagtagumpay sa pagharang at pagprotesta ang mga residente ng Puok Malantik Barangay UP Campus sa Quezon City kontra sa demolition team at para pigilan ang pagpasok ng truck na may kargang mga materyales. Ayon kay Esperanza Tumolva, presidente ng Malanti Community Association, dati na silang inabisuhan ng OVP Planning and Development ng UP na gigibain ang mga bahay para sa proyektong 12 high-rise building na lilipatan nila kapag natapos na. Pero ayon kay Tumolva, hindi makakatulong sa kanila ang planong pabahay. Hindi rin nila kakayanin ang buwan ng renta at maaapektuhan din ang kabuhayan ng mga residenteng magsasaka.
6: Ang gigibain po nila dito ay mga taniman na kung saan doon kinukuha ng ilan sa amin ang ikinapubuhay nila. Nasaan ang katarungan doon?
5: Nilino naman, Lieutenant Colonel Virgilio Hopia, QCPD Police Station 9 Commander, na wala talagang nakatakdang demolisyon at magpapasok lang ng materyales ang developer. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
7: Kelly! Kelly!
5: Yes, Jeff.
7: Kanina nung nagsalubong partner yung mga residente ron tsaka yung mga polis, may nasaktan ba, Kelly?
5: Wala namang naitalang nasaktan kanina, Jeff, pero kinumpirma nga yan kanina na medyo nagkaroon ng tensyon sa pagitan nga nitong mga residente at mga polis. Kasi nga, nagsisigaw na kanina itong mga residente na umalis na sila at itigil na nila ang pagpasok o wag na nilang idiretso yung truck na may mga materyales dahil wala namang formal na usapan pa, wala pang formal na kontrata na may magaganap na demolisyon. So wala pang notice, formal notice sa kanila na may mga gigibain na o mga papaalisin na doon sa lugar.
7: So wala pang gibaan.
8: Kung ganun, Kelly, bakit nagpadala na ng mga personnel para mag-demolisyon dyan sa area? Kung sinasabi ng mga residente, wala pa silang pinangahawakan na papel o ano mong usapan?
5: Yung mga police, Marlene, ipinadala lang sila doon para lang siguruhin lang yung katahimikan sa lugar, yung seguridad sa lugar. Ang papasok lang dapat doon ay yung mga demolition team lang. At ang klinaro naman, nilinaw naman nila na walang demolition ngayong araw. Bali, ang mangyayari lang ay papasok lang muna yung mga materyales. Yung mga materyales na nakita natin ay para mga metal fence lang naman, Marlene.
7: So, ibig sabihin, Kelly, wala pang na-demolish na bahay ni isa?
8: So, koordinan pala.
5: Wala pa. Wala pa, Jeff. Wala pa rin, wala pang formal na usapan. Kaya, ang naging resulta kanina, umatras na muna itong demolition team, itong pagpasok ng materyales. Dahil, ang sabi nga ng mga residente, pag-usapan muna kung ano yung magiging proyekto, kung saan ba sila muna pansamantalang titira, kung itatayo nga itong mga high-rise building, at kung makikinabang ba sila dito kapag ito ay naitayo na.
7: Oo, parte lalong-lalo na may super typhoon. Correct. Bagat eh, di ba? Kaya ako naitanong mabuti pag-usapan muna. O kaya baka pwede kung may kaukulang dokumento na partner, baka pwede delay mo naman muna ng konti. Palagpasin muna ang bagyo.
8: O di kaya partner, kung hindi na talaga pwedeng i-delay itong kanilang operation, magbigay ng relocation site na talagang agad-agad makakalipat yung mga kabayarating apektado dyan sa area. Anyways, maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero!
7: Ay, ito naman, partner. Samantala, mahigit 20 pasahero ang na-stranded sa ilang pantalan dulot ng Super Typhoon Inday. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, take it away.
9: Yes, Jeff, Marlene, umakyat na sa 28 pasahero. Kasama na dyan yung mga driver at pahinante ng mga truck. Ang kasalukuyang stranded sa mga pantalan sa Southern Tagalog, dulot yan ng epekto ng bagyong Inday. Ayon sa Philippine Coast Guard, kabilang sa mga apektadong pantalan ng Rial, Umalig, Mauban, San Andres, Pola, Romblon, San Agustin, Look, at Balanacan. Isang sasakyang pandagat din ang hindi makabiyahe habang 24 na barko at 10 motorbangka ang kasalukuyang nakasilong bilang pag-iingat dahil sa masamang lagay ng karagatan. Patuloy namang binabantayan ng Coast Guard ang mga pantalan at kalagayan ng karagatan habang ipinatutupad ang maritime safety measures kaugnay ng banta ng Super Typhoon Inday. Pinapayuhan ng mga pasahero at mga mangingisda na manatiling naka-alerto sa mga abiso ng mga otoridad at huwag munang bumiyahe o pumalaot habang nananatiling masama ang epekto, masama ang lagay ng mga karagatan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
7: Thank you, Bert Dizon!
10: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa 6:30. Alerto sa super bagyong Inday at Habagat.
3: Ay, kaugnay nga, partner, itong super typhoon na Inday tsaka Habagat, ba, ikunin na natin mismo mula dyan sa Pag-asa kung kamusta na ba itong super typhoon na ito. Nasa linya natin si Lian Loreto. Magandang gabi po, Ma'am Lian.
11: Yes po, magandang gabi po Sir Jeff and Ma'am Marlene at sa lahat ng ating mga tigas, bye-bye. About po dito kay Super Typhoon Inday, ito po yung nasa may Philippine Sea ngayon sa layong 1,170 kilometers silangan ng Northern Luzon. Super Typhoon category pa rin. May taglay na hangin na abot sa 195 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 240 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at nananatili pa rin po mababa yung tsansa na ito po yung maglandfall, although possible nga po no ay lumapit lamang po ito dito sa may Batanes area. Sa ngayon, ang nakikita natin ay possible po ito lumabas ng ating area of responsibility sa Sabado at maglandfall po dun sa may eastern part ng China. Ngunit malawak po yung wind field o yung sakop ng mga kaulapan at mga bugso ng hangin nitong bagyong Inday. Kaya sa ngayon nga po, meron po tayong nakataas na wind signal number 1 sa may Ilocos Norte, Apayao, northern portion ng Abra, maging sa may Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, northern portion ng Aurora, at sa may northern and central portions ng Catanduanes. Aside nga po dito, inaasahan din po natin merong mga pag-ulan dulot nitong bagyong Inday sa may Catanduanes ngayong araw at possible din po yung maulap na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may eastern Visayas at maging sa may naralabing bahagi din ng Bicol region dulot pa rin itong bagyo. Aside naman po dito, hinihila pa rin at pinapalakas nitong bagyong Inday ang Habagat na ngayon ay nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Asahan pa rin po yung makulimlim na panahon. Meron din pong mga pag-ulan dulot ng Habagat sa may Zamboanga Peninsula, Barm, Palawan, maging sa ilang bahagi din ng Western Visayas at Negros Island region, maging sa ilang bahagi din ng Sokcergen. So doble ingat po sa ating mga kababayan dahil posible nga po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. For the rest of the country naman po, inaasahan po natin na bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating panahon. At kung meron po tayong mga pag-ulan, ay dulot lamang po ito ng mga thunderstorm activities. At para naman po sa ating mga kababayang manlalayag, meron din po tayong nakataas na gale warning sa may eastern portions ng Luzon and Visayas. So bawal din po maglayag yung ating mga kababayan dyan. Mm-hmm. At sa next few days po, inaasahan po natin no, na mas lalakas pa yung ating habagat. Kaya halos buong kanlurang bahagi po ng ating bansa ay magkakaranas po ng mga pag-ulan. At dito nga po sa Metro Manila, from Friday hanggang Sunday, inaasahan po natin meron pong mga pag-ulan na maaari pong magdala ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang gabi.
3: So Ma'am Lian, talaga hong dito sa Manila, from Friday hanggang Sunday, asahan na ho talaga maulan, ano?
11: Yes po, tama po.
3: Oh, tsaka itong si Super Typhoon Inday, hindi po siya magla-landfall, tama po ba, Ma'am Lian?
11: Yes po, ang ating nakikita nga po na landfall point ay dito po sa area ng, or sa eastern coast po ng mainland China by Sunday. Although yun nga po, palalakasin po nito kahit nasa may China na po ito, ay malakas pa rin po yung ating habagat by that time.
3: Ang laki niya, Ma'am Lian eh, no? So talaga hong bukas, Ma'am, ang mga uulanin ay yung mga nasa norte.
11: Ang bukas po, ang inaasahan po natin ay ulanin po yung may Batanes area and aside po dyan, dahil naman po sa habagat ay malaking bahagi din po ng dito po sa areas ng Mimaropa, Western Visayas and Negros Island region, meron din pong malalakas na pag-ulan.
3: Mm-hmm. Kaya yung mga kababayan natin, mag-iingat doon. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Lian Loreto, mula po dyan sa Pag-asa. Salamat po ma'am, mag-iingat po kayo.
10: TTZMM, numero uno sa aksyon! Alerto sa super bagyong Inday at Habagat.
3: Ayun, partner, nabanggit ni Ma'am Lian yung mga lugar na talaga namang tatamaan tayo dito sa Metro Manila mula Biyernes hanggang Linggo.
8: Sus, actually, partner, ayan, recent para may ilang schools na nag-cancel ng klase. Kanina, kasi kanina, mula kagabi hanggang kanina madaling araw, malakas ang ulan. Ooh. Pero pagdating nung umaga hanggang hapon, medyo tumirit na yung araw. So, parang may mga naulinigan ako sa mga nakasama ko sa labas kanina na yung mga klase, parang nasayang daw yung pag-cancel na. Kasi hindi. Syempre, edukasyon pa rin yung mga kabataan. Eh.
7: Pero, may delay eh. Pero mas okay na yun. Better safe than sorry. Better safe than sorry, partner. Eh, speaking of walang pasok, partner, ano ba yung mga announcement bukas, partners? Ano yung walang mga pasok bukas?
8: Ito po, sa bahagi po ng Central Luzon, sa Bulacan, wala pong pasok sa City of San Jose del Monte, all levels, public and private. Shift po yan sa alternative delivery mode. Habang sa Aurora naman po, all levels din, public at private, ang walang pasok mula July 9 hanggang July 10.
7: Hanggang Biyernes na, partner. Ano? Sa Region 4B naman, sa Mimaropa, yung Palawan, partner, walang pasok. Sa Culion, all levels, private and public, including school personnel, wala. At sa Negros Island, partner, sa Negros Oriental, all levels po, public and private, walang pasok. At sa Western Visayas, sa Antique, sa Barbaza, all levels, public and private, from afternoon ng kanina ito, partner.
8: Wala kanina.
7: Hanggang Biyernes na sila. Walang pasok. Pero asahan nyo ho yan, ha? Alam mo naman siyempre, partner, ang panahon. Paiba-iba.
8: Correct. Bali po, kung wala pong pasok ang mga inyong estudyante, ang tabayanan, mag-ready na. Oh. Yung mga go kit na in-ready po na nyo ng mga nakalipas na bagyo, i-check nyo po ulit ngayon para kung sakali, di ba, naka-ready tayo kung sakali kailangan ni lumikas. Oh, diba?
7: Mga mami siguro, mga daddy, wala na naman tulog mamaya. Ano?
8: Totoo.
7: Magmo-monitor yan sa mga LG titingnan ng mga announcement.
8: Radyo-radyo.
7: Kasi nakadepende mamaya kung ano magiging epekto, partner. Mm-hmm. Kaya paiba-iba yan. Mamaya, partner, meron tayo makakausap siyempre dyan sa panorte, partner, di ba? Yung mga tatamaan eh. So, hingi tayo na update sa kanila mismo, sa mga PDRRMO, dyan po sa mga sa norte para makamusta ho natin sila dyan. Dahil, partner, ang sabi eh, ang lakas oh, 39 to 61 kph yung hangin, partner, in 36 hours. Lalo dyan sa Batanes, nabanggit ni Ma'am Liang kanina, yung Cagayan, yung Babuyan Island, sa Apayao, Kalinga, Isabela, Northern Aurora, sa northern and central portions ng Catanduanes, sa northeastern portion ng Quirino, sa Ifugao, tsaka sa Ilocos Norte, partner, at sa Mountain Province, syempre, tsaka sa Abra. Kaya mag-iingat to, lalo na yung mga maglalayag, medyo tantsa-tantsahin nyo muna, ha? Partner, go ahead.
8: Correct. Kayo po ay matanting makalakantabay dahil for sure magibigay po ng update ang DZMM para po doon sa mga lugar na walang pasok. At the same time, yung mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng bansa natin.
7: Anyway, partner, kailangan muna nating magbigay daan sa ilang paalala. Diyan lamang po kayo, ha. Magbabalik po ang Spot Report.
12: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta, DZMM Teleradio. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo
13: hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.

0: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Spot Report! Spot Report! Spot Report sa DZMM!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako rin po, Jeff Caparas.
2: Ako naman si Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
1: Ay, partner, nasa linya na natin si Engineer Elson Egarge, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Aurora, partner. E, tanongin natin si Engineer Egarge. Kamusta na po, Engineer, ang inyo pong paghahanda dito po sa magiging epekto ni Super Typhoon Inday?
3: Okay naman po at nagpidra po kami kahapon para nga po paghandaan itong Super Typhoon Inday.
1: Mm-hmm. Pero sa mga oras na ito, kamusta ho dyan, Engineer?
3: Normal pa naman po at wala po kaming nararanasan na ulan at hangin.
1: Mm-hmm. Go ahead, partner.
2: I understand po, since wala po kayo naranasan ganong kalakas na epekto nitong super bagyong Inday. Pero sa assessment po ba ninyo, mga ilang katao po yung posibleng maapektuhan na itong super bagyo?
3: Ilang ano po? Ilang?
2: Gaano po karaming mga individual yung posibleng maapektuhan po batay po doon sa initial assessment or
3: Kasi sa province po kami, ano, pag sa province po, walong munisipi lang naman po ang Aurora. Mm. Siyempre, depende po doon sa ang magiging daan po kasi ng bagyo ay nasa taas po siya, no, ng northwest. Ibig sabihin po ay yung portion lang po ng north portion po ng Aurora lang ang tatamaan. O dadaanan yung portion po ng Dikadi area.
2: Mm-hmm. Pero alam niyo ho, yung inyong pong lugar, prone yan, partner, no, sa mga dinadaanan palagi ng bagyo. Magkakaroon ho ba ng adjustment? Although sabi niyo yung bandang hilagang bahagi lang ng inyong lugar yung posibleng tamaan ng bagyo. Pero may mga adjustment po ba ipapatupad ang PDRMO?
3: Kanina po ay nag-declare na po si GOB ng suspension po ng all level ano po sa ano po sa eskwela. At ganun din po siyempre sakop na po yung buong Aurora private and government. And then yung pong sa preparation naman po ay kahapon gayak na po yung aming PSWD pagdating naman sa mga food fact at sufficient ba po yung stock namin at ganoon din po yung aming mga heavy equipment mga naka-preposition na po siya.
1: Oh, Engineer, ano ho yung mga munisipalidad o mga lugar ho na doon sa hilaga na sinasabi ho ninyo na
3: yung po ano Dilasag, Kasiguran, Dilalungan. Yan po, yung tatlong bayan po yan.
1: Kamusta po yung mga bilin doon? Kung sila ho yung kumbaga priority, kung sasabihin nyo po ano? Kamusta po doon?
3: Yun po, iba yung paghahanda po. At katulad nga po, malapit po sila doon sa taas, sa norte na dadaanan din po nung bagyong Inday nga po, Super Typhoon Inday.
1: Mm-hmm. Tapos tabing dagat pa pala ito, Engineer, ano, di ba?
3: Yes itong, po, tama kasiguran. Po kayo, nasa tabing dagat po siya.
1: Oo. Ano ho ang magiging, kumbaga sabihin nating parameters po, Engineer, kapag i-force evacuate na ho yung mga tao ho doon?
3: Usually naman po ay kung kaya pa ng preemptive, ginagawa po ng mga munisipyo. Pero pag talagang may ayaw pong lumikas ay nagkaano na po kami, force evacuation na po.
1: Oo, siguro maganda rin yung binanggit mo kanina, partner. Siguro maganda hong ipaalala ho doon sa mga kababayan ho natin doon, Engineer, yung mga go bag tsaka yung mga importanteng dokumento ba, yung isang correct.

0: itong
1: Yung
0: Aurora. So,
1: kasiguran, yan.
0: may mga plans na ho ba na magpatupad ng sea travel suspension po para masiguro na yung mga kabayating mga isda ay maiwasan po na maapektuhan din itong bagyo? May mga
2: Yes po, kanina po sinuspend na po yung pangingisda, no? Yung pumalaot, lalong-lalo na po doon sa ating mga fisher pox. Mga water activities po ay suspended yun po.
1: Di ba, engineer, yung ganyan, yung sinasabi nga nila, partner, yung calm before the storm.
0: Correct,
1: yan ang nakakatakot po, engineer, eh, di ba?
2: Yes po.
1: Kalmado. Kaya kayo, huy, nakamonitor talaga, no? Eh, balikan ko lang, huy,
2: yes,
1: yung
2: po.
1: Go-bag, engineer, tsaka yung mga dapang importanteng dokumento. Ano ba ang dapat laman ng mga naka-plastic na iyan, kung saan nyo mailalagay na hindi mababasa? Ano ba yung mga importanteng dokumentong dapat ilagay, huy, dyan?
2: Siyempre, unang-una po, yung kanilang mga ubay mga maintenance, ilagay na po nila doon sa kanilang go bag.
1: Mm-hmm.
2: At ganun din po, yung mga importante nilang gamit, yung mga hindi po mga papeles po na hindi pwede mabasa, ilagay na rin po nila doon.
1: Mm-hmm. Yung mga passport, ano? Mga passport, mga titulo. Mga titulo.
0: At saka, ano, itaas na rin, partner, yung mga kailangan itaas ng mga gamit para kung sakaling may bahain, eh, may mababalikan.
1: At saka yung pagka, yung
0: diba?
1: Nagkabigla, sabi nga ni engineer, yung pag nagkabigla, ano, teka muna, nag-iba ng truck ang bagyo, alis likas na tayo, ano yung mga kukunin mong mabilisan na lang? Kasi minsan nagte-take time yun, engineer, di ba? Ano nga ba kailangan ko ilabas? Di ba yung mga ganun, no? Ano?
2: Opo, opo. Bumabalik pa. Eh,
1: bumabalik
2: dapat
1: pa.
2: Ngayon pa lang. Kaya nga po, ngayon pa lang, pinaghandaan na namin at nag-suspend na nga po. Katon po sa klase, sinuspend po namin kasi may mga pagkakataon na yung mga bata ay gigising bukas sa umaga tapos ay hindi pa na-suspend, eh, kawawa naman po sila. Tapos pa, saka po tayo magsususpend kung kailan na malakas na po yung ulan.
1: Oh, tsaka engineer, mainam din na, limbawa, doon sa mga nakapag-gawa na ng go-bag tsaka nung mabilisan nilang mga gamit parter, eh very good yun. Kasi syempre, nakahanda ka na ngayon. Doon naman sa mga hindi pa, eh maghanda na ho kayo ngayon. Hindi naman yan paulit-ulit eh. At least naandyan lang, hindi ba engineer, ano?
2: Opo, opo.
0: Sir, nabanggit kanina, kasi may nabanggit kayo na bumabalik pa yung ilang mga residente
1: diba?
0: After ng
1: do?
0: Evacuation. So, paano yung solusyon? Ay, understand, lagi
1: mas
0: namin katatanong to sa inyo.
1: Pero,
0: paurot-urot kasi nangyayari. So, paano yung magiging solusyon pagtugon ng LGU pag mga ganyan mga residente? Ayaw nilang iwanan yung mga bahay nila.
2: Pag force, ano po ang ginawa, ay talagang hindi na po sila pinapayagang bumalik.
1: Eh, yun lang.
2: Andyan na po eh. Andyan na po yung part na talagang malapit na yung bagyo.
1: Engineer, mga paalala nyo na lang ho sa ating mga kababayan ho dyan sa Aurora, maging hong sa mga kawaniho ng PDRRMO. Go ahead po, Engineer Egarga.
2: Sa paalala lang po sa aming mga kababayan na iba yung pag-iingat at para po kung wala naman po silang gagawin ay mananatili po sila sa kanilang mga bahay at maggayak po kinakailangan po.
1: Ayun, maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Elson Egarge, ang head ng PDRRMO Aurora Partner. Salamat po, Engineer. Ingat po kayo, ha?
0: Thank
1: ingat
0: you po, Engineer. Ingat po.
3: DTTZMM numero uno sa aksyon.
1: Partner, mula naman sa Aurora, tawid naman tayo sa Batanes. Nasa linya na natin si Cesar S. Dicul, ang head naman ng PDRRMO doon. Magandang gabi po, Jeff Caparas po at Marlene Pajernos. Welcome po, Sir Cesar.
4: Yes, good evening po, Sir Jet and Ma'am Marlene. Magandang gabi po.
0: Sir, mangamusta ho kami sa inyong preparation para po sa posibleng maging epekto ni Super Typhoon Inday?
4: Yes po. Sa ngayon po ay bukod sa nag-conduct na kami ng PIDRA kahapon, para malaman ko ano pa mga ilang paghahanda, ay patuloy po tayong nagbibigay ng advisory sa lahat ng ating mga kababayan at lahat ng munisipyo na maganda pa rin kahit sabihin natin na medyo malayo sa amin, bagamat nasa signal lang kami ngayon, eh iba yung paghahanda pa rin po ang ginagawa natin dito.
0: Anong mga paghahanda? Ano po yung mga adjustment kumpara po ng mga nakaraan? May mga papatupad bang pagbabago sa magiging deployment o sa preparation po para po sa epekto? Kasi I understand signal number one po mararanasan dyan

0: sa Batanes. Batay po dun sa huling report ng PAGASA.
1: Yes, tama po yun. Signal number one kami, pero ang panahon ngayon dito ay medyo napamainit, medyo partly cloudy lang siya.
2: Mm-hmm.
1: Pero kahit ganun pa man, ay lahat po ng halos ng ating mga critical facilities ay naglagay na rin po ng tawagin namin tangko or window shutters. Yung iba nagtali na rin po ng bubong. Lahat po ng mga bangka ng mga isda ay lahat na po kailangan iakit ngayon kasi naglabas ng no sale policy ang ating federal government this morning. So patuloy namin monitor natin yun at sa ngayon naman po ay halos nakataas na po lahat ang mga bangka ng ating mga mangingisda.
2: Eh, yung nagkataon ho, Sir Cesar, na meron hong flight papunta ho dyan sa Batanes na hindi nila inaasahan na babagyo. Kasi di ba ho, minsan buwan ng preparation yan, partner. Eh. Pupunta tayong Batanes ha. Eh, et paano ngayon, may super typhoon. Ano advice nyo? Ituloy ho ba o sa susunod na lang? Rebook.
1: Kung willing po silang ma-stranded dito, ituloy nila. Pero we would advise them na to defer their vacation dito sa Batanes, especially yung may flights po ng Friday, Saturday, Sunday. Hindi po natin masigurado yung flights na yon. But for now, may flight pa naman po ang Philippine Airlines. Pero yung mga maliliit na aeroplano ay wala na po. Wala na po silang biyahe mula ngayong araw na to. So, inaagisuhan namin sila. Kung gusto nila, why not? Pero self-care, they have to endure kung sila po yung ma-stranded dahil pabago-bago po ang panahon natin dito.
0: Ibig sabihin, sir, hindi pa, wala pang pag-asara ng mga pantalan na ipinapatupad at saka airport.
2: Maliliit, yung maliliit lang ho ang hindi pinapayagang lumipad, ano?
1: Yes po. Yung signal number one, yung mga na-stranded po, yung mga maliliit na islanders, hindi na po pinapayagan ng airport o ng TAAP na paliparin for safety reasons. Pero yung Philippine Airlines mas malaki yun. Meron pa naman pong flights. As of now, hindi pa sila nagka-cancel ng flights, but we are expecting that either siguro sa Friday, Saturday, ganun po. Definitely, malakas po dito ang hangin, especially kung nakadaan ng bagyo dito, ang susunod naman problema dyan ay itake naman po ang habagat. Mas malakas din po ang hangin nun.
2: Yun na nga. Kaya hudo sa may mga kababayan nating may naka-schedule, kung buwan-buwan nung mga nakaraang buwan nyo pa in-schedule yan, sorry muna. No? Mas mainam ho na i-risked. Pero kung willing kayo ma-stranded doon,
0: well, enjoy nyo mismo yung Batanes.
2: Eh, mangyayari kasi yan, Sir Cesar, mag-stay sila sa airport eh, di ba? Kung ano ba, ma-stranded sila?
1: Sila sa pamimpala doon, pero since hindi naman po ganun safe na doon sila. Minsan nananatili ng mga hotels or
2: extend.
1: Minsan matakbo rin sa evacuation centers namin pagka talaga hindi nakabadget. So, siyempre nakataawa din dahil we cannot control over the flight. So, binibigyan na namin sila ng tulong hanggat kaya namin sa provincial government para lang kahit papaano.
0: Pero Sir Cesar, ano yung mga anticipated challenges po ninyo kapag tumatama na yung bagyo dyan sa area? Kasi Batanes yun yung pinakadulong hilaga.
2: Daanan lagi.
0: At saka prone siya sa loss of communication pag may mga ganitong kalamidad. Sir, ano po yung anticipated challenges ninyo? At saka paano nyo ito tutugan sa solusyonan?
2: Oriente, mga ganun.
1: Yes po, una siguro sa kuryente, minsan alam lang hindi na kaya, automatic sinashut down po nila yung apocor para at least for safety reasons. Pero minsan, ang isang challenge namin is yung line of communication kasi although okay naman ng linya ngayon ng dalawang telcos dito, pero hindi natin masasabi kung sakasakali via satellite or kaya ano siya ay microwave. So ang ano na lang namin doon redundant communication is yung satellite na Starlink.
2: Ayun. Sir Cesar, gaya ho doon sa Aurora, baka ho meron ho kayong nais ipaalala ho sa mga kababayan natin, sa mga turista ho nagbabalak pumunta sa weekend, tsaka ho sa mga kawani ho ng PDRRMO sa Batanes. Go ahead po, Sir Cesar.
1: Panawagan na po namin sa ating mga kababayan at sa mga nakikinig po ay iba yung pag-iingat din po at makinig po tayo sa ating mga advisory upang tayo makapaganda at huwag po tayo magpakampante. Kahit alam natin na resilient ang Batanes, pag-ingat.

0: rin po tayo at patuloy din po magdasal para kahit paano baka layo-layo pa ang bagyo at mas kukunti ang damage na magagawa sa atin. So dasal din po ang kailangan at yun po ang hinihingi namin ng tulong sa inyo. Good evening po.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Cesar S. Dicul, ang head ng PDRRMO sa Batanes. Salamat po sir, mag-iingat, mag-iingat kayo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ay, ayun na nga, partner, yung mga kababayan nating na early booking, mahirap kung sumugal. Open naman sila sa mga evacuation. Halimbawa, tight ang budget at wala na kayong pang-extend sa hotel ninyo. Pwede naman. Pero advice natin, partner, wag na. Kasi isa pa kayong isipin ng ano hindi ba?
3: Oo, at saka isipin nyo na lahat pag na-stranded po kayo, dagdag gastos.
1: Hindi, tsaka diba? Kung di ka pinayagan, halimbawa, may trabaho ka, di ka pinayagan. So, Diyos ko po, paano mo ipapaliwanag yun?
3: Ay, nako.
1: Mahirap yun. Tapos, sabihin mo nang halimbawa, ikay work from home setup ka. Pwede ka magtrabaho remote. Kung mawalan ng doon.
3: Exactly. Matanes yan, partner.
1: Adventure. Diba? Adventure kung adventure. Pero... isa ka pa sa iisipin kung sakali. Huwag ka na magpakakampante, ha?
3: Totoo yan. At saka...
1: Huwag mo hinayang doon. Iparibok na lang.
3: At saka nga sabi nga ni Sir Cesar Del Partner, kung kayo willing, di go. Pero mas maiging huwag na talaga. Kasi nga, kagaya na nababanggit po namin dito, unahin dapat ang safety.
1: Siguridad mo.
3: Dahil sa spot report.
1: Una ang siguridad
3: mo. Yan.
1: Teka muna, kanina pa tayo sinisignalan ni Don. Baka hindi ka bigyan ng tubig.
3: Hay nako!
1: Dyan lamang po kayo ha. Magbibigay dahil lamang po kami sa ilang paalala. Magbabalik pa po ang spot report.
2: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
4: Alamin po natin ano ang balita.
2: Sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
5: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
4: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
5: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, napansinan na tayo, no? Hello.
2: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising, Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin L. Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po pa rin po, Jeff Caparas.
2: Ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padiev. Nice.
1: Nabulol-bulol pa ako doon, partner. Ano yung kape ni doon eh? Masarap eh. Nabulol-bulol pa ng
2: yung tubig ko, hindi masarap kasi labag sa loob ni doon.
1: Anyway, partner, makakasama natin si...

0: Police Executive Master Sergeant Dennis Delen, ang Chief Investigator ng QCPD Anti-Carnapping Unit o yung DACO, Parter. Kasi dito sa Quezon City, Parter, meron silang na-entrap eh. Ito lang ang gist, mga kapamilya ka-serbisyo ha. Itong suspect na ito, nakitulog pa doon sa bahay ng biktima, no, kanyang bibiktimahin.
1: Okay.
0: Eh, nagulat itong biktima, Parter, nakuha na yung susi ng kanyang kotse pala. Dahil inihatid niya pa ito eh. Teka, para magulo pala yung pagkakwento.
1: Sige, from the one.
0: From the top. Pakwento lang natin kay Sarento. Magandang gabi po, Executive Master Sergeant Telen, Jeff Caparas po at Marlene Pajernos. Welcome po sa program.
1: Hi po.
2: Opo, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo-lalo na po sa mga nakikinig po sa inyong number one spot po.
1: Uy.
0: Ayun o. Anyway po, Jen, ang kwento ho nito? Ay ba nakuha yung susi, tapos nung kinarnap yung sasakyan, walang kamalay-malay yung biktima, abay pinatutubos pa sa kanya part. Go ahead po, Jen.
2: Opo, tama po ang inyong nabanggit. So, ayon po sa ginawa po natin investigasyon, ay pinagkaroon ng pagtitiwala itong taong ito at nakitulog po dun sa loob ng kanilang tahanan dito sa pondo po sa lungsod ng Quezon at hindi po namalayan po ng may-ari na nakuha na po daw pala ang susi ng sakyan. At dahil dito, nagkaroon ng pagkakatao nung makuha ang sakyan ay tinangay po yung sakyan na nabanggit at ito ay pinatutubos po sa may-ari ng sakyan.
0: Grabe ano. Tsaka di ba, ang sabi pa nun na gente, hinihatid pa nung biktima, hindi ba? Hinihatid pa sa terminal ba? Uuwi na eh, nakitulog eh. Hinihatid pa. Ano ang gamit, yung mismong kotseng kinarnap?
2: Hindi po. Ang kwento po ito ay pinuha po ang sakyan. Bali po ay nakitulog po yung suspect po sa bahay po ng may-ari ng sakyan.
0: Okay.
2: At dito nagkaroon ng pagkakataon para kunin po ang susi ng at dito nakuha po yung ninako na po ang sasakyan.
0: Ayun.
2: So, paano po nalaman na may-ari dahil ito po ay tumawag po yung suspect sa kanya at tinaalam na yung sasakyan ay nasa pangangalag nasa kanya na at ito ay kanyang pinatutuposan hanggang 30,000.
0: Parang kinidnap.
2: So, ito ay kanyang malaman at lumapit na po siya sa ating mga kunsan at dito na po nagtagawa po tayo ng entrapment operation.
0: Ayun.
2: Para sa maagap na ikadadakit po ng suspect.
0: Ayun.
2: At yun din po sa pag-recover po ng nasaan sakya.
1: Oo. Sir, itong biktima at itong suspect, matagal na sila magkaibigan?
0: Magkaano-ano sila.
2: Opo, ayon po sa biktima po ay may sumulang sa isang taon po na sila po ay magkakilala po at magkaibigan.
1: Ano raw ang motibo? Ba't niya kinarnap itong sasakyan ng biktima at pinatubos pa?
0: Baka nagtiwala siyang maigi.
2: Opo, dahil po sa tinatawag po natin pagtiwala ay nagawa niya po ito sa biktima.
1: Grabe. Ano nga raw ho ang dahilan niya? Bakit niya kinuha itong kotse?
0: Para saan yung 30,000?
2: Ayon po sa suspect po ay financial po.
0: Eh kung magkaibigan silang gano'n.
1: Gusto lang easy money,
0: eh,
1: partner. Baka sana. Manghiram na lang siya.
0: Naglambing na lang sana siya, no, Sarhento?
2: Opo.
0: No, sana naglambing na lang siya. Pambihira magkaibigan naman eh.
1: Ano ang kakarapin niyang kaso, sir, sa ginawa niya?
2: Opo, tama po yun. Dahil po sa entrapment operation ay nakuha po sa pangalaga po niya yung nako ng sakyan. At kahapon po ay dumaan po sa tinatawag natin interest proceeding.
0: Ako,
2: at ang suspect po ay pinasuhan po natin ng Republic Act 10883 on ang tinatawag natin the new anti-carnapping law of 2016.
0: Ayun na nga ba sinasabi.
1: Tinan mo, alam mo,
0: grabe, no?
1: ang sad kasi pinatulog ka na, hinatid ka pa. Tapos kukuhanan mo ng kotse. Tapos isingil yung parang 30,000.
0: Ay, klase,
1: ako,
0: no?
1: Iba klase. Maka pala mukha.
0: Anyway,
1: sinayang isang, higit isang taon part na magkakaibigan, no?
0: Oo nga. Anyway, Jen, sino ho ba ang hepe ngayon ng Daco? Si Sir Hortensio pa rin ho ba?
2: Opo. Lagi po tayong pinamumunuan po sa ating hepe po na si Police Lieutenant Colonel Hector Ortega po ay lagi po niya itong sinusubaybayan
0: yun.
2: Yung ating

0: operation po. Lagi po niya sinisiguro na tama po ang ginagawa po natin at matulungan po ang ating mga complainant po, lalo-lalo na sa kanyang mga suliranin na dinudulog po sa aming opisina po.
1: Ayun.
0: At ganun din po sa aming district director na walang sawa na sinusubaybayan ang buong o kabuuan operation po ng aming opisina po.
1: Ayun.
0: Na si Police Brigadier General Glenn Silvio po.
1: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Executive Master Sergeant Dennis Telen, ang Chief Investigator ng QCPD Dako. Salamat po, Jen. Mag-iingat. Magandang gabi.
0: Opo, mabuhay po kayo. Isang magkapalang araw po sa atin lahat.
2: Thank you, sir.
3: TTZMM Numero Uno sa aksyon.
1: Akala ko sasabihin niya, partner, nakasubaybay sa inyo sa spot report.
2: Yeah.
1: Pero speaking of partner, laging nakasubaybay sa atin yan si QCPD District Director.
2: Oo,
1: Brigadier General Randy Glenn Silvio. Lagi yan eh, partner. Tsaka yung mga nasa taga Napulcom.
2: Yeah.
1: Tsaka taga second floor natin, partner, dito sa ABS-CBN.
2: Pati yung mga taga TTM.
1: TTMD.
2: Partner. Aba. Ayan. Watching
1: yung nang harang sa'yo.
2: Yeah. Oh. Boom, Marlene! Hello!
1: Ayun, partner. Kaso, di mo na ako
2: nakaka-name si ma'am. Hindi ko nakuha number. Yung name ni ma'am Elizabeth. Partner, ito.
1: Bati na tayo, partner. Meron na lang tayong 3 minutes. Go ahead.
2: May reaksyon ng ating kabisyo alas 8 na si Louie Vasco. Sabi niya, grabe po ang special silent talent ng Karnaper ngayon.
1: Oh, diba?
2: Diba?
1: Isipin mo yun, pinatulog ka na, hinihatid ka pa sa terminal.
2: Correct. For sure, partner, bago matulog, nag-dinner pa yan.
1: Dinner. Diba? Pinakain pa siguro. Yun, diba? Oy, baka, eh, baka sabi niya, may problema ako sa ngayon, financial ngayon.
2: Okay.
1: Yung pala, may balak ng tunay. Binibenta pa sa online yung
2: Nakakatakot partner. Talaga magtiwala ngayon, partner. Siguro next time, pag magpapa-overnight ako sa apartment, tatago ko lahat ng susi.
1: Hingan mo ng NBI clearance, ng...
2: birth certificate, background.
1: Ay, tapos, ipalagay mo sa safe deposit box ang kanyang mga ID.
2: Pero, habol ka. Totoo si partner, yung higit isang taon ng pagkakaibigan, pero hindi biro, sanayang mo yung higit isang taon na pagkakaibigan ninyo dahil lang sa ganyan.
1: Oo, may balak pala, partner. Anyway, partner, roll call tayo mabilis. Si Tita Nona Damian, si Maan, nandito na rin, si Celerio Mods. Magayon ako, nawala din si MM, hindi po nandito. Si Maple Ngani, si Marvel Led, ayun, they're back. Oo nga, back to regular programming mo tayo. Si Jonathan Havilio, si Charles Stephen BIP Chua, at saka si Farah Robles. Sino pa nandiyan, partner?
2: Of course, partner, batiin natin na ang maswerteng si Kuya Melchor Sarate.
1: Aba,
2: wow, swerte? Bakit? Swerte yan, laging swerte yan, partner.
1: Swerte talaga
2: sa buwan. Laging makati ang palad yan.
1: Aba.
2: Si Mercy Jean nanonood sa atin, si Zauriel Mendoza.
1: Watching.
2: Of course, si Ren Maglantay nanonood. Si Nenita Bartolosa, si Cheris Apari, at si Leon Yenado.
1: Louis Vasco, partner, si Teddy Bauer, nandito rin. At saka si Enlim.
2: Si Madam Tina Virinia pa nanonood sa ating partner.
1: Teka muna,
2: doon
1: tayo sa cross-stream naman tayo doon sa kabila, sa ABS-CBN YouTube channel. Teka, ito titignan natin, partner. Ayun, nandito na si... Ang tagal mag-loading. Si Kapisi Vlogs, si Emilita Kapunpon, at si Tita Toots. Hi, Tita Toots. Saka yung nanay ko, partner, nanonood mula dyan sa... Union City, San Francisco, California. Sabi niya, nakita rin kita, anak. Ay, nag-impeachment na yan.
2: kala ni mami mo, absent ka.
1: Kala absent. Hindi, impeachment.
2: Po. Sipag po yan.
1: Impeachment.
2: Si Angelo Redaha, partner na nanonood sa atin. Si James Galopet, Tingles, at si Pinoy Ako, watching.
1: Ayun, at lumipas na naman po ang isang oras dito sa Spot Report kung saan...
2: Una ang kaligtasan mo!
1: Ako po, Jeff Caparas.
2: Ako naman si Radyo Patrol, Marlene Padiangas.
1: Susunod na program. Alam na Days kasama si Papa Awel Paz at
2: Mama Jai Ho!
1: Magandang gabi, kapamilya. Ingat kayo saan man kayo naroon.
2: Bye!

Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. SPOT Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 9:01 na ng gabi!
1: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat pasabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
2: Sure na!
1: Alam na!
2: Alam na!
1: Mainit na issue!
2: Issue!
1: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Eto na ang programang maghatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito ninyong mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable papa.
0: At ako naman, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po, si Jaiho.
1: Humigop ng hininga at sumabay sa amin ang alam ko na!
0: Alam niyo na! Alam na this! Everybody say ho!
2: Alam na this sa DZMM! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na bis!
4: Alam na bis!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na bis!
0: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin, apat na bigating pelikula sa MMFF inilabas na! At Bel Mariano, binalikan ng 7 taong pagsasama ng Don Bell!
0: Samantala, biyaheng 20 concert ni Yeng Constantino dadalhin na rin sa United States. Vinyl version ng iconic album ng Eraserheads magbabalik.
2: Alam na this!
1: Idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo ng mga balitang ating pinakabinantayan. Eto nga, hinabol pa, diba? Pa-closing lang tayo last night. E naibalita na nga ni Mama Jaiho na inilabas na ang unang 4 na entries para sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kabilang sa unang batch ay Second Miracle in Cell No. 7 ni Aga Mulak, Amir ni Dennis Trillo, Will Ashley at Gliza de Castro. Gayun din ang Haunted Carnival ni John Arcilia, Julia Barreto at James Reed. At The Greatest Showdown ni Vice Ganda at Bossing Vic Soto. Itinalaga naman bilang host cities ang Mandaluyong at San Juan. Habang dadalhin naman ang Parade of Stars at iba pang MMFF related activities sa Bacolod. Inanunsyo na rin ang ilang mga pagbabago, ilang detalye para sa nalalapit na MMFF!
2: Alam na this!
1: Kung nakakatuwa naman, marami pa mga improvement.
0: Correct.
1: Na abangan, saan kaya iikot? Lalo ngayon, iba naman ang host cities, Mandaluyong and San Juan. At naku, sa Bacolod, ha, meron pa silang mga pa-activity dyan.
0: Antara.

0: Ay, no, parang ano talaga, inilalapit natin, itinutodo natin, tulong-tulong ang Philippine movie industry kasama ng MMDA, ng Metro Manila Film Fest, na umabot hanggang sa mga kababayan, mga kapamilya natin sa Visayas. At syempre, mga karatig lugar pa, di ba?
1: Naku, di ba nga, napapinadala na nila yan sa Los Angeles, California. Yes. Hindi lang dito sa Bacolod. Naku, baka next year,
0: may Mindanao
1: baka
0: na.
1: Totoo,
0: One step at a time, di ba? And a journey of 1,000 miles begins with a single step. Ika nga sa mga beauty pageants. Pero congratulations po kina Chairman
1: Don Artes,
0: Attorney Ona, ayan. At sa lahat po ng bumubuo yung mga board of directors ng Metro Manila Film Fest at sa MMDA.
1: Tsaka mismo yung Metro Manila Council. Yan, mga mayors, mga LGU.
0: Last year, I remember, di ba yung parang pinaka-finale after nung grand parade, di ba yung ipapakilala bago sila pumarada talaga, diretso sa may pinaka-city hall, yung concert. Tapos last year, Papa Awel, dumaan naman sa Makati, yung ruta, tapos sa may circuit naman ginanap, yung pinaka-parang finale concert din naman para sa simula nung pagpapalabas sa araw ng Kapaskuhan. So this year, kung San Juan,
1: tsaka Mandaluyong,
0: naku, kaabang-abang, papaano kaya ang magiging ruta. So ngayon pa lang July, I'm sure inihahanda na, pinaplano ng maigi para iwas traffic yan sa December, kasi alam natin kapag burn months, lahat tayo nag-ano tayo, shopping, Christmas rush.
1: Ngayon nga July pa lang, nasa labas na sila ng kali. Inaabangan na yung parada.
0: Hindi ngayon. Hindi gabi na. Mamaya pa.
1: Iniba na. May may pa-vigil.
0: Wala pa. Walang ganun, Papa Awel. Apat pa lang yung entries. May remaining 4 entries pa tayong dapat abangan. Correct. Pero for now, yan muna. Isa sa mga talagang masasabi natin na nakaka-excite na kaagad kung ano ang kukompleto na apat pang pelikula sa Metro Manila Film Fest 52nd year anniversary na yan.
1: Tsaka nakakatuwa kasi timplado nila kung ano-ano yung mga papasok.
0: May variety talaga.
1: May horror, may drama, may family, may comedy.
0: True.
1: Diba? Hinahanap din ngayon mga fantasy-fantasy.
0: Actually,
1: ganyan,
0: yes. So, diba? Sa una, na-reveal na yung Haunted Carousel, di ba, Papa Awel, ng Regal.
1: Yes.
0: Siyempre, yun na yung horror. Kay Meme at kay Bossing, for sure. Ito naman yung komedya. Yes. Ito. Yung Amir, di ba? Yung,
1: parang yan ang drama,
0: Parang feeling ko may kinalaman sa kultura ng mga kapatid at mga kapamilya nating mga Islam or Muslim. Baka, tama. Kasi yung sombrero ni Argus.
1: Tsaka yung saltang Amir.
0: Yes.
1: Pangdaan yan.
0: Totoo.
1: Ano pa yung baka ano yan, baka i-shoot din yan sa abroad.
0: Pwede
1: parang Middle East. Kasi
0: pwede
1: may dating pelikula, Amir, doon yun sa
0: talaga?
1: Yes. Oo. Tsaka yan ginawan pa talaga. Kaya yung music video ng Sex Bomb? Amir, tayo sumakit.
0: Hindi yun.
1: Hindi yun?
0: Alam ko yan parang napapanood ko yun sa pinaka-pasilip sa poster pa lang. Yung kay Argus, kay Dennis Trish, tsaka kay Will Ashley. Parang kulang. Alam ko si Carlos Agassi nandyan din eh.
1: Wow.
0: Kasi siya si Amir.
1: Oo. Pero alam mo talaga, maganda yung pelikula ng mga Middle Eastern. Kasi kunwari, lalo na yung mga tungkol sa mga kapatid nating Muslim. Mm-hmm.
0: Malalim
1: yung storya nila. Diba? Tsaka nakakatuwa niyan para maitaas natin yung kultura ng ating mga kapatid na Muslim. Para mas makilala pa natin, malaman natin. Tsaka yung, alam mo, lagi ang durog ang puso ko dyan, yung dati may istoryang magkapatid. Tapos nagpinagkawalay sila, ganun.
0: Hindi.
1: Tapos nag-aaway.
0: Kain yun. At ano ba yun?
1: Hindi, iba pa yun. Amir talaga.
0: Meron?
1: Tsaka meron din sa abroad. Misan yung yung kite flyer, yung mga ganyan, nakakadurog ng puso yan.
0: May isa pa tayong hindi naaalala.
1: Ano yun?
0: Second
1: Miracle in Cell number 7.
0: Na-curious ako. May alam ka. Kasi syempre, di ba part ka nung last? Nag-cameo role ka doon. Parang nakita ko yung pa-trailer ni Kuya Aga tsaka ni Zia Vigor.
1: Yes.
0: Unang tanong ko nga, sabi ko, ako to ha, bilang manunood na yearly talaga ng Metro Manila, lahat ng mga kasamang pelikula, pinapanood ko talaga. Sabi ko talaga, paano yan? Di ba dalagan-dalagan na si Zia Vigor?
1: Kasi ganito yata yung mangyayari doon.
0: Kwentuhan
1: lang ganun. Nung nilabas yung yung Miracle in Cell number 7 adaptation niya,
0: yes,
1: di ba? Yung sa Korean, tsaka ang dami na rin na
0: gumawa.
1: Halos ganun talaga yung istorya, yung takbo, alam na natin yan. Ito yata bago

0: na ipanganak si ano si Sia Vigor bago pa si Joselito masangkot dun sa ano, parang ano to, prologue.
1: Kumbaga ganon. Parang ano, prequel.
0: Prequel, ganon. Bago nangyari yung so Miracle in Cell no, number 7.
1: Feeling ko parang si Sia Del Dalaga na siya. Mm-mm. Parang maglulukbak-lukbak siya. Tapos parang flashback, parang ganon.
0: Correct. Kasi di, oo. Pero di ba nagtapos yun, naging lawyer na siya si Bella Padilla.
1: Yes. Oh, ay, so wala na si Sia.
0: Eh, tingnan natin, dyan magaling
1: Hala, gusto si ko nang malaman ngayon. Hindi. Nagmamadali.
0: Oo naman. Dyan natin susubukan ang galing talaga ni Direk Noel Nava.
1: Direk Noel, I miss you. Si Direk Noel, isa yan sa mga ano, masarap na direktor na katrabaho. Di ba, yes. Papaawel?
0: Kahit
1: yes.
0: Sa MMK.
1: Sa MMK. Oo. Lagi tayo suki tayo pag Direk Noel.
0: Hindi,
1: yes.
0: Hindi siya, ano, hindi kanya papakailaman. Totoo. Bahala ka.
1: At saka galing. Very, ano siya, kalmado.
0: Kalmado. Tsaka ano, chill. Happy set.
1: Happy set. Correct. Yo. Hi, shoutout po kay Direk Noel. Well, may inaabangan ako. Ano, hindi ko pa nakikita yung laging nagbabanggaan siya sa pabonggahan, pagarbuhan. Yes. Ang mentor production ni Brian D.
0: Nako,
1: meron
0: na.
1: Kaya silang entry this year.
0: Eh baka ang, naman pwede ng ano,
1: tawagan
0: Brian
1: na kagad.
0: D.
1: Oo, kung may
0: entry. Text ka naman dyan.
1: Yes, ayan, nanonood sila. Siyempre, si Tita Ibyang, ang Nathan, Studios. Ano kaya ang niluluto ng Correct. Nathan Studios ngayon? O sila ba ay magpapahinga muna? Pero parang abangan po natin. Pero congratulations sa Nathan Studios. Ha, parang nakita ko meron ano eh, film yung, fest na pasok
0: imperfect.
1: Ang I'm Perfect.
0: Oo.
1: Ano, Lucia?
0: Ano, Lucerne yata. Sa Italy ganun? Ba yan?
1: Oo, basta kita ko eh. Yes, oo. Kaya congratulations po sa ating Nathan Studios family, yes. Kaya Tita Ibyang. Ito papaawel, sila ay kasama sa Lucania Film Festival ayun. 2026 sa Italy. Wow, Italy. Yes, diba? Ang pelikulang I'm Perfect po ang ating mag-represent sa Pilipinas para sa, ito po is historic first for inclusive Filipino cinema, diba papaawel? Ayan. Mm-mm. Congratulations agad-agad. Susunod na balitang showbiz sa oras na 9:12, mga kapamilya at mga kasabisyo, magka-comeback nga po para sa 25th anniversary edition. Ang ultra electromagnetic pop ng Eraserheads ng naka-vinyl. Binuksan na rin ang mga reorders para sa album base na rin sa anunsyo ng Offshore Music na record label ng bokalista ng banda na si Ellie Buendia. Magsisimula sa July 1 hanggang August 1 ang pre-orders ng album. Taong 1993 nang unang inirelease ang album kung saan kasamang ilang hit songs gaya ng Ligaya, Toyang at O Pareko.
2: Mm-hmm. Wow! I love the this!
0: Naku, yung mga collectors ng mga vinyl. Naku, yes. Eto na. Tsaka alam mo, sa tingin ko, yung iba, bibili lang yun. Tapos later on, naku, baka magmahal yan pag naging collector's item na kasi.
1: Pero ganun, alam mo, yung vinyl na pipeki na rin, no?
0: Ah, talaga?
1: Oo, alam ko. Meron din ata mga vinyls na talagang na napapirate din talaga nila. Kasi dati, syempre, di ba hindi naman kami born with a silver spoon? Oh. Golden spoon kami.
0: Wow!
1: Hindi, siya rin sobra.
0: Diyos ko, tinalo ang platinum namin.
1: Ay, taray. Uh-oh. With, ano, ano pa kaya maganda?
0: Ultra-mega
1: rose gold.
0: What?
1: Charing rose gold. Natatandaan ko, nung bagets ako, growing up, ang tanging alam ko lang naman ay cassette tape.
0: Correct.
1: At saka yung CD na naabutan ko,
0: sige
1: papaawe.
0: Na. Kami na yung plaka. Inaabot ko yung ano, maliit. Tsaka, kasi noon, ano, may dekandado pa, pati TV, may lakyan, tsaka yung stereo.
1: Oo.
0: Tapos ano, malakas, maganda talaga.
1: Yung vinyl?
0: Yung karayom noon.
1: Talaga ba?
0: Nililinis yun, kailangan tama yun.
1: So meron kayong ganun?
0: Meron kami
1: pang mayaman ganun. Yun, di ba?
0: Siguro
1: ayoko lang mag-talk.
0: Hindi, pinag-ipunan niya ng nanay ko.
1: Pero di ba totoo, kapag may vinyl ka, parang ano, status symbol yon sa isang bahay na magkapatugtog ng vinyl. Totoo naman, di ba, Papa E?
0: Yung kuya ko kasi mahilig talaga.
1: Okay.
0: Yan lang ang request niya sa nanay ko.
1: So growing up, wala naman akong ganun. Ang meron kami, yung napulot ko pang kaset sa likod ng jeep.
0: Correct.
1: Na kaset talaga, na napulot ko. Tapos parang, mamay, nakuha kong kaset
0: correct.
1: Na nakatambak dun sa parang sa court, something
0: correct,
1: like
0: correct,
1: eh,
0: correct.
1: Sana po kung sino po yung may nagsusumba.
0: Alam mo, hanggang ngayon, nahanap pa rin yun. Hindi umaalis sa basketball ko, tsaka dun sa jeep. Hinahanap sa api, dito lang nila
1: hindi alam ko,
0: ano,
1: ma, di ba meron, tingnan mo, kung nanonood si mama at papa ko, di ba meron talaga, inuwi ko siya, tapos parang, malinis naman ata. Kasi nga parang naglalaro kami, tapos nasa likod siya ng court.
0: Alam mo, nalingat lang yung may-ari. No? Tapos sabi mo, napulot mo na walang may-ari. Dineclare mo na kagad.
1: Hindi, wala talaga.
0: Pinitik mo yon.
1: Hindi pinitik, wala talaga. Hmm. Parang ano, kami lang yung tao doon. Ganyan. Tapos basta yun, nakuha ko. Tapos natatandaan ko, parang nung nagatrabaho na ako sa MOR noon, na pinadala.

0: Dala kami para mag-Hong Kong show.
1: Yes.
0: Yung kasagsagan pa. Basta hindi ko na matandaan kung sino. Mayward ata yung kasagsagan that time. I remember si Sir Roxy Likigan, head of Star Music, parang pag nagtutour-tour na, nakasama ko sa kanya. Tapos may pinupuntahan siyang super sikat na store doon na bilihan ng vinyl sa may, hindi ko alam kung sa...
1: Anong, Central pa.
0: Central, sa Central, yes. Sa Central, Papa Owl. May yung akit sa taas.
1: Yes.
0: Sabi ko, ano yun si Roxy? Ba't ang laki naman ng plaka? Tapos sabi niya, collection ko kasi to. Yung mga Madonna, yung mga ganun papa. Tapos sabi ko, di ba yan po yung parang malaki na nakikita ko sa mga old movies, sa mga pelikula. Yun pala yung vinyl.
1: Yes.
0: So, doon ko lang siya na-discover. Kasi sabi ko, wala naman kaming ganyan dati, di ba?
1: Si mga, sila tatang, sila nanang, baka tawag pa nila vinyl.
0: Oo, baka para mas mabilis yung tawag.
1: Sa kanila. Yung vinyl po, yung binili natin noon sa ano pala.
0: Pero yung mga old radio stations, yung mga idol natin na mga nakalakyan na si China Heart, si Kuya Martin D, diba? Si China Heart na si Chi Pops, si China Pops, naabutan ata nila, Papa Awil, yung Mano-Mano, si Chang Ami ata, tsaka si DJ Monica, diba naabutan ata nila sa Radio Roman?
1: Saka nire-rewind pa nila.
0: Yung ganun, Papa Awil. Ganun ata dito dati, diba? Kasi nakita ko, parang yun yung sa picture nila.
1: Mga malaking kaset-kaset. Oo,
0: hindi na natin naabutan yun, mga ano, no, mga batchmate ko na mga Gen Z.
1: Yes.
0: Wow, feeling Gen Z.
1: Kahit
0: naman talaga, millennial naman talaga.
1: Yun. Naku, abang nga binalikan natin ang memory na yan. Ito naman, dadalhin tayo ni OPM singer-songwriter Yeng Constantino ang kanyang biyaing 20th anniversary concert sa Estados Unidos sa Setyembre at Oktobre. Kaya mga kapamilya sa US of A, dyan na ang biyahe niya. Magkikick off ang US tour ni Yeng sa Chicago, Illinois sa September 25. Nasusundan ng Oakland, California sa September 27. Magkakaroon din ng stop sa Stafford, Texas sa October 2 habang October 4 sa Beverly Hills, California 2006 nang magsimula ang karera ni Yeng matapos magwagi sa Pinoy Dream Academy.
0: Wow!
1: Congratulations!
0: Ang layo na
1: ni Yeng gayon.
0: Pero aminin natin, deserve.
1: Deserve niya yan.
0: Kasi diba meron siya nag-trending na video sa X na pinost niya na parang hindi niya in-expect na magkakaroon ng day 2 at masusold out agad, diba, Papa Awit?
1: Umiyak hours siya. Yata, 20 hours lang or basta ilang hours lang, ano kagad.
0: Sumold out na kagad.
1: Kagad.
0: Ang dami pang mga nagpadala ng messages na, Yeng, hindi ka namin pwedeng ipahiya dito sa concert mo to kasi growing up, napakinggan namin lahat ng mga magagandang kanta na isinulat mo. Sino makakalimot sa salamat na ginamit para sa mga graduation song?
1: Correct.
0: Sa hawak kamay na ginamit para sa mga graduation events din talaga. Recognition day, yung mga ganyan, Papa Awil.
1: And remember po, yung hawak kamay, nag-hit na kagad, nasa loob pa siya ng Pinoy Dream Academy. Hindi pa siya lumalabas, may hit song na kagad si Yeng. Tsaka ano yan, henyo yan sa gawa ng kanta.
0: Correct.
1: Sa US.
0: Congrats, Yeng.
1: Congrats.
0: Sabi ko kay Ate Cares, kasi nag-usap kami ni Ate Cares, kasi isa sa pinaka kauna-unahang celebrities na nakatrabaho at naging close ko talaga sa industry nung nagsisimula ko after graduation, si Yeng Constantino sa Music Update Live, saan tayo nagkakilala, Papa Awil. I remember ako doon na staff. Ako po ay isa sa kanilang mga segment producer, assistant director, and audience coordinator, and TC, talent coordinator.
1: Yes.
0: Si Yeng po ang host namin sa Music Update Live. Kaya sabi namin ni Ate Cares ng Cornerstone, nung panahon na sila-sila pa lang ang tao sa Cornerstone, sabi namin, excited ka, sabi niya, nung magkasama tayo, sabi niya, excited ka na ba, Jaiho? Kasi syempre, hindi ka pwedeng mawala dun sa concert. Na yung sabi ko, Ate, please, hindi talaga pwede, maiiyak talaga ako, kasi for sure, maging emotional ako, kasi nakita ko, at kahit pa paano, ay kasabay ako dun sa journey ni Yeng, guy.
1: Yes.
0: Pero sabi ko sa kanya, mas iyak ako kung hindi niya siya ipapag-guest sa programa namin.
1: Ayun, Mama. Pero dati nag-guest naman siya. Basta mabigyan lang talaga ng oras.
0: Time.
1: Ng time.
0: Paalala natin kay Ate Cares na gabi-gabing nakatutok ang ating Cornerstone
1: family
0: na sumasabay sa Alam Ko Na.
1: Alam Nyo Na.
0: Alam Na
1: This. Pati sila Cynthia Roque.
0: Sila Linda.
1: Yes.
0: Diba? Si Kuya Jeff Badillo.
1: Correct.
0: Of course, si Sir Mac Merla. At si Kuya Erickson.
1: Yes.
0: Diba?
1: Correct.
0: Yes.
1: And speaking of US of A, ma-share ko lang po.
0: Go.
1: Sa item
0: go
1: namin.
0: Go kuya.
1: Ayaw talaga naman. Kasi nag-post ang ating BFF, ang ating best friend na si Martin Rivera. Medyo ito para maging leksyon din sa ating lahat, no? Kasi kasagsagan noon nung competition laban ni Alex Ayala.
0: Yes.
1: Tapos natin sila sa airplane, papunta siya ng Florida. Kasi

0: Papuntahan niya yung kapatid niya doon. Basta may ano siya, family affair doon, event doon. Tapos, nandun na sa peak nung laro ni Alex Ayala, eh, super number one fan si Martin Rivera ni Alex Ayala.
1: Kumbaga nakasubaybay talaga siya. Habang tayo nakatutok
0: doon. So, nasa aeroplano silang ganyan. Tapos biglang nawala na yung screen kasi pa-landing na eh. Oh, eh, pa-highlight na yun. Siyempre, lahat nagmamadali. Oh, ganyan-ganyan. Nagmamadali siya ng ganyan para makakuha siya ng signal. Ganyan, mapanood niya sa TV niya, sa cellphone niya. Pagpunta niya dun sa immigration, paglampas na, naiwan niya yung bag niya sa ilalim ng upuan. Eh, andun ang kanyang credit card, andun ang kanyang cash. May cash na almost $3,000. Siyempre, ang ginawa niya, nireport niya kagad. Sabi niya, hey, excuse me, I left my bag. It's like, dinescribe niya. Sa English, hindi ko maulit. Kasi naiwan niya yun, ganon. Kasi sinabi niya, nandun yung credit card, andun ganyan. Wala daw silang nakita. Ganyan. Dinideny nila, dinidelay. Sabi niya, within 24 hours, we'll be reporting this. I will call you just in case we find the,
1: need to investigate. Yun,
0: ganyan, ganyan. After investigation, ganun, ganun, ganun. Tapos sabi niya, eh, tinignan niya yung rules. Sinishred daw yung credit card pag hindi yung natanggap ng 24 or more than 24 hours. To cut it short, bumalik siya less than 24 hours kasi hindi nila alam may tracking device yung bag ni Martin Rivera. Nilagyan niya yon somewhere there, dun sa may wallet. So pagbalik niyang ganyan, may kausap siya na tatlo na staff doon. Tinatanong niya kung okay na yung bag niya. Sabi nga, we didn't find any. Ganon. Tapos sabi nung isa, let me check here. Ganon-ganon siya. Ginawa ni Martin Rivera,
1: nag-track.
0: Tinrack niya doon sa cellphone niya. Tumunog. Ganon.
1: Nasaan pala?
0: Nandun sa mga bags na yun. All the while, nandun. Parang tinatago. Hindi pa natin, syempre, pwedeng masabi.
1: Makonfirma na tinatago. Oo.
0: Fast forward, nakuha niya na yung bag. Wala na yung cash. Tsaka wala na yung credit card.
1: Oh my God.
0: Yun. Kaya so sad for Martin Rivera. Ang daming nag-message sa kanya mga celebrity friends niya. Sila Michasha Padilla, Ogie Alcacid, Eric Santos, everyone. Doon, naku, so sad talaga. Siyempre, dahil fanboy, kumbaga, si Martin Rivera ni Alex Ayala. Dahil nga, sa kagustuhan niya mapanood kaagad dahil nga nag-cheer siya, sumusuporta siya kay Alex Ayala. Yun.
1: Pero dito na yan sa Pilipinas?
0: Doon sa Florida.
1: Sa Florida. Yun, so may ganun din pala?
0: Crime is everywhere.
1: And I mean, di ba papaawal kasi syempre, di ba, may connotation na parang, di ba, lagi nagiging joke pa nga and punchline pa na, ay, pag nasa ibang bansa ka, hindi naman lahat ha, pero yung sa mga ibang bansa, di ba, sinasabi na, dito sa amin, kahit ang bag nasa likuran talaga, yung mga backpack, ganyan. Sa Pinas, nasa harap, kasi pwede ka madukot. So, ibig sabihin, even yung mga, nangyayari pala talaga na,
0: daw yung bag, dinideny na nawala dun yung bag, may tracking device nga .
1: Alam mo, kumbaga sa bottom line ng kwento na yan, papaawal, ako I love na bumili din sana nung parang tracking. Meron tracking din yung sa device. Mga black apps sa Facebook, sa TikTok.
0: Pag nakabili ka, mo?
1: Sisendan din kita, yes. O, maganda yun. Yan. Sir Martin, feel, parang,
0: sad talaga sad ako, for Martin.
1: Totoo. Sana yung mga ganyan, nagagawa ng aksyon.
0: Correct.
1: Diba?
0: Hope you feel better now, Martin. May kapalit yan. Sabi niya nga, buti na lang hindi worse yung nangyari sa kanya.
1: Truly. Okay. Samantala, papaawan at mga kapamilya, senti-mode naman ang kapamilya star na si Belle Mariano nang balikan ng 7 taon nilang love team ni Donnie Pangilinan. Sa kanyang social media, may nakaka-touch na mensahe si Belle para sa kanilang mga fans na sumuporta sa Don Belle sa loob ng 7 years. Gate nga ni Belle, masasabing simpleng numero lang ang 7 taon. Pero nag-uumapaw naman ng memories, lessons at mga sandaling bumago sa kanilang mga buhay forever. Kahit nga nagdesisyon anya silang magkanya-kanya muna ng karera, tiniyak ni Belle na suportado niya si Donnie o ang kanyang nato sa lahat ng pagkakataon.
2: I love the dish!
1: That's why ako, I myself, malungkot pero masaya naman ako, papaawil, na nakapanood ako sa sinihan ng kanilang huling project together kung saan yung tayo sa wakas. Yun. Kasi parang ako na masasabi ko, hindi siya claim to fame, ha? Oo. Noong nagsisimula ang We Rise Together, before yan ang mga kasakasama ko, sila yes. Bel Mariano.
0: Oo.
1: At nung inilaunch ang His Into Her, yan yung mga nakshi-nakshi ko talaga mm-hmm. nung panahon ng pandemya. Kami-kami ang mga naging malalapit na magkaibigan mm-hmm. via online. Mm-hmm. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ang kanilang kasikatan.
0: Yes.
1: Eh talagang umabot naman din sa punto na ito na magsiseparate ways na sila.
0: Oo.
1: Happy ako na from the beginning, na iparamdam ko naman din ang support para sa kanila. Kagaya din ng suporta ng lahat ng mga titos and titas of Don Bell.
0: Correct. Ako, I want to meet Donnie Pangilinan again. Kasi when he was like 15 years old mm-hmm. when I first met him, nako, ganun nakabait. Nung nakita ko ulit siya, hindi siya nagbago talaga. And Bell Mariano, sana talaga marami pa rin titos and titas of Manila na nag-hope sa inyo. Ihabol muna natin yung isa na lang na natin.
1: Yes,
0: na, Mama
1: Chay. Eh.
0: Mabilis lang ito mga kapamilit, mga kaservisyo. Nag-aanda naman na ang leader ng Kings of P-Pop, SB19, na si Pablo para sa kanyang nalalapit na first ever solo concert. Sa post, ibinahagi mismo ni Pablo ang dahilan kung bakit The Middle ang pangalan ng kanyang concert.
1: Mm-hmm.
0: Ayon kay Pablo, palagi niyang iniiwasan dati na mapunta sa gitna dahil ayaw niyang makakuha masyado ng atensyon. Pero this time, handa na anya siyang pumwesta sa gitna para ipaalala sa lahat ng kanyang natatanging kagalingan. Magaganap ang The Middle concert sa July 17 sa Crossroads Center!
2: Alam na this!
1: Congratulations! Ang oras natin ay 9:26. Ipasok muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. DPWH Quick Response Team 24/7 ang nakamonitor sa mga kalsada sa Metro Manila para mano-mano na magtanggal ng mga nakabarang basura sa mga kanal. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
3: Jai Ho, well, patuloy ang 24/7 monitoring ng Department of Public Works and Highways sa mga kalsada sa Metro Manila para sa mga kaliwat kanang pagbaha dulot ng mga pag-ulan. Mano-mano ang ginagawang declogging at o pagtanggal ng mga bumarang basura sa mga drainage system, kanal at daluyan ng tubig na nagiging dahilan ng mga pagbaha tulad na lamang sa ilang kalsada kahapon na binaha, kabilang ang bahagi ng V. Luna Road at EDSA North Avenue sa Quezon City, EDSA Ortiga Service Road sa Mandaluyong, Governor Pascual Avenue sa Barangay Katmon sa Malabon City, gayon din ang Blumentritt Corner P. Margal, R. Magsaysay at Dimapa sa Santa Mesa, Maynila na nakaranas ng pagbaha dulot ng mga bumarang basura. Wala pang isang oras ay agad na humupa ang baha matapos maalis ang mga bumarang basura sa mga drainage inlet o daluyan ng tubig. Patuloy naman ang panawagan ng DPWH sa publiko ngayong tag-ulan na maging responsable sa pagtatapon ng basura sa tamang lugar at paglilinis ng mga daluyan ng tubig upang maiwasan ang mga pagbaha sa mga kalsada. Samantala, sa abiso ng DPWH Bukidnon First District Engineering Office ay madaraanan na ng mga motorista ang magkabilang linya ng Junction Sire Highway, Aglayan, Sambuagita Road sa Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon matapos ang ginawang cleaning operation dulot ng pagbaha sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat, Bert Dizon!
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras natin, mga kapamilya, 9:29.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
0: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
3: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: nossa Spotlight Cana Showbiz Chica!
1: Uy!
2: Uy!
1: Si Idol!
2: Si Idol!
1: Sino siya? Alam na this!
3: Oras natin mga kapamilya, 9:32 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling kabanding pa rin ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba ko po si Jai Ho.
4: Ka-tandem din po sa upgraded showbiz news, ang ever-laughable, ever-lovable, Papa A, Awal Paz.
3: Ito na, partner. Mm-hmm. Sa lahat ng mga nakatutok at mga nanunod sa atin, magkita-kita po tayo sa July 8. Sabado sa Caloocan Sports Complex, Bagumbong Road, Caloocan City para sa
4: DZMM 40. Apat na po tayo. Simula alas 9 ng umaga hanggang 300 katao ang pwedeng ma-accommodate sa medical mission at may libreng gamot pa.
3: Pagsapit naman ng alauna ng hapon, magbubukas naman ang public service booths na mayroong libreng merienda, gupit, payong legal, aura reading at iba't ibang discounted items pati na rin freebies mula sa ating mga partners.
4: Uy, meron ding livelihood workshops para sa karagdagang kabuhayan at performances mula sa kapamilya artists tulad din na Brian Chong, Ann Rain, Ian Manibale, 1621 at Ajay!
3: Pagpatak naman ng alas 4 ng hapon, makipag-bonding sa paborito niyong anchors at reporters at sama-sama nating balikan ang makasaysayang kwento ng DZMM. Bukod nga riyan, may pagkakataon ding makatanggap ng espesyal na regalo mula po sa DZMM.
4: Ay paalala po ha, first come, first serve ang mga serbisyo. Kaya maging bahagi na ng kasaysayan at makisaya sa
5: DZMM 40, apat na po tayo.
3: Nako, bonggang-bongga yan. Mm-hmm. At para mas pinabongga at mas pinasiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Maraming salamat sa masarap at sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para po sa ating mga kapamilya. Nako, eto na, Papa Awel.
4: Yes.
3: Excited ako. Ayan, thank you so much. Bukod sa ang kanyang mama nene at papa boy ay gabi-gabing nakasubaybay, nakatutok sa atin. Maraming salamat po papa boy and mama nene na sabi nga ni Jelay kapag siya daw ay nasa bahay nila. Mm-mm. Sa kabilang kwarto, ang lakas daw ng boses natin at aliw na nakatutok sa atin ang kanyang mama nene at papa boy. Ngayon, mapapakinggan ka mismo. Sana hindi mo sila katabi para may element of curiosity kung nasaan ba, paano yung kapag ka ikaw ang kinakapanayam, di ba? Makakasama natin actress, model, and content creator na trending ngayon because of her pasabog video, Papa A, na ikikwento niya sa atin, syempre, ang ilan sa mga pwede niyang ma-share kasi alam ko may dapat pang-abangan another episode sa kanyang YouTube channel. Correct. I-welcome na natin live via phone patch, Jelay Andres Mares! Si Papa Awel kasama ko.
6: Hello!
4: Hello, Jelay.
6: Hello.
4: Papa Awel here.
6: Hello, Papa Awel.

0: Ba? Pero for the sake of our televiewers and listeners, gusto namin malaman syempre yung sa side mo, magandang sariyo mismo manggaling ang kwento, Jelay, sa eto na nga na major development sa iyo naman, buhay puso.
1: Hello?
0: Hello?
1: Sorry po, ayun. Ano po ulit yung kapawin?
2: Ayun, hindi, Jelay, ikaw mismo ang magbahagi, Mare, sa lahat ng mga kapamilya natin, kapuso, kapatid, kung ano ba talaga ang update dyan sa naging video mo na pinag-usapan na parang very happy ang okay. Lahat. Di ba? Parang ang mga babae ayun. Ay nagwawagi, every girls are winning, ganyan.
1: Ayun, Nanay Jai Ho, ayun na nga. Sorry, medyo mahina ang signal, nasa labas ako, pero ayun na nga po. Si Nanay Jai Ho, matagal ko nang kilala yan. Dalaga pa ako. Dalaga na ulit ako ngayon.
2: Ayun na!
1: Ayun. So, yun nga po na grant na po ang ating annulment na pinasa ko na po ilang taon nang nakalipas, 2021. Pero medyo nagkaroon tayo ng problema. Yun yung maraming nagtatanong eh. Medyo nasayang yung mga siguro magdadalawang taon kasi medyo nagka-problema ako sa place kasi kapag pala po nag-file ka, dapat meron kang property doon. Dapat taga doon ka nakatira. So, medyo nailuwa po ng QC ang atin. Kaya lumipat po ako sa kung taga saan ako talaga na probinsya. So, ayun naman po, inabot din po siya ng mga 3 years mahigit. So, parang pag pinagsama-sama po lahat, pang 5 taon po yun. Ganun po ako katagal nag-antay. Pero masayang-masaya po ako ngayon kasi ayun na nga po at nag-grant na. Dahil yun naman po ang aking naging pangarap ko na yan eh. Naging pangarap ko na po siya.
2: Totoo. Pero alam mo, papaawel, mga kapamilya, at syempre na kay Jelay, sobrang bait ito ni Jelay. Sabi ko nga, gusto ko lang sabihin na parang isang chat ko lang, isang text ko lang na, Je, baka pwede mo namang balitaan ng mga kapamilya natin, ng mga nakikinig sa radyo at nanonood sa ating TV and online about dyan sa super trending video mo na very happy ka dahil nga nag-grant na yung annulment. Pero dati pa lang, papaawel, kapag nagkakasama kami sa mga out-of-town shows namin, na pag-uusapan namin yan, parang dun ko talaga masasabi na sa likod ng mga ngiti at sa likod ng bawat mga tagumpay, eh hindi natin nakikita minsan yung mga hindi na isi-share ng mga iniidolo natin ng mga content creators, artista, na meron silang mga challenges at kinakaharap din talaga sa buhay. Je, anong sabi nila Mama Nene, nila Papa Boy, at dun muna sa kay Mama Nene and Papa Boy sa balitang ito?
1: Actually, sobrang saya nila. Talagang umiyak sila kasama ko. Alam mo, Nanay Jai Ho, napakasarap yung, pinakamasarap na iyak yun. Ang sarap-sarap nung iyak. Ang sarap, yun yung moment na masarap umiyak. Kasi, parang dinasal na namin siya. Everyday, lalong-lalo na ako, everyday ko siyang dinadasal sa lahat ng pinupuntahan kong church. Kahit makapunta ako sa ibang bansa, halimbawa sa Thailand, sa Japan, kung ano man yung religion nila doon, nire-respeto ko yun, pumupunta ako doon, nagdadasal ako, kahit hindi yun ang religion ko, hinihiling ko po talaga siya. Si Mama Nene at Papa Boy, pinakamasaya, unang-unang masaya, lumuha talaga sila kahit Papa ko kasi noong mga panahon na ako ay hindi na sa maayos na kalagayan, like depressed ako, ganyan, si Papa ko hindi yung nagsasalita. Ang mga tatay natin, karamihan, tahimik, ano. So, pag nakita niya ako, sobrang payat ko talaga noon, nasitas na kahiga lang ako. Hindi kami nakakapag-usap, tumatalikod siya umiiyak. Sa lungkot. Kaya ngayon naman, yung iyak niya is napakasaya. Kasi nakita nila na masaya ako.
2: For sure, ngayon masaya rin sila kasi nakikinig sila sa atin at nanonood, no, Je?
1: Opo, pero wala ko ngayon sa bahay, pero sigurado nanonood yan. Kaya tuwan-tuwa na naman yun, nagtatatalo na naman yun, binating mo sila kanina.
0: Correct. Alam mo, masaya kami na ganyan na ang boses mo, ang tinig mo, masaya na, lalo mga fans mo, kasi para dito sa'yo, freedom yan eh. Pero alam mo, yung mga nagsasabi po ng mga mag-asawa na dumadaan sa proseso ng annulment, yan daw yung pinakamahirap daanan. Very stressful yan. Paano mo kinaya? Saan ka kumapit? Ano yung naging katatagan mo? Saan ka kumuha ng lakas para for 3 years makayana mo ito na humarap pa rin sa camera, sa fans mo, maging masaya ka pa rin, despite na meron kang kinakarap na malaking pagsubok?
1: Opo, Papa Awel. Actually, mga sinabi ko kanina, maglilimang taon na po halos, no, kung pinagsama-sama sila ang pag-aantay ko at pag-file niyan, pag-aasikaso. Dinadasal ko lang talaga siya, Papa Awel. Naging, sabi ko nga kanya, ba, naging pangarap ko na. Pero may times na talagang parang susuko ka na, parang wala na yata to. Kasi pwede kong hindi mag-grant, ano? So talagang wala tayong kasiguraduhan. Kaya napakahirap po talaga. So, pero kailangan tayong magpatuloy. Kailangan lang magtiwala. Katulad ng mga mga

0: friend ko sa Facebook na nagtitinda po ako ng mga kalokohan. Kailangan magtiwala lang tayo sa mga business-business, no? Parang ganon.
1: Kasi mahalaga na marinig yan ng mga kababaihan na dumaraan o baka dumaan sa parehong proseso. Hindi lang naman sa mga babae, kasi syempre mga lalaki din. At ang programa natin ay bukas din sa kabilang panig kung gusto magbahagi ng kanilang side of the story or baka may gustong sabihin. Bukas naman lagi tayo dyan. Kasi kung marinig nila ito, sabi niya, naku, ganun pala ang pinagdaanan ni Jelay. Kukuha sila ng lakas sa'yo. Kukuha sila ng tips sa'yo. Kaya anong mensahe mo sa mga dumadaan na mag-asawa sa ganitong parehong proseso?
0: Ayan, sa mga nagpo-proseso po ng annulment at gustong-gusto ng makamit yun, kapit lang po kayo sa susunod. Wish ko na kayo naman ang makaranas nun at kayo naman yung umiyak ng napakasarap na iyak. Kasi ano po eh, kalayaan po ito. Kumbaga, kahit na healed naman na tayo, ito po yung pinaka-ending ng healing natin.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, kung hindi tayo dapat sana sa lugar na yan, nilalayo talaga tayo ng Diyos. Magkakaroon ng way, darating din yung panahon na kung ano ang plano sa'yo. Basta tiwala lang, kapit lang, tsaka kung ano yung makukuha rin po natin yung mga gusto natin.
2: Napaka-bongga, Jay. Alam mo, parang yan tinatawag nating pagpapalakas, yung woman empowerment, 'di ba? Nagbibigay ka ng inspirasyon at nagbibigay ka ng pag-asa para sa mga kababaihan na mga nakikinig at nanonood sa atin na may parehong pinagdadaanan o may parehong experience sa iyo. Jay, ito ha, I just need to ask you this question. If you're not comfortable, it's fine. Gusto ko lang malaman. Pagka ganito, 'di ba, na nag-grant yung annulment, nagkaroon kayo ng pag-uusap din ng yung dating asawa na si John Gutierrez?
0: Paano pong nag-usap?
2: Kumbaga parang yun talaga na separate ways na talaga, ito na yung grant, na-grant na.
0: Ay, hindi po.
2: Wala
0: hindi
2: na.
0: Wala po.
2: Pag ganun, wala na pala, papaawel. Mm. Okay. Mm-hmm. Oh. Bongga J, sobrang proud na proud ako na nalagpasan mo at napagtagumpayan mo itong hahamon na ibinigay sa'yo. And now, sabi nga kahit na July na ngayon, Happy Independence Day.
1: Oo nga. Oh, exacto, July, Jelay, ganon. Independence ni Jelay sa July, ganon.
2: Jack, congratulations.
0: Jelay na, hindi na Jolay.
1: Correct.
2: Yes. Ayan, Jay, ano nga, ipromote mo kasi syempre para mas masubaybayan pa nila at mas malaman pa nila yung talagang sa detalye. Alam ko meron ka pang ilalabas na videos na ikikwento pa ng bongga itong pagkaka-grant ng annulment ninyo ng yung ex-husband.
0: Ayun, opo, abangan nyo na lang. Meron din po mga nagtatanong kasi sa atin, Nanay Jai, papaawel na kung paano daw yung process, kung ano daw yung mga nangyari. Kasi daming gustong makaalam. Maraming wala pang kaalaman po sa ganito. No? So, bibigyan ko sila ng mga tips kung paano ba ginawa at kung yung mga hindi dapat gawin, ganyan, sa mga susunod po na ating upload po.
2: Yun. Yes. Nakita ko sobrang saya ni Nasainab, nila Donalyn, mga kaibigan mo, di ba?
0: Sa Buboy, opo.
2: Yes. Hala, namimiss ko na kayo ni Buboy. Jay, mag-iingat kami. Bago ka bang project ngayon?
0: Ngayon, meron, pero hindi pa kasi sure. Kaya hindi ko muna sasabihin sa ngayon. Abangan nyo muna yung mga upload ko.
2: Abangan muna. Siyempre, ipromote mo yung channel mo, Jay, your social media accounts. Basta happy ako. Nakikita ko yung mga bago mong endorsements na talagang hashtag paldong-paldo ang aking Nakshi Jelay.
0: Ayun, sa Facebook, sa YouTube, TikTok, and Instagram, Jelay Andres. Ayun, search nyo lang po.
1: Dako, ayan. Siyempre, patuloy na susuportan ka and we're cheering for you in the background always and praying for you. Stay happy, okay?
0: Thank you, Papa Awel. Thank you. God
2: love you, Jess. Jess, thank you, ha? Isang chat ko lang sa'yo agad-agad talaga. Thank you. At alam mo, Papa Awel, gusto ko lang sabihin, live na live on the air, gusto kong sabihin na kapag may nababasa siya ng mga status ko, ng mga notes ko, she never miss na mag-message na, Nay, ha, sabihan mo kung kailangan mo ng kausap or kailangan mo ng kasama. Nandito lang ako. Jess, I love you and I appreciate you every time na may ganun kang mga messages sa akin. Thank you.
0: Yeah, mahal na mahal kita na. Nanay Jai ho. Papa Awel, ingat po.
2: I love you, Jella.
1: Love you, Jelay. God
2: Bongga.
1: Bless.
2: Basta sarap, sarap, sarap.
0: Bye-bye po.
2: Salamat. Bye-bye. Good night. Magpapahinga na yan si Jelay para laging fresh and beautiful. Yan po, nakapanayam po natin sa programa natin ngayong gabi.

0: si Jalay Andreasa. At susunod, Papa Awel, ang sweet no, at saka mabait kasi
1: ang
0: talaga
1: sweet ng
0: siya.
1: boses niya. Parang makita mo, maririnig mo talaga at maramdaman mo yung saya tsaka yung peace in our heart na tsaka sweet yung boses niya. Boses pa lang yan, nalalo siguro pag nakita natin siya
0: sa personal. Oh, very beautiful. Correct. Diba? Bongga. At syempre, another beautiful lady din ang makakasama natin after ni Jalay Andres dahil isang pageant queen, commercial model, and TV host ang susunod nating makakachikahan. Pero bago po yan, tayo muna ay mag-pause for a break. Walang bibitaw, magbabalik pa po ang...
1: Alam ko na!
0: Alam nyo na!
1: Alam na this!
2: Alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musngi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta, DZMM Teleradio.
3: At tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Happy 40th anniversary, DZMM.
1: Una sa balita!
0: Una sa public service. Yan ang DZMM.
2: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika!
3: Uy!
4: Uy!
3: Si Idol!
4: Si Idol!
3: Sino siya? Alam na dis!
5: ng 9:49 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling Kabanding ang nag-isang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada ka-partner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na chika. Ako po si Jai Ho.
6: Katandem din po sa upgraded showbiz news ang ever-laughable, ever-lovable Papa Awal Paz.
5: Like what I've said, what? Mga kapamilya, makakasama po natin another beautiful lady. Siyempre, siya po ay pageant queen, TV host, and commercial model. Tubong Tarlac, kilalanin natin si Zia Mercado. Hello, Zia!
7: Hi po, everyone! Magandang gabi!
6: Ako, magandang ka rin! Lalo na, umangat ang iyong ganda sa iyong white background para naman angel. Congratulations sa ang dami mong achievements! Di ba naman? Lalo na part ka pa ng programa natin dito sa Kapamilya Network, di ba? Kwento mo naman sa amin, how are you doing so far in relation to your ongoing TV show.
5: Too big to handle.
7: Yeah, kasi, too big to handle po. Actually, kaka-start ko lang right now sa on all of this hosting, showbiz industry, mostly doing pageants.

0: But nag-screening po ako one time and they're looking for hosts sa Too Big to Handle. And then I'm so surprised na parang ako yung napili nila. Like especially being the newbie in the industry and then kasabay ko si Ate Yassi, Danita, TJ Valderrama, Marco Gumapo. So I'm really grateful for the opportunity po.
1: Tsaka totoo ba yun na ano yung director mismo yata ang nakaspot sa iyo or parang ganyan na natuwa sa iyo kaya kakinuha ka agad diyan sa pag-host mo?
0: Actually, he's like a talent manager po.
1: Talent
0: And then,
1: manager.
0: present niya po ako kay Ate Yassi, which is, Ate Yassi is in charge of mostly the production.
1: Wow.
0: And then, siya yung nakaspot, and then she gave me a chance. And then, yun po. That's how everything started.
2: Sabi natin, Papa Awel,
1: Oo.
2: na mas lalong pinaganda ni Zia Mercado ang mga gabi ng mga kapamilya at mga
1: Yes.
2: kaserbisyo. Sa mga nakikinig sa radyo, sino madalas yung sinasabi ng mga tao na kamukha mo kapag ikaw ay nakikita at nakakasama nila?
0: May ano po ba kayo? May guess po ba
2: Ako parang
0: kayo?
2: Angel Oxin.
1: Yes.
2: Yes, very
0: Opo,
2: Angel
0: typically yun
2: Oxin
0: po yung narinig
2: lookalike
0: din.
2: talaga.
0: Thank you po.
2: Yun din ba yung lagi
0: Pero,
2: sinasabi sa'yo?
0: Opo, lagi pong it's either Angel of Sin or Heaven daw po.
1: Ayun si Heaven.
2: Heaven!
1: Kanya ko pa sinasabi, sabi ko, eksakto kasi white yung background eh. Sabi ko,
2: Heaven
1: si Heaven, ayun
2: Peralejo.
1: yun, yun. Eh pero eto na, feeling like Heaven din naman tayo. Feels like Heaven naman tayo na ang dami mong title sa beauty ano, pageant world, di ba? Meron ka bang pangarap na palakihin pa at sumali pa sa mas bonggang ano, pageant? Like, Binibining Pilipinas na, Miss Universe, Miss Earth, mga ganyan.
0: Yes, of course po. I'm not
1: Oo.
0: closing my doors naman. Pero right now, nag-focus lang ako mostly on commercials and commercials, hosting, mostly on the showbiz industry. But I'm not closing my doors sa pageant. Siguro rest muna konti kasi sobrang gastos, nakakapagod, and you need to be ready physically and mentally din.
1: Correct. Eh,
2: Yun.
1: pinasok mo ng pagiging commercial model, TV host at beauty queen. Baka malapit na rin pasukin mo na rin ang mga teleserye, movies, ganyan, ang
2: Pag-arte,
1: acting.
2: no?
1: Oo.
0: Why? Yeah, why not po? I'm always open to opportunities, especially sabi ko pa, like, I'm really new to this. So, something that I look forward ko po if given a chance then.
1: Wow. Eh, eto na nga, nakasama mo na rin naman yung mga sa Too Big to Handle na iyong mga kasama kasi ano, na
2: May
1: umaacting
2: Marco
1: Marco
2: Gumabao,
1: Gumabao tapos
2: Yassi
1: Yassi Pressman,
2: Pressman,
1: di ba
2: TJ
1: ganyan?
2: Valderrama, hindi rin nababakante
1: Yes.
2: sa mga pa, ano niya, psychic role niya bilang mahusay na aktor.
1: Correct. Kasi parang nalilinya ka na rin. Tapos nakikita ka rin ng ibang mga production people. Ay, naku, pwede rin to. Meron ka bang dream role at dream na makatrabaho naman just in case umakting-aktingan ka na?
0: I guess dream po is, pero she's mostly doing US po, is Liza Soberano. I've been watching a lot of teleserye back then and really an inspiration for me po. And also, Ann Curtis. Pero it's like a dream muna.
1: Oh, a dream nga, the dream
2: Bongga.
1: naman, ano, and claim it,
2: Oo,
1: manifest
2: isigaw
1: it.
2: sa
1: Oo,
2: universe.
1: correct.
2: Sabi ng lola ko, ala, hindi ako binati ng apo ko. Lola Erling, thank you for watching. Hello, hello,
1: Hello po,
2: hello.
1: Lola. Nagsusulat ulit si Lola, tsaka
2: Yes,
1: nakikinig,
2: nagsusulat
1: ganon.
2: siya. Kamusta pala? Siyempre, di ba, ang pagiging isang host ay hindi ganun kadali talaga, lalo na kung hindi talaga yun yung ano mo, yung forte mo, hindi kasi di ba sabi mo nga, you started sa pageantry, ganyan. Kamusta working with, of course, yung mga sina Yasi, sina Marco, sina TJ, at saka si Danita Paner, mga veterano na yan eh, sa mga, may mga hosting experience na. Kamusta, ano yung mga pinaka-greatest, well, greatest, yung mga natutunan mo sa kanila habang kasama sila sa trabaho?
0: So far, I'm really thankful kasi sobrang maalaga po silang lahat sa akin. And in terms of being the newbie sa industry and also hosting, they give me tips na parang just be yourself, present who you are, your personality. Like parang i-present mo lang siya kung paano ka nag-hosting and then everything will follow.
2: Yun, bonggang-bongga. Siyempre, ito na sa oras na 9:55, Zia. Ito bang pag-host mo, eh, ano na, masasabi mo na parang hindi lang pang game show ang hosting na kaya mo nang gawin sa ngayon. Ang gusto mo na rin ay sumabak sa mga pageant hosting bilang yun din ang background mo.
0: Yes, definitely po. I'm a risk taker, so gusto ko rin na para
2: Ay, palabas.
0: ma-experience, broaden my

0: experience hosting, showbiz acting. So yes po, it's something that I want to experience as well.
1: Yon,
0: Correct.
1: bongga. Oo, yung mga fans ng nanonood ng Tubig to Handle, kasi ano, several times sa panood ko na rin yan, sobra talagang nakakapagod, no? Yung ano, tas na, bilad ng araw, ganyan-ganyan, tsaka yung iba pa. How do you handle this? Kailangan nyo bang mag-work siya pa, mag-usap, at ikaw, paano mo na-handle yung pressure na dapat full of energy, ganyan?
0: Yung nga po eh, kasi like 2 weeks nababad ka sa araw, so sobrang hirap. But sa akin, biglang salang lang din talaga. So you need to, sa akin din na need kong i-enhance or need to improve anything. So parang if my feedback, especially kay the direct Eric, tatanong ko, what do I need to improve, what to do, pati kay Ate Yassi. So mostly on my end is receiving feedback kasi doon ko na improve on whatever that needs improvement. And then sa 2 weeks na yun is like, pabad ka sa araw. Ang ginagawa namin is mostly script reading, helping each other. And then, yan, natuwid naman namin yung show in general. And we're thankful na very successful siya overall.
2: Congratulations! O
1: Yes.
2: invite our kapamilya and our kaserbisyo na patuloy na suportahan ang inyong programa na Too Big to Handle. Go take it away, Zia!
0: Hi everyone, I'm inviting you guys to watch our show, Too Big to Handle. Mapapanood niyo yan every Saturday, 2:30 p.m. and every Sunday, 2:15 p.m. sa A to Z channel, Kapat Nino channel, I Want and All TV. So, abang-abang lang every weekend. Mapapasaya kayo for sure.
2: Siyempre naman, ang mga social media accounts mo rin, Zia, para sundan ka ng ating mga tagapakinig at mga masugid na manonood.
0: For Facebook and Instagram, just Zia Mercado. Zia Mercado. So double Z and Zia Mercado. Yun lang po.
1: Yay!
2: Yon.
1: Congratulations and stay beautiful, Zia. Hope to see you in
0: Thank you
1: person
0: po.
1: soon. God bless!
0: God bless. Magandang gabi sa inyo lahat.
1: Yay! Napakaganda yun naman na makita mo bago ka matulog. Yan ang kaganda makita mo. At marinig mo rin si Jelay Andres. Ay naku, na
2: True. Nagsabi siya,
1: happy-happy.
2: thank you daw, Papa
1: Thank you
2: Awa, and
1: din,
2: thank you, Mama
1: Jenai.
2: Jaiho. Love you both. Sabi
1: Yes,
2: niya,
1: tsaka
2: yes.
1: kay Mama Nini, tsaka kay Papa Boy.
2: Totoo. Papa
1: Yun.
2: Jeb, Mama Ruth,
1: Yes, ay
2: Sisi
1: sa nanay ko
2: Faith.
1: din. Nanay,
2: Ay,
1: nene.
2: pareha
1: Ayan,
2: sila ng
1: nene
2: pangalan.
1: din. Kaya
2: Ay,
1: kahit,
2: Mama, Nene.
1: yes, yun. Maraming salamat po mga
2: Si
1: kapamilya.
2: Mama Nene yung ano no, isa sa mga recipe niya yung favorite na rice ko dati sa Dong Juan. Di ba
1: Oo,
2: tama?
1: yes. Oo,
2: Yung
1: magaling.
2: meron pang gumagalaw-galaw, di ba? Ano naman yung Papa?
1: Bonito Flakes.
2: Yes.
1: Basta kahit ano kayang iluto ni nanay,
2: Oo.
1: ganun. Kanina, kumain ako ng paksiw na
2: Naluto
1: isda
2: niya.
1: tsaka shrimp
2: Ay.
1: na may ano may ketchup. Ganyan, masarap.
2: Nagutom pa nga.
1: Sarap, sarap. Maraming salamat, Abo
2: Nagutom
1: Nanay.
2: pa.
1: Abo, I love my family. Maraming salamat po. Nagdaan na naman isang oras ng balitang showbiz na walang minti.
2: Kami ang inyong mga ultimate source ng mga maiinit na balita sa mundo ng mga artista.
1: Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awal Paz.
2: Ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz, ganap, and chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
1: Susunod na ang Love Connect with
2: Coach V, Vanessa Antonio. Magkita-kita tayo tomorrow at magkarinigan siyempre 9 to 10 p.m. sabay-sabay. Isigaw ang
1: Alam ko na!
2: Alam niyo na!
1: Alam na this!
3: Alam ko na! Alam mo na! Alam niyo na! Alam na di sa DZMM!
4: Advice ko naman sa kanila, if they can be further visit para at least hindi nila maranasan yung may stranded dito at mahirapan ng sasakyan.
5: No, na-hit na po yung ating pong lowest elevation po, no? Kasi sa ating pong angat dam po, no, 1967 po yan na construct. Kaninang alas 8 ng umaga ay nasa 157.07 na. So, mababa na po siya.
6: Ang nag-aalala lang tayo sapagkat sa dami-dami ng witnesses, kung ganito ang pacing nito, hindi magkakasya yung pinag-igihan nilang 90 days. impeachment ito, alam nga naman abutin ito ng 20 years.
7: We were hoping na ma-enhance nga netong si Super Typhoon Inday, yung southwest monsoon, at umabot dito sa amin dahil talaga nga tikang na tikang yung ating kalupaan dito sa lalaki.

0: kaibigan.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Headline! Ngayon! Ngayon!

0: sa headline ngayon. Super Typhoon Inday, magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Signal number 1 nakataas na sa 12 lugar.
1: Prosecution, pinuri na ilang eksperto sa sinasabing malinaw na paglalatag ng reklamong grave threat sa impeachment trial. Depensa, inaasahan namang babawi sa cross-examination mamaya.
0: Ilang na mga Pilipinong walang trabaho, tumaas ng higit 2 milyon nitong Mayo.
1: Tatlong bahay sa Navotas, nilooban sa loob lamang ng isang araw. Babaeng sospek, tinutugis. Higit 100 milyong pisang smuggled na vape, nasa bat naman sa Maynila.
0: Dalawang pulis patay sa pamamaril sa Sultan Kudarat. Dalawang high school students sugatan matapos saksakin sa Davao City.
1: Bel Mariano, emosyonal na binalikan ang 7 taon ng Don Bel.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Herdaez.
1: Ako po si Liga Lazo.
0: At sa retalye ng mga headline ngayon.
2: Ulat, panahon.
0: Mga kapamilya, nakataas na ang signal number 1 sa 12 probinsya dahil sa Super Typhoon Inday. Kabilang po dyan ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, Isabela, northern portion ng Aurora, northern at central portion ng Catanduares, northeastern portion ng Quirino, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, eastern portion ng Mountain Province, at northern portion ng Abra. Bahagya pa lumakas ang Super Typhoon Inday na huling namataan sa layong 1,270 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay ang lakas ng hanging umaabot sa 195 kilometers per hour at pagbugsong 240 kilometers per hour. Bagamat hindi inaasahang magla-landfall ang bagyo, inaasahang hahatakin ito ang habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Inaasahang lalabas ng par ang bagyo sa Senado.
2: Alerto sa Super Bagyong Inday at Habagat.
1: Suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong Miyerkules dahil sa inaasahang epekto ng Super Bagyong Inday at ng Habagat. Kanselado ang face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas sa Malabon, daycare hanggang senior high school sa Caloocan at preschool hanggang senior high school sa Navotas. Suspendido rin ang physical na classes sa Manila at Caloocan campus ng University of the East. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng Sultan Kudarat at Negros Occidental, Canlon City, Negros Oriental, Lake Cebu sa South Cotabato, Dato Odinsidso at Maguindanao del Norte at Dato Piang, Maguindanao del Sur. Suspendido rin ang face-to-face classes mula preschool hanggang elementary sa Lasam, Cagayan.
0: Pinaghahanda na ang mga lugar na posibleng bayuhin ng Super Typhoon Inday sa utos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pinapagawa na ng pre-disaster risk assessment ang mga lokal na pamahalaan at pinatutukoy na ang mga high-risk area, lalo na yung mga lugar na lantad sa pagbaha at pagguho ng lupa. Iniutos na rin ang evacuation kung kinakailangan at pinatitiyak din ang maagang pre-positioning ng relief goods, rescue equipment, sasakyan at response team. Tinatasan din ng Department of Transportation na maglabas ng travel advisories kung kinakailangan. Kabilang ang pagpapatupad ng no-sail policy at posibleng suspensyon ng land, air at sea travel sa mga lugar na maapektuhan ng masamang panahon. Habang pinatitiyak naman sa Department of Tourism at mga tourism operator ang kaligtasan ng mga turista at pagsuspinde sa mga high-risk outdoor activities tulad ng island hopping, water sports at mountaineering kung may umiiral na babala ng bagyo.
1: Naabisuhan ng mga turista ang ipagpaliban muna ang pagbisita sa Batanes na nasa signal number 1 dahil sa Super Bagyong Inday.

0: sinabi sa DZMM ni Dan S. Dicul ng Batanes LDRRMO-4 na hindi muna pinayagang lumipad ang mga maliliit na eroplano dahil sa bagyo, habang hindi rin tiyak kung tuloy ang commercial flights pagsapit ng Biyernes o Sabado. Ayon kay S. Dicul, sinabihan na rin ang mga residenteng maglagay na ng proteksyon sa kanilang mga bahay. Umaasa naman ang LDRRMO na hindi mapuputol ng bagyo ang linya ng komunikasyon sa lalawigan.
1: So advice ko namin sa kanila, if they can be further visit para at least hindi nila maranasan yung may stranded dito at mahirapan ng sasakyan. Simula pa kami last week na magbigay ng advisory sa ating mga LGUs and even mga stakeholders na maghanda na po para sa bagyo, maglagay ng tali sa bubong, maglagay ng tapangko o window shutters.
0: Samantala, itinaas na ang blue alert status sa Cagayan bilang paghahanda sa bagyo. Sinabi sa DZMM ni Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing na naghahanda na ang mga coastal municipalities sa posibleng storm surge o daluyong. Umaasa ang PDRRMO na makatutulong ang ulang dala ng palalakasing habagat sa mga sakahan at sa Samagat Dam.
2: We were hoping na ma-enhance nga netong si Super Typhoon Inday, yung Outwest Monsoon, at umabot dito sa amin dahil talagang tigang na tigang yung ating kalupaan dito sa lalawigan. Malapit na kaming pumasok sa drought. We're still sa dry spell, 3 months na walang pag-uulan.
0: Naka-heightened alert na rin ang Catanduanes dahil sa bagyo. Sinabi sa DZMM ni Catanduanes Governor Patrick Azanza na kanserado na ang biyahe ng barko matapos itaas ang signal number 1 sa lalawigan.
3: Ito, kumbaga, ang unang bagyo na tatama sa Catanduanes kung sakasakali. Hopefully, hindi ganoon kalakas ang maramdaman na epekto. Maging yung mga delikadong lugar ay pinagsasabihan na namin sila na maging alerto dahil kung kailangan magkaroon ng preventive evacuation ay gagawin po namin.
0: Sa Nueva Vizcaya, isinailalim sa close monitoring ang 39 na barangay dahil sa posibleng pagguho ng lupa.
4: Nakalert na ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa posibleng malakas na ulan dulot ng habagat na palalakasin ng super bagyong Inday. Sinabi sa DZMM ni QCDRRMO spokesperson Peachy De Leon na nakakluster na ang mga barangay na lantad sa pagbaha habang may 6 na satellite office ang LGU sa 6 na distrito ng lungsod kung saan naka-preposition na ang mga rescue equipment at naka-standby na rin ang mga personnel. Nakahanda rin anyang magtaas ng alerto sa lungsod kung direktang tatamaan ng sama ng panahon.
5: Mararamdaman po natin yan through the habagat po. Habagat na kasama ni Inday, yun po yung makaka-apekto. Kaya po, siyempre, kahit nasabihing medyo northern portion siya, malalaman din po natin yan pag nag-landfall na po siya or kung dumaan na po siya. Kaya mas maganda pong handa na lang po tayong lahat.
0: Samantala, inakyat at itinali na ang mga bangka sa Batanes na inaasahang hahagupitin ng Super Typhoon Inday. Balita, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
6: Mahigpit na paghahanda ang ipinatutupad sa Northern Luzon sa inaasahang hagupit ng Super Typhoon Inday. Nagpatupad na ng no-sail policy ang Philippine Coast Guard sa mga karagatang sakop ng rehiyon para matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisda at iba pang naglalayag. Naka-heightened alert na rin ang mga deployable response group, gayon din ang mga Coast Guard station at substation para agad na makaresponde sa anumang emergency na maaaring idulot ng sama ng panahon. Sa bayan ng Sabtang sa lalawigan ng Batanes, nagtulong-tulong ang mga residente at mga otoridad sa pag-akyat ng mga bangka sa kalsada at mahigpit na itinali bilang pag-iingat sa inaasahang paglakas ng alon at hangin. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Batanes, wala pang inililikas na residente pero patuloy ang pagbabantay at paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
4: Sumadsad sa bagong record low ang antas ng tubig sa Angat Dam. Sa datos ng DOST Pag-asa kaninang umaga, bumaba pa sa 157.07 meters ang water levels ang Angat Dam mula sa 157.64 meters kahapon. Sinabi sa DZMM ni MWSS Water and Sewerage Department Manager Patrick James Dizon na mas mababa na ito kumpara sa 157.55 meters na naitala noon pang July 14, 2010. Inaasahan naman ng NWSS na muling aakyat ang antas ng tubig sa Angat at iba pang dam dahil sa mas madalas na pag-ulang dala ng habagat na palalakasin ng Super Bagyong Inday.
7: Na-hit na po yung ating pong lowest elevation po, no? Kasi sa ating pong Angat dam po, no, 1967 po yan na construct. Kaninang alas 8 ng umaga ay nasa 157.07 na. So mababa na po siya. Dahil nga po sa walang ulan na nangyayari sa ating pong mga watershed. Kagabi po, no, ay talagang naramdaman po natin yung matinding ulan po sa ating pong mga watershed.
8: Ayun,
7: kaya binawasan po natin yung hinuhugot po natin mula sa Angat Dam.
0: Nagpatupad ng online class ang De La Salle Lipa sa Batangas, bunsod ng banta ng pamamaril sa social media. Tatagal ang online class hanggang sa Sabado para makapaglagay ng walk-through metal detector sa school entrance ayon sa magulang ng isang estudyante na nakatanggap ng screenshot ng pag-uusap kung saan nakasaad na may mangyayaring mass shooting sa eskwelahan. Noong nakaraang linggo, nagsuspende rin ng klase ang Batangas Integrated High School dahil sa estudyanteng nagbantang mamamaril sa paaralan. Natukoy ang 17-anyos na estudyante sa pamamagitan ng kanyang Facebook account kung saan may nakapost pang larawan habang may hawak na baril. Tatlong bahay ang nilooban ng isang babae sa loob lang ng isang araw sa Navotas. Sinasabing modus ng sospek na papasok sa target na bahay at tatangay ng maaabotang gamit o pera. Unang nilooban ng sospek ang bahay sa barangay Sipak Almasen na may bedridden na pasyente kung saan 2,000 pisong pambilisanan ng gamot nito ang natangay. Makalipas ng higit isang oras, 20,000 pisong halaga ng cellphone naman ang ninakaw sa isa pang bahay sa barangay Bagong Bayan South. Tumawid pa ang sospek sa katabing barangay para pagnakawan ang bahay ng kapitan pero nabigo matapos masita ng kaanak nito. Pinaghahanap na ang sospek na nasa watchlist ng mga barangay sa Navotas.
4: Daan-daang milyong pisong halaga ng puslit na vape ang nasabat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Balita mula sa Baydila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve. Babalikan po natin si Steve Ras.
0: Ngayong ikatlong araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, inaasahan ng cross-examination ng depensa sa testigo ng prosekusyon na si NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong. Sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, obligado pa rin si Kalilong na dumalo mamaya. Gayon din si NBI Agent Jeremy Lontok na parehong testigo sa Article 4 o Grave Threat ng Impeachment Complaint. Kahapon muling ipinalabas sa mga video ng sinasabing pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
9: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke.
0: Sinabi ni Kalilong,
9: nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
0: Sinabi ni Kalilong, nabahagi ang 2 minutong video sa video na kanyang na-authenticate. Nagsagawa rin aniya ang kanyang team ng open source investigation para matukoy ang mga nakaraang pahayag ng bise na may pagkakahalintulad sa video noong Nobyembre 23, 2024.
10: As part of our standard procedure, sir, kailangan namin makita yung full context kung bakit ito nagsimula. Kaya nagtingin kami ng mga prior statement made the Vice President against the President and the family.
0: Pero bago ito, nagbakbaka ng prosekusyon at defense team sa pagpresenta ng naturang video. Isinulo ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan na ipalabas ang nasa 2 minutong bahagi ng mahigit 2 oras na press conference ng Vice Presidente noong November 23, 2024. Nilinaw naman ni Ligutan na hindi edited ang 2 minutong video. Pero agad itong kinontra ng defense team dahil hindi umano nito maipapakita ang buong konteksto sa press conference. Hirit ng defense team, ipalabas ang buong 2 oras na video, bagay na tinanggihan ng impeachment court.
11: The prosecution cannot be allowed to present a small, a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video. that will not provide the context necessary for the understanding.

0: evidence, you know, we have to ferret the evidence before us, what is admissible, what is not. The official objections will come later. But when we allow this to happen, na-shortcut na natin yung process.
1: My question po had to do with how the evidence is material to the allegations in the articles of impeachment. Kasi nga po, hindi naman napapatunayan na the Vice President actually sought an assassin. I wanted to appreciate the evidence before me in light of the articles of impeachment. If you wish to strike out the response of the prosecutor, then so be it, Mr. Presiding Officer. But for clarity again, my intention was not to provoke a closing statement.
2: Wala namang naging pasya sa motion ni Senator Cayetano na isinantabi muna ng impeachment court.
3: Para sa ilang eksperto, maliwanag na nailatag ng prosekusyon ang kanilang kaso sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi sa DZMM ni University of Makati Professor of Public Administration Dean Ederson Tapia na nakuha ng prosekusyon ang sentimiento ng ordinaryong mamamayan na gusto maintindihan ang aligasyon at malaman ang totoo. Bagamat trabaho ng depensa na harangin ang mga inilalatag ng prosekusyon, hindi anya nakabuti sa kanilang posisyon ang mistulang walang puknat na objection. Kabilang naman sa tututukan mamaya kung paano babasagin ng depensa ang kredibilidad ng witness ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Kalilo.
4: I think from my observation, the prosecution did the fantastic job, no, ng pag-expose ng kaso nila. Yung defense naman also tried to do its job, except that for the most part, yung dami ng objections kasi naiintindihan natin that parte yan ng isang legal process, kaya lang sa mga ordinaryong tao, nakakasagabal ito sa pag-intindi ng katotohanan.
2: Balikan po muna natin ang report ni Radyo Patrol Steve Ras. Danda ang binumpisong halaga ng puslit na vape ang nasa bat ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Steve!
5: Jeff, naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang siyam na container na naglalaman ng halos 137 million pesos na halaga ng mga smuggled na vape at iba pang vape-related products sa Manila International Container Port. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, nagmula sa China ang mga shipment at idineklara bilang mga sari-sari produkto gaya ng cardboard boxes, accessories, packaging bags at iba pa. Tiniyak ni Nepomuceno na masisibak at mapapurusahan kung may sangkot man na opisyal ng BOC dahil sa umiiral na one-strike policy. Simula 2025, umabot na sa 2 billion pesos ang halaga ng mga nasabat na illegal na vape, habang nasa 10 billion pesos naman ang halaga ng mga nakumpiskang puslit na sigarilyo. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization Tariff Act at Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ang mga sangkot. Sa ngayon, umabot na sa mayigit 80 ang naisasampang kaso kaugnay ng mga nasabing paglabag. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz!
6: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
3: Naghahanda ang depensa sa cross-examination sa testigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Kalilo sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
7: Rika, pangungunahan ni Atty. Carlo Joaquin Narvaza ng defense team ang cross-examination kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Magugunit ang ilang ulit na nag-object si Narvaza sa pagtatanong ng prosecution sa witness na si Kalilong kung saan marami sa mga ito hindi pinahintulutan ng presiding officer na si Senator Judge Francis Escudero. Una ng lilinaw ni Atty. Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Duterte, na natural lang sa litigation ang pag-object ng depensa sa mga motion. Hindi rin aniya nila binibilang ang bawat panalo o talo base sa mga araw, lalo't kasi simula pa lamang ng impeachment trial. Nilinaw rin ni Poa ang pagdalaw ni VP Duterte sa Senado para makipagkulong sa defense team. Ugali aniya ng Vice Presidente na puntahan ang mga gusto nitong makausap para hindi maabala ang mga kamiting nito. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
3: Maraming salamat, Jom Garner.
2: Pa- Bago naman na isa lang bilang testigo, si NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong, naging mainit din ang pagkatalo ng prosecution at depensa. Iginiit ni Private Prosecutor Amando Ligutan na may tutulong.

0: Turing na eksperto at may sapat na training sa digital forensic examination si Kalilum. Pero kinontra ito ni defense team member attorney Carlo Narvasa na hindi kabilang sa pre-trial order.
1: May we move for the exclusion of Agent Kalilum for being not previously attached to the Sebalya and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court.
2: The defense is invoking the facts that this witness is not listed as one of the witnesses in the Sebalya complaint. This is the impeachment proceeding of the articles of impeachment filed by the House of Representatives. Sebalya et al. Is done. This witness is listed in the pretrial order. The issue is settled. No ground for objection.
0: Matapos ang palitan ng argumento, nagpansya si Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na ibasura ang motion ng defense team na tanggalin si Kalilum sa mga testigo.
3: The motion to exclude by the counsel for respondent is hereby denied. Enrile versus Sandigan Bayan, which states that the prosecutors may add or rely on evidence during pretrial even if the evidence is not stated in the complaint or articles because only a summary is required to be stated.
4: Sa harap ng mainit na sagutan ng prosekusyon at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpaalala ang ilang eksperto sa publiko na huwag magpadala sa mga tangkang ilihis ang paglilitis. Sinabi sa DZMM ni Professor of Law at Litigation Lawyer na si Attorney Howard Calieja na dapat pagtuunan ang sustansya ng ebidensya at kung sapat ito para patunayan ang akusasyon laban sa pangalawang pangulo. Importante rin ani ang makita kung consistent ang testigo sa kanyang mga ipinapahayag at kung bumabangga ito sa mga inilatag na ebidensya. Bagay na mabusisi sa cross-examination ng depensa sa paglilitis mamayang hapon.
5: It's not on the personality kung sino yung mga abogado or whatever. Mm-hmm. Mas importante, ano ba yung ebidensyang linabas? No? Ano ba yung ebidensyang linatag? Nakita ba natin na yung pagkalatag ba ng prosecution, natanong ba niya yung mga tamang tanong at nai-express pa kasi nakita ba na talagang yan kumbaga tunay yung video, tunay yung mga dokumento at doon po natin titingnan kung matibay po ang presentasyon ng prosecution laban po sa depensa.
0: Wala naman nakikita ng epekto ang ilang eksperto sa pagpunta sa Senado ni Vice President Sara Duterte kahapon. Sinabi sa DZMM ni Dean Ederson Tapia, Professor of Public Administration ng University of Makati, optics lang ang pagpunta ni VP Sara sa Senado para kausapin umano ang kanyang defense team.
6: Yesterday was a wasted opportunity dahil nandun din naman na siya. Pero bakit hindi pa siya humarap? So medyo sa taong bayan, mapapatanong ka din naman eh. Anong point?
0: Kahapon nilang oras bago ang day 2 ng impeachment trial, dumating ang Vice Presidente at sa maikling pagharap sa media, iginit itong hindi siya susuko sa gitna ng bloodbath sa impeachment trial. Nag-react naman dito ang prosekusyon.
7: Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies, no? Hindi po pwedeng mga abogado lang yung po humarap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis. Harapin po ninyo yung katotohanan.
4: Pinuna ng ilang eksperto ang mistulang mabagal na takbo ng pagpipresenta ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na posibleng may pagkukulang sa naging pre-trial conference kung saan dapat naresolba na ang usapin ng authenticity at iba pang aspeto ng ebidensya na ilalatag sa impeachment trial. Hindi na niya kailangan masyadong legalistic ang trato sa impeachment trial dahil kaiba naman ito sa court proceedings. Dagdag ni Attorney Cayosa, posibleng bahagi ito ng diskarte ng depensa pero dapat resolbahin ito ng impeachment court.
8: Baka nga, yun ang study niya. Ipor tayong lahat, suyain tayong lahat para hindi na tayo makilig.
9: Ayan.
8: At sila-sila na lang. Ang nag-aalala lang tayo sapagkat sa dami-dami ng witnesses, kung ganito ang pacing nito, hindi magkakasya yung pinag-igihan nilang 90 days. So, impeachment ito. Alam nga naman, abuti ito ng 20 years.
0: Hirit na subpoena sa bank records ni Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Idadaan sa oral arguments ng Senate Impeachment Court. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
9: Jeffrey, nakatakbang magsagawa ng oral arguments ang Senate Impeachment Court kaugnay sa hirit na subpoena sa mga bank records ni Vice President Sara Duterte at maging ng kanyang asawa. Sa kabila naman nito, hindi nakikita makakaantala sa pag-usad ng presentasyon ng mga ebidensya at testigo ang oral argument ng impeachment court. Sabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, itatakda pa ni presiding officer Francis Escudero ang petsa ng oral arguments sa oras na makapagsubiti na ng kanilang komento at oposisyon ang prosecution at defense team ng Vice President. Bibigyan ng tiglimang araw o hanggang sa Lunes, July 13, ang defense at prosecution para sa kanilang komento at oposisyon sa kaitatakdang oral argument bago naman magdesisyon ng impeachment court kung pagbibigyan o hindi ang motion ng prosecution.
10: First, it will just be one day kasi nakalagay sa Senate Rules on Impeachment, the parties will just given 1 hour to argue their motion and 1 hour for the other side. So medyo mahaba na po yung 2 hours na yun. Kaya it will take up a much time kapag magkaroon po ng oral argument sa lahat ng mga incidents.
9: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMN.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
4: Si dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na lalabanan ang dismissal order ng ombudsman kaugnay na shooting incident sa Senado noong May 13. Sa mensahe sa ABS-CBN News, naniniwala si Aplasca na hindi ikinonsidera ng desisyon ng ombudsman ang mga isinubitin niyang ebidensya. Nanindigan si Aplasca na bahagi ito ng kanyang tungkuling protektahan ng Senado laban sa mga nangihimasok sa loob at iginiit na may isang tumutok ng baril sa security personnel ng gusali. Dagdag ni Aplasca, inilabas lang ng Department of Interior and Local Government ang ilang bahagi ng video na naaayon sa kanilang panig. Sabado, nang inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagkakasibak sa serbisyo ni Aplasca dahil sa grave misconduct at gross neglect of duty kaugnay ng insidente.
0: Bahagyang tumaas ang unemployment rate nitong Mayo na umabot sa 4.8% mula 4.7% noong Abril. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 2.5 million na Pinoy na walang trabaho noong Mayo. Sinasabing dahilan ng tumaas na jobless rate ay ang kawalan ng trabaho sa sektor ng agrikultura na pinaniniwala ang dulot ng El Nino. Bumaba naman ang underemployment rate o mga manggagawang may trabahong naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan mula sa 15.2% noong Abril na itala ito sa 12.2% nitong Mayo. At abangan ng headline ngayon sa Visayas ni Annie Perez.
11: Vintage bomb na hukay sa Talisay City, Cebu.
4: At ang headline ngayon sa Mindanao ni Lirio Bompat.
12: Dalawang pulis patay sa pamamaril sa Sultan Kudarat.
4: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
13: Headline Ngayon!
0: Oras po natin mga kapamilya, 12:36.
14: Pause muna sa drama.
15: Ayaw kita din sa chinelas mo.
16: Ayaw! Ayaw!
14: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
17: Talagang bago!
14: Dahil sa sine mo, hari ka rito.
18: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
19: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako.

0: alam ba kung sino ko?
1: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
2: Magdasal ka na!
3: Tatapusin na kita, demonyo ka!
1: Ang swabing bigotilyo.
4: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
5: Wala naman akong boyfriend din.
4: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
1: Malinis trumabaho.
6: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
1: Walang aksyong di tatatak.
0: Ano?
1: Ah! Lahat ay magmamarka.
0: Sige! Tumukan mo!
4: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko ahamulis. Magkakamatay tayo.
1: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
7: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
10: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Ang oras 12:40, nagbabalik ang headline ngayon. Vintage bomb nahukay sa abandonadong residential property sa Talisay City. Iba pang armas at pampasabog na recover. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie?
2: Gulat ang mga residente na matagpuan ng isang vintage bomb sa abandonadong residential property sa barangay Poop, Talisay City. Habang may ginagawang paghuhukay, agad itong inilapit sa Coast Guard substation at nirespondihan ng Explosive Ordnance Disposal Unit. Napag-alaman na isa itong unexploded 60mm mortar round. Nakita din sa lugar ang isa pang 60mm mortar round, 13 M203 rifle grenade at 4 na live booster cartridge. Nasa pangangalaga na ito ng EOD, paalala ng Philippine Coast Guard, huwag galawin sakaling makakita ng mga pampasabog at agad i-report sa otoridad. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Patay ang 30 anyos na babaeng motorcycle rider matapos

0: kadaganan ng truck sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel!
1: Dead on the spot ang babaeng manager ng Lending Corporation matapos madaganan ng truck sa Waling-Waling Street, Barangay Buhangin proper, Davao City, kahapon ng umaga. Sa investigasyon, parehong binabaybay ng motorsiklo at truck ang diversion road patungo sa Buhangin proper. Pagdating sa lugar, tumama umano ang truck sa likurang bahagi ng motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, sumemplang ang motorcycle rider at nadaganan ng gulong ng truck na agad niyang ikinamatay. Dinala naman sa Buhangin Police Station ang 55 taong gulang na lalaking truck driver para sa investigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
2: Patay ang 2 pulis sa pamamaril sa Sultan Kudarat. Ang balita hatid ni Lirio Bompat. Lirio?
3: Sakay umano ng motorsiklo ang 2 pulis na kapwa nakatalaga sa 1202nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 12 nang pagbabarili ng mga ito pasado alas 7 kagabi nang hindi pa nakikilalang mga sospek sa Barangay Tinumiga sa bayan ng Lambayong Sultan Kudarat. Batay sa paunang impormasyon, M16 rifle ang muna ginamit ng mga salarin sa pamamaril na kapwa ikinasawi ng 2 pulis. Patuloy ang investigasyon at follow-up operation ng mga autoridad para matukoy ang pagkakakilala ng mga sospek at ang motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Lirio Bompa.
2: Maraming salamat, Lirio Bompa. Sa Sulu, daan-daang milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo ang nasamsam sa isang isla. Balita mula Sulu, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
4: Isinakay sa isang motorized vessel ang mahigit 3,000 master cases ng imported na sigarilyo. Naharang ng mga operatiba ng Naval Task Force 61 ang kontrabando sa Tungkil Island sa Sulu nitong July 6. Kasunod ito ng 3 magkahiwalay na operasyon ng Navy sa Maguindanao del Norte, Zamboanga Sibugay at Sulu. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
2: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
0: Inaasahan ni Pangulong Marcos Jr. na maglalabas na rin ng desisyon ang mga Regional Tripartite Wages Board sa hirit at dagdag sahod sa iba pang lugar kasunod ng ipinatupad na aumento sa Metro Manila. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
5: Jeff, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaasahang sa Setyembre hanggang Oktubre ay maglalabas na rin ang kanikanilang desisyon ang mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kaugnay ng mga hirit at dagdag sahod sa iba't ibang rehiyon. Sa ambush interview sa Pulilan, Bulacan, sinabi ng Pangulo na nagpapatuloy ang pag-aaral ng mga Regional Wage Board para matukoy kung kinakailangan ang wage hike at kung magkano ang nararapat na dagdag sahod batay sa sitwasyon at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. Ilalabas niya ang rekomendasyon ng bawat wage board matapos makumpleto ang kanilang pagsusuri. Matatanda ang anunsyo ng Dore Kamakailan ang pag-aproba sa 85 pesos sa dagdag sa minimum wage dito sa NCR. Ibinida rin ni Pangulong Marcos na sa nakalipas na 4 taon ay umabot na sa mahigit 200 piso ang kabuuang itinaas ng minimum wage sa Metro Manila na anya'y pinakamalaking naitalang wage increase sa NCR sa buong kasaysayan ng bansa.
6: Ang Tripartite Wage Board, sa Regional Tripartite Wage Board, patuloy yan, hindi tumitigil yan. Patuloy na tinitignan at inaaral kung ano ba ang talagang presyuhan doon sa bawat region para malagay yung malagay na tama ang ating wage rate o wage, kung kailangan ng wage hike, kung magkano.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Thank you, Christian Yosores.
2: Nagsampa ng panibagong reklamo si Senator Erwin Tulfo sa Mandaluyong City Prosecutor's Office laban sa mga nag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Kabilang sa mga inireklamo ng grave oral defamation ng 2 nagpakilalang ex-bodyguard ni dating Congressman Zal Dico, ang kanilang abogadong si Levy Baligod, dating Congressman Mike Defensor at iba pa. Sinasabing nagugat ang reklamo sa pahayag sa hindi umano otorisadong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa isang lugar sa EDSA noong June 16. Noong June 8, sinampahan din ni Tulfo ng kaparehong reklamo ang 3 individual kaugnay ng alegasyong nakatanggap ang senador ng mali-maletang perang kickback umano sa flood control projects.
0: Na Natalakay din sa day 2 na impeachment trial ang authenticity ng mga kontrobersyal na online press conference kung saan sinasabing pinagbantaan ni VP Sara ang buhay ng first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni NBI Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong na inilivestream sa Facebook page ni dating presidential spokesman Harry Roque ang naturang video ng online press conference. Hiniling ng NBI sa kumpanyang Meta na i-preserve ang naturang online press conference na tinugunan naman ng kumpanya sa pamagitan ng email at binigyan ng case number.
7: I have a screenshot of the acknowledgement of Meta. Sinip ko muna po yung electronic copy ng screenshot sa laptop ko and printed it. Sinubmit ko po sa Committee on Justice of House of Representatives.
0: Binwestiyon naman ng defense team mga presentang dokumento ng prosecution team na anila'y hindi certified true copies. Git ni Narbasa, nagkasundo ang prosecution at defense team sa pre-trial conference na original na mga dokumento ang ipapakita sa paglilitis. Pero hindi kinumpirma ni Ligutan ang sinasabing kasunduan at nanindigang maituturing ng original ang mga photocopy alinsunod sa batas. Inatasa naman ng Senate Impeachment Court ang magkabilang panig na magpresenta ng original na dokumento sa susunod na paglilitis.
8: It is not the same document. It's not faithful reproduction of anything, Your Honor.
9: So that the documents that the defense are perusing have been identified by the very person who authenticated and who executed that exhibit. So, Your Honor, please, we move that the comments of the defense be noted.
8: Your Honor, that's irrelevant. What we're saying is that this is not the copy mark. It is not the same as the original.
9: We would like to put into record certain realities of the law. A photocopy is now considered as an original. 2019 amendments in the rules and evidence. Number two, Your Honor, please. This is the person who authenticated the documents. So there's no other person who is competent to testify as to the veracity of those documents other than the witness.
2: Iginiit ng ilang law expert na dapat dumiretso na si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial matapos makipagpulong sa defense team sa Senado kahapon. Sinabi sa DZMM ni Attorney Mel Santa Maria, dating dean ng Far Eastern University Institute of Law, na posibleng istratehiya ng kampo ng pangalawang pangulo na unti-untiin ang pagpunta ng kanilang kliyente sa Senado. Pero sakaling humarap sa paglilitis, magiging balakid-anya sa prosekusyon ang posibleng paggamit ng right of incrimination ng Vice Presidente para hindi tumestigo. Una nang sinabi ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na plano ng prosekusyong ipatawag bilang hostile witness ang bise sa diskusyon sa ika-apat na article of impeachment.
10: Dapat itinuloy ko na yon sa hearing. Pagdating sa hearing, you could just imagine yung emotional electricity, tataas na naman yan. Tsaka baka mabago na ang narrative. It's a psychological warfare. No? Yung punto na papasok siya, talagang magbabago ang atmosphere dyan. Baka unti-untiin nila yung strategy yan.
0: Itinanggi ni Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na dawit siya sa sinasabing planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Jesus Crispin Rebulla. Kasunod ito ng akusasyon ng isang blogger sa social media. Sa Facebook post, binalikan ni Congresswoman Arroyo ang kusang pagbibitiw sa pwesto ni Rebulla noong mapatalsik si dating Pangulong Joseph Estrada kasunod ng EDSA 2 para malaya anya siyang makapili ng opisyal na itatalaga sa Malacanang. Naging kaalyado rin anya si Rebulla noong naging congressman ito at nakatuwang sa pagbalangkas ng legislative policy at oversight ng kanyang administrasyon. Kasabay nito, iginiit ni Congresswoman Arroyo na tututulan niya sakaling magkaroon ng impeachment resolution sa Kamara laban kay Rebulla.
2: Mga senior citizens sa sabak bilang community tour guide sa Angeles City, Pampanga. Ang balita hatid ni Gracie Rotao. Gracie.
11: May bagong hakbang ang Angeles City para mas mapalapit ang kasaysayan at kultura ng lungsod sa mas nakararami. At ang mga bida rito, ang ating mga senior citizens. Nasa 30 nakatatanda mula sa Angeles City ang lumahok sa kauna-unahang community tour guiding program sa buong Central Luzon. Pinangunahan ito ng National Commission of Senior Citizens, Department of Tourism at ng Angeles City Tourism Office. Layunin ng programa na sanayin ng mga senior citizens bilang community tour guides para maibahagi ang mga kwento, kasaysayan, kultura at mga kilalang pasyalan ng Angeles City. Bukod sa pagbibigay ng bagong oportunidad sa mga nakatatanda, nagsisilbi rin itong paraan upang maipasa ang kanilang mga karanasan at kaalaman sa mga batang henerasyon. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na palakasin ang turismo habang hinihikayat ang aktibong pakikilahok ng mga senior citizens sa komunidad. Sa huli, pinatutunayan ng programang ito na walang pinipiling edad ang pagmamahal sa sarili lungsod. At minsan, ang mga pinakamagagandang kwento ay nagmumula sa matagal ng nag-iingat ng kasaysayan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
2: Maraming salamat, Gracie Rutao.
0: Nasa ilalim sa Blue Alert ang buong Metro Manila bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
12: Jeff, magpapatupad ang Blue Alert status ng Office of Civil Defense o OCD sa buong Metro Manila simula bukas, Huwebes, Hulyo 9, bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Inday. Sa ilalim ng Blue Alert, bubuksan ng Metro Manila Regional Operations Center para mapabilis ang koordinasyon ng mga ehensya ng pamahalaan at ng 17 local government units sa National Capital Region. Magiging 24/7 na rin ang monitoring ng mga nakahandang tauhan, kagamitan at mga response team para agad matugunan ang anumang insidente na may dulot ng bagyo.
13: Ito pong Blue Alert, siyempre nasa may MMDRMC tayo. So Metro Manila po itong nirecommend natin at inaprubahan at inadapt ng council. No? So when you say Metro Manila, that covers the 17 LGUs. No? Pag Blue Alert, no, lahat po, 24 hours po kaming nakaready sa Blue Alert. At bukod sa face-to-face, meron din tayong virtual EOC.
12: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Hindi pa makakalabas ng PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta matapos sumanong makitaan ng ilang kondisyon sa isinagawang laboratory test. Balita mula Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
14: Rica ay naasahang matatagalan pa bago makalabas ng PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Lieutenant Colonel Benelli Bayani ng Internal Medicine Department ng PNP Health Service, nakitaan ng mild pneumonia ang senador batay sa resulta ng chest x-ray nito na posible anyang nabuo bago pa man siya ma-admit sa ospital. Bukod dito, kinakailangan ding maisailalim sa rehabilitation therapy si Marcoleta dahil na rin sa nakitang degenerative disc disease sa kanyang cervical spine. Hindi naman anya ito nakakabahala at clinically stable na ang senador, pero hindi pa fit to travel, lalo't mas tumaas pa ang kanyang presyon sa 160 over 90. Sa ngayon, may ilan pang resulta ng lab test ang hinihintay ng mga doktor bago siya ma-clear at mapayagang makalabas ng paggamutan.
15: Sa ngayon po may pneumonia po si Dr. IC Senator Marcoleta sa by x-ray, chest x-ray po eh. Eh pero yung syempre hypertensive si Senator Marcoleta, expected na po na cardiomegaly yung makikita natin by x-ray. Sa edad po niya at saka dun sa fluctuating blood pressure niya, hindi po maganda para po sa kanya.
14: Ang tinik ni Lieutenant Colonel Benelli Bayani, ang Chief ng Internal Medicine Department ng PNP Health Service. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Karagdagan pang balita sa pagbabalik ng
16: Headline Ngayon! Headline Ngayon!
17: Isang araw na ito para sa mga hari.
18: Ako nang bahala dyan.
17: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
19: Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies, abot kaya.
18: Talaga? Talaga ho?
19: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
20: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
21: Ubusan ito ng lahat.
22: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
1: Mabagsik at walang sinasanto.
23: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.

0: na kapag uminit ang kanilang ulo.
1: Sa akin ka pa rin babagsak!
2: Ako ang magsisilbing tinik sa lalungan.
3: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
4: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
5: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
6: Saan?
5: Sa puso mo.
0: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
7: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
9: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Oras po natin 12:58. Nararanasan na po ang katamtaman hanggang sa masikip na daloy ng traffic sa paligid ng Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Simula kasi kaninang alas 10 na umaga hanggang alas 4 ng hapon, isinara na ang dalawang southbound lane ng North Avenue na tatagal hanggang Setyembre. Ayon sa Department of Transportation, dahil ito sa ikakapit na gable roof sa Quezon Memorial Circle Station ng MRT 7. Magpapatupad naman ng zipper lane sa northbound lane sa lugar para mabawasan ang traffic.
1: Showbuzz ngayon!
2: Showbuzz ngayon!
3: Sa Antimode, ang kapamilya star na si Belle Mariano nang balikan ng 7 taon nilang love team ni Donnie Pangilinan. Sa kanyang social media, may nakakatouch na mensahe si Belle para sa kanilang fans na sumuporta sa Don Belle sa loob ng 7 years. Giit ni Belle, masasabing simpleng numero lang ang 7 taon pero nag-uumapaw ang memories, lessons at mga sandaling bumago sa kanilang buhay forever. Kahit nagdesisyon aniya silang magkanya-kanya muna ng career, tiniyak ni Belle na suportado niya si Donnie o ang kanyang NATO sa lahat ng pagkakataon.
0: Partner, kanina parang nasabi ko pala kanina, inaasahang sa sa Senado.
3: Lalabas sa Senado.
0: Yung bagya na. sa Sabado
3: ibang
0: po.
3: Ibang Inday naman yung nasa Senado.
0: Ibang bagyo yun. Yung si Inday, nasang lalabas ng par sa Sabado.
3: Ayun pala.
0: At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernayez.
3: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
1: Headline. Bisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
4: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus at Mix Bustos. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kaya pa ba? Kayang-kaya dahil today is a July 8th, Wednesday. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. Hello to my partner. Good morning, ate.
5: Hi, good morning. Maan makapagal. Humahalili po kay Maring Ninia Corpus. It's midweek.
4: Yes. Oo nga, midweek.
5: Oh, dalawang tumbling na lang.
4: Dalawang tumbling na lang.
5: Sa mga kaya pa ba?
4: Kaya pa.
5: Sa nangyayari sa ating bayan.
4: Sambayanan. Oo. Para nga kada araw, iba-ibang chapter.
5: Yes.
4: Oo,
5: ano nga, episode ano tayo?
4: Episode 3.
5: 3 na. Day 3 na.
4: Day 3 na.
5: So episode 3.
4: Oo nga.
5: Ay abangan natin mamaya.
4: Oo nga.
5: Fresh na fresh.
4: Fresh na fresh. Pero yun nga po, day 2 nga po ng impeachment trial kahapon. Actually, 24 hours ago, actually, yung balita na si BP Sara ay pumunta nga siya sa Senado, yun lang pala to meet with her legal counsel.
5: At doon nag-meeting.
4: Nag-meeting.
5: Pero hindi lang simple yun.
4: Oo.
5: Kasi sabi ng mga analyst, ay isa itong statement

0: May hidden message doon. Na parang ano yun, pinapakita ang kanyang presensya. Kasi may psychological effect yan.
1: Correct.
0: Halimbawa, sa kalaban, kung matitinag ba. Or sa mga kaalyado. Na, or dun sa mga dating kaalyado. Alam na this. Eh, syempre, yun yung sinasabi nila, baka ano rin yun, parang isa ring mensahe sa kanyang mga taga-support, na, di ba, kasi hindi siya nakita ng mga nakaraang araw.
1: Correct.
0: Oo, anong sabi niya? May isang linya siya.
1: Bludgeoning? Ano ba?
0: Bludgeoning?
1: Bludgeoning? Parang na-nosebleed ako doon.
0: O yun, di ba? Eh, bakit bloodbath? Dabi, may bloodbath?
1: Oo nga.
0: Eh, parang kung talagang pokpokan, edi sana humarap ka na rin.
1: Todo
0: na to.
1: Segway-segway lang pala yung kahapon. No? Segway lang, meeting, ta segway ulit. Di ba? Sa atin sa media, segway-segway.
0: Yun ang hindi natin alam, no? Kung doon siya nakikipag meet sa kanyang defense team sa bakuran mismo ng Senado, daily na ba yun?
1: Oo nga eh.
0: Araw-araw na ba yun?
1: O baka naman ano lang.
0: Baka
1: once in a blue moon. Pero yun nga kahapon.
0: Parang ama na kayo, isang best lang.
1: Yung naging takbo nga kahapon talaga nung impeachment. Actually, yung legal counsel sa prosecution and ng defense, diba, kumbaga talagang salitan eh. Diba, ng respondent, kumbaga talagang puro objections.
0: I object. Yan.
1: Oo nga. Pero,
0: sabi nila magtatagalog sila or wikang Filipino.
1: Wikang Filipino.
0: Hindi naman.
1: Nagtagal nga doon, actually nakikinig ako sa DZMM kahapon. Actually doon nga nagtagal, no, one of the main highlights is kung ipiplay ba yung video o hindi. Pinag-uusapan kasi 2 hours plus or 2 minutes 18, ipapakita dapat doon, ipakita yung buong konteksto. Parang doon sila nagtagal. Na observation ko lang naman.
0: Ang sabi naman ng mga netizen, kung na-nosebleed din sa English, meron ding mga Latin terms. Ab initio. Ad cotelam.
1: Ang sabihin nun?
0: Prima facie. Sinidie.
1: Sinidie.
0: Sui generis. Sabina duces tecum sabina. Ad testificandum. Your honor.
1: Wow, your honor.
0: Ayan. Ad initio ay from the start. Mula sa umpisa.
1: Yes.
0: Ad cotelam daw with caution. Proceed with caution.
1: Okay.
0: Prima facie. At first view.
1: Ano
0: lang naman ito. Sinidie ay indefinitely o yung walang definite. Nabawa, suspension ba yan? Ganyan. Ayan. Ano pa? Sa pinaduces te, kung yung pag-summon po, yung pagpapatawag na nire-require yung evidence. And sa pina ad testificandum, yung pagpapatawag na kailangan mag-testify.
1: Ayan.
0: I think ang prosecution ay gustong ipatawag, ipa-summon si Vice President Sara Duterte para sumagot.
1: Yan. Pero yun na nga. So titingnan nga po natin ngayon, day 3.
0: Sabi nila, mas maano daw ngayon? Madugo ba? Sabi, bloodbath eh.
1: Bloodbath. Pero hindi naman kailangan maging bloodbath. Diba ano lang naman to eh? Kumbaga, well, they're all under oath.
0: Yes.
1: So dapat kung ano lang naman yung katotohanan. Diba? So kung ano yung katotohanan on your part, magsabi na ng katotohanan. Diba nga, the truth shall set you free.
0: Kasi pagpapatuloy ito nung cross-examination na, no? Ng defense kasi hindi natapos kahapon. Direct examination lang yung kahapon ng prosecution. Ngayon, cross-examine. Sabi kasi nila, parang one witness per day.
1: Sana.
0: Kung mabilis. Kung wala yung mga objection, your honor. Ganyan-ganyan.
1: Pero ganun pala, no, para sa mga madla, no, actually kahapon yung witness nga po from NBI Forensics. Ganun pala talaga, no. Layman's terms lang. Yung mga talagang kapag sa litigation, yung susuriin mo talaga bawat klase ng move. Kahit obvious na obvious pero kailangan mo talagang himayin sa korte.
0: Hindi tsaka trabaho din lang ng defense din.
1: Tama, trabaho lang din yun.
0: Talagang every details talaga. Kung siguro, gano'n naman ang defense Hanap lang naman ng butas din talaga.
1: Correct. Diba?
0: Kaya kailangan, wala talagang lusot
1: yung
0: mga i-present. Pero, may recross pa yan. Di kinross exam mo.
1: May recross.
0: May redirect din yan. At may recross na naman. So, hindi natin alam kung matatapos din. Yung isa pa lang to, ha? Na testigo today. Kasi may pangalawa pa may pangatlo din sana today.
1: Pero sabi mo nga episodes, parang sa mga serie, may mga seasons.
0: Sure, may cliffhanger yan. Kayo naman. Alam mo, ibigay na lahat.
1: Weekly ba to? Monday, Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday.
0: Tapos magbabalik.

0: maaga siya after sauna.
1: After sauna.
0: I think magiging Wednesday, Thursday, Friday.
1: Oo.
0: Tapos magiging 3 o'clock na.
1: Ayun na nga.
0: Ayun. Kayo naman.
1: So, syempre, kada linggo.
0: Sabi, di ba? Pag mga teleserye, may cliffhanger yan.
1: Yan.
0: Alam mo, naibigay na lahat. Kayo naman.
1: Dahil nga ang ating question of the day, Ate Maan, madalas ka ba makapag-debate online?
0: O hindi.
1: Share mo na po yan, 0919.
0: In person.
1: 2783,000. Ako kung in person, ibang kaso. Pero yun din, no? Sa
0: ikaw
1: mga,
0: ba ganun? Sumasagot ka?
1: Hindi.
0: Bash?
1: Hindi.
0: Or, di ba, minsan may mga nag-comment, tapos
1: kasi,
0: kailangan mo mag-comment yung sa iyong sariling opinion.
1: The number one, Ate Maan, media personalities tayo. Media practitioners tayo. So, dapat objective tayo. Number one, di ba? Online. Kasi, kung ano man yung magiging views natin online, personal yun.
0: Mm-mm.
1: Pero at the same time, para sa akin, objective pa rin. Kahit sa social media ko, as much as possible, objective pa rin.
0: Hindi, kasi di ba, minsan may mga pinupost na issue. Anong tingin nyo dito?
1: So,
0: mahilig ka ba mag-comment? Sumagot doon.
1: Ay, hindi. Lurker lang ako.
0: Lurker.
1: Lurker. Tingin-tingin lang sa comments. Tapos, ano. Ayun lang. Ganun lang. Tapos, pinag-uusapan na lang natin dito yung ating, kumbaga pwedeng saloobin. Tao lang naman din. Mamamayan lang naman din. Doon na lang. Diba? Sa tamang diskurso.
0: Sa damang at time and forum, ika na. Diba?
1: Kaya pag sa social media, dami na kasing nagbaba ngayon eh. Good vibes na lang. Mm-hmm. Diba? Share lang ng mga happy thoughts. Diba?
0: Tapos may bagyo tayo ngayon.
1: Yun na nga, exactly. Dahil ito, Ate Maan, para po sa mga nakaantabay na hashtag walang pasok 78-2026. Pero tayo magsalit-salit. Magsimula muna ako sa Kamanaba area, sa Caloocan Daycare to Senior High School, public and private. Sa Malabon po, no face-to-face classes all levels. Shift to alternative delivery modes of learning at sa Nabotas, public and private school sa preschool to senior high school.
0: Okay, sa Lasam, Cagayan, preschool and kindergarten, private and public, wala din tong pasok, yay! University of the East, hindi ko alam kung saan to. Di ba may mga ano to?
1: May UE Manila kasi.
0: Oo, pero lahat yata to, shift daw sa asynchronous learning modality.
1: Meron din Caloocan eh.
0: Yeah, Aureliano University, ganun din. Ay suspended din ng face-to-face classes, shift din sa online.
1: Yan, ito naman sa Kabangkalan City, sa all levels, public and private. Lake Cebu, South Cotabato, all levels, public and private. Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, all levels, public and private.
0: At sa Sultan Kudarat, Calamansig City, all level. Palimbang City, all level. Lebak ba to? City, all levels. Okay, Maguindanao del Sur, Dato Piang, all levels din, public and private. Talayan City, all levels, public and private.
1: Negros Oriental, dito po sa Canlaon City, all levels, public and private. Dauin City, all levels, public and private. Siaton City, no on-site classes.
0: Mm-mm. Sa Negros Occidental, La Carlota City, all levels, both public and private. Hinobaan City, all levels, public and private. Hinigaran City, all levels, public and private. Himamaylan City, all levels, public and private. San Carlos City, all face-to-face classes. May face-to-face sila. Sorry.
1: Wala.
0: Private and public.
1: Yes.
0: Moises Padilla City, all levels, private and public. Man pa ba?
1: Isabela City, all levels, public and private. At Ponte Verde City, all levels, public and private.
0: Dati kasi pag wala tayong pasok, wala talaga.
1: Wala talaga.
0: Ngayon, wala ka lusot. Sorry, yan. Online.
1: Ayan. So ngayon po, makakasama po natin ang ating kaserbisyo of the day.
2: May bisisa, ha? Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Makakausap po natin ngayon via Zoom, walang iba kundi ang spokesperson ng DSWD or Department of Social Welfare and Development, Asik Irene Dumlao. Asik Irene, good morning po. Mix Bustos and Maan Makapagal.
0: Good morning.
3: Po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Thank you for having us this morning.
1: Of course, Asikas, baka po narinig po ninyo, inanunsyo po namin ang mga syudad all over the Philippines na at least nagsuspend po ng kanilang mga klase. Ibig sabihin, kumbaga, ano po ito, no? Talagang preparation at syempre para maging safe ang ating mga bata. But nonetheless, Asik Irene, as usual po, ano po ba para po talaga mas ma-appreciate ng taong bayan ang preparations po ng DSWD sa mga ganitong klaseng mga bagyo.
0: Mm-hmm.
3: Yes, Migs and Maan, para sa paghahanda sa paparating na bagyong Inday, ang Department of Social Welfare Development ay nakapag-preposition na po

0: ng mahigit 4.7 million family food packs sa iba't ibang warehouses sa buong bansa. Paano po ginagawa ito ng DSWD? Araw-araw po nagpo-produce tayo ng mga around 20 to 25,000 family food packs dyan po sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center dyan naman po sa Mandaue City. So araw-araw may mga goods tayo na napoproduce, dinadala po ito sa mga warehouses natin sa iba't ibang panig ng ating bansa. And dahil nga for several months ay walang mga bagyo o ibang mga kalamidad ano, na naka-apekto sa ating bansa, except of course doon sa 7.8 magnitude earthquake doon nga po sa Sarangani, nakapaghanda po ang DSWD dahil konti lang yung tinugunan natin ng mga kalamidad. So yung araw-araw na naproproduce natin ay nai-imbak o nai-preposition nga po sa ating mga warehouses. So because of that strategy of the DSWD, ay mabilis po tayo na nakakatugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin. At nakita naman po natin yan ano, doon sa naging tugon natin dyan nga po sa Mindanao nung tumama yung earthquake. So ngayon po na panahon na ng bagyo, sapat yung ating mga resources. So lahat ng ating mga major hubs, mga spokes and even mga last miles, ito yung mga warehouses hanggang sa mga remote areas o geographically isolated and disadvantaged areas, ay meron tayong mga food packs. Sa katunayan, ano po, Migs and Maan, bago last week lang ito ay nakapagpadala pa tayo ng karagdagang mga 7,000 family food packs sa Batanes. So sa probinsya po ng Batanes, nasa mahigit 23,000 na food packs ang ating ang ating pong na-preposition. At yan ay nagagawa natin sa pakikipagtulungan na rin sa Philippine Coast Guard, sa Philippine Navy, dahil nagagamit po natin yung kanilang assets para madala yung ating pong mga goods in those areas.
1: Ayan, so ano sinasabi ni ASIC ay all bases covered. Ayan. May na-monitor na ba kayo na nangangailangan na ngayon ng relief goods, ASIC?
0: Well, sa ngayon, wala pa po. Ano? Wala pa tayong mga natanggap na mga requests from local government units. Nonetheless, handa po tayo. And idagdag ko na rin na sa mga major ports ay meron na rin tayong mga na-preposition na mga ready-to-eat food boxes. Ito naman ay para doon sa mga pasahero na maaaring ma-stranded dahil nga sa sama ng panahon. Dahil sa pakikipagtulungan din natin with the Philippine Ports Authority, nagagamit natin yung kanila pong mga facilities para makapag-imbak nito nga pong mga ready-to-eat food boxes para sa madali ang distribution.
1: ASIC, dahil palalakasin din ng bagyo, yung habagat o yung southwest monsoon, asahan daw yung malakas na pag-ulan kagabi lang. Diba?
2: Biglaan.
1: Talagang cuts and gums. So yun.
2: May mga ganung combination pa.
1: Yes. Sige man. Sabi, hanggang Biyernes daw yan, hanggang Linggo. So, kabilang sa babantayan ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol at Mimaropa. So, dito naman po, medyo wala tayong problema, no? Kapag dito sa Metro Manila, nearby provinces, no? Ganun din, naka-preposition na rin lahat.
0: That's correct, Maan. Dito po sa Metro Manila, matatagpuan ano, yung ating Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City po iyan. So dyan po araw-araw nagpo-produce tayo ng mga food packs and currently ang stockpile natin sa Luzon Disaster Resource Center ay nasa mahigit 600,000. So kung kinakailangang tumugon tayo at mag-augment sa resources ng LGUs dito po sa Kamaynilaan, nakahanda po ang DSWD. May mga warehouses din tayo sa mga karating na lugar, halimbawa Region 3, gayon din sa Region 4, and of course sa Region 5. At tayo po ay may mga nakapreposition na rin na mga goods po each dyan.
2: Alright. So ngayon po ASIC, no, magsishift lang po ako. Meron po kayong programang called Therapy. Ano po itong Therapy program?
0: Yes, tama po. Nakapag-pilot tayo ng tinatawag nga natin na Therapy o yung Therapy for Fee. Just to provide context, ano po, marami kasi tayong mga kababayan, ano, yung mga persons with disabilities. At marami po sa kanilang mga family members or community members ang tumutulong at nag-aalaga sa kanila. Kasi alam naman natin, in a family, ano, pag minsan iniiwan yung person with disability sa kanila pong tahanan kasi kinakailangan magtrabaho o maghanap buhay ng ibang family members. Now, para hindi naman po maiwan yung ating mga kababayan at matiyak na may mag-aalaga doon sa person with disability, ay sinusuportahan po natin sila, no, yung family and the community members na nag-aalaga sa isang person with disability para kumbaga parang we incentivize yung kanilang duty as care workers sa pamamagitan niya ng cash for work. So,
1: okay.
0: In other words, kung ikaw po ay nag-aalaga ng isang person with disability, araw-araw tinitignan mo na nakakakain, perform din ng ibang activities itong isang person with disability, ikaw po ay bibigyan natin ng tulong pinansyal. Kaya ang tawag natin dyan is therapy or therapy for a fee. Bahagi yan ng ating pong tulong para doon sa mga families at mga community care workers na dinidevote nila yung kanilang time at yung kanilang effort para alagaan ang isang person with disability. So you might ask, magkano naman po yung natatanggap nila na fee in taking care of a person with disability? Depende po iyan doon sa regional minimum wage rate. So kung magkano ang regional minimum wage rate, i-multiply natin doon sa number of days na nag-engage siya dito sa pag-aalaga ng isang person with disability. So pwedeng maximum of 90 days per year, maximum of 8 hours of work per day yung pong engagement niya.
1: So talaga
0: na kung saan ibigyan natin siya ng cash for work.
1: Oh, regular, parang regular work na din, ganun?
0: Yes, tama.
1: Kasi yung iba hindi
0: ito, incentive sa kanya actually na nag-aalaga. Well, of course, ginagawa niya talaga yun dahil family member siya, naalagaan natin. But kinakailangan kasing alagaan din natin yung nag-aalaga sa ating pong mga vulnerable na mga kababayan.
1: Teka lang, Asek, malinaw lang, no? Kasi halimbawa, ito ay mga relatives, no? Family member. Mm-hmm. Halimbawa, kung pinaalagaan mo sa ibang tao, hindi siya qualified doon, yung nag-aalaga na yon.
0: Well, pwede kasing member of the community, pwedeng kapitbahay mo no? Kasi may trabaho ka So you ask a community member to take care of your family member who is a person with disability. Pwede naman po iyon. Mm-hmm. But kinakailangan mag-undergo muna sila ng isang capacity building activity para itong care worker natin, itong kapitbahay mo na mag-aalaga sa iyong person with disability na family member ay matulungan at ma-improve yung kanyang skill. Kasi kinakailangan na mabigyan natin sila ng information doon sa home-based care, tapos yung of course yung tamang pag-aalaga doon sa isang person with disability, kasama na rin of course yung iba pang mga gender gender sensitive na pangangalaga or information ay naibabahagi rin natin sa mga magiging care workers natin. Na makapacitate natin, then we engage them.
1: Asek, PWD, pwede rin ba yung mga senior citizen na syempre matatanda na rin? Yung iba nga,
2: need care.
1: Mga bedridden, ganyan.
2: Opo, yung mga kailangan ng mobility.
1: May problema sa mobility.
0: Yes, pwede rin po iyan. No? Kasi kapag halimbawa nag-classify nga as person with disability, yung pong senior citizen, ay maaari rin naman po na maalagaan or i-engage din natin yung pong care worker at babigyan din siya ng tulong pinansyal.
1: Wala pong edad to. Halimbawa, minors, say 17, 16, 15, mga pamangkin.
2: Opo.
0: Wala naman actually. Uh-huh. Basta yung ating mga primary beneficiaries, yung mga persons with disabilities na inaalagaan, ay merong mga irreversible na mga physical or sensory or intellectual at pati na yung kanilang psychosocial impairments na nalilimitahan yung kanila pong independent functioning. Ibig sabihin talaga hindi nila kaya mag-function mag-isa. Kinakailangan mo siyang i-assist. At kinakailangan nga ng continuous na suporta para doon sa kanilang daily living. Halimbawa na yung kailangang suportahan siya para makakain or kailangang suportahan talaga siya para makapunta doon sa palikuran.
2: Opo.
0: Kasi may mga talagang irreversible na impairments.
2: Opo. Panghuli na lang po Asik, paano po mag-apply ang let's say direct na lang family member para po dito sa Thera Fee?
0: Yes. Yes, maaari para po doon sa mga interesado ano na mapabilang dito sa ating Thera Fee for Fee or Thera Fee. Maaari po kayong magtungo sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD at ia-assist po kayo ng aming pong mga staff dahil kinakailangan din po, sabi ko nga, kinakailangan din po na mag-undergo rin ng capacity building activity before we engage you for this. Now, Migs and Maan, idagdag ko lang ano na itong Thera Fee. Ang lalayunin natin talaga dito is i-monetize yung unpaid care work. Para doon sa ating mga family or community members while providing of course yung targeted assistance para sa mga persons with disabilities kasi kinakailangan talaga na matutukan yung kanilang mga pangangailangan especially yung may mga permanent na and total disabilities.
1: Oh, eh, 'di ba may mga ano tayo eh kapatid, dinivote na yung time. Minsan mamangkin, hindi na nakapagtrabaho. Minsan nga hindi na nakapag-asawa din. Di ba ganun eh?
2: Correct, oo.
1: Mahabang panahon talaga yan, lalo kung magulang yung aalagaan.
2: Totoo
1: minsan
2: yan.
1: Yung mga anak silang, yun ang nag-devote ng time.
0: That's para correct.
1: Sa kanila kapatid. That's correct.
2: Pagmamahal yan.
1: Kahit asawa.
2: Oo, pero diba? At the same time, yung pagmamahal, eh talagang, well, oo, pagmamahal is nandyan. Pero at the same time, maganda rin yung, kumbaga, nasusustentohan din natin.
1: O para makatulong din.
2: Para makatulong.
0: That's correct.
1: Para
0: ano rin, ano, Migs and Maan, ma-alleviate din yung financial burden.
1: Correct.
0: Kasi even if talagang, ano eh, you're part of the family at so talagang tulungan yung person with disability but we understand na may personal ka rin pong mga pangangailangan.
2: Correct.
0: No, na nasasakripisyo mo na rin yung oras mo, yung efforts mo. Mm-hmm. So, na-recognize naman natin ano, na kinakailangan mo din mabigyan ng assistance para, yun sinasabi natin na makabuo pa rin talaga tayo ng isang inclusive environment for the vulnerable sectors and the marginalized population, of course.
2: Alright, maraming salamat po muli sa inyong oras. As always, spokesperson po ng DSWD, walang iba, Asik Irene Dumlao. Asik Irene, maraming po salamat. God bless.
0: Salamat din, Migs and Maan. Magandang umaga sa inyo.
2: Thank you po. Ang oras, 11:25 ng umaga.
3: Babalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.
4: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
3: Bago pa man sumikat ang araw,
5: kape.
6: Good morning!
3: matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
5: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Seserbisyo, Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Nagbabalik po ang nagseserbisyo Nino Corpus at Migs Bustos. Hello, Ate Nins. Hello and good morning. Pagaling ka. Of course, pero syempre, no? Wednesday pa nga lang ngayon. Sabi nga natin, kayang-kaya pa. Ayan. Syempre po, para sa masiglakas na araw, katawan ng DZMM ang Gardenia, sa paghahatid ng serbisyo publiko, salamat po sa pagbabahagi ng mga masasarap at masusustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Ito na nga nung ating question of the day. Sagutin nyo naman po yan para po mabasa po natin ang inyong mga comments. Madalas ka pa makapag-debate online? Oo, hindi. At bakit? Share mo na po yan. 0919-278-3000. At ganyan nga, no, makakasama natin ang ating sociologist for today. Paano magkakaroon ng maayos sa diskurso kahit online? Makakasama po natin, nagbabalik po dito po sa studio, Attorney Eman Caliwan, isa po siyang sociologist. Attorney Eman, good morning po.
1: Good morning.
0: And welcome back to DZMM.
2: Good morning po.
0: Okay. So actually, napapanahon all year round dahil hindi lang naman ngayon na impeachment, hindi lang naman ngayon na ang dami-dami nangyari sa society, election season, maraming mga, mga iba't ibang samot-saring issue. Na-achieve pa ba natin to? Yung paano magkaroon ng maayos na diskurso kahit online, Attorney Eman?
2: Sa ngayon, no, makikita natin na hindi ganun kaayos yung diskurso. No? Medyo super polarized na no, yung lipunang Pilipino. At bunso dito, no, ayon sa aming pag-aaral, no, sa politika din, no? Populist ang dating administrasyon kung saan hinahati nito, no, yung mga mamamayan, no, yung mga sumasang-ayon sa kanya bilang popular na leader at yung mga hindi, no, na bumabase sa ebidensya at sa mabuting argumento, no, kasi sa populist leadership doon pumapasok yung identity politics, no, kaya hindi ganun kaayos, no, yung ating pagkakaroon ng mabuting diskurso, no, hindi na nga mabuting diskurso ngayon.
1: Ito napansin ko yan nung nakaraang eleksyon, no? Parang ang sabi, hindi pa yung presidential, parang maraming nagkagalit. Kumbaga nahati tayo sa color.
0: Correct.
1: Okay.
0: Maraming nag-unfriend.
1: Nagkasaulian ng kandila.
0: Correct.
1: Okay,
0: oo.
1: mga in-unfriend sa Facebook kasi nga doon sa kanyang
0: pati pamilya.
1: Kandidato.
0: Pati diba? Sa pamilya.
1: Oo. So, ibig sabihin, pumasok na sa talaga emosyon. 'Di ba sa personal relationship, no? Yung
0: politics
1: o yung politika. So ganun din 'tong ngayon napapansin ko kapag 'di ba nag-comment ka, ikaw ang ibabash.
0: Yeah. Oo nga.
1: 'Di ba? Para pag magkamali-mali ka. So parang ngayon you're walking on eggshells kapag magko-comment ka dahil baka ikaw naman ang mabash. Mm. So yung mga ganun sa ito na lang politikan ngayon, 'di ba? Ngayong impeachment trial nako, masigasig na naman. Masigabo na naman ang damdamin, di ba? Yung mga taga-suporta sa magkabilang panig. Anong tingin nyo doon? Pumapasok na kasi sa personal.
2: Yeah. No, yan yung problema, no? Ang diskusyon kasi ay mahalaga sa isang demokratikong lipunan, no? Hindi masama yung pagkakaroon ng iba't ibang paniniwala, no? At pagiging pagkakahati-hati, no? Hindi siya masama. Nagiging masama siya, no, kung nawawala yung tiwala sa isa't isa dahil sa kanyang paniniwala, no, nagiging masama rin siya kung wala na yung konsepto ng respeto. Mm-hmm. At nawawala siya lalo, no, sa amin sa sociology kung wala na tayong shared facts, no? No? So, yan yung problema, no? Yung katotohanan ngayon ay nagiging sa postmodern society katulad ng nangyari sa Pilipinas, wala na yung truth na capital T, no?
1: Yes.
2: Yung nagiging relative na siya kung ano ang totoo sa iyo, hindi yan ang totoo sa akin. So dahil diyan, no, kaysa magkaroon ng solidarity, yan yung aim ng isang lipunan, no, na magkaroon ng pagkakaayos-ayos, no, social cohesion, nagiging conflict na talaga ang pangyayari, no? Mas na-highlight yung conflict. At dahil diyan, no, kaysa mas magkaroon ng maayos na lipunan, dahil sa pagkakahati-hati, pare-pareho tayong bumabagsak.
0: Opo. Nare-repair pa ba yan? Kasi ngayon, parang ako sa tingin ko personally, parang irreparable damage yan, eh. Na yung you just believe your own truth, attorney.
2: Basically, yun nga, no? una, makikita natin na parang hindi na siya maayos.
1: Mm-hmm.
2: Pero sa amin sa sociology, laging may pag-asa, no? Yan ang pagtingin namin, no? Kasi we need to admit na itong generation na to will all die and there would be a new generation.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: So the future really is in the hands of the new generation. Kaya dapat i-focus natin na mas maturuan yung bagong henerasyon na mas maging critical,
1: mm-hmm,
2: at ang diskusyon ay positibo, no? Huwag mo lang siyang gawin na, yun nga, yung identity politics na kung hindi ka niniwala sa akin, ay kalabang kita, no? Hindi ganun dapat yung
1: yung
2: punto de vista ng mga tao, eh.
1: Hindi kasi, eto ha, based on experience lang, kasi sabi ko dun sa ano sa friend ko, oh, in-unfriend mo sa ano, oh, hindi ko na kinakausap, eh. Eh, bakit? Naging mabuting tao siya sa'yo.
2: Mm-hmm.
1: Okay? Maganda yung samahan, pero dahil dun sa kanilang yung kanyang paniniwala sa politika, ayoko na sa kanya. Ganun lang yun. So isi-set aside ba yung mga pinagsamahan ninyo?
0: Or at least ingat ka.
1: Oo,
0: ganun din. Ingat ka rin. Pinitingnan mo rin.
1: Hindi raw niya kayang iset aside kasi nakikita niya yung mga comments din, mga pinupost. Mm-hmm. Parang talagang taliwas sa kanyang pinaniniwalaan. So, ganun yun, sir. Eh. Maraming mga relasyon na nasira because of that.
2: Yun nga, eh, no? Kasi ang lipunan ay gumagalaw through social interaction, no?
1: Mm-hmm.
2: No, yan yung foundational concept sa sociology. At itong mga social interaction na to ay produkto ng ating socialization, no? Yung learning, mm-hmm, na nakuha natin. So minsan, no, sinasarhan natin yung ating punto de vista pag sa tingin natin ay yung sinasabi niya ay contrary,
1: mm-hmm,
2: no? Diyan pumapasok yung mga concept ng echo chambers and all, mm-hmm, no? Basically, yun yung problema, no? Hindi lahat ng debate o pagtatalo ng paniniwala dapat may manalo,
1: mm-hmm,
2: no? Ang aim talaga ng diskusyon ay magkaintindihan, no? Hindi wakasan kung ano mang relasyon ang meron kayo, no?
1: Mm-hmm.
2: So dapat tignan natin, no, yung point of view niya, matuto tayo kung may pagkakamali doon at subukan nating ituwid yung mga pagkakamali.
1: Or win over.
2: Yes.
0: Kasi siguro attorney kaya naman nagkakaroon ng conflict. Kasi, mm-hmm, siguro sabihin natin maayos nga yung diskusyon muna, nag-escalate siya because triggered by emotion.
2: Mm-hmm.
0: Saan ba nagagaling yung mga triggers na yun?
2: No, yan, no. So basically kasi itong social media nire-rewards niya yung conflict and sensationalism, eh.
1: Mm-hmm.
2: No, doon pumapasok yung pagiging emotionally attached ka na doon sa paniniwala mo at ilalaban mo na siya, no. Yan yung problema, no. Kung hindi bukas yung pag-iisip ng iyong kadiskusyon, eh talagang magbubunsod siya sa pagkakahati-hati at pagkakaroon ng mga walls,
1: mm-hmm,
2: no. At yun yung mali, no. Sa amin nga, sa sociology, dapat yung communication, it creates action, eh. At yung action na to will be for positive result, no? Yung tinatawag na communicative action ni Habermas, no? So basically, ito yung problema ngayon sa lipunang Pilipino. Hindi pa tayo ganun ka-mature enough,
1: mm-mm,
2: natanggapin na may mga contrary belief. At yung mga contrary belief na yon ay kung mali siya, dapat bigyan mo siya ng ebidensya para mapakita mo,
1: yes,
2: na ito ang tama, no? Ito, oo, yung suportado ng ebidensya, hindi yung emotionally triggered ka na kagad na you attack the person and not the argument.
0: Kaya, yes, oo, oh, ad hominem.
1: Kakaintindihan.
0: Opo, diba? Oh,
1: tsaka yung kuyog, yung, yeah, tipong, ah, oh, dahil nga, diba, kayo,
0: press
1: mas malaki,
0: eh, no?
1: Mas malaki ang grupo na to na same ang paniniwala. Kuyog yun.

0: scale when it comes to bullying, bashing online. Hindi lang naman yan sa Pilipinas. Eh. Panghuli na lang po muna ito, Attorney Eman, dahil papasok po ang presko na pag-asa. Dahil may minamonitor tayo ng bagyo. Pero at least, no, bashing, it happens all over the world. Yeah. Bakit po kaya naging behavior na ngayon ng tao na kumbaga yung kabaitan, yung morality, eh, kumbaga talagang nawawala?
1: Mm-hmm. Sige po.
2: No, yan yung problema, no? Mostly because of the social media nga, no? Mas pinalakas nito at pinaigting yung mga boses na dati ay tahimik lang. Mm-hmm. No, ngayon, sa tingin nila, mas superior sila once they are able to bully others. No? Mm-hmm. Yun yung problema.
0: O yun nga. Okay, so sige po, puputulin lang po natin saglit ang ating discussion dahil meron po tayong alerto. Kumbaga naka-alerto po tayo sa bagyo.
3: Alerto sa super bagyong Inday at Habagat.
0: Pasok Radyo Patrol, Nico Bagsik mula sa Pag-asa. Nico.
4: Nandito tayo ngayon sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center kung saan magbibigay nga ang pag-asa ng ulat tungkol dito sa Super Typhoon Inday. Pakinggan natin ang press briefing ngayon.
5: Yung kanyang forecast track, forecast intensity, at yung mga potential hazards po na pwedeng madala sa mga susunod na araw o magiging epekto sa susunod na araw. Ang pag-asa po ay patuloy po committed sa pagbibigay ng timely, accurate, at mga science-based forecast at warning para makasupport po sa preparedness ng DRR at mga at makapagbigay ng informed decisions. So ini-encourage po natin lahat, ang public at yung mga lahat ng concerned agency. Na closely monitor po yung mga official forecast saka warnings na nilalabas po ng pag-asa. With that, let us now proceed sa latest weather briefing ng Tropical Cyclone o Super Typhoon Inday. Maraming salamat po.
6: Salamat po, Engineer Galang, Chief of the Weather Division. Ngayon naman po para sa latest updates tungkol sa binabantayang malakas na bagyo na si Super Typhoon Inday, mula sa Weather Division ng DOST Pag-asa, ang ating Duty Weather Forecaster and Assistant Weather Services Chief, Engineer Chris F. Perez.
7: So magandang umaga po sa kanilang lahat. Patuloy po tayo nagpapalabas ng Tropical Cyclone Bulletin every 6 hours at i-explain ko po sa inyo or breakdown natin yung nilalaman ng pinaka-latest Tropical Cyclone Bulletin na ipinalabas ngayong alas 11 ng umaga patungkol sa super typhoon na si Inday or may international name na Bobby. So sa latest satellite imagery animated ngayong umaga, mapapansin po natin offshore pa rin or malayo pa rin sa kalupaan ng ating bansa ang bagyong si Super Typhoon Inday. Pero mapapansin natin na patuloy itong kumikilos, yung mga outer cloud bands nito, bagamat manipis dito sa portion, ay nahagip na ilang bahagi ng ating bansa. At kanina alas 10 ng umaga, ang Super Typhoon na si Inday ay tinatayang nasa layang 1,270 kilometers ang layo, east of Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 195 kilometers per hour, malapit sa gitna at ang pagbugso, abot hanggang 240 kilometers per hour. Kumikilos naman sa direksyong west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. So mapapansin natin, napakalawak ng kaulapan nito at meron pang mga ulap dito sa may bandang central at southern part ng ating bansa. Yan naman po yung pinag-iba yung habagat or southwest monsoon. Pero uunahin natin himayin yung mga wind signal, associated hazard. Dahil sa super typhoon na si Inday, susunod naman kung ano inaasahan natin pag-ulan, dala ng pinag-iba yung habagat. Sa patuloy na paglapit ng super typhoon na si Inday sa kalupaan na ating bansa, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga lalawigan na naka-highlight ng light blue dito sa ating mapa. Sa lalawigan ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Island, Apayao, Kalinga, Isabela, northern portion ng Aurora, dito sa northern at central portion ng Catanduanes, northeastern portion ng Quirino, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, eastern portion ng Mountain Province at northern portion ng Abra. Pag may wind signal po, number 1 po tayo, ibig sabihin, posibleng maranasan natin yung lakas ng hangin mula 39 hanggang 61 kilometers per hour with a lead time of at least 36 hours. So, it doesn't necessarily mean na may

0: epekto agad sa mga oras dito, binibigyan po tayo ng konting palugit, 36 hours or less, para mapaganda natin yung actual na lakas ng hangin na posible nating maranasan sa ating locality. Kaya sana po, huwag magtaka yung mga kababayan natin na sasabihin nila, naka wind signal number 1 tayo, pero generally good weather po sa kanilang lugar. Paunang abiso po ito para sa paparating na hazard or lakas ng hangin na pwede nyong maranasan in 36 hours or less. Ngayon, sa pinaka-latest forecast track ng PAGASA, base sa ating Tropical Cyclone Bulletin, mapapansin po natin, no, ang current location ng super typhoon na si Inday at sa susunod na 4 na araw. Bukas nga ng umaga, inaasang nasa 875 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sa darating naman na Biyernes ay nandito sa 515 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. At sa darating na Sabado ng umaga, halos nandito na sa northern boundary ng ating air responsibility, 470 kilometers north-northeast ng Itbay at Batanes. At sa darating naman na Linggo ng umaga, totally nasa labas na ng PAR sa layang 915 kilometers north-northwest of extreme northern Luzon. So, muli balikan natin yung forecast track. Ito pong pinakikita ang mga forecast location, yun yung posibleng maging movement ng sentro ng bagyo nitong super typhoon na si Inday. It doesn't necessarily mean na ito po yung bagyo. Iyan lang po yung movement ng sentro. At pansinin din natin yung parang apa or cone-like feature na nakapalob itong center track natin. Ang area of probability, pinakikita po kung saan pa pwede yung maging actual na pagkilos. Maaring ang forecast natin is 875 kilometers ng northern zone in the next, over the next 24 hours. Pero yung maging actual ay maaring pahilaga or more on the southern portion nitong point forecast natin ito. So that is why sa mga kababayan natin, kung titingnan po natin yung ating forecast position, forecast track at yung area probability, may tendency pa pala na mas maging malapit ang sentro dito sa may bandang dulong hilagang Luzon. Kaya patuloy po tayong magbibigay ng 6-hourly update patungkol nga sa super typhoon na si Inday. All throughout its course, sa loob ng ating air responsibility, inaasahan po natin na super typhoon ito, and then by Friday ay posibleng maging typhoon category na lamang. Pero malakas pa rin po yun, no? Super typhoon and typhoon category inside the PAR, sigurado yung epekto, possibly sa extreme northern Luzon area, bukod pa sa pagpapaybay ng habagat. Then, urirati naman natin or usisayin natin yung posibleng maging pag-ulan in the next 24 hours, yung pinag-ibayang habagat dito sa may bandang Mindanao area, no? Dahil napakalayo pa ng bagyong si Inday sa ating bansa, yung pinag-ibayang habagat, yung pinakita natin na kaulapan sa Mindanao, posibleng magdulot ng mga pag-ulan around 50 to 100 millimeters of rain dito nga sa Sultan Kudarat at Sarangani. Simula po ngayong araw hanggang bukas ng tanghali. Samantala, bukas ng tanghali hanggang sa darating na Biyernes ng tanghali, makita natin from Mindanao area, nagkaroon na tayo ng mga significant amount of rains dito sa Western Visayas at Palawan area. Dahil gradually, yung epekto ng habagat, inaasa natin dahan-dahan mag-oscillate or mag-shift towards the central and the northern part of the country. And then, pagdating naman ng Friday afternoon to Saturday afternoon, makikita nga natin or mapapansin natin sa ating mga mapa, bukod sa may ilang bahagi na ng central and southern Luzon ang may posibleng makaranas ng habagat, including Metro Manila, meron na rin po tayong mas mataas na value, no? 100 to 200 millimeters of rain, inaasahan dito sa may bandang Occidental Mindoro, Lalawigan na Antique, samantala 50 to 100 millimeters of rain sa mga areas na naka-highlight ng yellow, including Metro Manila. Ngayon, yung mga pag-ulan na dulot ng habagat ay posible pong magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa mga paligid ng or gilid ng mga ilog, lalong-lalo kung continuous ang pag-ulan, may tendency umapaw, tumaas ang level ng tubig, at pwede rin magdulot ng mga pag-uho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, lalong-lalo na kung ilang araw na pong nakakaranas ang pag-ulan. No? That is why, yung weather advisory, kasabay din po nating issue, along with the Tropical Cyclone Bulletin, para mabigyang abiso yung mga kababayan natin, and even the disaster managers para sa paghanda sa peligro na dulot ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. In terms of malalakas na hangin naman, bukod kasi dun sa dalang hangin ng bagyong si Super Typhoon Inday, ang pinag-ibayong habagat ay pwede rin magdulot ng mga pagbugso, occasional na pagbugso ng hangin, ngayong araw sa lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, nakararaming bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, nakararaming bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa mga susunod na dalawang araw, bukas hanggang sa Biyernes, nararaming bahagi ng ating bansa pwede pong makaranas ng paminsan-minsan pagbugso ng hangin dahil nga sa pinag-ibayang habagat, lalong-lalo yung mga lugar dito sa western section ng ating bansa. Samantala, kung inyo pong naisip ano nga ba yung posibleng maging highest wind signal na ating itataas, we're not ruling out the possibility 2 or 3. Kung magkakaroon ng more to the westward na movement within the area of probability, kung magkakaroon ng pagbabago sa direksyon, sa lakas, yun nga po, include natin sa ating 6-hourly tropical cyclone bulletin. In terms of ano na may epekto nito sa lagay ng mga pag-alo ng karagatan sa ating bansa, dahil sa paparating na bagyong Super Typhoon Hinday, may nakataas po tayong gale warning, no? Dito sa mga karagatan sa paligid ng Isabela at dito sa bayan ng Dilasag at Kasiguran sa may bandang Aurora, effect, may nakataas po dyan gale warning dito rin sa may bandang northeastern coast of northern Samar. Hanggat maaari, huwag na pumalaot dito yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala sa mga susunod na araw, no, this is good for 12 to 24 hours. Sa mga susunod na araw, posible pa pong lumawak yung mga bahaging karagatan, lalong-lalo na sa hilagat silangang bahagi ng Luzon ang magkaroon ng gale warning. Kaya ng hapon at alas 5 ng umaga. Samantala, ano nga ba yung nasa nating impact naman ng hangin, no? Over the next 3 days, this is what we call the risk map. Base dun sa tinatayang paglapit ng bagyo. And makikita natin sa ating forecast track na since may kalayuan ang sentro nito, ina-anticipate natin na ngayong araw hanggang bukas, wala pa itong significant impact. Pagdating ng Biyernes, ito pong dulong Hilagang Luzon, di Batanes Group of Island, Bascoit, Bayat, Ivana, Mahataw, Sabtang, Uyugan, yung mga kabayanan po dyan ay posibleng makaranas ng minimal impact. However, this will also be updated along with the tropical cyclone bulletins na ipinapalabas nga ng PAGASA. Ito po, zoom out lang natin yung Batanes area. At yun nga, binanggit nga natin na yung possible effect ay sa darating pa na Friday, yung impact. Pero maaaring din itong mabago, kaya antabayanan po yung lahat ng forecast products and advisories coming from PAGASA. At yan po muna latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.
1: At ngayon naman, para sa mga updates sa ating major river basins at dam monitoring patungkol pa rin sa Super Typhoon Hinday, ipepresent ito ng ating duty hydro forecaster from the Hydro Meteorology Division, Sir Juan Paolo P. Pamintuan.
2: Okay, so yan po ang press conference tungkol po sa bagyong Hinday. Nico Bagsik, nasa linya. Nico? Okay, tinatawagan mo po muli natin muna si Nico Bagsik. Pero yun nga po, no, ang isa po sa mga common questions maan, ang highest wind signal na pwede pong, kumbaga, talagang yung epekto po nitong si bagyong Hinday is wind signal 2 or 3. Oh, kasi 'di ba kapag meron tayong mga binabantayang bagyo, pag sabi, ay naku, pwedeng maging signal number 5, yung wind signal, ha, yung lakas po ng hangin. Ito po, Nico Bagsik, Radyo Patrol. Nico, go ahead.
3: Yes, Migs, sa patuloy sa nangyayari ng press briefing ng PAGASA dito sa kanilang forecasting at flood center, sinabi nila na itong super typhoon na Hinday na may international name na Bavi ay nakatakda, ay nasa super typhoon level na, no, at mananatili yan hanggang sa Huwebes, July 9. At pagsapit naman ng Biyernes ay ito ay bababa na, no, sa typhoon category. Pero pinapaalalahanan pa rin nila yung mga lugar sa Northern Luzon, particular na ang lalawigan ng Batanes sa magiging impact nitong bagyo. Bukod dyan ay dahil sa super typhoon ito ay magkakaroon din ng panahalakang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, particular na sa Sultan Kudarat at Sarangani Province sa Mindanao. Magkakaranas din ng malakas na pag-ulan dala ng habagat sa lalawigan ng Palawan at ilang mga lalawigan sa Western Visayas, particular na sa Antique. Makakaranas din ng malakas na pag-ulan ng Southern Luzon, particular na sa Occidental Mindoro, sa Central Luzon, particular na sa Zambales at Bataan, at pati na rin dito sa Metro Manila. Mararanasan ng minimal impact nitong super typhoon na Hinday sa Biyernes dito sa Batanes Island at maaari pang magbago ang track nito.

0: bagyo, kaya ang tabayanan pa ang mga susunod na forecast ng pag-asa sa mga susunod na araw. So yan muna, Migs, ang na-discuss dito sa press briefing na pag-asa, din i-discuss naman ngayon ang magiging lagay naman ng tubig dito sa iba't ibang mga dam sa ating bansa kaugnay nga nitong Super Typhoon Inday.
1: Nico, isang
0: yan
1: tanong lang.
0: Yan ang kumpirmado. Yes,
1: Nico,
0: yes,
1: isang Migs, tanong lang. Meron ba nabanggit, mulit to emphasize, kung magla-landfall ba? Inaasahan ba natin yan?
0: Base dito sa forecast ng pag-asa, no, hindi ito magla-landfall dito sa ating bansa. Pero dahil nga super typhoon ito at ipinakita, no, yung lawak, yung range nitong super typhoon Inday, magdadala talaga ito ng malalakas na pag-ulan doon sa mga probinsya at dalawigan na nabanggit ko kanina.
1: Alright. Nico Extro.
0: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Alerto sa Super Bagyong Inday at Habagat.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik, ang ating Radyo Patrol. Nandito po si Attorney Eman para po pag-usapan ng ating timely topic. Timely topic all day round, pero saglit lang po, magta-time check lang po. Oras, 11:54 na umaga.
3: Oo.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
5: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid.